0: Mamedi mona mametse siza are come alive teams are burning mo tlile le yena wa tla ha mona timona hole sedi fm ati ke la ga boela ha pega o bapala pina e mona team Tyrese mo tlile are best of me Jamali every time le shumela metse ro bom mamedi metsotso pele wa tla horani ya boraro Mesong ya manta ha jerma tsetsa le shumela metsi supileng kgwedi na ya basadi he mamedi le mosia tsa maya ka nnete le mosia tsa maya se potlakile fela ke ipotsa wena mo lenteng ntho tsa o di tsa majwang meralo ya hao le mong sina na ngwana mmentonse di tsa mahantle di tlabe di kopane hanyane hanyane re tlabe re fihle mo re batlang ho ya teng mametse le sedi fm 87.7 le ba mana 106.6 sabc plus u teng audio book u teng ya tseba dstv channel 806 www.lesedifm.co.za 086 000 3084 one digit sa mo ke nomoro tsa lesedi 9 758 5066 mamedi mo eng dumela
1: vm
0: dumela ntate
1: ke pitse pitse
0: ngwana mme ntho di tsa mama na tiki manda miso
1: comrade tsa ba tlhoke di 3870 extension sa se nya ke habo ke se pro
0: ntate tedisi abile jwa mafela beke
1: mafela beke a dira monate ho ya nne ka le bane Obstatolo boloka ntse ke mogotu Isaac Botlhabane ka nnete wa mohlabana ka babuluki go mo buluki ya nke ntate mono ka seriti la pala abo le la pala Spielman ka kopanelo e bile ke nna ntate tsholo lo ka o ke se budisa moya ai ka ke mmontsa ntate bashini cheche ai a tshwa ga a tsofa le na ja go kuka le tanda ke ya o se fikile tsholo lo ka o ke mo ka o ka o fikile ke ga o be ja le ke bile re le
0: re le bo ntate mo mamedi dumela
2: hai loi
0: dumela ntate
2: e nga ka ina ga mona ga bolata taba di mo tla taba di mo di hai mafelo a ka be ke a bile monate loi ke ne le tshabile le moya o le siente re tule tse fela re lo ri le ga ntate ga mona
0: a o kwe na re le bo ha ntho di tsamaila monate mafelo nga na beke
2: Ao ke a le bo a lo inyentse re jella fela stampo le ditugudi le mokopu danki loi
0: e o jela mna dikweng mamedi dumela
3: ola bolola go listole
0: hela hela
3: o ya wa le swa tsholo tshika le kosi ga tsana mona ha mafola ka be tya bile mona tlhane se ke le tsala le ka mona ka social media ke ka mona na ha ke le ka mabaka ha ka re di boroka ke tanyala ka social ka mona wa nyiswa Kwaletso abile mo lati ba nnete go re batle go bola batho o paki ya ka mo go re batle go bola batho
0: Stiva tibane le se le qetile banna hey
3: hey ho tswa tlo yo le sona la ha ke le mafura ke bona ka tsanda o se batho bana ha ba tla ba tshogudi ba
0: Fela le sebeditse bona le tla sebetsa hantle se hlense
3: matshi. Ona we ngorola le montse la gaba. Di go bona re tsama ka ba tshinyela ba ganyana.
0: Ei.
3: O ka ba o bitse mo sela wa nsi ka gola ka o dimela ba yo bula hantle.
0: A ngwana mme re ya le bua ka ka ba. Shapo ke tsona. Ei na se ba qetile ba nna makhosi. Ao ba nna wa itsa la phoso morao mane. Ya ke na ntla. Bile papa di ntle monate ke ne ke buhile wena machiro mamedi dumela
4: hela hela holo hela mavolo holo
0: hela ngona mmedi ya vang
4: mbone se o ke phetso phetse
0: ha monate ga gapa
4: ha ngona me afela ka be ga bile monate ngona me ke ne ke le ka mona ka Suzuki stadium ke se metse tra bi di sharks e di bapala le Cricket eh ha di Cricket ipu ke le volley stadium ke bona ka batlang ka carry ka pele ke di defend champion ha ba bapala ngona me Ai.
0: Ke ne le papa di ntle.
4: E le papa di ntle bona ba hla ba ota di 58.21. E ba bana ba fosa di ko bana ba tsa di convert bana ba fa di conversion dira bona ba ba di watla volume empa bana ba sa gone convert di tsa bona volume a
0: bona ya ya ba sebetsa
4: ba sebetsa bona mme ba sebele di kota final tsa be di le hona kwa ka team la botsa card cup ba le bu kabela
0: ei
4: le sonta ma khuza ntabisa bona mme ba tle ba bula batho man ai
0: ei ne le papa die menati ya
4: ei ne le monate kwana me ai ne le monate ngwana mo sa no se tsele ntle le yona sa na tsholo bolitsa sa na tsintele tse bolitsa di sa qala ke jwa le ngwana mme batho ba shimana go se iphumana hantle
0: ei le lona ke bone le phamisitse ka nnete ka u shuba nna le babe
4: sa batla fela go bua communication ente fela ngwana re ba re fela fela striker a pele mane bolitsa
0: hlaba dintla
4: o hlaba dintla fela ngwana mo thata tetela fela dilang ka box mo na like a buthula ka mangwele ya go yena ka hare ngwana ei ai kho
1: Go ba tlile ge sa kotsi ma khosi mare ga foka le sono no ka papa di mo nati
0: bile papa di mo nati ga nete me mimi
1: a ma ba le ne ge le bo me ba ke reke ya ba thapelo ya wesele ge go pane ma no constancia ho le mo nati fela ho le mo nati ge sa mokotla wa ke reke
0: oh la sebetsa hantle fela me mimi jwalo ka bo me
1: I have a nati young, have a nati young, I will go panic a hot dog and a rato.
0: Yes. Really, what made me male severity to hunt the bomb maker reggae more?
1: Ah, the severity to have a natalis, I follow up to that to Yakamona.
0: Kialabo, Mammy Muradra get number by.
1: Bye.
0: Several circular sedi, Mamedi Jumela.
5: I don't follow the car.
0: One of Maki appeal of pizza hunt.
5: Kama haun tatuaka.
0: Karya lebo wanda. Jadi mangu le zalagai.
5: Ki muruti le kate. Kama na kama uki.
0: Muruti le kate. Abi le drama fela begin dade.
5: Atamela antum tatung vololo. Kene ki kupu pata. Kama na kilo pata mufu. Masabu tu tamela antum kan nete. Kila ka sabu tanka la penlelo. Aona matata. Tatu justice. Kila ka mutsibi sa antum. Lele la palose. Ine le hamatuba mona go se itse hantle ntate wa ka mathata hayo
0: no ri ya le bo amruti ya le sebeditse hantle
5: ntate mvololo ke ya le boa
0: ke ya le boa ngwana mme mamedi dumela
6: mo fodi fodi
0: ngwanes
6: amunati u

0: Huawei Pura 90S Pro 5G entjantja tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgwedi tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Ke nako ya o tshohla tse molemo lenaneo la dikalaneng fela.
2: Mamedi ho fela ho le jwalo le shume le metso e robedi ke metsotso pele o tla horane ya abone. Hey mamedi ho a tshisa ka mona ho ho bega nnete ba pele tse pine bana di stimela. I see the world through the eyes of a child. Again malaitsa mona ho WhatsApp re qala ka di voice note tsa mamedi khatello ya marangrang ho ile a etsala eng mona ho marangrang mo mamedi sailing sa o hlaela wa ithuta hore ei ske a tsepa ntwe ngwe le ngwe o kopanang le yona mona social media
3: e a ka ne te gima metse hlo sa ho mongaka ai na o la etsa la ntwe ya hore ke re ke advice ke bontsha rangwana ka le mafela a December ho tswa di bonase a bona koloi ho pulona ntsa ka la go kera ditontseng tsa social media. Bona motho a postile koloi motho no ka go hlasa solo motho no ka postile koloi no ka ntle di engine ile ya bene ka ke e bona koloi yeo ha voli ha ngwane ya bontsa go bontsa go bontsa koloi na go ka nne to thousa le yona wa nyolo motho ke a bona ka mo gomela location go na ba kopane kae kae o ta kopana le na kae go ba fihle mo koloi mo lenteng.
2: Yeba
3: le motuna na ka ga ngwana ka genye chelete a genye hafu wa yang ka bona ba tle ke 45,000 ka ngwana ka genye 20,000 tepe le deposit
2: then
3: he ye se tsuta tla ntsa ka letso se ba kopana ka afumana ntwa voli ha ke bontsha ga ngwane e bile ke bontsha bo boragadi ke ga ile ga lemelang rangwane ga ngwane ko sena motho a senda account ya rangwana senda chelete
2: joe
3: ka mora go mo rangwana a khutle ko a khutle a le matswa a sala emela motho rangwane le tsatsi lena wa e hlompa social media ha ba tlele le thomboli gore ke ne ke re ke tswahanyane sehlong se sa lona gore ke tse ha o bua ka ntwe ya social media ke ga ke tsa ba social media
2: yo he mna rangwana o la jwa chelete ngata 20,000 ke ditse mashuma mabedi fela o ile tsa mosebetsi wa rela rangwane hey la babumncane rangwana ra e ke la da venina ya 45,000 mama di ke thuto wa utlwa rangwane ya ba he ile a 20k au babumncane
4: ho kulenge au test ka okay,
2: to get us going. Voice note ya ha hla ke handle ke utla wa tsaya me wa ka monati mo. Hatisa ha.
5: Ho tsona ke mulo. Ho tsona tswane.
2: Dumela ntate.
5: Ah, ka net. Na asa ya sebedi tsa handle ka net le motho wa ka. Nnete ke le sonyane ha ke so benta ntate wa ntavi senga na kuyeno. Ka nnete ya ithola o se mona marangrang ka nnete qoka le motho wa ka re qoka ga katella ebile re kopana ka nka leeto ya ho yena a se kwana maputso ke sa e tsebele o e tseba empane ba ka tlameha ho e tseba ka nnete ne fihla ra kopana ka nnete ra ba shapo le motho wa ka marangrang ke ntate nko o jaka mona ka kaisete ene ba letsatsi lengwe na tate molowe.
6: Dumela outcastera Davi le mono dumela ntate.
2: Ntate.
6: Ke ntse ke mametse sehloho sa hao ntate. Se matla ntate. Nna ke le ntate di se tsotekete ke le ka kopana le mofuta e ka re ngono wa hore ke fumane motho marangrang ka nnete ga dumela le mvololo. Ka nnete wa ba monate. Motho ena o. O le kona ke se tene kwa mvololo. Ka nnete motho a ka nnete ke a re bua ka nnete ko kwa gore mm motho ka nnete ke ena ka ga jale ke ne ke tlwa kgatelong kore ka fona banna mmona ka nnete ke fumane lerato mfololo ka nnete ke ga sa gaabele ka nnete kore fela ko romela wa tseba tšhelete ya ka mfololo ebi mona felanage mona go batho bana ba mokoro motho eno a ntšha tšhelete ya ka kore o ejile ka setlhogo mfololo a re wa nthusa ka nnete e mfololo ke aneaote ya strata ke ke lerato le jalo ntate tanke ntate
2: mamedi a ke tsei motho a ntsha go KZN kwana a two free nage mona a tsa ke a e tshaba social media
7: dumelang dumelang City FM le bua le Steve Vovo ka mona ka Lakeside Orange Farm
2: Steve
7: Vovo nhlaela ntho ka tloa mona ka tla Blue Fountain mona dintho di chasa dintho di baba ntate Facebook ka tja ke fihla mo motho ona ke motho wa moholo nang le 42 years nna ntsang romelela di-picture tsa moradi wa hae ntsang romelela di-picture tsa moradi ha ke fitlha ora ke ne ke tshaba go jetsa ke nna eno he motho e sa le bua le ena and ga ke utlwa lentswe ke mmona ke a bona ga motho eno lentswe ne a ke lang le ke le tlwaetseng empa fela ena a le mogolo ko swaba ka nnete gabe re ja re qeta go ja gae re ikela gae go seka la o sane ke tsewa ke tsamaya ke a ke qeta go tsewa ke tsamaya fela ka mobloka ke la rabang fa le tšhelete ya gotlela morago gauteng ka mobloka ke qeta ka tsoe tanki until the last hour
2: ai re o monate meso bona Steve Vovo njaka askis fela fela at least o ile a phomola ka kapa o ile o tswaka hantle mme o ngwathela wa robala wa bolokeya gore o tsebe go gutlela gauteng fela potso ke ya gore e ka be ke ile ka mmotsa mme gore go baneng o romelela ditshwantsho tsa moradi wa gago o sa romeleletsa o tlhakisitse rona ona tsaba fela ai momamedi jale Steve Vovo monna o laetsang o la o fa phaposi e nngwe wa robala ka nngane go ilaetsala ba monna idea fela taba tsena tsa gago ke a utlwa o la phomola wa ja a ngwathela o fa le tšhelete a o gutlela Josi Mabone.

0: mefuta le tsamaya lefifing. Ha e ba bakganni ba sa kgone ho le bona, maphelo a lona a ba kotsing. Aparang diaparo tse mebala e kganyang kapa tse bonahatsang kganya, eketsa ka methalo e bonahatsang kganya mekotleng ya lona ya sekolo. Mme le sebedise torche ha le tsamaya bosiu. Ha ho kgoneha, tsamayang le le sehlopha. Ho bonahala ha se kgetho fela, ke tshireletso ya hao. Bonahala, mme o boloke bophelo ba hao mariheng ana. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
1: Ka jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana hokae dile ena?
3: E fumana ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Mamedi metsotso e tsorama ho robong pele wa tla horane ya bone mwana ho le Sedi FM. Re a qoqa mo mamedi re jalo ko mo seng ga majiki. Gutlile Stivovo. A re utlwe he Stivovo mna. Qetelle taba tsa o ke batla mona gore o ile a fumana phaposi e nngwe kapa go ile a etsala jwang.
5: A bolobolo a o la mfa phaposi e nngwe ka nnete a sa bona gore atšhe ke nna Stivovo gape ke araba taba tsa bo o la mfa phaposi e nngwe a sa bona ka nnete le ena o la itshwabela ka nnete le nna nne ke maketso kana mmeamo kanaka ka nnete. La mfa phaposi e nngwe fela ga jela ka gobala ka itlhole le leng volovo la ka gobala ka itlhole le leng jalo ka mmuta fe seng fela e tsoa fela ka tswelela taxi renke mane ntho ka majaka thata.
4: Ae ke a leboa Stivovo, ke a leboa ka nnete. Aga a ula mpha e nngwe phaposi a mvololo o ne o ke bo ga etsala letho o na le mogolo mothino.
6: Ntate Mloki, kgotso ngwana mme.
4: Ntate.
6: Re le batho agolo bo ntate ya kgona. Nara se utlwa mona o ya Kapa o ela Thithana. Ya motho o sa mo tsebeng, empa o isia gae mona Thithana. Ya bashweshwe gae mona Qoqomo, na ga ba le batla kana-kana bashweshwe Qoqomo. O ela Thithana, ya motho o sa tsebeng kwana. Ke ga o kake a o fitlha kwana. Ha o fumana itshwanela le taeka ya koloi wa o kwa vele moloi ga nna ka mpa ba e ntlhotse Thithana ya marangrang mona ntate ebile a ke so eleking ke ko jotse ntate moloi ke Charles ke tontshi ke nzemante ka qwaqo ka mona
7: morning vele o bua le je ke tseme mona Tafelag dijo vele wangopotsa ntho e nngwe ka be se ke kopana le abuti e mongwe e nngwe ya di-dating site Meet for you ke gola re buile bole motse pedi ka patse tharo re sokopane
4: hai bokeke
7: re yetsa yona nthweno abuti en romela chelete vele ha ke ikopa antsa romela di foto tsa hai abuti ya motle vele a motle re bua mehlena sebile ke morata vele ke morata ho etsa la ka tsatsi le leng a tle blofante mona tlo a Paris ya tlompona vele ke la kara a ene pla posoman Hoffman Square vele so ke so boneng phejalo abuti ha fika
4: diegetse
7: fumana ke motho no tsore ke stroke vele ya khotile le hlakore le na sefahle o mona halve le pelo ka ne le bohloko mana ba nene se ke morata re buile na ko telele but heavy ni akaka ka mokwinela bana o tlile kwa na Paris ya tla ho nna
4: eh ya se ke
7: motho mo na vele sho ile ka December kana ko ya festive ho le monate mare he ntse re tswela pele le novel ke dilemo ke gola go kopana ka bo 2015 da around ntse re bua le no ntse di tswela pele vele ene mo gai wa romela tshelete hle ba tlo bua maka. Hei, wa romela yona tšhelete vele hai ke a leboa vele tanki
4: ke a utlwa gaitsedi yaka o ile a utlwa bohloko bane o ne o bona abuti ya motle le bobodlwane bone go gotle go tšhamang fela ga o fitlha ya ba o bone motho yo mmoneng wa ba le kutlwelo bohloko

0: a ike ke go tshelete wa ntsha abutiono wa Paris ke ke jwale ka lentse le mmogo lo wena pale ya wa ya fella di tshwanelo tsa baratani selile la fitla ka patshentse le qoqa jwalo ka le sokopane ntse rumela tshelete fela e ke exa ho hwe mi jwa mo uila mo meta ho jwa ankeke lo wena ya fella palina ba ke utlo ra tshena tshelete a wa lahla tshelete wa ntsha buti a bapale jwalo tla ntjetsa ke ke rona lietsa vang thonza batho ba ratanang le a fihla ka bantsele ntwena moqoqo fela love baby anantse eslugutu machankura
1: velisto madume maneso all makau the vent is away e nna ile ka ya ngotlanya ke nna ile ke thola motho aba re bua nako ena kaofela nnale o sena hanu e tsa video call sa re lo kopana kopana ko akwara ekse e ha ke re ke a sheba motho ona se yena eno e ne ke mo shebua le yena Facebook.
0: Hi, hey, social media. Ona le ma media ngweletse mona are le nne nkile ka thola motho ona Facebook bile re nalo ngwana. He bana, lahla sebeletswa 40 mona. Ngwana ene so a mvololo ke iphumanetse motho mono Facebook le siality.
1: Eh, ra dimela veli, ka tlhomologi. Lo khologwe. Hey, enda tlhile mo tlhagala ditse. Na ke di ga e tsantate bona mang ga mona ga bona motho ga mo tita ntate ga bua ga utlwana ha ke fitse a ifona bana motho eno ga ha na motho ha go bana o tshumola motho ntate ke se le mo thoma le na le sotho mo na
0: ke a le bona ntate o ka le sotho mo fela mo mamedi potso ke yone na hore ha o bua le motho o tseba le tlo kopana ho na le bothata bo itseng na ha o bohlokwa o tlo o jwetse motho bang a o amohela o tla o omela ka tsela o leng ka teng ntate o re maoto na ntsha ha re kopana re ya mane moalong re a hlobola ha o na o tla kena ka maoto a ditsebe ae jwalo wa o sa buru baby o tsebe ke motho wa boemo bo tjena obana ha re kopana re tlo bonana hore o ha hona nko mara motho ya no morometseng a se wena ke ke o khutlile ke re utlwe ke ke mona di iketseng ke a mmona ke enwa ke ke o reng
2: bone mveli ke nna hape di iketseng mona Tshaflagte veli abuti a sa le teng o tlo kwa Paris ha hona ra ka khutla veli ke a jwale se re lo batla ntlo ya baeti kwana ya boroko veli ha hona hore nka etsang veli ha hona hore nka etsang go jwetse veli ra e tsa ya ntlo ya o robala he ya baeti mo veli hei shi veli o tla bona ha o ja dijo ka meno a ka pele motho so ja dijo ka meno a ka pele mare he hola etsahala veli hola etsahala he okay veli ke a leboa thank you
0: di eketseng ke a leboa gaitse diaka ae mosebetsi o ile a phethala gantle keke ke utlwile ka nnete motho a o tlhokometsa o fa tšhelete keke raa rile ra ya ntlong ya baeti mane ra phompo molateng tsotlhe tsa etsagala tanki keke ke leboile
3: Lekaya Mfololo.
0: Ngwaneso.
3: Ke ka nne se mogena. Ka mona ka kwa go bisi. Ke pele ko mo mona ka mosebetsi. Ya sebetsa ba tse bantho ya social media. Ko se ba re ke mona se ke le ntate wa tlhalofang. Ko pa no ngwana na kwa na zira stadium. Se bile ke dire mo hae. Ke ko pa social media mo. Ntse ke ya dira tse go kopana. Ka ka re kopana bo yo ke ke mona ya sebetsa ntenda
4: pele bolo e madume o just start out se mo toaletsa tsila mana e pele mloi Dati a gita di a time ausi ang di charge ay tama kolo gita ang tulo ila masaya ko pa na lena supo yung mga babaykele anana mana ba manaman ba claim ng fukuman yo William Louis na yung kena ka supo yung mga tanal mo chay kung tiba ang kena ka mo chay na wan tiba yung san san tagiti dati yung san miya mo kakamo har magashirika ni na el mo chashirika ni yaba I give taking up my way than to your heel. When I was like, get down on a long one, I must hope there wouldn't that draw one. And I would take it, give me my fellow food, your mood. My house, I regularly send you order a hanger to let you and Naga like that. I'm falling to render a dog yet transport. You know, I want to get on your wash up here, my vacant and I'm you. I get delayed the Facebook. Let no jagged about Facebook. Get a poor bit of money.
0: Ara fela a e me a le mohol e ntena o tshwenye ding ya batho ba baholo bana ba yang ka baradi ba bona e mamedi ke ka hona ho le bohloko ruta ba tswadi bo mmeli bontate ka marang rang ba utlwisise mvololo nankile ka o tswa 3000 ke motho a reng ke AmaZulu Academy ke Charlie Man Velkom. Hey bana Charlie Man askis mamedi ri akwala vale ri akwala
2: yo tatuvile le kai
0: rito le kai tsire
2: ko bolle le ka bolle motho ga bua ka bua voice na he ile molate ke mola hantle ho ila ga se ke lo molata motho na kwa konstata kwa na yo molata ha ke fa le foto yo Watsats re bua ka phone re bua ka phone. A ke se ke atamela ke re go go go go go ntatemela. Ke le ka mo feta ona mo. A ke le ka mo feta ona mo ro ka nete. Ka mo sia mo ka tole ka go tshwenya ya ke tshwenye ka mahlong ka mo la ka reng ke be ka kopana le motho ona la kgale ka mo sia mo. Ke tsaka ka tabula paka tsoka mo sia ona bo wa sa fule ba ke kwala phone. Ba go tla ba ka to ha ntse le go kwa ke no khona that thank you
0: eh mme ai eh mme ke me sentse na ka nga tswa ka tsa mai a ka ile yo mme di ke a le bua ka nedi eh ai di ya ka Hai, really, e re ke kwa mamedi tabena enhlonzi ka jeno e le manta.
3: Mm. Go mamedi go tsamedi. Ke bona mo foka le ditso go foka stop ga mona tsi. Ba ga ne tika ne ke. Ke a thaba ba ga nga ka tedi ke a thaba. Ya, ke a thaba ga nne. Ke a lobuwa.
5: Dumela, dumela vile. Mavivi, kile ka tena le ena motho a ranga mona Facebook kwa botshabelo a tla o nna mona Gauteng atso ka ba hantle a dula le ena matsatsi a ba gotela morago ka nnete ke mothabetse bala ka video call na mfounela ke le mosebetsing ka founelana ga ausi antlentle e ne lwa lesotho ei you know tsiye mollela mme o la tloa nna le bothata ba asthma ka ge ke a mo thusa ngwana ga tla tsama treatment ya hae lesotho a ya le sotho ka nnete le tene tse re bua le ana ba le jetse ke monlela
0: o kae ha o sa mo fumana
5: ne le ntle mm a tsaga bana ba ka hantle ga ba ga ete tse re na botata ya ke indlala le sotho mo tsang funela se ile ke nna number sa ona ha pele ngwana ha bo ba ba le botata ba phone ha ke motsa a ga bula ho le yana le yena a mahlangana le pla ha ya mo fe phone but dana ba tshe ke mollela ona ha bo ya bona ka kapo pla ba le jala sia ka jwale ne nne nga WhatsApp go batla tshete ka bona motho a sa le botata ke ngwana wa ha bo
0: thank you very much. I was like, ha ya fela ditshwantsong le di calling fela ba ne ba bua ka video call a mmono re ke yena motho yene jwale ke yona thutu ya bohlokwa mo mamedi o tlamang ho yetse hore baby o go le o go ntetsetse ka video call ko bone jwale ntate mono ile a thola motho a hantle man mtswalla ka ku utlwa hantle ya na o tswere hantle Unsolla le ka jeno ha o mo le bale hey ke nka o qetela mmamidi
6: be le dumela nna ke le ka kopana le mong a go tswa ferenageng kwana a tswa ferenageng ke mona mo a ntsang a mongomella he before a ntsang gomella di photo out ya motle wa le sole he bona e be lo re o fitla nako ya gore e bile a go sebetsa kapa o fitla nako ya gore he re kopane ka nnete a re kopana veli ntho a pele ene re ha ke kopana le ene le pele ke mmona matlhong ke bone gore gana dieta go tse teke nngwe e ke sa e tsebe nna sheba ka re ke hobo ga ke mo sheba diaparo tse keng yo monyolosa karae tsena tsona a setsaka tsene ka ke mo sia mono ebile ne ke motheotse o lenyana le mo ke dulang e le gore ke re maneng go direction ya teng hantle a se ka ba latlhega o file di kliniki nyana sheba ka ke re ho yena ka re ka gore o mfounela ke ne ke le kae kae e re ke tlong ka sena tlo mona ke atla ya ba ha isa le ke ya letsatsing dena ha ke tswa mo ka ke mo blocka ha ke ata mo blocka ke ha ya ho ngwana ya nemo ngwana ya nemo ke friend wa ka wa Facebook ke mo bontsha ke re motho yo lana ntse ga ke le sole ke a re he motho e bile ntse ke bua le yena hona jwale e bile o ntse a fure yena ke re fa re ya number a tu yana ke tswile
0: Hi, so let's not die. Da, mere tegi ena neki sa iti melore. Kia ukai, fella elele sore laka apakwan. Halen adie ita abono raya ye. Ah ye ye ye ye ye. Mama di gile wile haholo rejilele komoga jeno ratse hoba monati. Kini keza lo fella ritutile mama medi rituta gazona ntozena. Me na kwe ngwe haeso khayele fela ba mamedi ba keneng ba bileng le tsebo itseng ba bona ba kopana le tsona ntwe tsena ho marangrang ha re ithuteng ka tsona mo mamedi o ske wa emela hore o bo utlwe ka wena o bo bona ka wena mamedi ke le buile ha ho le robometsotso ka mora hore na ya bone dumela ngwana mme mgatlelo kwa o qetela wa dikalaneng e hlola matsatsi a le shumela metso supileng go di aphato ke mang ya holang ka jeno re malakaletse ka tlholo mahlonolo ba bararo bo tswang ba hopotse tswandi wa iteng metse sengwe mahlano pele wa tla horane ya bahlano mafube a teng a re qallang bekena ke moruti nombula mamedi tswe re malaitse o matla metla ra re tswa le moruti nombula he e be rusia o lana o la ditaba la makumane

0: Mama dipina na bitswa ka hore ke a swim to your love Ciara mona hole said ya fam Ariana Grande at the way akilibitswa la pina Rita Ora Azamale a Christopher Morris Brown Riva Jaloka Chris Brown body on me a pina tse tharotsa go bopaletseng tsona mona ho lesedi FM re he mo mama di retle wena mano 0860003084 0797585066 ke manya holang ke bo mambotswa go ba hopotse ka jeng
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nna neng la dikalaneng le mvololo
2: mavolo volo volisto ke re khono scoutu ha kontso setse bana ba latelang Charles Mokoma nomchato ncenethwa nontsizincenethwa ke ya leboa thank you bye
3: dumela volisto ke mamtse ke mona DJing ke tsa thabo motseki le laki motseki le katlewo makatani ke re batsuwe ke tsatsila manta thank you
4: Bololo dumela ke dumedile ya bo itswe madume ha fe. Bua le lefaso mme o ka bona ka petana re. Bololo go re ke itahlela ka hare, mile ke mo hule ya naha ke fitla ke tsosa batho ana ba tsamaisa dipa ya ma go bo sibu le motiare. E bona ke ke sile ben makubo ka bana ka mbilo de bene. Ke re stante jo na se mudu ke katela ka dingane ke le bo le pot. Ke re ka la ka mehla le matsatsi ohle. Hashtag ha ba tswe ba. Hashtag le se di ke molela. E ya bo ha ile hanne.
5: Bololo bololo u just try to outtake Fristanang Maupol Marumo ka Pretoria ge ke mathele ka maokeng ka mazolo ke ge mme wa ka ke mme mimi marumo magongwana ka bona ka maokeng ka mo ke ga Osma Bindaliepo ke mathele ka mane ka matebeleng ka qoqwa ke ge le tshila mofukeng ka mone ba tsoswa ke Maupol Marumo ka Pretoria thank you Volisto
6: Autostrada opitsi ke pitsi a gore ke batlose ba phatsime ke tsosa mogwera makhalima o ka botshabelo section C2 ke tsosa shambalala iwa o botshabelo section C2 ke qetelle jwa le ka o tsosa mandla speaker ke le mele yena o tsala ka C2 batho bana ba bararo ba tsoswa ke fusi maphakisa ka Boston thank you tiaka
7: vololo vololo Autostrada Kavatswe batho ke kopa tso sarata la pelo ya ka my one and the only yena ke sipatitelane ke ratswa phatsime ke tso selentate chaka mazeboko ke ratswa phatsime batso swa ke vose mfene mo re feng khotso Denisville tango mvololo
8: good morning vedi ke mabinta ka mo ke vedi ha batswe batho hle re ke tso se o sabi motsime ke tso sentate ha sa motsumi ke tso senta tenda ba sekhai ke ketel de ka o smutse wa tlhapi bana ka o fela bona he ke ba ka mane ka LTA ka paballong old age ke ba be le satsi le monate ke thabetse wa le bona maobane ke ba gata ka lona la gatule o ka le ha ile le tlele maqheku le hlokileng jo pele ke manta mwana mme ya msebetsi thank you baba la gatule satsi le monate bye
9: Selie re go tsosa bana ba bararo ba latela ke tsosa rangwane le modise maplasing ha le be sinyana ke tsosa pase ka tshabalala kwa tsetele ka fatere wa ka ile ntshimane mogothu makwathe tshimu ba tsosa ke sokwabetla malinga bohlukong Bethlehem thank you Velisto
10: Ola mbololo Velisto man a gore ke re mo lebuheng tumeng ka mola ka Paris ke re nga ka mkwena ka mola ka qwaqwa ke qetelle ka ramuhumane ka kopisi machiwal khosi le ratswa
11: hi veli ha batswe batho ke tsosa mme mapatata ke tsosa mme denzeni ke tsosa le mohatsa ka toro musiya batso swa ke matshukulo musiya ka mona ka diu danko
12: kgotso Beli, ke mafula mazimko ka mona ka petsana retse ke kopotsa sa batho ba gago Beli, ke tsosa Thabang Thwala ka petsana retse, ke tsosa Pontsho Mokoena ka petsana retse, ke tlile ka Tirifaso Moleko mona ka petsana, ke ga batho ba batho ba tsosa ke mafula mazimko ka mona ka petsana, ke a leboga Beli.
13: Dumela dumela mbololo dumela mbololo hashtag abatho ba batho hashtag abatho ba batho hashtag abatho ba batho o bua le sekalakati ka Fantown Meriting Taxi Rank. Ke rata o tsosa bana ba latelang, ke tsosa mofumodo ka le mmadi ka Mofokeng Taxi Rank Meriting mono Greenhouse, ke tsosa bana ba ka e leng ka moele Mofokeng le Mathiso Mofokeng ba mane lefatshe la Orange Farm Trizik. Ke re hashtag ha batsowe batho, ke ntate wa bona ka Fantown ka Meriting ka mona sekalakati, tanki ntate.
14: Veli ngwana mme dumela tlhe, a ko ntumelele ke tsose tau le taunyana magalanyane ba kamane ka mekeleng ya Ficksburg. Ke re batsoe ba phatsime, ke tsose Matiasi Fukisi o se rutlong Thabana Tshwana le ena, ke re a tsoe a phatsime ebile o ne a gola ka Mokabelo, ke tshepa a gotse ha mone nate. Ee Matiasi ngwana mme ka tlao le matlhonolo, ke tsietsi magalanyane ka tlwatlo. Ke lebotlheng wana mme
15: VM ke phetse o phetse Comrade Sabata Tedis 3870 extension 5 Monyakeng habo versus Brown. Ha ke tsose my brother from another mother, nkaekae kusasa le tumaine, ke tsose fikile Machangasa hona mona versus Brown, ke tsose ntate Bashin in church hona mola Monyakeng, ba ai bose ba Monyakeng plus support team versus Bokgoni, ke ba rata ka ofela batho bala VM ko le buile ba jwalo danko
9: o ho tso pele milo ke tsa bana ba latelang, ke tsa Jacob Mapi wa lokosi mana le bana milo di Virginia, ke tso se ntani musiwa mona milo di Virginia, ke katela ka sele bo mo le batsi milo di Virginia. Akopela ke salatsotsotso ka mona ka Melodi Infusion, ke rata go
16: dumela Veli, re teng le kae, re teng bua le Molebogeng Tumeng ka Tumelo Paraisi. Ke kopa go tsosa me Masimama ka Fijian Skone, moshimane wa ka o ratilwe Tumeng ka le diprente, ke re boetse o ye sekolong, ke ketelele ka me Makibekane ka Bloemfontein. Ke leboga Veli, bye.
17: O bolalo o phetse legologwe, ke phetse audi a sa rata ga batsoe batho. Nna ke o Alexander Thabiso wa masopa o Alexander tlhomporo ka o Lomisa ga mašala ke lebitso la ka kgotso.
18: Mabolobolo dumela, kore ke ke molatlhegong ga mosamo, ke sose motšhana wa ka ke ona wa Ramaisa, ke sose setlwana sa ka ke Bohlale Matela, le setlolo sa ka ke Botlhokwa Photlho, batsosa ke Mamafuku Matala ka boxiwa ke go Lomisa, lapeng ke Bothabotha Magonyane Morena. Thank you Beli, ke ba rata rati rati.
9: Dumela Beli, ga batswe batho ngwaneso, a ke re Tuma Tumane ga tswe mana matitšhereng, Tsitsi Magalanyane ga tswe Molaqwaqwa sekhutlong, Mamafuku Matala ga tswe mana Rustenburg, mara ga ke mane mara Lesotho. Batho se ke motsamaya letlamele monatlelase, tanki ngwaneso.
19: Mone Veli, ke tsosa Lasbon ya hae, yena ke Kabelo Ntakatsane le bana ba hae ba babedi, a Bongile le ba Thabile, bona ba mane Matlakeng za Strone. Ba tsosa ke ausi wa bona dieketseng mme mona Tafelkgat, ke re ba tswe ba phatsime ba ba letsatsi le monate, ke a leboga Veli.
20: Ee, dumela mafolofolo, ke tsosa bana ba latelang Tebotefutsi Masiboko, Palesa Masiboko.
21: Ela ela ela mbololos ai ke thembile matuba ka mona ya stensere se ka batla tlwang ka mona, ke ne ke hola ka la bone, ke ne ke hola ka la bone, ke tshwara le motse ka takanta, ke itakaletsa mntate, ke itakaletsa mahlonono mono. Thank you mbololo.
22: Ela mbolisto mbolisto khotso khotso mkhaya ithada ithada so ke tso ngwana mme gore ke batsosa tate se ke me ke metsoa ka mafahlane ntwele mes puleng tlhaudi ka mane ka fentere tsoa tsoa pakanea ke be ke re ndenzi ndenzi ka Brandfort ya usiamo holo be ke qetela ka Mr Paul Marumo le the shane a neng a keteka ka labohlano ka mane ka pere ngwana mme ke re ga batsowe batho ithata
0: hi belebele ga batsowe baphatseme ke ya ka manka monamagadi ke re Victor ka mogatswe a phatseme ke ye ka bophelong ke re mo rutiseng letlho le ene gatswe a phatseme ke tetelele ka ntate bishopo ke re le tshela mofokeng ka mo lesanda wana ke tshedikese viketakos
1: Volisto ha batsowe batho ke tlosa mogau le bona like le tsie le bongan chalding ke steven yele le kgotsong bothabile ke a leboga
2: volola volola volola akodumedisa akodumedisa volola ke tebelelo ka mona ka qwaqwa ka losaga ga batsowe batho ga batsowe batho ga batsowe mantra odi kaofela mantra ko ga batsowe chaile chaile volola ke manta
23: Hela hela volulu hela mavolofulu anke ke re spore kai one ka mana ka Gauteng ra tsuwe ke re skwima tumane ka mana ka t-shirteng ke tetele ka nka kae ka mana ka khaldile ke mothala ya breakfast la che volisto ha ile tsa busi mo rena ra ntheba di ke le bua mavolofulu
24: a mvolulu mvolulu ke tsoa be iri mufukinga mo ka comete ko pano go thatso ka mo ka comete ba pita mai ka mola ka delmas kuma go bula ndlatla ka mo ka delside ka le ba vele mvololo
25: a ke mvololo a ke mvololo e le kopo tso sa thandiki le mo ka se ka le ntle go tsa dikelo mo ze ntolo ka le na se ya se
26: dumela ntshuma ga tshwa dumela ntshuma tswa tswana ya ga ke tsosa bana beso ka mona ka kutlano ke ga ba tso e ha ma ke tshena ne mo swa ka le marrena ma problem ke re tsoba re tsore se mosebetsing ba ka ngwana ba ka kaofela ga mo la rakgadi wa ka ke fo ke ga re tsoe ha re tsoe ba tsoe ke nna mmogo ka mna ka kutlwana ka block 4 ka le ba motho mo ga tsoa ya le
27: a ke tu dile nda dile wa di kgetholla nye tsena tsa gona wa di kgetholla
28: re ke fete ntate a ntse re kgetholla ne se ke bapetse a tlama a kupele re ye go ba kupelang
29: kgotso o mavolovolo kgotso se bodise ngweyeng ke tsosa ntate sompi saokane ka mane ka mmaloko wa bete ke tsose itumeleng boisen madiela ka mane ka le diborane ke tsose ntate ntshasa ka mane ka le diborante ka mane ka ofela ba ganna monana janka ferfur ba tsoa ke ntate godisang lena ha ikamona ka manyatsene le dibogana thank you
30: hola mavololo hola hola hola hola u testat e bra ya ka ke sa kopa batso sa ka ofela bantse ba le be ke batse ba mga ya ka kopa batso sa le ba gwa le ka ofela le ba di thebe bwa ka ba batso ka ofela batso ke mabaka go se skele bana Q2 blue sack
31: Mvololo dumela o tia strata o phetse ke kopa ho tsosa bana ba latelang ha ke ausi wa ka ausilane mane phomolong ausilane se sedinyana mane phomolong ke re moga ka mogana mohlokwane phomolong ke qetele ka skwima dumane ngwana na be ileng matatiele mapeng bana ka ofela ba kopelwa ke mmemimi mohlokwane mona maokentse sile monate mavolisto
32: Dumela u tia strata mvololo ha batswe batho mvololo ke kopa ho mathela ka mali ka pita ma respect e ke tsose aleta fusi msoloki ke ya ka mali ka Dennis Vili ke tsose ka dihlahani ke mathela ka mali ka Senegal e ke tsose motsidisi marope ke qetelle ka ba a hi bohle ba meqhileng le maplasi ya mababi ke re batswe ba phatsime ba emsebetsi ba ratwa ke nna batho ba na mvololo ha mmolwe bona ba tsoswa ke di yo marabane mona Fixburg tango
33: veri moloi ke tsosa ba bararo ba sebetwane ke ba apela sebetwane ke sa ga me sebetwane ba go fela ba dula ka hene ma ke ka tlela ka tshepo sebetwane ka mora ka kutlwanong ordinary space ba se sa ke na papi se betwane a re le boe ka mona ka kifai
34: dumela se veli dumela se mbololo
30: tsosa bana ba latelang ba phatsime bona ke setumule le gatebe mane snake park sa Solbek ebe noko gatebe Taylor park sa Solbek ebe Nyembezi gatebe le ena mane Zamdela sa Solbek ke re madume baeso o tswa le phatsime
3: go tloa ka matšheke.

Aratang ke o dumedisa o seng a letsatsi lena re kena jwa le tshebeletsong le thapelong ya hoseng mo re kopa matla leeto mo re lebogang bosigo tshireletso le pabalesego yo modimo a kgethileng gore nehela yona e se obane re le bohlale re le matla empa obane re bone mogau jwalo ka ba bang mogau wena ga o a bonwa ke rona fela le bane ba re sa reng letho ka bona ba robetseng dikotopong le bane ba re sa reng letho re llang ka bone e le bana ba rona ba robetseng diterateng ba bang ga re tsebe mo ba robetseng teng empa re bone lesego ka baka leo ga re leboge ke gona letsatsi la morena go ba tswang mesebetsing ba leng kare dikoloi tsa mollo ba e yang mesebetsing ba e yang dikolong modimo a re tlhonolofaletse kgwedi ena e welang jwale e leng kgwedi ya dinatla tsa bomme ka baka leo ga re ya thapelo mo mamedi tlhonolofaletse letsatsi la gao jehofa e ba lesedi la maoto a rona re tsamaiswe ke wena re qobelwe ke wena re babalelwe ke wena re sireletswe ke wena re lwanele ya sa se tweng ke letona lebitsong la ntate le lamora la moya o galalelang amen pesalme ya lekgolo mašome a mabedi a metsomene temana ya bosupa pesalme ya lekgolo mašome a mabedi a metsomene temana ya bosupa yeo ka thuso ya morena re a e bala ga mmogo mantswe ke a re moya wa rona o phunyogile jwalo ka nonyana lerabeng la motshwaso leraba le ne le kgaoga raphunyo le ke lentso la morena morena o le hlono lo fatse le dula dipelong tsa rona jwale le mhle sna ofela amen dafita o totlisa modimo pesa le menyena wi sa di tanki le di tebogo ka baka la hore me ya bona ene phunyo ho mo hlanga hlatselwa ke ba filista ba ne ba se ba kae empa le tsola jehova la ba boima ho ba filista ka baka leo ntwa ya Iseraele ya hlola ke seo bangwedi ba re behelang sona ka pesalemena ga ba bang ba re ke motlhangana e nga tadimana le kgoliata mofilista ye mogolo motlhatho o wetse nnokeng o thona ka matswe o ne a rapela thapelo yena le pele a lwana ntwa gobane a tseba gore ka jehofa re tloletswe le pele re lwana ka baka leo a ileng a sebedisa mantswe ana moya wa rona o phunyile jwalo ka nonyana le rabeng la motshwaso le rabeng ne le kgaoe mme ra phunyiwa re a leboga le rona ka kgwedi ena ya dinatla tse ileng tsawa di re lwanela mme le raba la kgaoga ra phunyiwa meya ya rona ka o fetisisa ile ya phunyiwa le rabeng la motshwaso ba bang ba rona re leboga modimo la re se re sena maoto re se re sena matsogo empa meya ya rona ile ya phunyoga ba bang ba rona molong o tlabolang o fetotseng tshobotsi ya rona meya ya rona ile ya babalesega ka baka leo go ise tlhompo go ntate le morale go moya o galalelang gobane modimo wa rona ke modimo wa meya ya rona mme meya ya rona e se a tleng sa gae a tla o boloke le letsatsing lena a o sireletsa o qobela o lwanele ka jesu kreste morena wa rona mme o mogau wa morena rona jesu kreste re a tola modimo ntate kopanen matshitso ma ya o galalelang di be le rona botlhe ka kreste morena ke morutinong bula a reng go wena kgotso e be le wena le bantlo ya gago.

0: Mamedi re ya leboa morutino mbola mafube re go bana hapele na o sane mona ho lesedi FM 100 mahlogo ra ke ba hlano re fetela ho moifo wa lana no la makumane phoka mantse wa mofukeng le moifo kitseng
1: makumane ka mantse wa mofukeng harabeke ka ho ra ya bo hlano ho fitla ka ho ra ya bo tshelela ho se ho lesedi FM fela.
2: Ke le buile holo gaitsedi aka Outer Strata mamedi ntle le ho senya nako ha re le kole hore re tswa ka dipingo ba kumela ho sengwe na ba ne se gotlile se gotlana sa rona sa ho thusa ka mathata hao ka pa ho fa dikeletso tsa ditsebi ha re utlwa re tswa ka dipingo sengwe na
3: molaetse le go rumeletse wena ene le wa Mine Workers Provident Fund ile wa ba pala moyeng.
2: Se suti haufi le selema ya saha o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e o moifo o mo fumanetseng yona athe ho tseding Afrika Borwa e malala a laotswe ho tshwara seboka sa bo mashome a mane le metse tsheletseng sa dinaha tsa labatho wa la SADC. Afrika Borwa, Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matjhaba dumelang lebelephele nna lebiso la ka ke mantshe bua Mofokeng ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Soi ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Cool Baked Beans 400 grams enne ka 60 randa. Best Cook Instant Noodles Multipack 5 tse hlano ka 90 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
2: Ke ba punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o ka ka le botla le moemeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app wena le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi
3: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying even tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana ngwe le fangata tshintshela sekoloto sa hao FNB ka jeno FNB thuso Fetola dintho tsohle. O fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo a semolao.
4: Mabedi metsotso e mashome a mabedi re a re lebile horeng ya botshelela taba eo re lekolang ka botebo ha jwale ke seboka sa mokgatlo wa naha wa baoki ba baimana masea le batswetse SOMSA. Society of Midwives of South Africa se fitlileng pheletsong ka labohlano beke fitileng ka Bloemfontein Free State. Seboka sena ke sa selemo le selemo mme selemong sena e ne e le sa bo mashome a mabedi. Mokotaba wa seboka selemong sena e ne e le 1 million more midwives e leng se bolelang hore ho be le baoki ba bang ba milione ba baimana masea le batswetse. Ke amohela moiti wa rona ke mopresidente wa ona mokgatlo ona SOMSA Rebecca Matete. Hotswa ho buisana le rona ka seboka sena sa bohlokwa mme Rebecca Khotso o amohetswe ho makumane tshebelesong ya lesedi
5: dingala ho tshepela dimilitse ba mmetsi malapeng ho shimo ba lenteng
4: ke le bohamme ke bo mang ka pa makala fing a winning ile karolo ya seboka
5: rena le fapha le holo la bophelo bo botle National Department of Health kana le provincial department of health eleng lekala la province ya rona ya Free State rena le mogatlo wa sebetsi wa dinosa rena le baoti ho tsa di province tse 9 le mogatlo e sapatang ba delegisi jole ka bo United Nations Population Fund rena le mogatlo o mong o etelang pele dintho tsa bomme o bitswang embrace e le ngwana o latla ka ditaba tse dintse tse halang tse bone re sa tlhokomele gore dintse di tswela pele
4: a re tle re bue ka tsona taba tseo ke di feng taba tseo
5: go na le bana ba ntse diphuputso di province tse pedi e leng Gauteng le ka go bona thata sa ntse e ditjang hore ke tlhokofetse ya bo mme ka ra e di tarona tsa go petisi e di ka obstetric violence so ile ya ba na fana ka report e tsileng ka 11 tsa March hore ho tsantsana ho etsa di ntho tse sa lokang ka hore ho di karolo tsa go petisi mme rena re le le fapha la botlhe bo botle le ba petisi ba South Africa re le ranka kano ya hore ditshebeletso tsa rona tsa botepisi ba recuperare e be ditshebeletso tse bolokeileng mme ke raga a sign a pledge e bitsang respectful maternity care re ne e meteletse pele ke MEC wa rona wa health le motlatsi wa hae e leng tate le HOD ya rona le vice chancellor ya University of the Free State le mokgatlo wa rona wa baoki e leng South African Nursing Council le baoki bohle le lefapha le leholo la tsa bophelo mo ga ga tsena preview e le se supo sa hore ga tsano le diketsa tse tse tsalang ka re go di lebo go tsa rona
4: ke a utla hore mogatlo o ne o tlile ka dipatlisiso tsa baimana ka pa batswetse ba hlekefetsang kwa diwoting fela ha wa kena ka botebo hore ba hlekefetswa ka tsela mofuta ofe
5: di hlekefetso tse tsa halang ko go se buise ka mokgone pa etseng gore o shautiwa o manyuwa go seba le mokudi o sa bolela ona o mang le go se fumane o thole consent pele o tsa ntho ke nna mooki Rebecca Motete kapo mobeleitsi Rebecca Motete ke tlo sebetsana le wena mme ke tlo etsa ntho itseletseng kore motho e ngwe le ngwe o tlamehile a fane ka tumelelano pele go na le ntho e ngwe le ngwe ka etsiwang ho ena ba bangwe ba tlapuwa so ke dintho tse kareng tseno report eo e teng ya fumaneha websiteng ya bona
4: go utlwisa bohloko mme Rebecca go utlwa taba tsa mofuta ona gobane seo ke se tsebang ke gore ha baithuti ba ba pepisi ba rupelelwa ga ba rupelelwe fela ka go pepisa ba boetse gape ba rupelelwa le ka gore ba be le kutlwelo bohloko ba tshware bakudi ka tsela mofuta o jwang letlhakoreng la maikutlo jwale ke batla re bua ka diphepetso tseo baoki ba baimana kapa ba pepisi ba tsamelanang le tsona tseo le di arolelaneng le botlhe sebokeng e bang di le teng
5: diphepetso tse bang di teng a tsutsuwa ke gore ba pepisi ba rona ba ba lekana gore re ka fana ka ditshebeletso tse tsa mantlha ke ntho ena re ikeneng letsholong la lefatshe la babelegisi ba million e le nngwe go rarolola kgaello le go ntlafatsa dipheto tsa bophelo bo botle tsa bomme le masea
4: hona letlhakoreng la tabatabelo eno ya lona kapa toro eno ya lona ya gore go hirwe baoki ba bang ba milione ba ba pepisi ke boitlamo bofeng bo mmuso le ba sebedisanang mmogo le lefapha la bophelo ba boentseng go neelana ka matlhole a digeo tsa mesebetsi eo
5: go kwala digeo ko teng dikarolong tseo tsa bopepisi ande ke lakatsa gore bamamedi ba tsebe gore selemong sena ke le moporesidente wa mokgatlo lapeng yeso Foreisetata ke la ka fuwa monyetla wa gore ke le go ba teng ga go takateke budget voutu gorena budget ke bokae e tlo etsang e tlo etsa eng tse dingwe tsa dintho tse di neng di tlhaile mo tse MEC ya rona a buileng ka tsona ke ne le gona go kwala dikgeo tseo ande ke ile ka ba letlhogonono gape le gore ke bone ke le paki ya gore di-advete dile tsatswa go tswa kgweding e fetileng and gana jale go diprocessong tsa gore di-appointmente di etsiwe go kwala dikgeo tseo le gore di-ambulance tsa yona ditshebeletso tsa rona tsa di-ambulance di eketswe mme le tsona letsholong leo ke bone gore di-ambulance ka re Foreisetata di tsentse di ntshiwe
4: gobane le ya di-ambulance ke phepetso e golo gona mona porofenseng ya Foreisetata gagolo go bona baimana ba qalang go ba le bana go na le ketsalo e e tsaetseng mo moimana a na tshwanela gore a le o pepiswa re tsebisiwa gore moimana a qalang go ba le ngwana o tshwanela gore a nkwe ke ambulance o ya sepetlele ga a tshwanela go isiwa ke mang le mang sepetlele gobane ga o ne o tseba gore tseleng o tla etsagalang fela ga o letsetsa ba di-ambulance ba o retsa gore hemmeng o tlo ema he gobane go na le batho ba ngatampe ba letsitseng pele go wena ga ba o patele le o patele ke rata nnete ya bona nnete fela ba tshwanela ba utlwetse nnete fela gore e bang o na le tsela o ka e sebedisang ompo obe le tsela o ka e sebedisang ga ba o patele ba o jwetsa nnete fela gore o santsane o tlo o ema o moletse ore e mokodi ke eno ka nnete o nkakile bare o santse o tlo o ema ge obane ba bangata gampe ga diyo di-ambulance a re bua le wena mathating go a jale mamedi re letsetse 086 000 3084 romelele voice note 071 846 0740 re utlwa maikutlo a gago ka setlho sena sa rona sa ka jeno mme Rebecca re tshwarele fela mogalaganyane re fetise mabenkele re tlo tswela pele ka puisano ena ya rona ya botlhokwa e re ketse jena
6: Kajeno ha ke re bua ka mmano a game ya bolo. A jolo ka tsela ya ho laola stoko sa ho ka FNB Speed Point.
7: O nepile. Bakeng sa beng ba dikgwebo ba batlang ho tseba ka stoko sa bona, thepa e rekisitsweng le hore ba sebetse ba etsang. Get paid plus e o nolofaletsa tseo ka ofela.
6: Ba bona hore na ke eng se kenang, se etswang, ke eng se rekisehang, le hore na se rekiswa ke mang.
8: Kena gaming ya ditefello. Ka banka eo fang taolo e feletseng ka Get Paid Plus ho FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
4: Ere re banke Mary Becker re na le ntate le godi o re letsetsa a le Hartsochville hopola hore ha o letsa kwana maikutlo ke a ha hona mo SABC ka pala CD FM ditlango tsa rabika rebele go tsonda.
9: Osman Tsoe lokae?
4: Re tla kae ntate?
9: A monate. Osman Tsoe ke nnete wa bona nthwena ya ntho ya bomme ba ba pepa nga holy dipleketse nyanyana jwa ka bo re tsogo. Ba ya sokola bomme ba no mentsiwe le nna se ke tswang ka mokudi. A pepa ka go luya ka kimisa hopstata spetlele. And ke 50 kilos 52 kilos kwa re tsogo. O ya hopstata. Jwale ke go tsi ntwe Osman Tsoe. O ba thaba

0: fitla sepetlele mone ba mo shebelela fela motheng barobane ambulance ka re ile mone mo di-ambulance mone di teng bara ambulance di tile mara motho eno ambulance o na le sefotsong ka ambulance
1: go ja olanka dinomoro plata wa lo itlaleha ntate Moalusi nako e tlang o etse jalo re le buile o entse jalo
0: ke ne ka bua le ntate Thuso ka 2017 mono ha ke tla fitlha le motho
1: spesele okay nako e tlang o etse jalo he nako e tlang o etse jalo ga leboa ga o arolelane lesedi leo le rona re le ba Bethlehem go ntate Pitso dumela ntate
2: le ka osmantse wa le mofomong
1: re tele kae ntate
2: amnato osmantse wa ke dula ka mane monyakeng business brone ka mane e se ka re bomme ka ofela ba ka tsama jikelela ka ba hlaya le ona ka bo business brone ka mane ba lo sheba ba di ambulance na go ngo thola re di kamane bo otindala di dula ti mana ha di gona o fitla ka nako ka ra bo monyakeng business brone se ka re ba ka gona o fitla ba gona o hlokomela di petleleng tsa bo di clinicing ha holo holo ba kodi ba dula ba le bangata osmantse wa re hloka di ambulance tsengata bomme tlo ka re a sebetse ra motho le tsa sebetse hantle ba tsama free state yena ka ofela yona osmantse ho motho bo thata ho bana ke hopola lena ka le mo se seng osmantse wa mme ke dula lena ke la ka mo pepisa ngwana wa ngwa ka wa ngwanana ke hlokola ambulance sa le go tloa ka 12 bosiu ambulance e fitla ka 7 o seng osmantse wa se ngwana se a sele matsong a ka osmantse
1: ha re le bo he ntate Pitso o mahali o mohali re le bua mosebetsi o yentseng wentse mosebetsi o moholo
2: ke a le bo osimantsewa
1: re le bohantati me Rebecca o buile ka boitlamo boti ke nwe ntaba di ambulance re ile ga e bua le tona mahlatsi o buile hore ke nnete bana ditekanyetso ba eketsa di ambulance ka re province of Free State o analetse hore ke bothata bo boholo ba phepetso ya gelwa di ambulance ka re province o buile ka boitlamo boti ke nwe pledge sebokeng somsa itlo bo sala morao jwang ka pa ho bobea le ihlo jwang boitlamo bona ba ba eta pele hone difatsa hore ha se mongolo fela pampiring e ba diketso
3: ya ofitiwa some site e sente kadile re sebetsa le secretary Maobane re etsa joking ke standard operating procedure ya hore na thinkile kana ya hore pleasure rinkile ebe e hatiseletswe etswe ke motho yo mongwe le mongwe ga se boikgethele sekeletsa seno se seng se lotsana le bakodi se tlo etsa ntho se ntse re tadile ka gore re etse setlamo sa gore na o tlo sebetsiwa jwang tshebeletso e nngwe le nngwe e tlo ba le yona pledge le gore na go tlo sebetsiwa jwang kore guidance go tlo sebetsiwa jwang re tlo ba le sekente le ntho di-monitoring tool tse re tlo kgona gore re bone gore na kgwedi e nngwe le nngwe e tlo ba go tlo sheba gore na tshebeletsong ena gore na bakudi ba tshwere jwang jalo jalo and ke ka ke report e tla tswela pele eiswe le fapeng kgwedi e nngwe le nngwe le National Department of Health le yona e sentse e kadile la tlhakala pele go rona gore motho wa ka mashe ya etsa group technical working group ke ne ke le e mongwe wa bona mme go ralwa gore na go tlo sebetsiwa jang go la ba itsiwa le webinar e tlhalosetsang setšhaba e tsang creator awareness ka tlhokefetso ena e etsagalang ka gore dilekwa go tlotla rona
1: okay e re reng ke ntate Pule Mabena o re letsetsa le botshabelo dumela ntate
4: re tele kae mang
1: ka mo ha ntate ke ya le bo
4: ege na bonte fela ke re bomme ba etsa mosisi o kgabane ha o fela bonete fela ke ne ke botsa mme mo hore batho ba kudi ba o lore ba tlhike fetsa ka bo maimana ba ile re ba tlhile
1: ba ima
4: ka dioti
1: e ba ima
4: ke ba di le montse kae nene a kire ho ya ba di montse fa tlo nene ba holo ho ya ka diphuputso tsa ka nna ba o kibana ba rata ho tlhiketsa bana ba banyane he bana o mokanyana e ka ntse a se ne o ntse ntse le tsela le tsena ene ba ba tlapa ke nete ba tlapa lo ba tlapa ka nete ka nete jwale ke ne ke botsa hore nna ho ya ka diphuputso tsa bona ba tlhiketsa ba di montse kae ba ba holo ka ba ba nyane ke lebe bule mang
1: a re le bohe ntate Mabena Merbeka na di patlisi ya bontsha

0: Ntate dipatlisiso di bontsha hore tlhekefetso eo e etsahala ho tloha baneng ba banyenyana le batho ba baholo. Ho buisa motho ka mokgwa o sa lokang ke tlhekefetso. So ha ya sheba karolo e itseng fela ya dilemo e tsamaya kaofela.
1: Somsa e rera ho sebetsana jwang le taba e bueng ke dibui tsa bohlokwa sebokeng sena tse kang Professor Hester Klopper ya hore makala thupello a sebedisane mmoho le ditsebi ho tlisa dintlafatso lona le ka leng le la bopepisi.
0: Somsa re tlo kore karolo e nngwe le e nngwe e tsileng re tlo sebedisana le tsona di-university. Kgotsa kgotsa le university kgotsa le tsana le NFPA o re karolo e ntjengwe le nngwe e tsileng re tlo sebedisana le ka mantswe a mang congress ena ya fela ana jwale re tla e fedile selemo se tlang ka nako ka mora 12 months ha ya Cape Town e tla rona re e fedile bana re tla be re sebetsane le di ntho tsa re ikameng ka tsona hore re tlo shebana le tsona selemo sena kaofela ka mantswe a mang e tlo ba karolo e phelang e dulang e phela ga ya felela ana jwale fela.
1: Ha re lekole gore ke seabo sefeng seo tshebedisano mmogo ya mmuso le makala a poraefete e tlilo ba le sona ho hira baithuti ba sa tswa phethela thupello tsa bona bao e seng e le baoki ba sebetsang ona mosebetsi wa bopepisi ho absorba newly graduates.
0: Jare ka sefe ke tshwere o na le diposo tse vacant and tse seng tse sebetsana ka tsona. La o ka shebana le tsena o kena e-recruitment ya rona. O na le diposo tse advertisitsweng and sentse re kala re etsa di tsamaiso tsa hore tsa di-processes tsa recruitment re qatile ka hore na ke tse mohlala ka sepetlele tsa haufinyana mo ke sebetsang teng ka thusano bekeng e fetileng ha e sale re sebetsana le di-processes tseo ra itela mme re tla etsare ka bothuloseng hobaneng re batla ho bona sena se ntate Mahlatsi a se buileng hore ke tlo hira fatla se bona le rona se tsahala so le rona batho ba kenetseng moo ba kgethiweng gore lena le fese tsana le ntho itseng ra itela gore re bone re phushe gore re bone batho ba hirwa.
1: Mme Rebecca re leboetse nako ya gao sentse re re katlego le mahlono le mosebetsing wa lona.
0: Ra leboa mentsi ua ra leboa mabanedi
1: re re le bohamme le wena fela jalo ke mo presidente wa SOMSA ke mokgatlo wa bo PPC kwa la Peng Africa Borwa na ke Rebecca Motete. Mamedi hlokomela hore o ka imamela puisano tsena tsa rona tsa bohlokwa manenong a ditaba ka ho fapana rena le di podcast le ba website ya rona ya ditaba ho www.sabcnews.com o lebe fatshe ho di podcast mane e be o sheba le tshwaola le CDFM family le makumane o tla fumana ditaba moo o ya ho www.sabcnews.com rena le di podcast tsa di puisano tsena tsa bohlokwa tse bang teng mananong a rona a ditaba o tla di fumana moo sheba fela le tshwaola le CDFM o tla bo sentse o di fumana ka kotlelo ho moo ho tswa ho motlhophisi wa lona dimakatso mo tshweneng ba le hlahisitseng ke rapeo mokoena le ntsana ranta ke lebogile kgoma matodi a re laolela kgaso ka bokgabane bona ba haesale mantshebua ke lebitso la ka ha re tjane o sa noseng pakeng tsa hora bohlano le hora botshelela mo nalapeng o le CDFM tsietse moholadi re balle taba tsa hora botshelela.

0: tsona nako ya gore o dirae mogotsi wa ka mafolofolo ke tswa jalo mafelong a beke motho ke na o sontse o kena jalo ka mafolofolo ile jwang weekend ntho di tsamaile gantle mara a kgara se di tsamaile ga monate a golo mogotsi wa ka mafelo a beke a na le monate ba dipapadi ba tsho jalo ba re e setlhopha tsa gona ga di bona rona ba tswang ka mane ka di-sun city sa le motho tsa mala botlhano ka mono go leba jalo bo di-summer awards 2026 tlatla ke tlo go fa dintho di tsamaile jwang go tsamaile gre a tshone di le monate gagolo ka lebo ya golotlhe boifa ba kubana mana le mane ba tla khutla se ba khutla gaperediong o sane gore ke botshelela go fitlhela gore ke borobong aforika borwa laka lebitso ke mokaka nyakalo le ine sopese ke bajonito chepato tenka dipapadi thwasa cada boy go fitlhela gore ke borobong tlaba monate ka mantaha
1: Dumela, dumela, dumela, dumela, dumela, dumela, tlhamamela tshebeletso ya lesedi FM la ka lebitswa ke monono ke ausela Khazang. Le nna ke hoa madume bekeng e ntšha kgwedi ena ya borobedi, kgwedi ena ya basadi, kgwedi ena ya phato e tlhola matsatsi a 17 ke 2026 e le mantaha o sa tshwaneng le wa beke e fetileng ka nnete go phodile empa o keke wa tshwana le beke e fetileng ka go ebile re a leboa. Le nna e sentse ke tshwe kere ke tshepa mafelo a beke a o tsamaetse gantle ai o laba monate ka mane ka Springs re a leboa tlela. Lighthouse Community Center wa ba monate le maobane ka mane ka emalahleni a ditho di tsamaile hantle mmamedi mekete ya basadi e ntse e tswelela pele go phatlalla le naga kgweding ena ya basadi re santsane re tshwa re re ka nnete ga re keneng tsatsing lena ka o ikemisetsa ke monono Monday re feleletse tlhe mmamedi
0: halodikgomo kale ka yona Sunday Beats JJ Roridiamo a radiong segomotso shopping a legato la hao jeso ke tsepedisa ke le ka tsona ka tsena Afrika borwa re be boa health lo re ga le ya borobonga chapati le na o teng la kikacha ga tlo utlwa gore papadi di emedrang hantle ntlo tla metso tsingane ma shoma mabedi a metso be hlano pele hora ya bo super fela he re utlo re ntlo tsa haidi hantle chapati e go re be di sabo swa ka le kae
2: moro moro moro ka mono chairman moro ka mono DJ le wena khomro jonito ka mo haule ka ka je
1: a mo chapati ma fela be ke a tsama ile hantle ga itse ra ke tsapa o tsere hantle le wena
2: Achi, kanete, antwira hantle mafelona beke.
0: Eh,
2: khila ga hla ka mona ka Free State Sport Awards.
0: Eh,
2: ha o che msebetsi o motle ka nnete.
0: Di tsamaile hantle Free State Sports Awards.
2: Ha e tsamaile hantle ho lo bana beso ka nnete ga bona le Lili mabana ne ke le kula. Ha ku sentjana ne ke sheba logo ke fumana ho Spain ke le number 2.
0: Spain ke number 2.
1: Mako.
0: Yeah.
1: Ha ba papa di ka draw.
0: Eh, makosi.
1: Eh.
0: Ya betsa makosi.
2: Ai mbi.
0: Sundowns o ne le lekisa makosi.
1: Ha o tla ke tswe ke re ha ya ha papa pa di ga dro.
0: Ah ya betsa makosi. Sundowns ba tlela hle.
2: Ene lo wena wa Sundowns. Sundowns o ga betsa makosi. Ya betsa Spain.
0: Oh Spain, ba re ke Spain ibe ba yo.
1: Chapa tshega ba ila.
0: Eh ai ba re ke Spain hantle batho ba ne ba bona World Cup ba re ba hopotsa Spain. Chapa ti swelele ya sokolo.
2: Ei swelele na le mathata.
0: O bona o ne hana ke eng?
2: Ba tsamaisitse di-playera tsa bona tsene di tshwere setlhopha hantle ba le ka o sebetsa ka bana ba banyane jwale e tla banka nako e tla banka nako ba tsamaisi gore ga o rekisa rekisa empa se ka rekisa batho ba e leng gore mokokotlo wa setlhopha o dutse o bone
0: e
2: jwale ke yona ntho ke nagana e tlile ya ba sokodisa eno
0: sethibathibane se sa bona se tswa kae kwa kae Botswana
2: e kwa Botswana o tswa Joaneng Galaxy
0: Joining Galaxy. Bolo ya Botswana bona chepate bolo ya Lesotho ha iso fitli maemong a bolo ya Africa bo.
2: Mm. Ha iso fitli chairman ha iso fitli ba santse ba le ho jana. Empa ho tla batla empa ba sa le ho jana.
0: Wa nkutla chepate.
2: Ha monate.
0: Thank you chepate a re go.
3: Gizara ya hao ene e tla bena le metsi a chesang. Ha ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape gobane diroboto ga di sebetse. Batho ba bang ba sentse ga ba nka koporo ka tsela e e seng molaong. Setšhaba sotlhe ga sena motlakase gobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tšhelete e nyenyane. Jwale transformer e ile ya qhoma ka lebaka la go imelwa. Se dumelle ditshebeletso tse e seng molaong tsa dinokwane go sitisa le setšhaba sa heno. Tlaleha botlhokotsebe go Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
4: Thembisa.
5: Ayeye.
4: Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana na kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: Lerato ke le sedi mamere metsotso e dula hantle ho ya le shumele metso e robong a pele ho hora ya bo supa a e ka nnete mafelwana beke maimalo hodima na batla re hlomphile dibakeng tse ngata tse motho ileng ho tsona motho la tswela ka mane ka Springs hantle nne ke le Springs la bohlano le moqebelo ka fetela ka mane ka malahleng ka sontaha a ntho di tsamaile hantle mme bile ke le ka fihla le moketeng wa basadi ka la bohlano wa Gautrain hey banna o motle mokete o no tshwaretswe ka mane ka Fortress ka Klipfontein mosebetsi o motle ka nnete Gautrain ne le ntse mosebetsi o motle mazwano la bua ka mono yane wa busy corner ya wa tshisa nyama mothei ke hantle ntle ke mo mongwa batho ba pele ba ile ngore ba ile ba qala kgwebo ena ya ho besa nama me mazwane ke akgora tla ke re mmitse kwano ke re tlokoqa le yena batho ba ngata ba motsebe ho sona le ditshisanyama hohle mona batho ba elelle hore menwa ke yena na qa le tshisanyama e kgolo ka ho fitisisa e leng hore la ba motheo wa mofute ona wa kgwebo phatlalala lenaha mosebetsi o motlo labo o laitswa jwalo ke Dr. Nobulali Dangazele ke mone ne le mongwa di panelist Palesa wa yong tsedi ntsa dibanka tse re di hlompang haholo Palesa Nhlapo le na ka nnete la bua hantle mosebetsi o motle ka nnete mestela phetla bua hantle ka nnete mantswa go thatswe mmamedi ho monate utlwa basadi ba matlafatsa basadi ba bang me ba thusa basadi ba bang ba bontsha basadi ba bang le menyetla e teng marakeng ke bone kgwebo tse ngata tsa basadi me ke ntho e go thatsang haholo santse a le teng Exinia le yena ka nnete ke tshepa mafelo a beke a tsamaile hantle Exinia dumela wena ngwane se rao amoela o thakgwa breakfast show ke tshepa ka nnete utswile hantle a ko re joetse hore hantle ho thwe ka jeno ho tla ba jwang
1: ere ke le di medise thatsa le wena batho kada moho le ba mamedi ba le tsedi FM ka nnete di temperature di nne go hile ka jeno le na ho sheba le ka se re tswile marieng ana e rene re a bona dibekeng tsena tse fitileng ha re sheba ka mona ka province ya Gauteng teng ho hlakile mme ho ntse ho podile Pretoria le Johannesburg ntle le mane ho mashume a mabedi le metsenene Mpumalanga le teng ho hlakile mme ho podile Mbombela le Emalahleni di ka di la mane ho mashume a mabedi le metso e meraro ka mona ka province ya Lepoya bophirima le teng ho hlakile mme ho tla futhumala Klerksdorp le Potchefstroom di ka di la mane ho mashume a mabedi le metso mehlano Profensi ya Freistata le teng ho hlakile mme ho podile la fela ho futhumetse dibakeng tse ha re jwalo ka Welkom ka di-temperature tse di seng mane ho mashome a mabedi le metso mehlano ha e le dibakeng tse ding jwalo ka bo Bloemfontein le bo Bethlehem di ka dula mane ho mashome a mabedi le metso meraro ka mona ka profensi ya KwaZulu-Natal le teng ho hlakile mme ho futhumetse ka jeno Durban le Richards Bay di ka dula mane ho mashome a mabedi le metso mehlano ha re phethela ka profensi ya Kapa le Boya teng ho hlakile mme ho a tshesa a Pinkton di ka dula mane ho mashome a mabedi le metso robong ha e di Kimberley di ka dula mane ho mashome a mabedi le metso supileng ke se sa bile pima metsi ha ke le boe thaka le batho ka re
2: le boya holo hle o na khaitsi ya ka exile le shoma le metsi le sefana metso tso ga re bile tsholo re nga bo super the biggest for the drive sa kwa breakfast show ke exile ya tata go tloutwa ho sane hore di me jwang tsena tsa bulipi a re fetsona re bona hore dintho di tsama jwang hey bone kutlwa mafelongana be ke hore moshimani o a qoswang ka diketso tsena tse mpe pola o tsena tse mpe ka re ka kamona Regan College ba le ho hla ditaba tsa hore e ka nna ya ba a se yena motaketso eno e mpe ya maponisa mabedi a hlokaetseng a keng a thunywa le banana ba babedi ka moka re ge park hobane jwale bopaki bontse bo hlalosa e kare o ne a le siko sebakeng seno ketsalo e tsaetseng o sona go na le bopaki bo bontshang gore ka nako eno ba video o rona le lapeng le metswalle ya hae ba dutse bile ba hlaya kae ka video fela ke ditho tse ngata tse ntseng di hlalela re tla e bona re tla e bona fela kae o la utlwa gore pele a tshwarwa ke re gotho o ne a ntse a qoswa o ne a na le diqosokela tsa a shebaneng le tsona tse ding jwale re tlo e bona re sa le morago gore dithunya ga otho o fumane ka dithunya tsona di ne di tswa kae ga othwe ka nako ya ketsagalo ya go thunywa ga batho bano go na le video e bontshang gantle a ne a le gabo le metswalle ya gae ei tla ba mathata ba mathata ka nnete jwalo hona le monyetla gore ka nna ya ba go tshwere motho e seng yena we ka ketsa lo ene ya go ikhepaka
0: be ke fitile ngono batla o bua ka motho a senang letsoho fela o ke menwana e le bitsiki
2: yes yes
0: re tlo bua ka yona le Dr. Matla
2: a e hlalose hantle
0: a
2: e hlalose hantle
0: ya motho a o pelwang ke letsaqailana empa loto le gautse go tlwa lengwe le
2: wa yutwa mo mamedi ntho re buang ka yona ma
0: a o pelwe ke letsaqaila le ope la loto le gautse go tlwa lengwe le
2: Dr. Matla tla tla go kopela ka tsona le shuba le ba sebere fela ba se tsogile bile tsholo re ka supa rutlo go sepete se me tswang ke tsa pele tsa se pete pete o le seria fab rutlo go di me tswang ka jelo di buisa marumo te manga u metro re fetsona a o se di buseng re go rubedisa ga itse ka ke tsa pele tsa se pete pete manga u metro di me tswang ka jelo
3: ha ka le bua ka ras ke mo se mo fa ha le ba me di ka tsa go ka ke tsa show se pete pete sana ka mona ka manga u blue fountain mira wa henna le Henry hona le mokotse moholo ha di mo re go batla ga le ba rena ba le hloka ka feta mo gatile Henry le Nelson Mandela Drive ha ntle ka meleleni ya monono hona le mokotse jole he re go baba le ke go sedisa na mo ha ba feta ka mo ka mo ka mmile mo wa Henry o feta mo e ba hona le go ho ba ka ntse pa le nyarena se se ke tsweke nomoro le se tsanke mana on disaster management center ho
2: 0951 409 9601 409 9601
4: but kara ke dimedise ho wena le tsasa ke dimedise ba mamedi ba batle ba sedi FM ha ra tropetsa ne spectre ha ho be hakalo fela mane ho M1 North mahareng a college le Greenstein hona le spitipiti se matla se ba kwa ke hore hona le kotsi ya koloi hona ho M1 North College Drive ka mo M1 North mahareng a Poisons le Crown Interchange since spitipitsane ka mo M2 West Heidelberg ho ya ho Crown Interchange N1 North mahareng a Parkview Interchange le Allandale re bona spitipitsane le mo hape ka mo N1 South mahareng a Prasfontein le Olifant Fontein Road ha ntse ka mo Olifant Fontein Interchange ka mo M1 N1 North Devland le mo haterna le kotsi ya koloi e ba ka sephetephete se be le matla go yela ka mo Deepkloof Interchange go feta mo tsohle di tsamaya hantle re le bo JPD le JRA ka tlala ho ena
2: a re le bo ya go lotlhe kgaitsedi ya ka e rutlwe Kobe bo khaseng yena o ka maneka e kurulene a re fetsona rutore di emejwang ele tsa pele tsa sepedipeto tswa ka monoka e kurulene rutore nata o kobe bo khaseng di tsa majwang dare bo khaseng ga ufubana le khwala
0: hey o tsebe network e hle e bontsha ena le bothatanyana pejana fela he ke tsepa re tla hle re mofumana
2: ya kobe bo khaseng rutore di tsa majwang dare bo khaseng ka kurubele se le khwala ka ke tsa pele tsa sepedipeti e kurulene di emejwang
5: re le bo hala go ala ka le ho bana ba so ke a tsepa di bile le mafelo a beke a monateng ke dumedise mo ifo wa lona le ba mamedi tla le ho ena ya se phetephethe le itlisetswa ka ho tswa se policeng sa masepala wa motse moholo e kuruleni mothating wa bale lori a mehile kotsi mane se bakeng sa Boksburg mona ke tseleng ya lebelo le phaming a le bitna se sulu tla kore la R21 o libile borwa mmileng o gelohelang Griffiths ebile mela e meraro o tloa tlhakoreng le letshegadi e amegile a ko tlhokomele moganni ga o le sebakeng seo moo mabone a laolang sepetepeta tsileng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka moragora ya bosupa
6: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
7: kulo engwe le engwe kala ka toro metalo mo lo mo tlo sa pali mampudi mo le mo sa beletsa sebaka sa nna la ninge ka sonta sala ma shume a mabedi a metso miraro phato 2026 Africa bro ya kopana bakeng sa o kete ka banna le basadi ba o tshiseo ya bona maikemise ka lo magabane ya bona a gothaditseng se tshaba
8: no stopping senesifo dambile
7: e ba le rona bakeng sa South African Sport Awards sabolishume le metso robong tse o di tlisetswang ka motlotlo ke le fapala dipapadi bonono le botshaba ka kopanelo le SASTOC le SABC moko taba se le mosena crowned by greatness re tlotla bana ba fitlheletseng sehlohlolo ka magabane dipapading South African Sport Awards sabolishume le metso robong ka otlolo wa SABC 1 ho tloha metsotsong ya mashome a mararo ka morao ra bosupamang tsibuya ka sonta sa le mashome a mabedi a metso meraro phato 2026 ka otlolo wa ho tswa Sun City Super

0: tshwenya tahoa breakfast show go le sedi FM ke molelo
1: ke molelo a supile fela metso so a bile jalo re yane ya busupa a shali popi la ho Dr. Tabise Matla ke na moeti wa rona ka jeno doctor e re rudumela se tlebile re wa moela go le sedi FM ka jeno le ka eng
2: Ya le boha ba tshikada ke di mentsa tsa noena mo ipole ba mamedi ba tsapo ha breakfast show ke pitse hantle ha ho.
1: Ao re ya le boha. Hey doctor, tshwere re buang ka yona ka jeno ena e hlile bo hlokwa ha holo. O ka jwetse mo mamedi re mo tshwaretse di fendi taba ka jeno.
2: And then ka le selile la saisa hanyane, ke tso bua ka phantom limb pain. E le mo hloko ba motho a butwa. Ka golong ya mmele e seng e tlohile re ka bua ka letsogo monwana lotu mohlomo motho o ile a gaolwa ka mabaka a fapaneng mohlomo go na na le shala kapo tshuma a na le tshwaetso kapa sepsis kapa mohlomo o ile a hlaelwa ke kotsi e lang ya tlameya gore a gaolwe lotu kapa ona le bothata ba methapo ya madi e fepelang karolo eo ya lotu kapa ya letsogo kapa ya monwana ebe mohlomo le se le gaotswe ga le se le gaotswe motho enwa ebe o ntse a utlwa bosoko kapa o sosona kapo go phenyega kapa pressure karolong eo e bang e se itloile ya mmele
3: Hey Dr. Matla jwale botlhoko ba karolo e seng le siyo mme a kire botlhoko ba karolo e teng motho tla bonela dipilisi ka pa o tla o ye o lo sidilwa ne ba abile ka dinale tema o ba mona ba hle ba re ba phekola sebaka se opa jwale ha karolo yeo e le siyo ho phekolwa jwa
2: tsara ho tsapa ke yona ho re tsara pele ka ho sheba ho rena ho tsoko bona ke phantom pain ya ka golo ena e seng le ntiko ka pa ke ho tsoko bo re reng ke residual pain ka pa stam pain e le mo ho ntse na lo re motho ka utlwa ho tsoko ba ka golo ena e setseng empa ho ka ba le bo tsoko bona ba bo abutlang fela ke perception bo ba le nnete go re a ke le ka golo yo ha iyo jwale phantom pain re ke perception ka pa ke maikutlo a gore ho na le jale taba ena e ka ba ke taba ya metshapo fela e bang ke hlaise ka gore motho a utlwa bohloko ka golong e se kapa e seng ya mmele go na le metshapo ya kutlo e leng re ke di-mob tse bang di tloga mo karolo ya mmele e leng teng e be di tsamaya go fitlhela dijo tsa boko gore go na le boko bo tlotla bore go na le botlhoko mme ke interpretation ya botlhoko jale go ntse o ka etsagala gore ka ga bo se bo tlile karolo ena ya loto kapa letsogo e se e tlile methapo ya le ntseng e setse e ntse e romelela melaetsa e ka goja botlhoko.

0: ntse bo hlahamane kapo ka nako tse ding mona lefapeng la mekokotlo final court moo methapo ena e hlahang teng ho tloa ka bokong e theosetsang ho ya karolong eo ya loto kapa ya letsoho e na le bothata bono ba hore ntse e sebetsa e ka hoja ho na e ntse tsamaisa melaetsa ka mokgwa e sa nepahalang kapo ka nako tse ding ke kelello boko bo ntse bo na le mmapa wa loto kapa letsoho leno le neng le seng le tsamaile jale e ntse nka hoja ho na le bohloko ka mabaka ao re sebetsa kapa re phekola bohloko boo kapa perception eo ka hore re phekole kutlo eo ya bohloko kapa re sebetsana le kelello hore e hlokomele hore karolo eno ya mmele ha e sa leyo ka hoo e tlose mmapa ono e etse mmapa o motjha o bontshang hore karolo eno ya mmele ha e sa leyo re sebetsa di-PDC tse ka laolang kelello le tsamaiso ya melaetsa ya methapo re sebedisa le di-PDC tsa pain tsa bohloko tse tlosang bohloko bo motho a bo utlwang empa hape re sebedisa le ntho re reng ke mira re seipone moo motho a se re rutang motho eno hore a mmele wa hae kelello ya hae e bone hore karolo ena ya mmele ha e sa leyo mme e sebetsa hore kelello e bone hore e qalella ho sheba tabeng se ka mokgwa e leng nnete ka mokgwa e leng ka teng
1: hai kelello ke ntho e nngwe Dr. Matla aiaiaia jwale ke a e utlwa ga o e tlhalosa tjena ka nnete e fela ke a kgola motho e leng ore o tlhaelwa ke ntho e jalo ei e ba bothata agolo mane goba jale ga o tse bore o tshwanetse o etse jwang
0: taba ena ga o ka sheba batho thata hantlentle e adile gagolo diperesente tse ka bang 67 go fitlhelela tse 80 tsa batho ba gaolwang batsogo maoto kapa melana ba le yona taba ena ya phantom pain mme ka ba teng le nako e telele gobane re ntse re leka go ithuta ka yona boithuto bo teng ka yona bo ntse botlhile bo bontsha jalo ka ke tlhalositse mabaka ana a ka bang teng methapo boko kelello jalo empa e tlhile go na le ka nako tse ding mo go ntse go sa tlhaka gantle mme ka lebaka leo le kalafo tse o re fanang ka tsona o tla fumana gore di theotheola bohloko bono ka nako tse dintle ga botlwe ka botlalo empa ka nnete tsona di theola gagolo mo motho a ka kgona gore a nna phele gantle letsatsi le letsatsi taba ya botlhokwa kore motho a elelelwe ke ka goo ga a tlotla gaola lotlo e nngwe ya dintho tseo a tlamehang gore a di rute kore a tsebe gore a lebelele gore go tla ba le bothata bona bo teng e tla ba taba eno ya methapo kapa ya kelello mme ka nako tse dingwe batho ba bangwe e ya fela e ya tloga kapa ba fumane gohang ka nako eo e ba qetang go ba le operation e be go tlhaga gape ka nako tse ding bophelong ba gae motlhomong o utlwa botlhoko ba mofuta o neng o ba teng ga leoto kapa letse o neng tse ke le teng kelello e beo e ka leoto le le ntse le le teng gape empa ga a tseba a gopola gore ke ntho e ka bang teng e etsa gore ka nnete ba kokobele matshwafo ba kgone gore ba fumane thuso
1: Dr. Thabiso Matla ga le bule a golo hle kana kwa ha doctor a re buisane hape bekeng etlang
0: ke a le bua ba mme di ba ithuta me ba phile
1: ke Dr. Thabiso Matla wa di utlwa he di taba mmamedi ya no re utlisetsa tsona di le jwalo re ithuta letsatsi le letsatsi a ntlo re mahlo ho rra ka bo supa tsa ga bo supa di taba di balwa ke tsetse mohaladi.

0: alle 7:30 fela bese so fela so ra ya busupa a sigzam alle Dr. Mruti sebenza mtase esa cream u dot you damn it mali yami pelo mono radio nge kezaka station ba makhathelo ngabo baby ba the biggest for the drive ba tlhwa breakfast show ka fa menya tla metso tse kana mashomo baby pelo ra ya bo robedi go le tsetso 086 0003 084 086 0003 084 fa menya tla o re le tsetse ka kwano re utlo re dipapadi o di bone jwa mafelongana a beke o qoqe le rona re bone hore di thotsa majwa hey re di bone di sama mafelonga peke jalo ka ke tshokere hono hona le female artist of the year e bitswa le Sedi FM female artist of the year hona le ausiana ana ikena na fana ka gaoyeno mono ho le Sedi FM female artist of the year inkwe jalo ke hle ke yena a tsamaileng ka yona o pola hle pele ke motsiba tena nthotsane di bakile taba jwang kwa ka mona ka KwaZulu Natal ke se bini se ga tonga ho motsweding FM male artist of the year ena ke ntshagala mamedi ena ke ona ene e fula jwa loke LTK ka mono ka motsweding a metse motsweding inkwe jwa loke mzukulu ke na mzukulu ke na inkile radio 2000 group of the year inkwe ke ama daughter na swese
1: ba hopola ha ma daughter hai
0: batho ba ske ba thabela he ba ske ba thabela
1: he ha ka da baba ho
0: hai ha u bitswa ma daughter
1: na swese
0: bolo ya ni ntate e tletse batho ba re
1: ha u no ba etsa lepe
0: ba ma daughter ke bona ba nkileng radio 2000 duo or group of the year
1: ke you to see sa samro highest airplay composer award ntokozo mkize esandleni ke ne ke bapala beke ka o fela le nna ke streama beke ke kgola ke
0: kgola
1: beke a gaitsene ya ka pina ena ka mogo ntokozo a yentseng ka teng e ikgethile ke pina e tloileng empa mogo wa o ai pitileng a gaitsene ya ka
0: Ke ya utlwisisa. Bone Tyler ibile ha bitswa stage man ka bitsa dibini tse ding ka ofela. Tlontlontlo parliament stage. Tlontlontlo kreano Tyler o sale kotse. Ube Tyler.
1: Ka Tyler o moholo o bona ka ofela.
0: Ka ba ka opola ona le presenter e nngwe ya speedster.
1: Yeah.
0: Ke laetsa halo ka di gautse ding a re bo mo rapper. Tlontlontlo man yena la gawi batla le parliament ka ofela wa ska tla le ya. Tyler o buile hangwe ba palama ka ofela.
1: Thada. Ke ba ke le betse ke se buhudi le nna ka pala.
0: Tyler.
1: Ne ke tlo le bala ka ba ke se buhudi. Ne ke tlo nyulwa. Salo.
0: Aba motlotla mo nuno a ga eh. Ke a le boela gawi yena fela ne ke batla ba atamele ka ofela ba tlo ema le nna mona na ba teng.
1: Jo.
0: Ba nyulo. A spisita ola ile ka ka bo mo ga pa. Sky ya le ali bo. O na le tsake ke tlo ba jwa ba bua tshwana.
1: A ne ba sa utlwa ngwana. A ne ba sa utlwa.
0: Ba le ba bua tshwana spisita le thae.
1: Ne ba sa utlwa. Le se ke re mike uno.
0: Hey, yeah, SABC one newcomer of the year by far Paras Sibalukhulu Dlamini. Yeah, international achievement award ke na by feeling yena Tyler. Mo ke reng o la bitsa dibini ka ofela ka nnete. Lifetime achievement.
1: Ke thabetse.
0: Yeah.
1: Ah, ya motshwane. Fela he.
0: Ba re di atla ma se di tla di lengata.
1: Ah, di tla di lengata.
0: Ba le engwe ya mo president.
1: Ni tse di flower di etsa
0: jwa. Ah, ba le engwe ya mo president. Mosquito.
1: Ni tse ba tuba fuwe di flower ba santsa ba khona. Ho di nkha. Ba re santsa ni di khona feta ngo. Ke thabetse. Ke thabetse ya motshwane.
0: Achievement award ga itse ka mosebetsi wa ha re ya o tseba ka nnete re ka so phethe ha re ga
1: tse. Busi gatebe ke a molebohela praise and worship in the wilderness part 1 o na sa batla thotse na konyana etelele fela ha gutla tjena ya motshwanela
0: because the FM best maskandi album kimzukulu best pop album ki willingly don't cry because it's over best pop album Brandon Paper true material best amapiano album Kabza de Small Bawota
1: true material ki marriage material
0: oh true material
1: jale best traditional music album kiragadi Makhadzi Entertainment Sesika Rose
0: performance material Mwa mo tsiba
1: he. Ah, Makhadzi bona. Nka vutha ka yena hohle.
0: Ah, ke ratile le focalistic. Le focalistic u bile le. Le Casper le mfano wa Madlera, Dog Boy. Casper Madlera ba bile le perform molimi tuksinganga le bona ba ile ba kena ka motswako performance monate performance monate sho bala ba se go berebetso so ka morora ya busupa e rutwe o re experimente se me joang ho rengena busa maruma manga o metro ha se buseng ho rengena di sama joang manga o metro
2: ha ke bona ke le wa ka re ke tsama mo di ba tsa ho tsetsa sho e se pete se sama ka mona ka manga o bung ka ten e se pete di se pa ka mana ka jo shwe ba en ten ka mana ka di mama ro freile le mo ntla ra saka so se di la ka mana ka wil ka lu ka saka o se di la ka kinet ka unda e ne na bo ali wa le ka mo le bo yok to go ba khani ba rena ba e ba le pele se kotlo mara ka mo le ba se pete se pa la ka mana a tshe go botla ha di se le ka mana ka khona kuche and over some more thank you mani pela le ngau tshe center so go ba khani ba rena ba se di la ka ka hona le tsala e mo feta mo e se tsana tse phala hantle ke di tshitse ya letsa ke le boha ja ka la kara
0: are le boya go lotlhe ga itse ya kona ba be di tlo feta go tlo City of Joburg twasa a utlwe ka bana ka kurulene ho ka be mo gesendi tsa majwan teacher Levi so thank you mantaha monday ba tlo fa jolo motsoko wa rona wa mantaha o tlisa tsa jolo ke DJ Levi ya no so ro for di sama out to tsaba ile hantle ka nnete ke le ke thabetse bona tuksi le mo molimi ba kene le bona ba etsa ka mono ba thabisa letshwele ke bafana ba motswako motswako motswako motswako mabedi re kobe a re khutla re utlo re City of Joburg di tsama jwang
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau ke ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di tshelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Chaba ba bere ba tsama fela ba tsotso ka barora ya busupa e re rutlwe City of Joburg ka mosama khale mo sa hore nge City of Joburg di tsama jwang
2: ba tsikare ke di medisa hape ba mamedi ba batle ba City FM hara tropa ya Johannesburg mane so way to Hukoma Street Masitane Street le Ramuruwe Street ka molapo di robota di sebetse ka mo St Andrews Road le M1 South on ramp off ramp ya teng ka mo Park Town di robota di sebetse Harrison le Lee Street hara tropo rena le Monochi le Mabalane Street ka molapo so way to hape le Rivonia Road le North Road ka mo Edenpack kamo so tshe motorway le moki petipeti sentse sepetetsane khisane le koma road ho ntse ho le jalo N1 South Rivonia mane ho N1 North mahareng a PS no DL le Winnie Mandela Drive ho bona hala sepetetsane ha holo ha ntse ka mo M1 North le fihla Crown Interchange rena le kotsi e kgolo mo empibileng mo le hore le petipeti sepetetsane ho tloha Poisons ho ya Smith Street re kopa ba khani ba be le mamello hle le ka mo M1 North mane Chilane Bend hona le kotsi ya koloi le mo re kopa bagani ba be le mamello go feta mo tsohle di tsamaya hantle re le boetse MPP le JRA ka tlalo ho ena
1: kala bile tle wena ngwaneso tsatile monnate butla le tsena re kopane le kobedi mogeseng re utla ka mona ka ikurulene se tsamaya joang kobedi gaitsedi ya ka a re boela re wa moela hle ho renyena ho etsa lang ka mo ka ikurulene
4: ke a le bua gaitsedi ya ka o tsati wa gale di koloi di tshulane mane se bakeng sa Butle Park Phase 2 mona ke matiano nga Nieman le Defecto Boxback di tshulane matiano nga Ravenswood le Second Avenue athe ka mane ka Palm Ridge ke extension 10 ke pela ha bo bo hlokomela mogani mo mo bona ya ala ola ntse pele pele tsa le ntaulong e ba le tshola o MID le a re faneng se baka a re buisa neng ka le hlahlamang re le boha EMPD ka tlale ho ena
1: tla bula yona khaitsedi ya ka o beleletsatsi le monate mamela tsobele tsa SA FM re tlo bula mehala le di voice note tseno di ka hlanna tsa kena 079 758 5066 ke mo go le nteng romela di voice note 0797585066 rutlo go tlhopha sa yeno sebeditse jwang rutlo go tsana tsa mafelo a beke o di bone jwang fela ena nako ke a DJ Levi's in the mix.

0: tse hantle maobane. Nka coach ya rona. Ai wa go costa. O be a pressure ho mphuthuma, mphuthuma hana lotho. Coach o mo fa pressure. Le go a le gathele ba patshane. Ke lela le go a le go a le ba palana ka tsebo le bona. Ke bua le me makane ka mona ka kapa.
1: Ita ba tuka da le sipati. Eh o bua le motswane, pele wa le khosi. Jesse number 10 ka mona ka Zastron Matlaki. Nna nka o rata ho jwetsa fela hore Kaizer Chiefs e tlo chesa tsengata di tlo wa fatshe this season. A ke bona mathata. Shapoda bla waka. Shapoda.
2: Kara le tswasa ke le dimedisa bana beso. Nna ke bone Pirates. Pirates e tla hantla haholo bana beso. Ke phoqwe ke Malawi man. Eish, Malawi ne ke na neka re keng e tla enka Wafcon e. Eish, mara ai. A ona thata. Ha re le boeng bana beso. Le Spain ra le wisa le mona keng e bapetse troll le Sundowns. Sundowns lone e matla bana beso. Matla haholo, haholo fela. Ska ra enyatsa. Ke a le bana beso. Mantla o monate ka ofele. Ke mja le faka moka ka tlo sho.
3: Ah, mifo, ska ra le thwasa. Le tsoa ho lfasa ke space du Fontein. Hai, nna ke tsama hantle nna. Le go sile le holo. Kablo Fontini gam tekama hante to pasaga de sere hante activa wa mona de ba sere wa ha se se ke position ya rona yo ha lo ne la le monse ho sere pala pala ntate fili ho sere do papi ha re ba bi se la ke bile ka mono mono rente ka ke entle ke le bo mi
4: Tasa la watukala. Uya mana biswa mana yana yana. Mal shopaza kaza swa pizza. Shopaza kaza swa pizza ntla. Holo makosi ama shaba pizza ntla. Holo. Tuwa tliki bala bo madala bala ba pituri bala bo madala bano ba sindile ba pituri. Ba sindile bo madala ba pituri kala la ba letwasa. Shupaje mora ama ba pela na siamo.
5: Are ke no sore extra jo lo le tsetse 086 000 3084 086 000 3084 le tsa o re le tsetse ke di bone mafelong a beke ke bile le hlonolo la o shebella masanda wana le makosi ke shebile ka ofela papadi ka nete hona ka San City ka kwa hona ka San City
6: ke makosi Allah hampe ba re a papadi eneng e sna tlhase ha kaloka
5: di le pedi wa tsiba ha o bapala di hlopa tse pedi tso bona ngore ba kotlisi bona ka bo bona ha ona batlang
6: Ha na batla ngola hlela. Ja le ba tshireletse.
5: Ba le babedi. Ba le babedi. Jwale 1-1 ye o ha ya makatsa gaitse di a ka nna. Fela ha se hangata. Makosi a ikhlolo ke Sundowns uma.
6: Le ke so qete o kitika makosi ke bona Sundowns se le ka ntse di thakela.
5: Fela ha ba hlolo wa tsiba makosi Sundowns. Spain ya nga ntho makosi ya nga tae ba pala le Sundowns. Orlando Pirates ntse tse jolo ka motho no lebelletse e file ntho tse tharo hona le meantsa bua mona hona le sebapadi se u bitswang Buthuma Buthuma ke yanene e mabasala tsa maisetswa yena o rekwa yena ho thuma a Buthuma ke defensive striker wa tsiba ho tlo wa tsiba defensive striker o striker a se defender no hloka e le nngwe fela mfana o tla ba hang ke sono man ke sono thwasa ke strikera dintla ha na le hlonolo la dintla jwale balla ba
6: dintla se le hlonolo ho striker he dintla se le hlonolo ho striker dintla e tshwanela e be ke mosebetsi
5: ane wa sebetsa wa tsiba thotse wa sebetsa fela
6: ha o le striker ga o sa hlabi dintla o sebetsa eng
5: hai o bua ye nngwe jwa
6: ha o le mo hlaba dintla
5: eh
6: o sebetsa empa ho sena dintla o sebetsa eng ka lebaleng
5: defensive strike
6: di defender ga di lekane mo seo dikeng tse
5: ka ga se defender ai ga itse ka ke son wa leka
6: hello defender ka kwa ka di ka o ba dire
5: jale bothata ba ka gore mo kotlisi ba tla o bontsha batho bana gore a nna ke tla mmapadisa o mme ya ka tla sa gatello balatedi ka nnete ke wa mona moshimane no ro ka tla sa gatello mo kotlisi mo kenya ka nkano re ke tla bontsha o ntsa ja di phoso feta moshimane
6: hai ke mathata
5: mamedi ke letsetse se go itse
7: dumela moifo dumela sefatsa wa le khosi mona Ai man, nna ka thaba ke taba ya diphoso tse re di bonang ka nnete. VR ya hlokeha, safa ha ba etse ka hohle ka nnete. PSL hore re fumane VR hobane jwale ntho tsena tse re di bonang tsena ha di a loka ho hang. Ho tloha laboraro sebapadi sa Orlando Pirates se robehile leoto, re bone Sontaha ke nnene sa qeta ka FNB ka mane. Ho batlile Chislet, ho batlile na robeha leoto ka mona Guinika le yena ho batlile a qeta motho ka ka mokokotlong ka mona. Jwale re tlamehile re etse plan ya hore ka nnete VR e kgutla simply etle VR ra e hloka.
8: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Diplan tsa rona di tekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Etsa jwa gore se 086-000-3084 Lesedi ya fam, kibela?
9: Hi, Sarah.
5: Hi, o kae?
9: Sa?
5: Monati.
9: Aha, bua le Eleng, ke ne?
5: Yeah.
9: Ai, tsentsho wa ditsela ke re khala se re thwasa.
5: Tsentsho
9: bona.
5: Yeah,
9: it's me. Ba fetse.
5: Ah, di a khama.
9: Di
5: a khama. Wena o ringa striker ga se salon.
9: Ai simfetu ai wazama akumshebeleng
5: fela ke bona ba latedi man ba mmile ka tsa khatello le bona man ke sono
9: ha hana chance ka dasa ha itse motho itlatsa meleng a o etse ba fetu ha itse motho be tswa ha re batla ho bona diamond a itse motho be tswa khabane
6: fela kana ka ngwa tse ba la ha se yena a hlabang dintla mohlo mo boteng ba ha bo khothaletsa bana ba bangwe di hlaba
9: exactly twasa mosebetsi o re batla a etse mosebetsi e bane o tla re thabisa re le ba
6: balatedi mme ebile letsoa le thabile a kere ka mantahadi
5: tankime batho tria ba bapale
10: ela karos
5: yo
10: le batho kara mo no le twasa
6: sapulwa
10: wa itukela
6: ke tsona
10: bona batho kada rona ke batla hore mo wena star sa bobedi a rasing ka phoso ha tla ya history nya Sandows le Chiefs Chiefs ha re ge FNB rona ke rona re bapetseng hantle FNB Chiefs ha re ge FNB re ya Chiefs o FNB be re ile ke la Loftus
5: jwale 1-1 ye ya mafelo a beke o ya ka wena ke sharp
10: rona re bapetse hantle bona ke bona tshwantse ba

0: bone o bone joang jalo ka le sada wana o ba bona joang makhosi
1: no wa tsaba king ke tlo bua fela nnete jalo ka molatedi wa bolo mare wa sanda o singwa chiefs
0: yeah
1: Chiefs ya bapala mpane ba shota striker a pele mane
0: yeah ba ha o bona
1: ka coach ra ene ya bona ka mokgwe shebile ka te e ka re tlo bapala defensive ball
0: oh
1: e tlo mo hlola ha ntse e ya pele
0: ba ha o bona o ba bona joang
1: ah rona re di pot khada la ka sheba u dimu mane o nke bana ba le baleng bo sheba u dimu ba dutsing benching le bana ba dutsing grass teno tla bona re rutsi batho mono
0: ba se ba ke rata di ntwana tsenyane tsetse le dikenya tsetswang DDC ya di tseba bolo man
1: Thank you, Karas.
0: No, le promote le bafana ba tsebang bolo man. Le se dumelang?
2: Eh, khata sapulwana.
0: Ah, number 1.
2: Monate man, u bua le papim pora, u tshela le para sosu bona mme. Ke
0: kopo
2: u bua ka team ya ka tshile le lona le Pirates, mona ke bola Chiefs United.
0: Yes sir.
2: Eh, ke bone lungu nga mme o tle hantle. Mo salo ne ke ka ona plan ya ka. And hape khara ke se di tantle so tantse ba ka fela mokotsi so tla mfe halatse wa pula ona le saba ke ene mothako le ke moretile ngolo wa striker so a kotse go tsone ke re mo phea ngwana me ya nka molahle lungu mnati formation re tshwere no e shapo and hape ntse ke ratile ngore ba nga ba ndao re khutletse pleke ya rona ya ne number 1 ngwana me ba nga ba pleke
0: o mona jwang butu
2: eh khara
0: butu ma mona jwang
3: Ya no nna tsa ka ditsentso.
4: He tsentso ntate di ntse mosebetsi, o ikutlwa jwa?
3: No, ke ikutlwa ke thabile haholo. Chipa United ya tsiba o re vele o re yona o Pirates ha e bone.
0: Ha le ha khama.
3: Le la season first round 3-0, second round 2-0 go Orlando.
0: Ha lona la khama ya tsiba le yona.
3: Ha ya tsiba Karas. And then ha ke sheba ka makhosi ka kwana. No ACA Taman ga re so na le rivalry e nngwe re sa e boneng hantle ya Sundowns le Chiefs re so tshadi lepe mo
0: o gore ke botse monana ho tsa mahamo fukeng ho lona da o bona le sekwetse se kgeu sa hae
3: wa tseba khara se football player there's no way o ka substitute like exactly the way ana hlala ka teng mara ha o checka ba fana ba tshwana le bo Kabelo Khosidi
0: yeah
3: ya kamelo go fitile le bo rapole khona le mo ngakeni mo ba ba ke masilela
0: ke mole ke mona na ha taudimo
3: ya na ha taudimo ba na kenela tito so le a ga e mo le mo ha so has got his own individual brilliance wa bona
0: ah kutlo hantle
4: fela ke a gola hape le taba hore mofokeng o na sana le bolatedi jwala ana le hype jwale bana ba bang
0: ba sa iqaba
4: ba santsane ba iqala fatshe
3: and then jong na tikura ke re no how ka sheba ba tswa mane DDC mo le hore mofokeng wena o tsadile teng so ke motivation o bona hore e ba fetse mothole o tsadile mo atla ka mo
0: le
3: go ba fitse le rona re ke ke make
0: ya go kutlwa ntle ga na re bua le mang
3: o bua le barela mo Kempton Park.
0: Ah, le bitso le

0: شباب بس مثلا فيلم تسوسو اصلا سو راك ابو ريدنا بيج اسبون درايف انت اخو بريك فشو على سريع فاهم ويكينج اكيد سويت للوي اتهب لزون كي جروفا سبريا بيلي كتلنا كو كان غاتا كماني كاري ساما كي لكن على ستون متواكو ناول من اتو هولوا ريبا بسيستون ويل او تشابيتي فلا وا ريبا ستون متواكو ke nkgonne motswaka mokgatlhelong wa boraro wa the biggest sport drive tsa go breakfast show o le sedia fan pejana mane ne re bua ka disama ka nnete ke re nna disama di batla go khutlela mane mo le mmalemalema a ditsebang tlo tlamela disebetse le SABC ga ba batla go khutlela mane mo mmalemalemalemang ba tlo tlamela basebetse le SABC ke a dumela sentse ba sebetsa fela he batle ba sebetse maemong ane a odimo wa re tseba rona re tshwere ntho botse ka zia khala mane ba ntse re bona ha ga tloela mo re bonang go ga o thusa baka hona le digeunyana tsa batho ba ha ga e tloela jwale rona ntse jwalo
1: le hore ha ba sebetsa le SABC ba tla sebetsa jwang e tlo itsetlea ka hore team ya bona ya marketing e sebetsa
0: jwang
1: ke nnete le hore ke ke be ra e balela
0: bafumane
1: o ka fumana
0: le sebetsa le yona fela ya
1: empa ha o sa gone ho sebedisa sebaka seo ka tsela e itseng
0: Botswana khaitsi ya ka nne disama ke tsona di gautse kholo tse rena le tsona Afrika borwa tsa di bini tsa rona
1: ai sama 25 khaitsi ya ka ne ke qetela
0: disama tsasa disama u tla o kena ka city fela hore ke disama million ya di buile ka yona pejana hore di bini bo golo ba di bini tsene di bitswa staging ha bayo batho ba ne
1: ke botata
0: ha re bone re lukisa jwang che kwa zulu datela ola thono patwa hona le tatana patwa a tumenga holo mmino ngone wa maskandi jwa le ba bangata ba ne ba sa gona kwa zulu datela no ntso pala mantho fela chata de tselena ntsa khutlo re nya bonga ake khobani bani
1: bonga on behalf
0: on behalf ake khobani bani
1: bonga on behalf
0: ana hona le mone ke emele metswalle ya ka ke ka re tlanyolwa le rona hona le ba bang ba ile ba bitswa ka ba le sipe
1: ayayayayayayayay
0: e tla batla re itukise ka re tla
1: ke dumela hore disama di tlo tshwanela hore di be le mokgwa wa go buisana le dibini ke a gopola zexbantwile o laka a e bua ntho ena ga segale ke gola ke le motse thago tse fetileng a bontsha gore ka nnete o na le ntho a sa e thabelang mme o dumela gore go tshwanela o be le dipuisano bakeng tsa dibini le disama Joale le ona ntwele ya hore ha o kenela di gautsena hona le ke dumela hore hona le boitlamo bo itseng bo tshwantseng o boetse ya benya ho hlompha platform
0: e ne rona go bua tjena go bane re na le history ya tiga di tseba wa ga tseba hore di sama di gona wetsang ga itsela motho a sa di tsebeng content ing influencer ha na yutlisisa jalo ka nna le wena re itlisisa bane ga ya tseba o tla bua ka summer 25
1: yeah no
0: Haitse
1: ya ka sama 2019 ke hopola hantle fela wa utla ke 2019 ne
0: yeah
1: ya fihla covid 2020
0: yeah
1: kuna le nthotsetsa hetseng ka nako eno khetse ya ka ha re re bohlophisi jwalwa kuna le nthotsetsa tse lemetseng tsengata ka lebaka la covid mme ho leka ho khutlisetsa maemo re tshwanela ne re thusaneng ka maano a hore
0: tsona fela di gautse
1: e be re ka etsang jwang nna ke dumela hore gaitse di aka di bine ha di kenela di gautse ka nnete hona le boitlamo bo itseng bo di bine di tshwanelang ho boetsa tabeng ya ho ba teng ha ba nominate
0: a bua nnete nna ka bzane ke sa makala ne ke tseba hatlo ba teng
1: ai khona khona
0: ye ke ne ke tseba ha ka makala ke ne ke tseba hore ka bza o tlo hapa
1: hayo
0: ya ba fela jwalo na le siko ai khona a re di femba teng ya
1: no tshwantse re bue tshwantse re shebisaneng gaitsedi aka re tseba di gau tse kholo di dreme re tseba di ama re tseba dingata di gau ka mane ka America gaitsedi aka ha o go boetsa hala go tlala di gao ibile
0: ba tsama le molemo
1: o tla o hlompheile gore ebe o mengwe kapa o thontse di gaontse ba di hlompa mme hape kada ba tsatsa nthotse ding ding ka hanyana go tshwana le ya moaparo ha huwa di gao ne ntwa mo aparo ga itsedi aka wa ela lo go no sa gathale hore Lil Wayne o tla ka dipijama ha kae
0: eh
1: a ona batho ba mosetse mo ga o ka nthwe batho ba ntse ba utlisa go tshantse wa pare wa pare tuxedo ke black tie
0: witse
1: yeah bo se bana ba tse ba hore mokokotlo o hlae ntate lengwele le be ka ntle gore la ho ka ba le dibinitse thago tsenne ke mang a natla apere nama
0: Lady Gaga
1: o natla ke ke selaga ka o fela a apere nama la ga sekwetse
0: ke hopola
1: ha a apere nama fela ke ba bakae ba bang ba ile mbare ere ho le mosetla nna ke wa ditlhakwana le mosetla ha ba isa le morao ntse ba hlompha mokitono nthana batla o yetsa o yentse bona hetse empa tsela ya ho apa nthotse di ntshwantse re di thibe di santsaneng di lenyana
0: ho sa le go tlobuisana le qwetha o tswa ka mona ka risa ke advocate mang o joni tontlantla
1: ya CEO ya risa
0: CEO ya risa go tlobuisana le na o sane tona di gautsena tsa ke tsa rona di gautsena ka nnete ya ga sa di hlokomele ha hona motho a tla tloa ho le kwana to di hlokomela tsena ke tsa rona ka o tshwanetse re di lwanele ka no le ba sa bua mafelo a beke ke nna na itshele o ba feta ka ofela ka
1: ba di nepe di
0: dale o ka ba tweak number 1
1: ya
0: le ke itshele ka
1: ba hona motho
0: ha ya hona motho
1: ala o bona ka di short pene che
0: ka ha busuka ha hona motho ke tla ke fitla ka di short pene
1: yo no ke bona o go tsi di string lo tong
0: Yeah, tsena tse kotsi.
1: O motse di song.
0: Yeah. Ntate mahakyo te ka kwa le mabedi wa tseba a holo a re sheba tsena tsa Sesotho.
1: Re bua le.
0: Ke motho re qoqa le yena a holo ntate mahakyo.
1: A ke re hopotse mmamedi hore Maduba ha na re tshaketse kwa no. O na bina.
2: Mamilela go ye.
0: Re ke nge fitile.
2: O ye.
1: Ka labohlano.
0: Ene le khatola pele ke ya ke labohlano. Khatola pele la radio. Monate pinela ke Maduba. Le Lady Smith the Black Mambas. September boy.

0: nawe itliba go romang e gantse ka puo le botshaba ba ha
1: ke mo so tlhontate
0: mamela nanane ya tshaba sa heno ha iphetwa mo ho le bonono ba sona jolo ka masolanka dikobo tsa basu ka go mo hlalefe le se di fm ke mo le
2: Shema papa bera betsetse le sefela betsetse go fanele tsora ya bo robong ya bo robedi e bile e sa ile mashoma mabedi a metso e supile ka bara ra ya bo robedi mme mona tipile na matuba le lady smith the black mamba zo bo temba bone bo temba bone le ke bone ma tota na siwe salama tota na siwe se
3: ban ke bemba stage ke bemba stage ba
2: bala ke dikaka pantate ba thini manke ke doctor mathini mahanke a holo a re shebile ditaba tsa puo ya sesotho ke motho re qotlang le yena e bile e ba yena setsibisa ro
3: tata mahanke go tsohle rao amohela manta ha o motle a o bana le monsena se se cha sa basotho
4: dumela tswa dumela le wena ba thokana le nna ke a le dumedisa bana beso le ba mamedi ka kakaretso
3: re a leboga ke a gola ge tle re qale gana mono rona jwale re se re keteka lemo se setšha sa basotho a ko tlalosetse mmamedi tle doctor mahanke nalane ya gore go tla jwang gore e be selemo sa basotho se qala kgwedi tse kana-kana pele go selemo se tlwaeleileng e le mathwaso a selemo se setšha
4: ke a leboa thwasa ga kere basotho ba sheba dinako ba ne ba sheba godimo ba sheba dinaledi ba sheba le godimo ba sheba tlhago ka kakaretso gore na e tsamaya ka tsela efeng ga o ka sheba gantle tlhago gore e na le dikarolwananyana tsa yone gona ja le jena ba bona gore re keta go feta nakong e batang gagolo yeo dintho kago fela di neng di ipatile le dinoa le eng kago fela di a ipata empa gona jwa lejena ga o tlhaela ka ntle ka mona o tla bona o santse o qala go ba go talanyana ga o ka sheba difate di fupile gaufinyana di tlabe di ntse dipalesa di tlabe di palesitse jale ka nako eno ba re jwale bophelo bo a qalega mme ga e baneneng bophelo bo a qalega ke nako eo selemo sa basotho le sona se qalegang ke ka tsela eo ba shebileng dintho ka yona mme nako e nngwe le e nngwe e na le se tla etsagala ka nako eno go na le nako eo ba tsebang gore jwale a lemo se qala tjena dipula di gaufinyana le rona mme ga dipula dina re a tseba gore ga re ya masimong mane re tla kgona go kenya dijalo mobung mme dijalo tseno di tlamele ka morago go mono go tla di tla gola re be le nako ya go kotua ya le go etla re be le nako ya go kotula pele nako yane ya maria e fitlha ga nako ya maria e fitlha go tla bajwa tsotlhe ka go fela di seke tsa phele empa ka morago go mono go be le meya ka morameya ena ya kgwedi ya phuto e le meya e tlhwekisang tsotlhe tse fetileng re kena selemong se setšha
2: selemo sa basotho e tsejwa ke rona fela ntho ya selemo sa basotho doctor mahanke kapa banna re se re ke rona re kgothometsang ntho ena doctor mahanke obane fela re dumela gore ke ya rona e ntse e na le nako ntho e bophelong bo re phelang go bona ya gore sena ke selemo sa basotho se
4: wa tseba bathokara ga kere jwale re se re phela re le karolo ya lefatshe le pharaletseng mme tswelopele ya bophirima e fitlhile ya re aparela empa gantlentle ka metlha re e re reng gantle re ga re a tshwanela gore re itiele ka gara letsha la tswelopele ya bophirima re ntse re lelwa re batla go tla ka botšhaba ba rona gore re tle re kgone go ikgopola gobane dintho tse itseng ka gare botšhaba ba rona di a re thusa re ketse motlhala ga re sheba gona jwale tšena re re ke selemo sa basotho re a tseba gona le dintho tsa botlhokwa tse e tsagalang re a tseba gore ke nako eo basotho ba reng jwale re dula fatshe re etsa meralo ya selemo se tlang mme bophelong ka kakaretso pele o tsela pele ka eng kapa eng o tshwanetse bula fatsitse meralo ke nako o ba etsang meralo ka ona ba re fa motlhala ono wa gore bophelong go na le yona ntho ya gore o tshwanetse o etse meralo go feta mono ga o ka sheba gantle ke nako eo ile ka ba le sefafane sa lebollo bašwanyana ba tsile se le banna lebollong ga ke bue ka kajeno lena lebollo wa kajeno le go yang bana ke bua ka batho ba bagolo ga ba keta go tswa lebollong mane ba boemong jalo ba gore ba ka kgetlha gore nna ba menyala mane ke nako eo digarebe le tsona di tlapang gagolo gobane basankana jale ba potoloa ke nako ya go kgetha ke tsela e sebedisiwang ke basotho gore jale ba lokile ba tswa selemo se setlha se qala re bone digarebe go a qala go futhumaga ka gona ba ka kgona gore ba tsamaye ba sa apara ka tsela e ba ititeletseng gagolo mmele ya bona e bonagale basankana le bona ba tle ba kgone go ba bona mme ke tsela eo go sebetswang ka yone eno
3: ai ntate morao ntsena ya ntho ga di sa tshwana morao ntse o bona basotho re se re keteka kamogelo ya lemo se setšha sa basotho ka tsela efe kapa sempa le taba e re e qoqelanang fela je go gopotsana gore go kile ka ba jwang
4: nna ke nagana gore bogolo ba basotho ebile ba sa tseba le go tseba gore go na le ntho jalo ka eo ke ka gona re lokelang gore re dule re ba gopotsa gobane ga ke re o na le polelo e ne ere ga o sa tsebe mo o tswang teng o keke wa tseba mo o yang teng le ga e ba re sebedisa calendara ena ya bophirima the Gregorian calendar empa nnete fela ko re ntse re tshwanetse re tseba gore na basotho gore ga o sheba gore pele re kopana le tswelopele ya bophirima re ne re phela jwang re ne re etsa dintho jwang ke gona male mo re yang tabeng ya go bona bohlale gore basotho kapa maaforika e ne e le batho ba ntseng ba ena le bohlale empa bohlale ba bona bo ne bo tsamaitswa ka tsela e fapaneng ke ka go ke reng ba ne ba sheba dinaledi ba ne ba sheba letsatsi ba sheba dihla tsa selemo ba sheba gore na dintho ka nako eno di etsala ka tsela e feng ga gona gore selemo kore go ya ka bona selemo sekekele gore selemo se qale re batla go bona tlhao le yona e re selemo se ya qala mme selemo sa segoa ka nako eo se qalang ka yona tlhao ga e ikamaganye le sone empa sa rona sa basotho ga dimela ditala di nyeoa mobung di bontsha bophelo bo botlha re selemo se ya qala jalo obane se ya qala e tla re kgodi e latelang yana o tla utlwa re se re re ke loetse loetse jale se ya loela wa bona ebe re emane mo dipudumo di tswalang re jale ke pudungwana ke ka moo basotho ba sebetsang ka teba
3: re tla ke re tlo e buang tate gobane ke o mametse ke ntse ke ipotsa gore go tseba taba tse ke le mosotho matsatsing ana go nthusa ka eng mona mo e leng gore dikgwebo di tla qala go gweba ka nako e itseng dintho tsa moruo di tla qala ka nako e itseng re le basotho ke dife dintho tse e leng gore re ka di momaganya le taba tsena gore taba ya gore selemo sa basotho se thwasaneng e boele e be le molemo o ikamahanyang le maemo a sejwalejwale fela re tla e bua ka letsatsi le leng ke a tshepa ke ntho e leng gore motlhomo re tla e sala morago gaufinyana la e ka ba beke e tlang fela e re re leboele nako ya gago Dr Mahanke se le nako ya chepate o sa tlhile a eme meemo
4: thata e re ke lebogente ke setela chepate fela ka gore ke leboge botlhe ba ileng ba nthomelela ditakaletso matlhono lo letsatsing la ka latswalo moobane ke leboge bataung gotlhe mo baleng teng ke a ba leboga
3: ntate tsatsi le monate
4: chepat
5: dikopapa le serie fe la kitchia part kacha
6: ha go le boya ho lo tle dj thwasa go le boya corporate joni to ka stana le the disco dance hey ya utlwa ya ke bataung ke ntate mahanke ke thwasa ke bataung che se ke ba file nako mamedi wa ka ke ba taung ba heso ba e re lekole moketeng ona mogolo ono tshwere wa dipapadi ka provinceng ya Free State wa di-sports awards mo teng go ile a kgethwa jwalo sports administrator of the year mme ena ile ya fua go Hende Marie Stradom wa World Fitness Federation athe newcomer of the year ilaya jwalo ho vie ye kruka ka modern pentathlon atika mona ka ho coach of the year ila fuya jwalo Marco McCraff ka aquatic volunteer of the year ile ho jwalo ho pule maile ho hlakong le leng hape ile ba tsena tsa indigenous games team of the year mo teng ile fuya jwalo harmonious khati team ati provincial federation of the year ile jwalo ho free state modern pentathlon me ke tsona tseno he mamedi ka ofela ka tsona ile ga qala o di bala mana ho re nya botshelela me ke tsena ge di coachetse ka re biaker ke tsa ka hetsena ka la bohlano Lions ile isa no dimole tlase le Boland me Boland ya tlabola Lions ka mashoma mararo ana le metso e robedi ho mashoma mabedi ana le metso e robong Crickwas ya botsana dipotso le Sharks Miki mona hae mo Crickwas ile a feta ka mashoma mahlano ana le metso e hlano seng letso 55 ho Sharks ka mashoma mabedi ana le motso o le mong ka mokabelo ke mo Pumas ile ka jalo le Stormers ya ba he mona mamedi Stormers Pumas ho hanfere ba Kubisa le go le banna bana ba Stormers ka mashoma mabedi ana le metso e robong ho di ntla tse supileng Mwawane kata tila tsepe he, kimo ufumana netri li tengi mo tenga blue bulls, ila nkana jolo li cheetahs. Hey, inele papa diya maata ena mamidu waka impa he, cheetahs, ila ikete ita ka blue bele, kama shume a tile tingana le mitwe meri, huma shume matano ana le mitwe meri a shopasane sa blue bulls. Mwawane kaso ka mafilo ngana beke, siki chodwalo, ka mkabelo, kia utakola jolo, likia ni ya la liga, Moteng he fumana re ine le papa ditse pedi ka mokabelo Alaves ene kopane le Getafe yaba ya fete he Alaves ka tse tharo ho noto papa ding yengwe ya bobedi ke Moteng Sevilla ile isano di mole tlase le Rayo Vallecano yabe lo re he ya fete Sevilla ka ntla tse pedi ho ntla ele nngwe ka sonta ke Moteng Racing Standard ile nka re tjolo le Villarreal yaba di papa la ka o lekana ka pedi ho pedi Pabrinya o katela ya maobane ka sonta ha ke mo Espanyol ila botsana di potso le hlopasane sa Levante me he mona mamedi Espanyol ila tla ya ipukeletsa nako e sa dumela ka hore nke di ntlhatse e hlabeng ntlhatse thago nke di ntlhatse thago 3 goals 3 points yaba ya feta he Espanyol me ha una le papadi ka jeno moteng he Deportivo e tla beng kana jalo le Elche ke yona pabrinya na eno e lengwe tsedintse e lentsa etsa hala ka mane ka UK empa hene di seka London e kgetlong lena bana ba le ba tswile qelele ba ile ka mane ka Wales ke mo teng ho ba palla jwa FA Community Shield mo teng he Manchester City ene kopane le Arsenal bompudi bana ba England e leng Arsenal ba ile ba paputla jwa lo Manchester City ba a ise dieta ka ntlatse tharo ho noto mabedi ke tsona tseno he tsene go phuthelletse tsona mante a ngwana wa ka jeno mme ke tshepa lona o dumela hore he ga boela ntse re hla hape re felletse o sane ka o tshepela go ona mohau le bana bana beso ke bua ka DJ Thwasa Comrade Jonito le the disco dance ke kere batho bana ha ba kopane jwalo ke ba le Sedi FM ka o tshwela hana go ena ya ntumela mamedi wa ka go ketle ke re mahase monna khano la pegetsa ha o di fule ntwa boholo boele bo e tlhana ke hape o sane o seng go tloa ka ora ya botshelela ka o tshwela ntumela ke dikopele Auckland Park
7: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Mukele, show me. Hey, go jetsa. O a tsaba rekana le sime e straight ne? Ka ke di side sim.
9: O ring na,
8: hantle tjena.
9: Wena dating app ne?
8: Hai wena, engwe ke a data ne? Engwe ke a holetsa. Ha engwe le ya matsatsi a iqethileng.
9: Yeah.
10: go bona hala ka o setepung tsa di network babes it seems o lefifing
11: hai bo o tsho jwang
10: chomi MTN ke yona fela sim e o e hlokang
11: o ha ke hloki di
10: side sim le letho hana drama ya di side sim ho hang
11: oh
10: hey motho a re side sim
12: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepeng o iphumanele data e theko e tlase meputso e mengatangata le menyetla ya o hapa MTN yiyo
13: Tembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
2: the biggest for the drive at Takwa Breakfast Show. Ntho ya Tyler, ke bona ba bothabetse ya hololo ka Gold Reef City ka mona. E bontsha lefatshe re hlile le lapeng wa gato.
3: E bohlokwa le ho yena.
2: Yeah.
3: E bohlokwa le ho yena hore e be wa kala hore industry ha ena mona.
2: He ke bona go dile ya hololo ka.
3: No, Tyler o moholo ka.
2: Hey.
3: Tyler o moholo.
2: Bona go dile ya hololo ka nnete le ka mo batho le gato le ke bona batho ba mmontsha lona like.
3: Ntwe ke ipotsang yona go rena ne re ke ra gona ba le Tyler le Shoma Josie kana go ile ngwana.
2: Ai Shoma Josie na saile. Wa bona mtho e Tyler yetsa Shoma Josie na saile.
3: Na ka nnete ke a botsa gore na hono ke ke haetsa hala. Hana jwale. Ha ke batlo re hole. O njwetsa hore sho majozi o ntsa ka se hutlele ho batsa maisi bona ba ramona ha
2: a sa batla le a le bu ke bana e reng ha le bua le bona hona le ba bolo be ke batse bang ba jwalo ha ba kill nick
3: o sharp
2: yeah ha ga tla ke batho ba ntwe ba u tlise bohloko ba jwalo ba bua ntwalo o bo ba le dinthotsa sa tsamanga thuli o bo ra le dinthotsa sa tsamanga
14: dimelang
3: Tole
14: jele le bua ka show majozi jele chepato o ntsa phela ke re
3: tsela
2: ba le botle fela jwalo
3: ya tsa le botse jo
14: ntsa ka tsake bana
3: ntsa le motle
2: tsa le motle Tole ntshwakale fela hle ke fitise bona mmamedi msantsi le utlwile delicious festival e kene tshebedisano mmoho le SABC jwalo mo ke tona o tlisa mino di jole fashion ho ba ba bangata ho phatlalala le naha ka lebaka la batho ba bangata ba SABC e kgonang ba fihlelela SABC yona he a fihlelana ena ka ofela jwalo ba re go na ka 10 le 11 emisa 2027 Kyalami Grand Prix circuit kamono me re tla kopana mo o tla ba monate ke tsena tsa delicious festival a ile e tlatsa tswiti SABC tswiti yes tulwane nga na le jwa mafelo a beke ana le bang tulwane
3: na sa ya di sameng ndi
2: na sa botswa
14: ne ke sa ya hletse
2: ke nna le bele
3: le bele ngwane
2: ke tsamo
3: se ke tsamo ye di sama di a se cha ye tulwane
2: o le tuli
14: ke ntse se cha bele o wa checha ngwana mme ya lebele le lisi
3: ai
2: le ba ntwetsa ba mponeng ba re monna kwa ene o no apego re feta hantle re feta ka ofela ka ke ga ke a lebo
14: ah o no di le ka tsantsa da mo ne mexico ai ba
3: Downtown ya Mexico ke uptown man.
14: Uptown
3: we that's got not downtown ya Mexico ya tlwa.
2: A ke ba tlwa ka tsona o se setlaka jwale ke jwanjwang fela ke itebohela bana beso o tshoke nana.
14: A go romela snape tle re tsebe o ba dipakile go.
2: Ala ke ba tlise ka re jwale jwanjwang. He he e. He jwale
3: ke kupile sene.
14: Ke nna ke a kopa hle. Ke a kopa.
2: Jale tse re bua le thwasa tholwana man. Ntho e ke hlokomela di bini mana di satla o tloka di gautsa bona mona. Ba busy a holona.
14: A se lebele. Tena lebele o tsanka hanyane.
2: He?
14: Ntho ya lebele o ska enka hanyane
2: batho. Batho ba khonofi.
14: O so le thata hona jwale.
2: E tholwana.
14: Pele ba tlhale ba nyuluwa ba be mafolofolo. Ai ke bona ke o hlile ho theuhile bo emo bo theuhile man
2: o tshole dibini di nalo hloka le
14: ene jane wena ba tuli wena thwasa ha motho a lokela ho fuwa gao a le siyo inkwa ke motho emo e batla isa fane ka moelelo motle man ha re sa
3: e bolaya ntwane e bolaya ntwane le ntwa hore di gaung tholwana di bini di dula moho le batho jwalo ka batho gore ke sona sebaka seleng re kgona bona di bini tsengata di kopane kana ko eleng
14: kana ko eleng
3: ba itletse le bona batlo batlo gaba ka nthotse ba gabang ka tsona wa ukhisisa jwa la hele hore jwa le di gautse ene le re tlo shebella dinepetsa bona screen
14: ai khona how to get if i ha isa na moelelo ha ile jwalo
3: ya ile mats fela ka le hlakore le le nna ke ipotsa hore ba rekisi ba boleng ba tsona ba ne pana Hobane ha
2: qala ka bo
3: ba gona ne re tseba di sama ha di tla ho nona le nthwane
2: ho
3: tloa ho mokete wa phatlalatso ya ditlhopiso ho ya ho phatlala mokete wa phatlalatso ya di nominees ho fihlella ebe ke di vote ka mora mono di bini di atswa di a kena di ya mo di a le moemona di a thauta voteleng hey ke tibang tibang ka mona ke ba hlophisi ba tlotlalosa go selemon sena re sebetsa le bomang le lebelle hore simi ka ne re tseba
14: jwang jeno ne ba le dithutse batho ba ba ipotsa gore ke di sama
2: e wa bona botata ke bo
14: bona bua ka ka tsona
2: o na le batho ba bangata nna ba ne ba re kwa tsiba re ne re sa tsebo re ke di sama mafelong abe ho bolelang hona le mona le bothata kgaitse di yaka hona le mona le bothata thule botwana di eme jwang ka jeno
14: ke le baba na beso ka jeno di tabeng tsa batho ba qhadileng re tlo bua le morutwana ya sa utlwing ka ditsebeng empa hona di thusa kutlo tse mothusang hore a etse mosebetsi ona wa hae o a o ratang wa public speaking. Telemon he re tla ba le sekhutana sane sa batho ba batjha ba ikemetseng mo re tla ke re bua ka mosebetsi wa hao wa pele. Mme ntle le bone he ditabeng tsa bophelo ka jeno re tla ke re bue ka batho bana ba kulang haholo ba e leng hore motho o dula a le betheng o fumane a se a tswile diso. Mmele ona kaofela le sitwa le ho motshwaro a opelwa mmele kaofela jwale ke yona ya re tseba ka di bad sauce jwale re tla bua ka yona taba eno tsa tsine na he ho bophelo ke tsona bana besotse hore di tshwereng ho itlhabolle ke le buile haholo
2: ke se budi sene se tshonne sena thwa sa a gona ho ya di sana ke yena tshilo jo
3: ke ne ke mametse
2: ke yena tshilo
3: thata pa ke ne ke mametse
14: le le nne si yo ne ke se lebele
2: sene se tshonne ha fihla ka ma ale bo siya se ba le baholo ba ja ka ofela ba jete ya bo ra utlisisa
14: a wa bona te jo
2: a ke tuli
14: le
2: bile tshwana ba tsama fela ba tsotsa ga le ya bo robo
15: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
16: Sai ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Nutrific Cornflakes 1.2 kg le Whole Wheat Biscuits 900 grams. Bo bebe ka 99 rand. Geodrop Fat Spread Bread 500 grams e taro ka 36 rand. Reka ka 1500 rand o fumana 3 gig Boxer com data mahala.

0: o le Sedi FM. Sebe le tswe ka mantla le Sedi FM station. Se ratuwa ke nna le wena. Ha tsira ka tswe se bua le motswalle mong wa ka mona Bonsi Modise Bonsi.
1: Ke ka tao betswa ke letswalo
0: le. Ke le khomo le leholo hampe ka vale ka mana. Nna ntse a le parliamenteng jwa lo sale kae kae.
1: Hada.
0: Ha tsira ka tswe ntse tsa hore. Bana ba mosebetsi mo le rona wa mehleng mohlo wa mmile
1: ba babedi
0: ba babedi ba ile ba ame a kotsing ya koloi ba hlokaga
1: mafelong a be
0: mafelong a be
1: khata ke utlile taba ya kotsi ena maobane ne motho a njwetsang ibile ba ile ba isa thapela fela ha bua sefane salela anhlalusetsa ho etsa etse in sharp book khada
0: batho ba tsiba thotse bohloko ka lwa imotsiwa monna ga tsebe re ka reng a ga tsebe ngwane so ka nnete ka nnete ka nnete ka nnete
1: he monna matshidiso mana
0: Thank you, man. Thank you, man.
1: A re jwale bana ba babedi ke bana ba ntlo ile nngwe ke bana ba mo
0: athe ke bana ba mohlobo athe ke bana
1: khada
0: ai bo hloko khaitse ya bo hloko hloko
1: hey mama di go tshwarela o kwa lana ne o ka ka ditaba tse bohloko ha kana pepe o a a pepe mama di nna ke monono ka monono Monday ai re tla kopana o sa
0: a re kopane ngedi o ga pheo sa no ke botshelela o fitlhelo re ya bo robong Antlo ba hlora ke bo bonga tsa ra bo di taba ge di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: ditaso, masatsi a maria a makhutshwanyane, mme seo se bolela gore hangata le tsamaya lefifing. Ha e ba bakganni ba sa kgone go le bona, maphelo a lona a ba kotsing. Aparang diaparo tse mebala e kganyang kapa tse bonagatsang kganya, eketsa ka methalo e bonagatsang kganya mekotleng ya lona ya sekolo, mme le sebedise torche ha le tsamaya bosiu. Ha go kgonega, tsamayang le sehlopha. Go bonagala ha sekgetho fela ke tshireletso ya gago. Bonagala, mme o boloke bophelo ba gago marigeng ana. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naga la Dipalangwang.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso, Lesedi FM.
2: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le motso le mong ka mora hora ena ya borobong. Tshebeletsong ya hao ya Lesedi, re ke lebohe kgalala ya rona. Ke o bitsa kgalala hobane o re ngoletse wa kopa dipina, jwale o kgalala ya rona ho seng hona ho itlhabolle. Ratang Maria Mosolotsane ka mora ka Phil Jones Kroon. Re a leboha ke Ramolotsi. Dumelang hle Ramolotsi Phil Jones Kroon. Dumelang le phetse hantle. Re a leboha ntate Moruti Mafojane o tswa ka mana ka Phil Jones Kroon. Watla metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ena ya borobong. O tswa teng Phil Jones Kroon, ntate Moruti Serei Mafojane. Re ele bo watle me le wena o ka tshwana le ena wa qala pele ka lentswe Cup, ebe o kgetha dipina tse pedi tsa soul kapa R&B, o di romele nomorong ya rona ya WhatsApp. Rona re tla etsa mosebetsi. Mabedi motlhe gopola tlhe metsotsong ena e mashome a mararo ka mora gora ena ya borobong. Re tla kena senwelong sa tumelo. Ei, batho le thwasa la bua ka taba ena e bohloko e tlhagetseng mosebetsi mmogo le rona wa mehleng, mohlo wa mile pepi mile. Ei pepi mile, ai ya ba re sulafaletswe ke letsatsi la Sontaga. Ai kone ha hona motswadi ka nnete ya lokela mo phutha stopo sa wana hae. Jwale ha ba le babedi pepi mohloa. Ai pepi man, pepi re santsane re oka maqeba a eo ineng e le mosebetsi mmoho le rona, ebile e le technician mona lekgotleng la kgaso la Afrika Borwa. Ya sebeditseng le rona dilemo ka nnete, ntate Tello Skekete Nhlapo. Re santsane re roka bohloko bo re butlileng ka ho hlokahala ha Skekete. Jwale ho se ho hlatsena tse bohloko tse hlahetseng eo ebileng mosebetsi mmoho le rona, mohlo wa mmele. E ne e le mohlophisi wa mmino kwano ho Lesedi FM. Pepi ba ha Nhlapo, pepi ba ha mmele. Pepi man. Yo. Ya, mamedi motlhe metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ena ya borobong. Re tlabe re kena senwelong sa tumelo. Re se tlisetswa ke ntate Moruti Serei Mafojane. Me ka jano he ntate Moruti Serei Mafojane o bala bukeng ya Matthew kgaolo ke ya 19:9. Temana ke ya 20:1. Matthew kgaolo ke ya 19:9. Temana ke ya 20:1. Re tlabe re suthela ntate Moruti Serei Mafojane. Mme hang fela ka moramono he metswalle ya rona ya tsohang le bona ba teng. Ke tla ke ke beetsebe ke utlwa gore na tsatsing le ba re ba tshwereng ba na le o nsebesebela je. Ba na le o nsebesebela jena. Ba mpolelele gore thulika jeno he re tla tshwara tsene ke tlo isa tsebe ke utlwa gore na ka jeno lena he ba bua kang. Mahlabogolo a shebile ka mana ka sebokeng se seholo sa SADC ka mana ka KwaZulu Natal. Me wena mo mamedi motle ke seboka sa bo 46 sena se tshwerweng ka mana ka KZN ka mana ka ICC Durban ICC. Me mosebetsi ke wa moholo ka mono. Wa tseba ka nnete ke ntho e ntle ha dinaga di kopana, mme go be le tshebedisano mmogo eo re lebelelang gore ditholwana tsa teng di tla tlisa katlego e kgolo dinaga tsena re tla una molemo re le baagi ba tsona ka mora hore seboka sena se fihle pheletsong re thile tsebe re tla hle re mamela hore na dintho di tsa matsa majwang me wa tseba he re ke seboka sena sa SADC ke dina hatse ka bang le shime le metsitseletseng ka ofela rena le Angola rena le Botswana rena le sebaka se tswana le Democratic Republic of Congo rena le Eswatini bo le Sotho ba teng ka bono Malawi ke tsedintse dina hatse teng ka mona hem bo Namibia bo Mozambique Africa borwa bo Tanzania Zambia jwalo jwalo mo mabindi motle re tla hle re bona hore na ditaba di tsamatsa majwang tsatsing lena hem me re tla ne robe se hlohlolong sa ditaba tsena re metso sonyana he e mashume a mabedi le metso mehlano ka mora hora ya borobong re nke Deborah Fraser a moya wa hae o phumule ka khotso dikhokhele.

ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna letso la Modimo leo re le fumanang evangeding ya Mateu kgaolo ke ya 19, mme re bala temana ya 20 a nang le motso o le mong. Mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane e baleha ka tsela ke ena. Jesu a re ho yena a o rata ho phetheha, eya o rekise ka tseo o nang le tsona, o abele bafumanehi, mme o tla ba le letlotlo legodimong, o ntano o tla o ntatele. Lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona, ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, re kopana le moruti ya molemo, re kopana le Jesu, a kopana le motho ya ruileng, a bitsa Jesu ya molemo. Ke ka nako ena eo Jesu a reng ho yena, nna ke molemo, ke Modimo fela,

ya inotsi ona le tsohle empa o khathatswa ke ntwe le nngwe ya ho rata ho kena bophelong bophelong o bua mantsi a reng ho Jesu a ka etsa jwang Jesu o re ho yena o boloke melao o re ho yena ke melao efeng Jesu a mmalla yona melao ena mohlanka enwa ya ruileng o bolella Jesu o re melao eo kaofela o e tseba ho tloha bonyaneng ba hae ho fihlela nakong ya leng ho yona Jesu o re ho yena ha o rata ho phetheha hobane o tseba tsena tsohle ebile a o mpolella hore o di tseba bonyaneng rekisa ka tsohle tse o nang le tsona o abele mafumaneng e momamedi ya ratehang tshebeletso ena e kopana le batho ba nang le tsohle empa ba sena Jesu ka hare ho bona ke nakong enwa eo motho ena a kgathatswang ke hore o na le tsohle empa bophelong ba hae o hloka Jesu Jesu o re ho yena rekisa ka tsohle tse o nang le tsona o arolele le mafutsana e momamedi re fela nakong e thata eo mafumanehi le mafutsana a lebetsweng ba bang ba rona re ba feta fela le a re ya kerekeng sonta se seng le se seng le a re ya thapelong ka labone le leng re tshwere dibaebele tsa rona empa e teng ntho eo re hlokang ho e rekisa le a re tsamaya kereke ha re ya kgomarela Jesu di teng dintho tsa lefatshe tse di kgomaretseng tseo mina thokwareng ke dintho tse nathwang fela Jesu o tlile ke molopulli e ngwana weso ke a o bona empa e teng ntho eo tlameleng o e rekise o e fe bafumanehi o rue bophelo bo sa feleng a modimo a o etse hantle ha o fa bafumanehi o ba kgathalla a mohau wa morena wa rona Jesu Kreste lerato kopano le matlha matshitsemo ya galelang di be le wena ka Kreste morena wa rona amen.

0: dipina e monnate ka nnete. Dumela hle bana ba ka bao ke ba rata.
1: Dumela mme Matshepi.
0: Le phetse jwang ka jene?
1: Re phetse ntla re tsi wena mmago.
0: Hey! Re phetse bana ba ka. Le ka jene o na le pale e monnate eo ke tlang o le phetela yona.
2: Ke a kgolwa gore pale ya ka jene ntse e tla ba monnate jwalo ka tse dintse fetileng mme Matshepi.
1: Nna ke se ke tatetse mohlolo wa ka jene mme Matshepi.
0: Go lokile bana ba ka. Pale ya ka jene ke e bitswang bina.
1: Mme Matshepi. Go bina ke mokgwa o mongwe o ikgatholola maikutlo mme Matshepi.
2: Ke ka go nna ke binelang setlhopha sa sekolo mme Matshepi. Mme sekolo sa rona se se se hapile mogope e mengata ka ditlhodisano tsena.
0: Ke a utlwa bana ba ka. Mme ke a thaba go utlwa gore le lona le nka karolo diketsagalong tsa sekolo tse tshwanang le tsona tsa ditlhodisano tseo tsa mmino. Jone ke nako ya gore re dule fatshe mme le mamele pale ena gobane e a qala. Kgale kgale kwana go ne go ena le lelapa la dinonyana le neng le rata go binela monna mogolo ya neng a ditswa setulo. Di ne di mminela ga a phethola mobu, di mminela ga a le mapeo, di boela di mminela ga a di fepa dijothollo tseo a di kotutsing. Go tloga o seng go fitlhela mantsiboa di ne di bina. Mmino eo e neng e le nonyana e nnyane go di feta tsotlhe e ne e sa rate go etsa dintho ntle fela le ga go ena le moputso bakeng sa seo. E ne e le yona e dulang e tsoa morago e be e tla kopa tshwarelo e sa qete e le ga e qoba go etsa mesebetsi e itseng ya lelapa. Gape e ne e sa rate go binela ntate setulo. E ne e le ka nako eo monna mogolo a fang dinonyana tsena dijothollo moo teng o neng o tla bona mmino e theoela fatshe go tla ja mmoo le dinonyana tse dingwe. E ne e bina fela ga mpa ya yona e se e tletse. Mme nonyana o ile a re
3: mmino
4: mme
3: o lokela go thusa ba bang le ga o sena moputso ngwanaka. Mogau o gatlhamela mogau. Ngwanaka.
2: Nonyana ena e tshwana le bana ba bangwe ba batlang tefo ga ba entse se itseng malapeng a bo bona mme Matshepi.
0: O bua nnete wena kananelo ngwanaka. Ka nako e nngwe bana ba etsa dintho tse sa tsibisagaleng. Le ga o le jalo bana ba ka ga re tsweleng pele ka pale ya rona. Empa mmino o ne a tlhile a sa mamele sena seo mmae a mmolelelang sona. A nna a tswela pele ka boitshwaro bona ba gae bo bone.
1: Go bona le ka mmino a tlhomphe melao ya lelapa la bo mme Matshepi.
0: Le nna ke bona jwalo tlhone mme seo ga se setele ka nnete. Le ga o le jalo bana ba ke ga re tsweleng pele ka pale ya rona. Tsatsi le leng pula ya sefako e neng e na hampe ile ya senya dimela tsa ntate setulo. Ga dinonyana di fitlha polasing ya hae tsatsi le latelang. Di ile tsa fumana a hloname ka baka la tshenyeo ena. Dinonyana tsena di ile tsa qala ho bina. Ha setumo a ntse a phumula dikgapha mahlong a hae, o ile a re.
5: Ke maswabi. Nke tse ka kgona ho lefa dijothollo ka jeno. Sekgola se sentse dimela tsa ka.
2: Ke hore re se hlole re binela monna moholo enwa hape.
0: Tsatsi le latelang mmino o ile a tswa a fofa ka hara sehlaha sa hae. Mme a qala ho sheba batho bao a ka ba binelang. Ha a fofela haufi le motse o montjena, o ile a bona sehlopha sa basadi ba neng ba ntse ba hlatswa diaparo tsa bona mabopong a noka ya mohokane. Mmino o ile a qala ho bina.
2: Ao mmino, ke bona fela o itshenyetsa nako ka o binela batho ba pela noka. Metsi a etsa modumo o fetang pina eo ya hao. Tlohela.
0: Kananelo, mohlomong ba e utlwa hle. Le ha o le jalo, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Empa basadi bana ba ne ba ntse ba sa e hlokomele le ho e hlokomele. Jwale mmino e ne e kgenne ya ba e fofela nqa ya motse. Mona ke moo teng ileng ya bona dikgoho ka hara hoko. Di ne di le kgolo, mme di ne di ntse di kobola dijothollo tse neng di lefatshe ka hara hoko ena. Mmino ile a qala ho bina. E hopola hore dikgoho di tla bina mmo le yona, empa dikgoho ha di a ka tsa bina.
2: Dumelang metswalle ka dinonyana, ke a bona hore le na le dijo tse ngata. Le di fumane kae?
0: Kgoho e nngwe ile ya re.
3: Rona re dikgoho. Monga hoko ye ke ena ya re fang dijo.
2: Nna le lokela ho bina hore le fumane dijo.
3: Hobaneng? Ha ra lokela ho bina. Monga hoko ena o re fa dijo hoseng ho hong le hong. Le mantsiboya a mang le a mang. Re sa di kopa.
2: Ka nnete le lehlohonolo. Rona le ba lelapa leso re lokela ho bina ho fumana dijo.
3: Atjhe. Mohlomong ke lona le lehlohonolo.
2: Jwang?
3: Bona mona. Ha o motho ya ka le thibelang ho fofa hore le ikele hohle mo le batlang ho ya teng ka nako eo lona le batlang ka yona. Rona ha ra dumella ho tswa ka mona ka hoko. Ga ba tshwaro. Ka nako e nngwe, monga hoko e. Ha o tsebe setlo sa retsetsang sona. O nka mahe a rona e be ha a kgutlise. Jwale rona re tla qhotsa mahe a rona ne neng re be le bana ba rona. Re tlhoka ditsuonyana tsa rona le rona.
0: Le pele mmino a ka botsa dipotso tse ding. O ile a utlwa ntho e nngwe e otla hlooho ya hae. E ne e le sehlopha sa bashanyana. Jwale mmino ke ha ho eletsa.
2: Tja! Tja! Ba mpata ka majwe!
0: Mmino o ile a otlanya maphio a hae ho fofa. Ka ha jwale bashanyana bana ba ne ba se ba e lelekisa, mmino ile a leka ho fofela sefateng se seng seo ba lelapa la bo ba neng ba le ho sona. Empa ke ha tsekela ka baka la ho otlwa ka lejohlong. Ya ba mmino o bona seratswana sa setumo. A fofela ka hara sona ka kgopolo ya hore ba lelapa labo ba teng moo ho mo thusetsa.
1: Mme Matshepi, jwale ke sa rata sena se etswa mmino Mme Matshepi. E se ka ke mmutlo wa dintjeng.
0: Ahle, sena se etsahalla mmino wena Hloni ha se monate ka nnete. Le o le jwalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Empa ba lelapa ba ne ba se teng moo. Mme bashanyana bona ba ne ba ntse ba entse lerata le hona ho mmetsa ka majwe. Jwale mmino o ne a bona hore ena he ke pheletso ya bophelo ba hae. O ne a lakatsa eka a ka be a sa fofela hole le ba lelapa labo. O ne a lakatsa eka a ka be a ile a hlola le bona. Le hona ho binela setumo letsatsi le leng le le leng. Mmino o ile a ikutlwa a wela fatshe ho tloha hodimo marung. Ka yona nako eo, ke ha setumo a etswa ka tlung ya hae. O ne a bona sena se etsahalang. Setumo o ile a bua a hweleditse ka kgalefo a re.
5: Tlohella ho lelekisanong yana ena!
0: Yaba o potlaka ho ya sheba mmino. O ile a fumana mmino a wetse fatshe a ntse a idibane.
5: Oh, tjhebo! Nonyana ya batho. Oh, ke sono.

0: ba Afrikane maikutlo are.
1: Ke ka jwale.
0: Ka o makala ho hulu mmino o ile a utlwa lentswe la mmae. Yena o ile are.
2: He, re tlile ho binela Setuma. Mme ke mona go fumana mona. Setuma ke yena a re tlisitseng mona ho wena. O etsaetseng. O fihlile jwang mo?
0: Mmino o ile a phethela ba lelapa labo gore o ile a ya mahaeng. A boela ba phethela le ka tsa dikgolo le lekiswa ke bashanyana. Qetellong o ile a bolela ka moo Setumo a ileng a lelekisa bashanyana bao ka teng.
1: Ke maswabi ka boitshwara ka tsela e sa kgatlhiseng. Ke ne ke sa lokela go lebelela moputso bakeng sa o etsa hantle. Ke mona yena Setumo o nthusitse ntle le tebello ya letho.
0: Ya ba go tloga tsatsing leo, mmino o tsoa hoseng. Ho hong le ho hong, a etsa mosebetsi wa hae wa lapeng. Ebe wa tsamaya mo le ba lelapa labo go ya binela Setumo. Nakong e se kae ke a Setumo a se a ena le dimela tse ntšha mo le dijothollo bakeng sa go di arolela le ba lelapa lena la bommino. Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa botlhe le ile la natefelwa ke go mamela lenaneo lena la rona la kajeno. Jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhono. Lebitso la nonyana e neng e sa rate go mamela mma yona mo paleng ke mang?
1: Ke mmino mme Matshepi.
0: Ke gobaneng ha mmino a ne a sa rate go binela Setumo?
3: Ke gobane o ne a batla tefo ka nako tsotlhe ha e ntse ntho itseng mme Matshepi.
0: Go ile a etsagalang ka mmino ha a ne a tswile go ya binela basadi ba neng ba le nokeng.
1: Ga basadi bao ba neng ba le nokeng ba sa motsotele, o ile a nka qeto ya go ya motseng o mongwe o gaufi.
3: Mona wila tena le dikgo tseneng di le ka ga hoko mme di na le dijo tse ngata. Jwale mmino ona batla go tseba tse ngata ka gore na ho na le so di se entseng gore di fumane dijo tseo empa ho ne se letho mme Masepi.
1: Ke ka yena nako ena mo basanyana ba ileng ba qala go lelekisa mmino le hona ho mmetsa ka majo. Mme le leng la majo ao le ile la mo otla hlohong mme Matshepi.
3: Empa ka tlhono le wila fitla a wela Setumo eo e lenyana ileng a lelekisa bashanyana bao mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle.
4: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana. Ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle mme Matshepi.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mamidi emene metsoso kamra hora ena ya leshime ke le kare a kontumele voice note 0797585066 re ke rutle re ke re bue ka dintho le tshwarisa baganni ba dikoloitsena tsa sechaba mathata wa tsiba le batshwarisa mathata hosani ebe le ba bona ile batho ba babi empa ha sentho tsentle tseo batho ba dietsang ka hara dipalangwa tsena tsa sechaba jale ke botsitse potso ka re mo mamedi wena o nahana ke eng e amohela hang ke dintho di feng tseo e leng hore batho ka nete ha ba lokela ho dietsa ka hara dipalangwa tsa sechaba hona le motho mona re dumela hle tuli ka hara dipalangwa tsena tsa sechaba ha wa tshwanela ho ja ha wa tshwanela ho nwa ha wa tshwanela ho robala batho ba rata ho robala ka hara dipalangwa tsa sechaba ha wa tshwanela ho rwakana ka pa hutsuba are kya kopa hle motaung e ka re batho bana ka nnete ba ka tlohela ho etsa dintho tsena tse re phoqang ka hara dikoloi tsena tsa sechaba re kutlwe mo mamedi mo yena hore
2: Thuli baby dumela ke mme maki ka mona ka phomolong Bloemfontein jo Thuli baby wa bona e ya di local di taxi tsa rona tse tlwang to go bontsha tanka le kitchen jo ene ka ba ka lokisa tabena ya ho patala ere motho ha o kena o patale go ba ni taxi ha e kuri ya khutla ka wena nne o kire motho mong ha patala ha e fihla pele kwa taxi driver khona e bonang hore shelter ya short e khutla ka wena nne o khutela toropong kana kwa sa lutho wela o se
3: taba ya hore ha o dutse tulong se ka pele ebe go ena jwale a tlamehang go bala tšhelete ya bapalami ke yona ntho e tleng sa ntshwareng gantle ke a
1: leboaderakolo pala ba ka pele jalo ko wena o balang tšhelete a gae a se mosebetsi wa ka ga e ntshware gantle ke a e bona
4: hello tools yo nna tholwana ke lela ka taba ya notai e taba notai wena Thuli ka ga dipalangwang tse tsa setšhaba ke mathata ko jwetse le ya dijo gona batho ba batsho nna the most ya gona ke bona ge le bohlaswa ko jwetse ga o qeta go ja ntho o se o e latlhela gona moo mo o dutseng teng moo o se bakile bohlaswa chepisi di-taxing tse dingwe the most cheap Thuli di-chepisi di mamareditswe moo atlhe Thuli fe jo atlhe atlhe yo thank you Thuli o bua le motshedi semagope ka senekana
5: Yo Thuli. Hai. Ka ga di taxi. Ke kopa fela e le nngwe tseo tse ding ya di bona ka ofela. Taxi ke public transport. Kopa motho a tlose mathata a ska tlosa mathata hai a tlisa ka ga taxi. O kene ka ga taxi ga o gwatha go neletsa tšhelete. Yo! Ska hlatsa motho. A ska hlatsa bana le nthweo. Ga o fa o ba le tšhelete. O fe driver, iska distepa driver a kgone go gannela ge be safe. Mara batho ba bana le dimotsi ka ba ba tlapile jwang batho ba modimo. Ke pule ka cross tata mona mozolo.
1: A ntate pule.
6: Hey Thuli, hey ha in the borayo. Lana baliswa imali, then ke ngoku wena mntu balisa imali again uphinde ubhatale. Ewe at least xa ubala tshelete ne, but ube ungazobhatala uhleli front. Imathatha ntwini. Ngibona nali tebo mona public is.
1: Jo, ayi la utla he balla ka ntwe ya ubala tshelete.
7: Thuli, kumela hle mutami, kumela hle mme. Hai, kani tsohle ke a di bona. Ga se ke ba molaime ya boroko. Boroko ke ntho e itlelang fela, ebile boroko ga ona bothata. Tsohle ka ofela tsa utsuba, tsa ona majwala, tsa etsa ntho ka ofela le go telela. Hai, kani tse ba ka di hlaola ka thoko, e seng boroko. Boroko ke ntho e itlelang fela, ke ntho e hlotsweng.
8: Dumela Thuli le kae? Re teng kae? Jo, mathata a di-taxi. Mathata a di-taxi a mangata haholo hampe mme. Jo, ka nyonya. Teng ha o tsamaya long distance ho ya bo Limpopo kwa. Re kile ra ya re ya Limpopo lefung. Jo, ya ba moshimane o tauwe ka taxing. Ya ba moshimane o ntsa hotela ka hara botlolo eo ana a. Ntsa sisetsa ka ga botlolo eo ana a qetile ho nwa jwala ka yena ha qeta neletse batho ba lahlele ka fester e batho ba modimo a sentle ntle re etsang re le batho mare le di-driver le tsona di tsebo bua le batho hantle ke mohlokwa lebitso mona tree rivers bye o danko
1: bye
9: Thuli, dumela, Thuli, ke sarara makatsa ka botshabelo. Jo, ntho e nna ke sa e thabeleng ho dula ka pele taxi. Ha ke thabele ho dula ka pele ha ke le ka hare ho sepalangwang sa ditjhaba. E nngwe e ke sa e thabeleng ke jwala. Jo, jwala, jo, dinotahi tse ka hare ho dikoloi tsa dipalangwang. Jo, tsa ditjhaba. Ai le Thuli a se ushaka.
1: Jo ushaka.
10: Hi hi Thuli tso hlekya di bone ke a di bona nkutla Thuli ga gona ntho e ke nyonya jolo ka mme ya tsamana le ngwana aba gatile fatshe aba fitlang ka maotwana a shebisa ka mo wena ngwana o ra a o raga Thuli aba ja di zimba ngwana tse red aba ja ice cream aba o ka tla ka tsona mma ya ba sa ba o sheba fela tetsa itshebela kwa le hantsa o ra jo la mo beile mo go di magae ai ai ai ai ya di bona tsohle tseo
11: a u tsuli mmela le ka ya buswa ka ha re teng tlo tsoga mme mafundo ka mona ka tloka ka mmakwane a ha ka ga iswa ga handle bo hlaswa ba di tekisi bo hlaswa Plaza, kana go re blame ya batho ba di taxi kana go le bona fa na ba re tswaga hantle hey bohlaswa le jwala le jwala thank you Thuli
6: dumela ausi Thuli dumela Thuli baby yo batho ba harune kana le mathata mangata hambi nna ke bona ka ausi Thuli bohloko go motho a be le kolo ya hae ba ne jwale batho ba di taxi go ya ka batho ba gone e ka re bona se batho ha go lo driver tsa gone ha ga di tshoga hantle ho hanga o se thule
12: moni Thuli nna ke rata ho dula ka pele ya ka ka ofela ke ba le driver chelete ke mo fetch chelete e feletse ka ofela empa di chelete ha ditla ke kopa o se ke wa ngwatha ebile mazatsinga na ke di khwantsha mahula ke re beha chelete mona maharing space seo o tshore ke batho ba bane ke batho ba raro ke motho a le mong ke batho ba babedi ha ebe le gore e feleletse ke tla e bala ke bele ka thoko ha e le gore e batla change le teng ke tla e change hantle fela se ke wa ngwatha ya ke Vaseline jo
1: jo hi Ai khona mo mamedi ai nela ntse isa fe. A re skela mkhwata ha ke ndweno e khwatuang. Yo, ai that's why I like le keneng le zakwe inkomo. Yes.

0: Dalibuya sebele soki ya hao ya lesedi spirit le notando mamidu motle ke emetso so ele shumele mse supile nga pele horra ya le shumele mtso mong re kena khutaleng sane mo re buang le batho ba batjha ba ikemetseng hore jalo ka motho wa motjha ke wena eno tso sekolong ha o re papa o so fumana mosebetsi ho sebetsa kgetola ha o lapile re ke re utlwa fela gore na o ile wa ikutlwa jwang o qadile ka eng bophelong ba gago dintho di tsamaya jwang gona jwale 0860003084 lesedi FM mo mamedi dumela lesedi hello me o be go jwang ha monate mogatiwa
1: ke bitumelo le gegeng go tswa ka mothabantsho
0: ya tumi
1: ya metuli na ke simula ke sebetsa ke qadile ke sebetsa Siphimo Primary School Thabantsho Zone 1 ke le educator assistant ya metuli ine le mosebetsi o ke ne ke sa o lebella a holo jwang e se lekala le ke ne ke le go lona empa ke le ka ipona ke le lesonolo go qala ke le go sebetsa mono sekolong ya metuli
0: Jale, unkile le motse kae mo?
1: Ne le mosebetsi wa contract. Ne le contract ne re assista ma teacher jolo ka mosebetsi o le mongata. So re ne re thusa mo sekolong. Ya nne thusa.
0: Wena o ne ithutetseng?
1: Nna ke lekaleng la agriculture ke molemisi. Ya ka dithuto tsaka.
0: Empa o la fumana monyetla. O sena mosebetsi.
1: Ya methuli.
0: Ya ba o nka fela ho hlahang hore fela ka nete bophelo bo ne botsole pele.
1: Ha ho lokile ke bona ile ke le sonolo ne ke batla mosebetsi. Ke thatse ka nete ya methuli.
0: Jale ntso le contract e nyeo ka pa o ile wa fumana ho hong ka muramo.
1: Ka muramo ne ke la ka ho wa ka fumana ho hong. Empa he ila ba mosebetsi le wa nthusa because next time be interview ke ke ntho tsenga ka mosebetsi wo ka qala ke tsiba hore na ha o sebetsa le batho o kopana le batho ba farologaneng so ke ithuta ka batho le o sebetsa le ka bana ka ho lwa next time o sebetsa ka bana ba foundation phase Siphimo sekolong ya methuli
0: ke rata ka mo o beyang ditaba tsa gago ka teng e o thusitse gagolo no sa tsebe le gore
1: naga
0: o lo botswa dipotso tsa mosebetsi go botswang go batlwa eng ntho tse jalo moputso wa gago wa pele o entseng ka one o entseng ka moputso wa pele kele
1: wa pele kela ka gopola malome wa ka ka mofa dikinyana pele ke qala
0: Bikinyana sa ntse mo fe ka ofela bo malume ba fumana mogolo ka ofela pe.
1: Ke la ka botsupulela ke re ke mo hupule ke ka molibala
0: pe. O fumane mahlonolo. Ao re le bo jale o ka re mohlomong tshebetsong yena ya hao ena king e o isupa ngore ena ke ka lebaka la tsheletentseng ke ifumana mosebetsing ono wa ka kile ka qala ka ithekela ho itseng o la ithekela eng mohlomong.
1: Methuli jalo ka ke le motho wa temo ke la ka ikalelanyana ke bona ke ifumanela jwang dithusi tse tla nthusa gantse ke sebetsa ka ditho tsa temo tsaka ifumanele o fuise dintho tsa temo tse di nthusa le fandaga go botlhokwa gore ga o qala o fumana salary o bone o investa kae go sane o gopole mo o qadileng teng
0: Gel re lebile ho lo utla pele ya pele re ola ka le tsama hlonolo.
1: Ke lebo metuli.
0: Thank you bye. Asimo him 0860003084 ke nomoro ka ya mohala mo mamedi dumela.
2: Le ka tsum.
0: Ha mo nata butiwa ka ho jwa?
2: Le nna ke sharp.
0: Ho sharp.
2: Ke mokete gwadi, ke mokete gwadi.
0: Mokete.
2: Ke dula ka tsone vile ka mona. Na first experience ya ka ha ne ke thola mosebetsi ne ke tla sekolong, ke na 22 years currently. So I had no other chance but then ile le must hore ke sebetse because of ke la ka hlakwana ke batswadi, so I had to hore ke fumane mosebetsi, so I was under pressure haholo and then in a environment e sharp for nna and then because of the sebetsa magoa and tshotse jwalo, and then I had to re ke khuite le mosebetsi. And then from there, and then ka itshotse go tshwenetse yona jwalo ke tlele ho sebeletsa batho, tshwenetse ke be independent, and that's when he ka qala go iketsa podcast in re shuta Newton Junction kwana, and then ibila bula le di space tse golo for batjha ba bang ba lekanang le nna ga employ yourself, but hobane studio seo se ne se sponsorwa ke ABSA ga ne re shuta teng, and then gona jwale re kopane re chaisane le crisis se rekisitse studio seo, so gona jwale ga sa kgona le gore re kgone go sebetsa.
0: Empa he ho ile ha ba jwang ha o no fumana moputso wa hao kgetlo la pele o qala o tshwara tšhelete ka letsong la gore ena ke yaka ke kgotse?
2: Ne ke thabile haholo, a tseba ga o gotse ka thata. Jwale imagine ne tseba gore ha o ne hola ka thata dintho o ba le tsona moo le moo le moo le moo, but then imagine a ne se ke itshebeleditse like first time pela ka thaba haholo bane ke la ka kgona gore ke reke di-grocery ka ntlong, ke ithekele diphatlho bane ke motho a ratang diphatlho and stuff like that, so go ne le monate haholo. Ke yona ntho e leng go tlhaletsa gore ke sebetse ka thata.
0: A itsereka ke lebile haholo.
2: Thank you so much.
0: Le mati le tla buleya ngweneso, le tla buleya. Wa tseba ntho engwe le ngwe na le nako. Le tla buleya, ditoro tsa gago di phethagale.
2: Nka thaba haholo.
0: Ka itsereka ke thabetse o bua le wena, ke lebile haholo.
2: Lebile
0: na. Ha se mohem. Mamedi re fela re fete ka mana ka mabenkeleng, ha re gutla re tlo tsola pele go buisana le wena kwana ho Lesedi FM.
3: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa Lesedi ho 39771, ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: And now o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke ntja kapa bohlaswa ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwarwa ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMSa law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
5: Yana ke la ka tsebetsa mosebetsi o mong kwana wa o ha ha ola wa o mixa taka ola o bona ke ona ke la ka kala ka ona bophelo. Bona contract game ga itse. Ka go kutlwa ka go tshuta hore nna ke tsamaya ke tshuta ntlha go bua bona. Ke go lela ona wa o tsebetsa mana.
0: Ebe o qadile ka o sentse o duba didaka ha o tswa sekolong. Kapa.
5: Eh.
0: O tle joang o iphumane o le mo.
5: Ka be ke bona gore na ke ke lena gore ke sebetse ka garago ka nyo ka gopo. Ka bona e le ona o ngatlisang ngwana o.
0: Ke tshwejwa le ke re lerato la gore fela ga o tswa sekolong fela o se o batla o le o duba disamente monna o ne o tlile jwang?
5: O ne o le boima na mesenyana ya gale ne o le boimanyana o sa thole mosebetsi le ka mona le ka mona o sena plan. Ba o ka ba hira ka experience gore na wena o sa bona gore o entseng o ngatepa.
0: Jale mo putso wa ha wa pele o sa hopola o laetsa ka ona.
5: Ke ja ga pele ke sa hopola ke la ga itsa ke la ga nka license
0: o la nka license.
5: apile ya.
0: Eh. Ya bo tlo mo nne ntodi e ketse.
5: Ntodi e ketse ba.
0: Mm, bo phelo ba ba teng.
5: Bo phelo ba ba teng.
0: Mm. Jale hona jale wetsang.
5: Ana ke re ntekile ka hodima khaba sa go.
0: Okay. Ke ya ha go fuka pa hona le mo sebetsang teng.
5: Hona le mo ke sebetsang teng ke
0: ba. Mm. Mm. Ba le bua monna ke ba no.

0: Di taba tsena tsa ho ra ya le shomele motso mong di fella mona ke khutla hape ka tsa ho ra ya le shomele metso emedi mogatlalo ka ho qetela wa itlhabolle.
1: Tshebeletso e ratwa le sedi FM.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nako e telele basadi ba sa ana.

0: Lecerie FM. Aquí molé.
1: Bo mamedi e ka ba ke be there man ka jeno ha ke be there ha a re e ke ya ka tshili ke ngwane so ke ara gadi ke mangwane e ke a mosebetsi mmoho e ke a molekane waka ke ya batswadi baka ntetseng he ntetseng 0860003084 kapa o romele molaetsa ka WhatsApp 0797585066 Khotso hle tuli ka jeno ke letsatsi la tsolo la fisho tau ke mamelo mahlatsane ba ka mona ka Bloemfontein ba kitika ka bobedi le Thandi Mosala me ke re ho bona ha ba bona etile motseding etseng atangata ba kopelwa ke Kgoboso mahlatsane ka bona ka Sunflower Park ke hlohlolwane are ha ba kitike ha monate hle Nkgono Ntene Khumalo le Lesego le Masego Mathiso ke bana ba Mathapelo Mathiso ka bana ka Botterville ba hola ka jeno ke re ba bona etile mo tseding tsengatangata nani tshe ba ke yena ya le kopelang a le hona ka bana ka Botterville dumela hle tholwana o tshwara dumela hle tholwana ke la ka letsa kamohelo mogomo letsatsi la tswalo ke re ho yena abe le letsatsi le monate la tswalo ho tloa letsatsing leo o hlaileng ka lona o fetotse lefatshe laka a re ke motlotlo ka motho ya mosa le ya matla eo o ntseng o fetoha yena e ka selemo sena se ka etsa bonnete ba hore ditoro tsa hao di a phethahala kopelwa ke mme wa hae dipolelo mogomo are happy happy birthday ho ena hle a kitike letsatsi la hae la tsolo ha monate nate nate teboho John Rabohlale ka mona ka Forsberg plusing ya help me ore help me o kopelwa ke NG Rabohlale ya reng ke ka mona ka road report ke retsatsi le monate la tswalo Ke kopela Njabulo Mpedi ka bana ka Limpopo wa hola ka jeno ke mama fupu matela ka bana ka Boxback uri abe leletsatsi le monate nate nate Atemo hape ya kitikang ka jeno ke re happy birthday ho u bakeng molatedi tshepo tlapuletsa le masabata ramashamole hip hip hore ba kopelwa ke dikgomo digamilwe Are ha ba ketike letsatsi la bona la tswalo ha monate nate nate. Hai tuli ke hudisa moipone modiane ke re ho yena a hole a bona etile motseding etseng atangata yena o kopelwa ke blandidi haba o ka mana ka tlokolen are tsatsi le monate la tswalo ho yena hle a ketike ha monate. Mamedi ha re fete mabenkeleng a ke a khutla.
2: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Le ya pele basadi.
4: Ke phato ya makwatle podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo. Ibile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananela

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: 0860003084 Lesedi FM mo mamedi dumela.
2: Hello Tools.
1: Hello Ntete.
2: Nna Tools o bua le tlhaba madumane ke kopela out is code madumane ka mane ka masiri ka mane le dadisha draga machedi ka mane ka peka ka lesotho.
1: Eh Ntete.
2: Eh ke mo kopela tsa dilo monate.
1: Ah ke le bona Ntete wa ka tsa dilo monate.
2: Ke le bua Tools.
1: Bye. Hello.
3: Tule re tele ka ngwane.
1: Ha mona tele ka mme.
3: Ke tege go nna mo khala victim o le tagi.
1: Eh ya mam.
3: Ke go tela bana ba latelang ke le se go mkhonazi ke se go lusaka ke go pele le sien mogele ke mo haisane ke go pele le ne manzi mangulu ke mo tshege ke mo le nna ke go pele le nkhunwa le se go male go tsata phumulo ke go khumutsilane re mitandane ke se sedinyana ke a leboa le gatolata
1: ke le buile hlemme wa ka tsatsi le monate.
3: Luena sela jalo ntate mo di maketse se bona hantle.
1: Thank you mama.
3: Bye bye.
1: Bye bye me. Hello. Hello.
4: Hello Chini.
1: Hello me.
4: Ke re ga ntse ke tsweng ke ka mo mona ka tlokoleng.
1: Ei.
4: Ke ne ke kopa go bona halo mo nne. Wa hola. Ke mo haitsene wa ka mona ka tlokoleng.
1: Ei.
4: Ke re ke di hola halo mo dimo o fika tlo le mahlono.
1: Hey.
4: Lovely watching.
1: Thank you, make it a bit louder.
4: Thank you.
1: Bye bye. Hello.
5: Hello, Tulana.
1: Hello, me.
5: Ugwale manzi ze ka mona ka bolong fanteng. Ke go tla mo se mo le na ke no thembile ntse zo mane ba le komo. Ke go hula hula ngwane so hula go ne se ding seng ata ke a le bua Tulana.
1: Thank you, me. Ho le buile nna. Bye bye. Lesedi FM dumela.
6: Ke o tsitse ke tsitse.
1: Ha mo nate ntate.
6: Ke le bua le fusi ma phakisa ka Boston. A go re ke re happy birthday ho Neo Elias Jordan ke wa ma teacher o ka mona ka botshabelo section C2 ke re a hole. Thank you to Lee.
1: Thank you ntate. Bye bye.
6: Bye do.
1: Bye do. Le seria M Dumela.
7: Hi Tuli.
1: Dumela mele kai?
7: Mele kai.
1: Ha mo nate.
7: Mele ke ka mona ka go de but ke a hola today ke Tuli.
1: Ei.
7: Ke tsara di matenga tanga ta 52 years old le ke ga kile wa ntate modimo ka matsatsi a ka bophelo ke ite bohela thuli.
1: Auslele, bo molele ke mba butse bolele. Auslele, bo la fe. O be le tsatsi le bonate.
7: Ke le wa thuli she.
1: Thank you Vanessa, bye bye.
7: Bye.
1: Bye. Ere ke nke a le mong fela wa o qetela. Hello. How many to okay when is How many ati?
8: Eh what is kana kana kama fasana ntire ntatana le linjanyana ke na le fana na mona re hudisa re file so tetsu ya gona ke tsela go tsanga tanga tanga ke re file hola mang eso skeme ke mo u tsela fana na ntare fana na ntomo ntare ai ra mo hudisa ka bua rona re mo rata tuli ke ke ka mona se tsentse tsa tsotsi ka tsona thank you tuli
1: ke le bogetsela motho
8: thank you
1: ha se mo hem mamedi are ke re bit re fitela ka mena ka di WhatsApp re bona hore na ke bomang ba rometseng melaetsa ya bana kwano ire keng ke melaetsa ko no sentso le teng
9: ma mangwa thuli thuli thuli ke kopela mestetsietsi ga kaki o ka cross tata ka mona di noe mona ke mo haisane wa holetsa le motseng ata ngata ke kopelwa ke pule ka cross tata ka mona modiko wa le khosi ke di puti ya ka o le khosi for life.
1: Ke le bahleng tetwa ka re keng ke mong hape wa kitika le ena ka jeno lena re kutse.
10: Hello Thuli, Thuli ke kopoya ka manaka Rustenburg ho hola abdi thuso marope ke re he abuti hola bone tsedintseng ata. Thuli hle ona le mme a batlang ke mothuse ka ka lenane o batla ka lenane o lantite mtaung. La maobane la magolong a matala hle Thuli ke kopa di number tse o fela hle Thuli ke kopa please please please please Thuli ke ntse di marope ka sene ka lenane.
1: Ao se dikitse ne hengwe ne so 051 o letsetse mono 503 0515033225 o tla bua lo smita mono he au thuse ka lenane o le o le hlokang ke a leboga.
11: Dumela Thuli, ka jaanong go gola Ntsene Khumalo ke nkgono wa rona tle ke ra gola bonetse ngata-ngata. Yena o gola le Masego le Lesego ke bana ba nkgono ba Mathibe Mathiso ka mona ka gotsong Bothapile ke re ausi Mathapelo Mathiso ga ba gole bana ba bonetse ngata-ngata. Nanyitshi ba gotsong Bothapile tanke Thuli.
1: Thank you, Mechiba. Wa uqetela fela mo mabedi motle re keng ke a le mong fela wa uqetela ka mana ka di voice note ng o santsa le teng re ke mo fe kutlo rena ke manya ketika.
12: Khotso Methuli ha monate. Thuli ke kopela ne o phiri ka mona ka Windberg makeleketla. Ba mo tloetse ka Shameng wa hola tsatsi lena. Methuli wetsa le mosedi tsengata-ngata ke re hola hola hola Shameng hola o bone tsedi tsengata. Thank you Thuli. Bye-bye.
1: Bye-bye, ntate. Re lebuile haholo, re lebuile haholo. E re fela ke fete mona. Ke tlo kopana le Dimakatso Folotsi. O santsa le teng re tlo utlwa rona re ka lebellang lenaneong la ditaba la imatlafatse.

0: kenda de thuri o mametse tsholwana moletsane le nane le ithabolle ha ri ithabolle
1: mabidi ere ke fetele ho yena ho santsa leteng rutle rona re ka lebellang le nane la ditabala imatla fatse ka jeno dimaxo
2: go sona ka ithuli
1: ha mana tshojwana ne se ya lebo
2: ke lebuile ha holo ke sentse ke dumedisa le mo mamedi wa tsebeletso ya le sedi fm ka jeno ho imatla fatse re tlo le kola dinthlabo holo se tsa lang ka jeno ke commission ya madlanga mo mahlo a shebile nteng jo le khaelo re ra gwebo vusi musiket mahlala o hlaheletse ka pele ho commission o santsane bankile gefutso ha jwale metla re ha ba khutla ba tlo boela ba tsola pele ho buisana le yena ga tla buisana le ba sebetse mo le rona ka mono ho tla ke defense seng di etsahala ka ho le leng bekeng e fitileng e kile ka tshepisa hore re tla buisana le letona la bophelo province ya Free State mo re tlo bua ka ditaba tse amanang le tshireletso le polokeho ya baoki ditshengetsa ditshebeletso tsa bophelo ka re ho province ya Free State sena e le ka lebaka la ketsahalo ya tlhaselo ya emong wa baoki nakong eo a neng a thusa mooki mane tikolohong ya Thabongo la ho le jalo mooki ena o ile a mo hlasela mme peking e fitileng o ne a hlaheletse ka pele o le kgotela dinyewe ne gao e re ho hang go lekane ka diketso tsena jale ga batla go tlo bua le letona re utlwe gore na ebe bona ba etsa jwang ka ntlha tsena le tshireletso le polokego ya booki dipetlele sena le seding go imatlafatshe gang ka morago go ditaba tsa gora lesomele metso mmedi ke lebuile gagolo thule
1: ke lebuile tlhaya dimaxo tsatsi le monate
2: ngwanesegasemohem
1: Mamedi ke metsotso e mashoma mabedi le metso e robong ka mora hora ya leshome le mosomong. Ka jeno re bua ka taba ya bohlokwa hona le batho ba kulang. Bo ba bang ba bona ba dula ba robetse diphateng tse tshesang. Jwale ka nako e nngwe ha o se o robetse betheng nako e telele mme ka nako nngwe o fumana hore o na le bomadi mabe ba hore le tlhokomelo ha e sa le ntle. Jwale o qetella o tswile diso. Qetella o tswile diso tsena tse o rereng ke tsona tsa bethe. Ee ya mo mamedi motle. Jwale ra tseba batho ba bangata ka nnete ba ile ba iphumana ba le boemong bono ba o fumana hore ha hona batho ba o hlokomelang ha o kula haholo qetellong o dula o robetse ho sena motho ya o fetolang o qetella ebile o na le diso tseno. Jwale re tlo buisana le moeti wa rona ka yona taba eno le hore na o itlhokomela ka tsela efeng. Something Soweto did.

0: Clientele in wana hosire de zaliba lapala hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Diplan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke kajeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Mamedi ha re kopane le Sister Grace Ramaano o santsa le teng mo haleng kwano. Sister Grace dumela hle re o amohela kwano ho Lesedi FM. Dumela Sister Grace. Hello Sister Grace dumela.
3: Thabela le nkwa.
2: Re a o kwa botse.
3: Oh,
2: o phela hantle Sister Grace.
3: Ke phetse hantle a sekolwane ke botsa lona ka moo.
2: Ah, le rona re phetse hantle re ya leboga.
3: Eh.
2: Ha se mohem. Mabitso motle Sister Grace Ramaano ke yena ya ihleng a ipabolang haholo ka taba ena e o re buang ka yona. Ba re ke wound care nurse specializing tabeng tsena tsa di bed sores. Me o ka bana ka kliniking ka bana ka Johannesburg re buisana le ena he ka yona taba ena. Sister ha re bua ka di bed sores re bua ka eng le hore di hlaha ha o etsa hala jwa.
3: Okay ke rata le go hamanya tlo di mphileng ngwana ka tsheko gore ke tle ke kgone go bolella batho ka bolotsi bo ka taba ya di bed sores. Di bed sores ke makgaba a tsalang ke gatelelo ya letlalo. Ha holo dikhere ha he motho a robala sebaka se sepelele. Ke ba motho a dilang sebaka se sepelele a sa fete o ra sa phahari go re madi a mmela go le tsamana.
2: Jale mo shamang ha ke re ke na le mokudi ka mona ka lapeng me o bona hala a tlohla di sotsena jalo ka o so hlalositse ha motho a robetse a sa fetulwe. Jale ke botang hore jale di a qala jale.
3: Okay, matha o bontsha hore ba leng di a kala. O tsara ho tsheba letlalo la motho ona, wa tsala hore letlalo le ha le tshwane le le leng. Mo pleke ya robalang ka yona ha e tshwane le ong. It's either it will be a kididi ha holo. Or o tsara mo tsara mo plekeng eo, wa tsala hore ho futhume. Or o tsala hore wa ba ata ho batla ha holo yona pleke eo. Or o tsara hore o mo tsara hona mo le yena a o bolelle hore wa tsara hore ke mo botlhoko mo. A ke ba bang ba kgona ho buka. Ba kgona ho ka go tsa pain. O ka bolela gore plate o ntshere go yona e botlhoko. A re ha sa bolela gore o botlhoko. Lo wena o tlhona bona se o tlala o kare o tsala o kare le thopanyana. O re wa go go like. Ke mo tlo bona gore mo go mogoteng ke maqeba a ka a tho.
2: Jale ha motho a ina le mokudi yena ya seng a bona hala e ka re jwa le o tswa di sotsena tsa go dula a robetse. O lokela bonyane o mo fetofetole ha kae ka letsatsi.
3: He o na le mokudi o bonang hore o thoma go ona maqeba a. Bonyane ho ka mo fetola e re je pedi bisa ke tharo. Ene o dire so, o dire bonnete ba hore pleke e bontshang letshola hore le qeba le ya tsana ha re ba le ka yona ho hang. He ba o robala ka letheko la left, o tsontse o le phomotsa. O ba re ke la right le mokwatla gore lela le gone o thola chance ho fola.
2: Eh. Jale, ha re ke re shebe hore ke utla re a bua ka o fetola empa na mohlomong hona le tsela e ikgethang e o lokelang hore motho enwa a hlokomelo ka yona.
3: E teng tsela e ikgethelang hore motho a hlokomela ka yona. Motho a robetse o ka mo tlhokomela ka o mo fetola iri tse pedi ho isa le ke tharo. He le batho ba le ba sa utlung motlhapologo. Kgotsa ke motho re ho mo tsentsa le ri le tsentsa mo tlhatse o go pole gore mo tlhapolo wa rona o na le acid and acid ke yona e tshetsang le tlalo le felletsa le thubega le thoma maqeba and ha ba le dijo tsa tsentsa mo fe dijo tsa phepo e right so ba di protein tse dingata gore mmele wa gae o dule o tiile, mmele wa gae o dule o na le maatla a gore dilo tse a sa otla, a sa lose weight.
2: Mamiti, ke tshepa o ntse o mametse ka tlhoko. Mohlomong re bua tjena o na le mokudi wa mofuta ona ka lapeng, mme o ntse o batla o sokosokola gore na o mo tlhokomela ka tsela efeng gore re tle re qobe gore a iphumane a ena le diso tsena tseo re buang ka tsona, mme o sa tlhalositse sister gore bonyane dihora tse ding le tse ding tse tharo o ka dula o ntse o mo fetola, mme o mo tlhokomele ka gore maqeba ana o dule o ntse wa tlhokometse ka go a tlatswa. Mme go na le dintho tsena tseo batho ba ratang go di sebedisa, ke di rata sister, tsena tseo e tla ba dikeletso tseo di fuwang ke batho, e se gakalo gore ke kgothaletso ya bongaka. E be di ka ba kotsi ga kakang maqebeng a mofuta o?
3: Gangata ge motho a sa na le leqeba ka mo gae, ntho wa matho mo tshwanetse o e dire, o tshwanetse o founele ngaka ya gae or mooki wa gae, ka gore o mongwe o tlo tla ka se a re tshela se o tla ba right, o mongwe a re tshela se. Ntho e nka e bolelelang batho gore ba e berekise, ba berekisa fela ditlhare tse ba di tshotseng ko baoking or mo tse ba di tshotseng mo ngakeng, o tlhoka gore nako nngwe mebele ya rona ge e utlwa ditlhare tse di fapa-fapaneng ga e fetse ka potlako or ga e fetse ka tsela e right.
2: Ako re ke botse potso ena, ka nako nngwe motho ba le mokudi a be sepetlele a kere jwale e be e le gore ga o lo tlhwela mokudi eno wa gago o bona o sa kgotsofale, nna go na le gona gore ga ke fitlha mona sepetlele le nna nkanka boikarabelo ba gore ke mokudi wa ka a ke lempheng nakong ke be nna ya mo tlapisang ya mo dressang maqeba a na gae, nna ke a dumelelwa go etsa seo ka gara sepetlele?
3: Ga o a dumelelwa go etsa seo ka gare ka mara sepetlele o na le baoki ba gore ba sebetsa ka ona maqeba a ka ona baoki ba e le goreng ba tlhokometse sengwe le sengwe. Ntho o ka e dirang ngwena e molwetsi wa gago a le ko sepetlele, o ka bitsa baoki wa ba botsisa gore o tsamaya jang ka molwetsi wa ka, maqeba a gae a jang, mme wa bona o ka ba kopa gore ko kopa wa bona mara ga e gore o ka ba kopa gore o kopa wa tlhatswa wa pantisa.
2: E tshwanetse re botse ntho tsena sistemane ka nako nngwe ke tla nkuwa ke pelo ke bone ka re ga tlhokomelega nna nka etsa betere, jale ke tshwanetse re tseba gore e dumeleletswe kapa ga e a dumelelwa ntho eo motho ga le bookeng.
3: Ga e dumelelwa gohang, ntho o ka etsang o bitsa mooki wa mmolelela ke kopa o bolelela le o mogolo wa lona mo tlhalosetsa gore okay mama ntse a rebetse mona sepetlela for dibeke tse tharo maqeba a gae a jwang. Ka mo sepetlele re na le nako gore renka dinepe tsa maqeba a wa bone ba tla go botsa gore okay leqeba la gae le a fola le tla tsena le tsena e fa a le fole ba tla tlhalosetsa gore a le fole ka mabakeng a itseng. If ba o bolelela if ba nkile madi go check-a gore na bordeng infection dirty e leng ka mogare a maqeba a e kae ba tla go bolelela gore okay gona ke reetse tse tsena le tsena nkile madi re emetse di-resulte diso ke tlo bona gore maqeba a gae a tsamaya jang le mo mading a tsamaya na kare le oaka o na le maqeba a na le go bontsha ka mara a madi gore maqeba a gago a kotse ga kae le ka madi a kgona go bone.
2: Mamedi re ke re fete fela ka mona ka mabenkeleng re ya gutla re ntse re bua le moeti wa rona yena ke sister Grace Ramaano, re bua ka diso tsena tse tswang ha batho mohlomong ba ile ba robala nako telele ebile ba fumana gore ha ba fetolwe gafetsa jwalo ka ha sister a se a tlhalositse. Re fela re fete mabenkeleng re ya gutla.
4: E ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekaniki ho blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Itukisetse ho ikgapela karolo ya 1 million rand. Flash le Telkom di fana ka monyetla bathong ba 100 ho hapa voucher ya 10,000 rand motho ka mong ho ntlafatsa matlo a bona. ho kenela tlhulisano ithekele 10 rand ya airtime kapa data ya Telkom le bengkeleng lefe kapa lefe la Flash hohle mo o bonang letshwao la gomo ebe o dialer star 130 star 3621 star 8 star r e f hash o sebedisa reference number e hlahellang sleeping sa hao o ka iphumana o ntlafatsa ntlo ya hao ka di voucher tsa Buco kapa JD Group tsa boleng ba 10,000 rand sefetwe kenela tlhodisano pele ho la 30 September 2026 hona le dipehelo
1: O aradwa oale oale le sedi FM
2: Mamidi ere rektetele puisano ya rona le Sister Grace me ke tsapa le hona o dumela hore o ntso le teng o ntso ena le rona e ba mohlomong o mametse o na le potso e o lakatsang e botsa Sister Grace a kore le setso 086 000 3084 086 000 3084 Jale, hareke rishebe sister habantse baleka hore letsetsa haiba mohlomo motho eno ke eno ka nete o se a ina letsona di sotsena tse o re buang ka tsona jwale ba lelapa mohlomong ba lokela ho etsa joang ke di ntwe di feng tse o balekelang hore ba baleke ho dikoba motho nyeo Sister Grace
3: Hello
2: a ke tsebe ka pa utlile potso ya kana ke a leboga
3: ngwana e reng ke ere ka le la baba dira
2: jo e ke a leboga ere ke iphete ha ke na bothata ke re ha e ba mohlomong mokudi eno wa hao ke eno sana le tsona di sotsena tse o re buang ka tsona jwale ba le lapa ba lokela ho etsa joang ke eng di nthotse o ba lokelang hore ba di qobe tse o ba tshwanetseng hore ba seke ba di etsa ho yena
3: Okay, dina tsa ba tsatsang di etsa ho yena ke hore motho ha sana le makgaba ka mahai ile ba thoma ba re he re ya mofe ha re tsotsa eng ga etsa joang aba tsena o yetsa ntheo motho o mo fa tsena o yetsa go re aba tsontse ba mo fetola ba tsena mo hula tsense ba mo kuke ba mo fetola mo ba mo fetola ka re ha ba ntse ba mo hula o ntse le tsona fleta sela sense se ya pele o tsontse aba tsena mo hula tsense ba mo kuke ha ba mo fetola ba mo rata ka hantle ka le tlhakoga ba se ka mo hula ba mo kuke ene e nngwe gape gore ga ba tsonela o ne o le u tsana are nna sale ka fodisa ke muriana o ipe nka le wena o be a a o tsholotse o tsana tsana ba yeteng ba bulele le ngaka ngaka tlo ba fa muriana e right or ba bulele le moki moki tlo ba fa muriana e right
2: iri rekereng ke mo hana o teng kwano sister mo mamedi mo hlomong hona le potso ye wala ka tsang ho e botsa le sa di FM mo mamedi dimela
5: dimela
2: mme ke
5: amna tle kae
2: ha mona tima
5: ke kopa ho bua le ntate Thuso.
2: Okay, ntate Thuso wa tla o tla mo letsetsa ka 12:30 o tla mama. Ho nna no morong ena yo ntetse ditseng ho yo.
5: Nne ke kopa tsalelo ka ho sa.
2: Thank you me. Le se di dumela?
6: Dumela le kae?
2: Ha mona tele kae ntate?
6: O tsere ina sente ka mo le di prente. Dr. le kae?
3: Ha ka ntate le kae?
6: Re teng ke ngaka. Kgweding ya bomme o bile le kgwedi e ntle ka tshepa mma
2: tswele pele ntate botsa potso ngwaneso
6: wa tseba sethule ke na le seso ka hodima leihlo ka hodima leihlo doctor la left wa bone jale ke sente ga ke a hlaga ke le jwalo mara ga ntse ke gola ke bona ke na le kotolana mona jale nna o ya ka nta ke bona ka reng ke di-muscles nthena na
2: di-costntate ka boikokobetso bo bogolotlhe ke a kgola ga se yona taba eo re buang ka yona ke kopare se ke ga mookenya kgoneng mooki wa rona kwano re bua ka disotsena tse tlhagang ga batho ba robetse nako e telele jalo wena ya gago

0: ha ba tse magolo o go sa motela
1: okay dilo tsa ha ba tse di tlang go direteng di bontsha re ithile gore mo o dula re betse ka mokwatla dinako ka mo
0: eh
1: ntse wana ka yetsa ntse wana no from ka tsene ha ra bala direte tsa ha di sa thetsa bed o ntse ne sa mo emirebi o e kopanye o bia maoto ha mo go dimo direte tsa ha di lekelle di sa thetsa bed di sa khoma mo betheng
0: alright mme o
1: ke ya alright eh e o khona a robetsa ka ka letsa sebile go dimo direte tsa ga di sa thetsa bed wana ntse o yetsa ko nka mosamo emirebi wa bia maoto a ha maoto a go bia mosamo emirebi maoto a ha a ska di le mo dimo mosamo mosamo o tsone go khona mo o ka re mo di enkel like so di enkel di bitsa nka
0: eh ka mo ga me ka mo ga me sifa ka bona maoto a o di
2: ga ka ka ile ne
0: mo
1: ore ntho ela kwa e gone o tsapa ke moya e bile se ka thutsa bag ke sa thutsa bag e tsapa tsa e fole e be right ene se se mo hape seng ka ole tsang go re phontse o thole ngaka yo se miriana e right gore o gone o tsitsa le qeba
0: okay ke a leboa mme
2: ke lebile mme tsa tsela
0: ke a leboa
1: mme ke tsho ke ba ke ba tla ho tshoko gore o tsiba gore ha tla a tla ma qeba mo direteng mo khona ga le ya ka tlhama mo dibonong le mo mora wa tlhogo le mo oduma ga dijabana e ke nna le khona le kgolo gore ga ka tlhama mo dijabaneng le mo maragong le mo direteng
0: okay ke a utlwisisa ma
2: re lebile mme
1: okay
0: ke lebile ma
2: thank you mogatiwa re ke lebohe le sister kwa nka le baka la nako sister go bona la ihlile taba tsa bohlokwa tseo di tshwereng ka nnete batho ba rona ba e hloka tsebo ya mofuta ona gore bakudi ba bona ba tsebe go fola ebe mohlomong dinomoro tsa mogala kapa o teng marangrang mo ba ka o fumanang teng ga ba batla go tseba golonyane
1: dinomoro tsa mogala tsako tliniking e ke sebeletsang ke 010-015-0457 gangata le batho ba e le gore ba gole le nna ke rata go ba thusa ka WhatsApp call or ka video call ke ba bontsha gore ba ka dirang nomoro ya ka mogala ke 073-23-93-047 ga ba ka founa ba thola gore ke busy ba seka fela pele e ke thaisa ke fitlha ko ntlong ke dula fatshe ke feditse mosebetsi ya ka kaofela ke tlo tsena ko founung ke kgone o le bona ke thusa
2: re ya lebogatlhe sister grace ramaano tsatsi le monate mme
1: o leboga nna
2: thank you mme ke a leboga momamedi motla utlwile 010-015-0457 le 073-239-3047 ke mo re fellang teng ka lenaneo la itlhabolle ka jeno ke fela ko tlhabollotse ke a tshepa mo mamedi motlhe e bang ke sa ama bophelo ba gago ka jeno mohlomong e ne e se la gago letsatsi ke tla ama bophelo ba gago hosane empa ke ketse ke re le ha re ka fetola bophelo ba motho a le mong fela re tla be re phethile mosebetsi wa rona kwano go lesedi FM lebitso la ka ke Tholwana Moletsane Maletsatsi sejake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lovers Eliana ya nanga hlophisitse mmino na tifelwa ke mananeo ohle a tla latela kwano tshebeletsong ena ya lesedi ho reng ena ya leshemele metsimedi o tla tiana le moifo wa ditaba wa imatlafatse hang ka mramono metsotsong ye mashuma mararo ka mora hora ya leshemele metsimedi o tla bateng thuso motaung ka lenaneo la joale ke nako me o tla tsamaliwe na ha monate ofela mane ho reng ya boraro matlabeng a o sia moifong wa riatella ke bua ka lebo mawela Thabo Mokone moho le bongane chabalala batsamale KG kagiso sibudi momamedi e bale momamedi bo monate hle nate felwa ke tshebeletso ena ya lesedi
3: tshebeletso e ratwa lesedi FM
2: Mamedi horra ya le shume le meso emedi re ke hlekeng ke monyetla ona ke fetele moifong wa ditaba wa imatlafatse.

le bile ha ho le tsholana tsama ya o ile o phomola o iphathile ya gautima a ka jeno re tlo bolela re tena hape lona kwa no sele mo yeng na go etlang mo mamedi o fela o le jalo lana le ke nangela ditaba tsebeletsong ya le CD FM lona ke imatlafatse re pele nna le wena re tlo ke na tsona re fetele go kene modupi hore ba lla ditaba tsa hore ena ya le shumele metsimedi.

0: Kile buile a haholo kene modupi ke tseba seno tsa hora ya leshume le meso emedi o tla boela khutla hape jolo ka boletse ho tore balla ditaba tsa hora ya pele mmamedi e ka jeno ke mantaha wala leshume le meso e supileng lena lenaneo le imatlafase ke lona le qalambeke kgwedi ke ya borobedi ke ya phato selemo ke se kitse pedi le mashume a mabedi ana le meso e tsheletseng motlapisi wa la ka jeno ya ka sehlohong ke morapedi segwane sia malaku kena ya laolang khaso na libiso la ka kidimakatso wa hafolosi gena le wena go tlwa ha jalo fihlela ha mesusu etabele mashume a mararo ka mora hora ya le shume le mesu emedi hopula hore le nane le na le imatlafase o letisetswa ke SABC news ri kemetse ha re gete nku kapere dumela mo mamedi Vusi musi Cat Matlala o latula ba bamba batho ba o hotlalewang a na le dikamano le bona ba kenyelesang le tona le beletsweng ka thoko mosebetsing Senzo Mchunu. Nakwanye fitileng re ile ga buisana ka ntla e amanang le union ya nehawo ha ine hwandela ka ntle go le gotlala Wodendal stress ga hlano le tshireletso ya baoki mme ka jeno jo le ka kitse ke le ka etsa tshepiso re tla buisana le letona la bophelo province ya Free State ho lekola maemo a polokeo le tshireletso a bahlanka ba mmuso di tsengetsa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ka ro province ya Free State sena le tseding ho lena le imatlafatse ka jeno empapele ho moo ha re fitise mabenkele
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Ge tari no more le thathamo la diketekete tsa di draw. Tse a gang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. O tloha ka 5 ranta fela molaka mo.

0: kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
4: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Mama di harwa la khabong ka tsego di hlopisitseng ka jeno ho lena la imatlafatse re qala ka tse reng botata ba sireletso le tlhokomelo ya baoki ditshenye tsa ditshebeletso sa phano ya bophelo bo botle ka hare ho Free State e bonahala e le ngongoreho. Bekeng e fetileng ditho tsa union ya basebetsi ya Nehawu di ile tsa hwantela ka ntle ho lekgotla la dinyewe la magistrata la Oudendalsrus. Sena ke ka mora hore mooki ya dilemo tse 50 tsa bo 50 a hlekefetswe nakong eo a neng a ntse a thusa mokudi. Mokudi enwa o ile a rohaka mooki Jane Taedi mme a mo tshosa ka hore o tla tswela pele ho bolelwa ketsalo ena e bonwe ke bakudi ba bang mmoho le basebetsi ba sepetlele. Mooki ya neng a ntse a rera ho beha meja fatshe ha morao selemong sena o re jwale o se a tshaba ho kgutlela mosebetsing mme o lakatsa hore a tlohele mosebetsi haufinyana. Nehawu e boletse ha ikgathetse ke diketsalo tsena mme mokga o ipileditse hore mokudi eno a se ka ba lokollwa ka beili. Jwale ka ke ile ka tshepisa bekeng e fetileng ha jwale re buisana le Letona la Bophelo profinsing ya Free State ke monya tso mahlatsi re buisana ka kakaretso ka maemo a tshireletso le tlhokomelo le tshietso e fuang baoki dipetleleng le ditshentse fapaneng sa diphano ya bophelo ka hare ho province ya Free State. Letona Mahlatsi ha re amohela ho le CDFM.
6: Ke leboha sae re kotumedise le for le ba mamedi ba hao.
5: Ke a tseba hore o bile mane lekgotleng la dinyewe bekeng e fetileng mohlomong o ka re fa maikutlo ao hanyane ka ketsahalo ena ya ka Oudendalsrus.
6: Ke bile o general frasin ka de ke fitile yene le tsa tsile le se monate le buima haholo o nna mai
5: le tuna
6: hello
5: e o ka se la pele ntate
6: e ke re e bile le tsa tsile buima haholo ho nna ha kilo hlahela sebakeng se o kutlwa ditaba tse tsa itseng ka letsatsi leo. Ebile re qoqa le mosebetsi yo ya utlwileng bohloko mme a pheta ditaba tseno ka tsela eo di etsaetseng ka teng. Ebile letsatsi le bohloko haholo ke gotlile mo maikutlo a ka sethabetse haholo.
5: Letona taba tsa tshireletso ka hare ho

a go bona bana bana ba kena ba le bangata joang hona joale ba re potlakang le tlo bona dingana la taule di phaka phaka potlakang le tlo bona ntja e kholo mathane tlo bona thutsong ketsa o bana ba kakele ratara dira

le ngwana motho e motsho re tshwara motho e motsho hantle hlompha motho e motsho yena yeno batla go molwantsa taxing mo ke le gwala hao ke le bua ha wile wa mamela me wa itsa o ya ka mo re buang le wena ka teng hona le tabengwe hape ka ho bulawa ha a DJ Warasa ho hlahela raditekesi eka ho ya ka mo ba buang ka teng kamera ile ya bona raditekesi a supa ka re tla utlwa he hanyewe ya DJ Warasa e tswela pele rena raditekesi yena e ho thweng kamera ine mo shebile lihlo lena le ne le dutse ho yena ke mang me ho baneng ho baneng a belaelwa ha kana hore o ya ameha ke tsa halong ena dulo ma metsa o mona di bora di taxi ba hlahela ba nna ke commissioning ya madlanga ba hlahela ke ka mona ka bo DJ Warras hape bora di taxi ba hlahela ke Thekong Durban bora di taxi nal mo ba hlahela nteng ho baneng re lokela ho hlahela dinthontse mo hona le madi ho baneng re lokela ho hlahela ho hlahella mo teng batho ba batsho ba lwantshanang re le borra kgwebo re le bomma kgwebo kgweding ena ke batla ho buisana hape le bomme ba leng industry ya ditekesi ntando nguwe.

0: Di daba tsena tsa ho raya pele re di phethela ka ho lekola boemo ba lehodimo le tshegile na re kala ka Gauteng. Lehodimo le hlakile ho phodile. Mpumalanga le hlakile ho phodile empa ho futhumetse le ho felda. Northwest le Free State lehodimo le hlakile ho futhumetse. Western Cape le kwetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le kwetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse. KwaZulu-Natal le hlakile mme le teng ho futhumetse. Di taba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le boemo ba lehodimo le tshegi lena horenyana ya pele di fella mona. Ke kgutla hape ka ditaba tsa hora ya bobedi masututsa.
1: Asimohe ngwana mme, ka metsotswana fela ke tlabe ke le metsotsong e leshome ka morao hora ya pele. Ere ke mpe ke kgutse reng ke mabenkele.
2: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale, motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bone ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
3: Ho baneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong? Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
4: Itukisetse o ikgapela karolo ya 1 million rand. Flash le Telkom di fana ka monyetla bathong ba 100 ho hapa voucher ya 10,000 rand ya ho ntlafatsa ntlo. Ho kenela tlhodisano, ithekele airtime kapa data ya Telkom ya 10 rand kapa ho feta. Lebenkeleng lefe kapa lefe la Flash. Hohle moo bonang letshwao la kgomo. Ebe o dial *130*3621*8*. O kenya reference number e hlahelang slipping sa hao, o bo o tobetsa hash. O ka iphumana o ntlafatsa ntlo ya hao ka di-voucher tsa Buco kapa JD Group tsa boleng ba 10,000 rand. Se fetwe, kenela tlhodisano pele ho la 30 September 2026. Ho na le dipehelo.
5: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ntshwarele momamedi hantle fela. Metsotso rona ke metsotso e leshome le metso mmedi ka mora hora ya pele. O mametse Lesedi FM tshebeletso e kgolo. Metsotsong e leshome le metso mehlano re tlabe re kopana le ntate Khovani le Thabang kwano mona. Re utlwa ore na botlokotsebe bo tsamaile boeme jwang. Rona botlokotsebe boeme jwang, maponisa a tsamaile jwang ho lwantsha botlokotsebe. O seke wa fetwa, o seke wa lekwa fetwa. Mane metsotsong e leshome le metso mehlano ka mora hora ya bobedi. Ha re ke re shebe mesebetsi ka ho ya ka di metro tse fapaneng kwano lapeng Afrika Borwa. Ha re shebe metro tse kgolo, empa metro tseo ke tlang ho di nka ke metro tse pedi. Ke tla nka metro tse pedi tse kgolo tse leng lewatleng. eThekwini, mmoho le Cape Town. Momamedi, kgweding tsena, metro ya eThekwini ke yona e itlhommeng pele ka ho hira batho ba bangata. Metro ya bobedi ke ya Cape Town. eThekwini ke yona ka 21.2%. Ate Cape Town ke 21.9%. Ya lwana toropo ya Durban. Ya lwana toropo ya Durban ka ho hira batho. Empa he, ba re ntho e tsalang Durban mane ke hobane baiti ba bangata ba etela Durban. Bona le ka jeno SADC e tshwaretse kopano e kgolo hona teng Durban. Ba re ke batho ba bangata haholo ba etelang Durban la pula ina ina ka matla empa baeti ba bangata ba rata ho ya Thekong Durban. Ba re lewatle mono le ya chesa, lewatle mono le futumetse. Ha batla ka mona ka kapa ka mona lewatle le phodile. Lewatle la mono le phodile ebile ha o kana go tsena le ya bata. A theka Durban ka mona lewatle le ya chesa. Me ho di metro tsena tse pedi tse kgolo e Thekwini e tsamapele. Ere ke fite ke kopane le kaitsedi ya ka kwano mona. Kgotso tle mme ke ntate Thuso Motaung. Dumela ngwaneso.
6: Se batla ka jeno o bua le Khovane, Lieutenant Kelly Khovane, mme Mbambo o sa tshwarile di-meeting. Dumela he se batla.
1: Oh, dumela ngwana mme. O ya tswa bothata ba ka ke ile ka sheba ka. Ke bona WhatsApp ya wena o letsetsang ka yona mona. Go hlaile motho wa mme a itse di-dreads.
6: Ke moradinyana se batla.
1: E ntate Khovane leitlho la ntate Motaung a le sheba ka mona ntate tshwantsho se se kana fela se tletse screen sena sa ka gobane ke studiong se setšha se odisa motho fela se mo tlhagisa le mokana. Dumela ntate Khovane o phetsa ntle ngwaneso.
6: Sebata re a leka Modimo tsa re file bophelo re ka utlwa go lona sebata.
1: Ke le boa ngwana mme hana wena jwale ke sersanti ke kolonele ke
6: ke kolonele Thabo ka lebitso sebate.
1: Ke le boa mo kolonele ke le boa haholo ha re ke re shebe monna ba sepolesa ba tsamaile jwa mosebetsing wa bona wa o lwantsha botlokotsebe provinceng ya Freestata matsatsinga le sebeditse jwang hape le tsamaile jwang mo le pholo santeng ha ona le bothata. Ke le boa mo kolonele.
6: Se batla neng ka rata re ba bua ka ketsahalo ya moo ne ka o tlhola ha mo rileng ra bitetswa district ya Gariep e le hore ho na le mathata ho so bitswa makala o se a rona le ditsebi hore ho na le hostage situation mane Jacobstal motsaneng wa Ratanang. Jwale ya ba ha re fihla moo tlaleo e re e fumanang kore ho na le e mong wa rona ke le constable o sebetsa Hanover Northern Cape o ne a etetse kgaitsedi yana mo kgarebe ya hae dilemong di 25 ya ba he ha re no tseba hore na ho ile a qhoma ka e hloohong. O santsane o etsa dipatlisiso ya ba monna enwa o nka qeta hore a tshwarelle kgarebe ena ya hae ke constable le 29 ka dilemo. E sale re tshwarane le taba ena sebata ho tloha ka hora 12:20 re etetswe pele ke Brigadier Seretse e leng moetapele wa Gariep district. Ya ba babui ba rona ba seponesa di-negotiators di ya kenella e sa le le gagauane re ya pele ra morago re le ka omong
1: kgothatsa monnena wa leponesa ya entseng kgarebe ya hae motshwaruwa eke tswela pele
6: jwale ka bohora bone thapama go etsala gore a dumelle ngaka e kene ka hare gore e shebe gore na ebe go etsalang gobane o ile utlwala modumo wa sethunya ya re ngaka ga e tswa e se mo thusitse kgaitsedino wa rona e fumana gore o mo thuntse lehetleng o na sa latlhetswe ke madi ya sebata o na sa latlhetswe ke madi a mangata. Ya ba he re ntse re tswela pele re le ka go mokokobetsa maikutlo go fitlhelela a inehela ka metsotso e 30 thapama ka morago ra mantsiboya ka gora borobedi ya ba o re fa sethunya se wena sebedise ke sa sa bona mona mme re sebetsang teng ya ba re a motshware he re pholosa re kgona le go pholosa garebena ya gage
1: re a le bontate le ntse mosebetsi o motle ke rata o leboa sepolesa ke utlwa ke swabile gampe motswa Jacob Zwelu ko monyane mme le ena moshanenwa ya thuntseng kgarebe ya gae e le lepolesa ka sethunya sa mosebetsing o monyane 29 le kgarebe e nyane 25 ntate mokolonele Xofane re a leboa ngwane sokea mabenkeleng tanki ntate
6: bolebile nna sebaa
1: ke a leboa

0: aba thunye ngwana motho re rata ho leboa go bane ke mono o ile a fana ka sebaka
1: Sai, ba fumana ho ekeditsong ho birthday boxa. Reka Nutrific Cornflakes 1.2 kg le Whole Wheat Biscuits 900 grams. Bo bedi ka 99 randa. Geodrop Fat Spread Grid 500 grams e taro ka 36 randa. Reka ka 1,500 randa o fumana 3 gig boxa com data mahala.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana pomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Menyetla e mengwe e bona e sa tla hole. E meng ke menyane. E ka ba batho, boiteko, lethabo. Ha di kopane di ka fetoha dimakatso. E ka ba tshusumetso e sa lebaleheng, e mading. Tshusumetso e kgonwang ke wena o le mole. Tshusumetso ena ke ya hao. Northwest University. It all starts here.
0: Motho motle bana ba banana ba tloetsa jomba. Bana banana ba bana ba banana ba itseng mpa hle bathong. 25 years o sa thuntswe le hetleng. Kare na kong ha re bua tjena e kare motho re lwana le bana ba rona ba bashimane. O mothunyetsa eng ha o qetile o dule mo o moshebile o moshebelle a tswe madi o moshebello mmona matlantsa a fela. Hape o mothunya ka sithunya sa mosebetsing. Ke o hloka tlhompho le boitshwaro. Ke a e beya ka o tloloa ke o hloka tlhompho le boitshwaro. Bana ba banana ba entseng e kana-kana. Ba utlwa ba re moshimane eno wa leponisa o ne a sebetsa Hanover. O na le ka Jacob Zal. Jacob Zal ke motse o monyane ya holo. O tlo bona kgarebe ya hae moo. Ee monna, ha o le hole, o le kwana, o le hole, o tsamaile o le kwana. Tshwantse o ithute hore nako nngwe lefatsheng mona, lefatshe ha le dumelle vacuum. Ha e le gore o nagana gore ngwane eno wa motho o dutse mono ore ae ha a fitlha se o bile o mmelaela o e tsaeng aya wa tlameya o e tsa jalo. O mo thunya le hetleng, ha wa o a mo shebelela. Ke boitshwaro bo jwang bo, ke pelo e jwang eo. Ke pelo jwang gore ke nana batswadi ba ngwananyane enwa. Ke nana le batswadi ba bana ba banana ba bolailweng ka setlhogo. Ke bahlankana, bahlankana, mohlankana. Ha se monyale le monyala. O ile kgarebeng, o ya kgarebeng a tshwere sethunya, o lokile. Empa a fitlha o baneng a sebedisa o kgarebe e ya hae ho ngwana wa motho. Kore hantle ntle re bana ba banana ba itse eng ba itse eng ha ba na qabana le yena ke ngana tsara ke ngala ke tsama ke khutlela Hanover o tla sala o ipona a tsama ya kene koloing ka pa kene basing a kene training ha tle ka di lift a tsama le o palama di lift hape a khutlela mo a tswanti ho ina lo ra sebedise sithunya thunya bana maponisa mqekile na kwe kai ho fitlhela dumela gore ngwane no ba ka mmona ba mo qeka hape gore a fane ka sethunya o ba fa sona kwana ka bo half past 8 bosiu ai ai ai

Kendetile City FM ke mollelwa ke tsabeletso e kholo ke tsabeletso e ratehang hona jwa le ke kena makationeng ke kena metseng le metsaneng ke ya kena ke ya kena ke ya kena hona jwa le wena motho motlo ka bua le nna hai ha e hai ha tsile mona na kopa di lift ya palame monwana ha gutlele hape mo a tswanteng a palame ona monwana o nwa ha a gutlele morao e singa ntsengwa na motho kotse singa thunyengwa na motho re ya kopa sponise mona re ya le kopa lona bashimani sponise mona ha ona le kharebe me kharebe eno e se re a motlwele ngwaneno wa motho motlwele ga bona le yena tsamaya tswela pele ka bophelo le yena o motlwela tswele pele ka bophelo ba hae ebile ntho e ke e ratang sponiseng ba na le batho ba thobang maikutlo ba na le batho ba bangata ampe ba thobang maikutlo ha e le gore o na le bothata ba lerato o le sponiseng tsamaya go bana ba thobang maikutlo ba tla o thoba maikutlo ba teng sponisa se fana ka ditshebeletso tse jwalo se fana ka ditshebeletso tse jwalo ka leboa hle wena mokolonele mme re rata o leboa ha e le mona he le ile la pholosa ngwaneno wa motho sia ngwana motho gape ka leqeba mosia ka maqeba ha gore motho wa ntate o ntshitse thipa o tlabile ga gore a e banna ke ha na ntho eo mme ke a tseba letlalwana le nna le re motaung a tswa gore nako nngwe dintho ga o di tsebe dintho di etsalelwa le a ke sa tsebe mothunyetsang le a ke sa tsebe mothunyetsa eng Kobane ngo mutunya ke ngo ka tshunya mutunya ngwana motho. Ah no. Eh watswana ko ngo fumana ro na sa jolla lthaka le na mujolla wa mujolla man o lukila mujolla man. O mujolla ka mmilo wa haya kre. O mo ka di mmilo wena. Ha o le mohlankana. Le ka mona ka bohlokong Bethlehem ntate motaung mohlankana o thuntse kharebe. Ke mathata na dithunya a leng teng Afrika Borwa. Ke fumana molaetsa ke ona gore yo ntate motaung ka Bethlehem mohlankana o thuntse kgarebe utlwa ya momamedi ena ne e le ya garipi ya mane Jacobsdal. Merareng, o na le merara mono, o na le morara mono o mongata agolo mo ba etsa le veine ka mono ka Jacobsdal. Ke mona gape o thole ka Bethlehem mohlankana o thuntse kgarebe ya hae. A re dithunya tsena ntate motaung. Metsotso mashoma mabedi le metso e supileng ka mora gora ya pele o mametse le Lesedi FM. Ha bana ba banana ba ntseng e kanakana. Ba ntseng e kanakana. Wa thiba ka mona apke mo wa thiba mo mshimano wa thiba ka mona mshimano e tsa jeng. Ke hana nan tshu. Apa ke batlo motho a ntlhalosetse gore ngwaneno a ke e ka nna bantate motaung go ne so o e tsala tsena tsa marato ke a e hana ke a e hana lerato a le bolae lerato ga le bolae lerato le a phedisa lerato a le bolae ga le bolae lerato ere ke fete he ke kopane le momamedi ndate motaung dumela nna ke ka mona ka Senegal a wa mpolela rona go etsalang Senegal gore fela o ka Senegal dumela ka moo ka Senegal ga bo finzo o tlo ntumedisetse ntate sefatsa mono ke utlwile o na keteka 79 years bekeng yane e shwileng re a leboa tlhe ntate sefatsa 79 79 years ndate motaung le ka Senegal o teng a thuntseng kgarebe ya gae a be a ithunya re tla gona jwale re sa tswa bapata ba le babedi weekendeng yona ena ao morena a e tle monna Senegal mo Senegal mo go bo dada mfuke mo Senegal ngwane se o ntswetsang jwale momamedi o mpolelela nna bathong ke tla wa ka mone ka phaposing ya gaso tlhe Senegal, Bethlehem, Jacobsdal. Ke dithunya fela o thunya basadi mo. Bara ha. Oh, ha o ka bula mehala mona mfumana hore Afrika Borwena e mole mong tla o jwetsa hore le mona toropo nya rona o etsa etsetsene. Ha o
au au au a a a ye bana ai ari ntate mta ke nnete e tsa itse mona Senegal motho a ngo letse mono o bua nnete metsotso e mashwa mararo ka mora go ra ya pele o mametse le sedi FM Michael Bolton monneno kile ka kopana le yena ka bono week ka mandradula fatse ra qoqa ha monnate nate

0: Jo, ke ntse ke ya ke thaba ha ile mona. Ke bona le ntse le ntsohela dilakwana.
1: Heish.
0: Ruri thapelo tsa lona ke tsone tse tlhokeng ha o le tjena na. Eh, maemo ana a mpifetse baratu.
1: Hei, mamu kwena ngwaneso. Gamasedi o arabela ka tsela tsohle. Ke re o tla araba a ba arabele tseo. Re sa dikopang ho yena nneso. Thotse tje, di ha etsahala di hlahela batho.
2: Pakiso o nepile wena mmae.
0: Batsoba le ntsositse moloto. Ruri.
2: Ha o etswe tjena
1: ebile le founu ya gao keyoaaaphenya molaetsa
0: seta o itshwara bana beso botlhe ke bone gore na ke nte bale ee o nampolela fela gore ba tla fitlha mo nurse e segale ee o tso jalo e ka re gore ee ba ntse ba tla le puleng
1: go tlaela teng batho ba tla nne ba tle ka bongata ma mokwena go tlakile gona go bontsha gore ka nnete tišhege tsholwane ke mmamo ratwa e o a ratwa o ratwa e le ka
2: nneteeabuaeng batho principal ena ke motho wa batho ke utlwile mabise a re le bona mane sekolong e sale ba utlwa taba ena ba ntse ba kenya fela thapelo ka staff room ka mane
0: sente ya le ene o tla ka kgothale o tla thabela go utlwa tsena banyana batho ga tseng bona dijo ke eng
2: ebasebae
0: sa le motswala ya kena mona sepatala ga je leto o gana le o suta pela tsholwane o re o batla mmona fela a tonne matlho kapo a mmona a bula matlho
1: ebo
2: ore manyo e ore ga se mmone jang
1: kore
2: a ke utlwisise o batla
1: ka nnete le batla go bolela go taba e e tibile go fitlhela gore wa matiša ga se o phapane go fitlhela le ona jale go nna basadi ka utlobele e ne e ntsho sa e sekampa ya ba motho wa batho o tetebetse go ebileng a ka twang a neela mo
2: mapakiso
1: ena
2: motho wa boitseng ke nana go gokula ga motho ke lefula
1: ga bua ka go kula nne go kula le go nwa chefu ke ntho tse
2: di a tshwana ntho tseno
1: motho o ne ba mo fumane a le magateng a lefu gotho o ne a tletse makweba kore a tshabeya sefatlhego sena le ka ganong ene a sa hemela tlase
2: a ka nna morwaga mono mamokwena ke itse go tlelelo tshela ngwaneno wa motho ka digapa ga e ka utlwetse o
0: tshwantseoaakeonankotlangpelo
1: go tla loka go tseba mang
0: gotaleene
1: e botlhoko feta ka
0: mogomme le bona ke bao bake ka re tloeleng dintho tsena tsa mabarebare tsholwane o ntsa okwa tse ngata di batle ee bana beso a re oeng ka mangole rapeleng tsholwane
2: kanteka baka dulang thapelotlhe

0: modie ngwanana a go gothale hle ngwana ka theola moya theola moya o kwa go tloloka empa nna go jwetse ke makitse ke ne ntse ke sa tsebe gore le wena o motho a ka ratang principal a tsholwane ka tsela e ne ke bona ngwaneng le ka yone ka nnete phepitlhe ngwanaka ka o fela go tlile botlhoko empa ke a o bona wena o thefoleile gona oo a modie tlhe selelo sa gago ka mola ka thapelong ko tlile sentlhomola phele o sentlhokisa botsitso o tla loka tlhe ngwana na wa
1: utlwatheola
0: moya
1: tlheaannete principala le nna ke a mo rata jalo ka mang le
0: mangetlhe jalo ka mo
1: empa gona jaletse ai ke thefotswe ke mathata a ka a bophelo baka
0: aepo modie
1: le nna o tla mona ke ne ke sa nagana go jalo ka ga ausimpolokeng a nthometseng mona gore ke tlo gatisa ka nnete ke tlo amega ka tsela ena
0: etlhe ngwanana ke utlwisisa gantle nnana utlwa wa tsa keng go lela le gona ke pheko o ka lela ee o ntshe botlhoko bo ka sone fae le wena ke utlwa o seolola golo ke a tseba go golola go ka o fodisa wa o bea gantle tle ngwananaka ke sa utlwisise modie o bua ka goge o soliswa ke mathata a gago modie o le mokananyana o sona le mathata a ka etsang gore ebe o tlhomotle ka tsela o tlhomotleng ka yone
1: mapakiso
0: ke
1: wena ga o tsebetlhe bona ke kobareka koloing ya gago ke tsebe go tlotlela gantle
0: obane
1: mona ka nnete go tletse batho nkeke ka gona ke nagana ke se ke qetile le nna ke fumane ntho ngwe le ngwe ke ne ke e batla jala ke kopare tsamaye ke kgone go tlotlela
0: ele ga re e nnake helek ga ke utlwisise gantle ngwanana o go go etsagalang ka bophelo bago
1: nna ga ke tsebe le gore ga ke re ke a go tlotlela gona jale tsena ke qale kae
0: bua fela lokolo wa ngwanaka
1: ga motho o nagana gore dintho di a loka gobane ke mona nna le ausi sepati re entse kgotso go tshwarela mago qala tse dingwe
0: ga e bo modie go qala tse dingwe
1: yo napakiso
0: ke santsane ke o mametse
1: ke re ga gona ntho e e sa senyegang ko o jwetse
0: hai
1: ke re thabiso ke no o ikentse sera saka ntata ya bofane le ena ontshwereka diwašhini a mmenamena a ntatlhela ka ntle
0: molapokisobona
1: gore na mangwe le a ka kgephile jwantle letsola ka lelone le a opa bona mo leopa o fitlhela mobone ga ke tse gore na ela ntle ke shapelwang
0: ore ke ga bofane memapo e le mengwa ba diretsabenye ka letsola
1: gao
0: o isitse letsogo
1: se letsole le leng matsoga mabedi
0: a modiei
1: wena ntjwetsa wena e ntshwang ga motho wa nka ka matso a mabedi ao agela ka ntle jale ka mokotla wa matlakana bone ke jwang bone diphakeng monatlhe bone menane gae ke ena le manala moaneng a kene teng
0: meeaonse
1: le botlhoko
0: modie ntse o tsamaya ka maqeba a je a ga bofane
1: se seng fela ke ne ke le mokopa gore a seke a nkaroganya le lesea le na laka
0: monneno
1: wa batla go ntlhotha ngwana a kame mapakiso ka nako gona jale tsena o iketse kare o rata ngwane no empa kgetlhola pele a ne itse ke ntshe mpa mme mapakiso
0: gona
1: jale tsena o dilo tse go nthomelela maqwetha
0: eya
1: bankgosa mme mapakiso ba batla go nka botswadi baka ke se ka tlhotse ke le motswadi wa ngwane nwa e ba yena fela ikarabelelang go yena wa ke nto
0: le ga o kaba gatwe ga o na mangwee ga bofane mone o keno ke botlanyantla a se moleko wa ka banga o bona o le gale empa modi e kutlwa ke sa golotsebe kaka nna ka nnete ga bofano ganting wa majogo ena majogo wa mogolo wa motsoo ke ena a ka tlhekefetsa motho wa mosadi ka tsela e
1: tshwanang
0: kgona o le ngwana mokananyana go ena ga bofano ga a se o nyale modie ga ke tlo dumela ga o etse e ka go o etsa footballo ya gae le gale
1: ke ena motlhekefetsi wake ntata ya bofano
0: ga a tshwanela ke gana
1: ba tseba ko jetse molato wa ka ebile fela go dumela sememo se e ntsweng ke mosadi wa gae ga a qete ene mosadi wa gae a nsusumeletsa gore ke tle le motho wa bobedi pating ya ntata ya bofano jalo go thwe nna modie ke tlisitse hotelela empa e le bona ba nkopileng gore ke tlise ngwana ebile ke be ke tle le motho

0: nnete ke kgotlaetse ga kalo
1: o ka kgotlala o feta ngwane wa ye wa sa tsebeng pele le morago bonneteng modie itabeno ntse e bua kutlwa e di sa kopane ntho tseo di buang bua ntho tse ngata tse nkopanyang tlhoo ka tlhogong fela kea ke a tlapanya ngwanaka ke a tshepa o nkile dinepe ya kere ga mofano yena ga ke tlo mo tloelela jo nna o ntekane ke re legale mo sale le gale ga ke tlo mo tloela ena ke a gole le yona taba ngwanana tholatholatholatho ke se ke nkile wa utlwa ke kopa o tlole o kokole le wena o fole ke tla kopana le ena
2: ba ina impe a ho se fetike kgaolo e latelang ka moso.

0: tsena tsa ora ya bobedi di fella mona ke khutla hape ho renyane ya boraro magahlalo ka o ketela wa jole ke nako sebata
1: ke le bongwana mme o mpe metsunga mehlano hantle ka mora ora ya bobedi mona le CD FM metsotsenga le shome ke tlabe ke nka mabenkele ere ke te ko fetla lego mo mamedi ka la bohlano re ile ra bua mona ka nkgono ka mona ka protea atlena mme bothata ba nkgono e ne le ntlo e tshileng ya bakeng ka ditaba tsena ke di fa ntate lesufi ra buisana le ena ra qeta nthumelela ntate nkosi ba se ba bile batswa nkgono mme taba tse monate tse ikudutlwang gore ba tla shebana le bothata bona mme ba thuse ke le botle nkhono ka moka protea glen e beka nthotsa dikatsa mahantle ha go le bue ntate le sufia go le bue panyaza gore kana go tsohle ha go tshwara go letsetsa ke bua le wena o na le nako yo nketsang yona gore o mamela gore thuso motaung ring ke le bua ntate monna o sebetsa jwalo ha sebeletsa sechaba o se ka ba le letswalo la onka diqeto ke le bua ile ke fete go tlomona hona le mo mamedi emong bi ke hopola hona le mo mamedi emong lena o ile a arngola mona o ile a ngola kwa yena o na bua ka mbanna ene le nkhono wa Alexander hona le mo mamedi ya ngotsinga a bua ka nkhono are hona le nkhono emong ka mona ka Alexander na bua ka Alexander hana ebe ke mamu mamidi eno ya neng a ngolletse ka nkhono ka Alexander ha ile re he wena ngwana mme mono mo le nteng wa nkutlwa mme utlwa taba ena he o ka nthumela molaetsa re tsebe go hopola gore nkhono ka Alexander bothata bona bolekae ke tla le bua haholo har ka kopana le molaetsa ono hape nna le mo mamedi le ngangotse a ile a bua le nna ona bua ka nkhono ka mona ka Alexander ya ba ke fumana molaetsa ono ka potlako are ndate motaung ke nna wa nkhono ka Alexander ile ke shebe he ka potlako ke shebe bothata bono ba Alexa ba ne ke fumane molaetsa o reng ke tle ke potlake ka yona tabena ya nkhono o ka mona ka Alexander me nomoro ke ena ke a leboa wena kule chikari ere ke tle ke bona hore na kule chikari re tla mofumana na ona bua ka nkhono ka Alexander wena kule chikari ka mono ka Alexander re tla le ka ikopanya le wena fela re se re fitise ditaba tsa hao tsa nkhono re di fitisitse di tsamaile ditaba tsa nkhono he me ke khona re batla o letsetsa ke kopa o tshware mohala ka kopo hle ke kopa o tshware mohala ha bontate nkosi ba o tshwara ke ntate nkosi ya ka ya tlang ho letsetsa metsotso rona ke re bo nle sekoto ka mora go ra ya bobedi re tloya mabenkeleng ka bona ka protea re se re qetile mosebetsi moholo ka o leboa mora le sufi me o hlakile re jwale ke tla lokela ho kokota hape le ka mane ka Alexander ke bele ke batsebise ke re ebo ngwane sue hona le nkhono hape hle monna ka mona ka Alexander ere ke ke tsena a se mohe ya ba ke fumane ditaba tseo jwale ke a di romela tla di sedile tsa nkhono ka Alexander tate mothupi ke qetile mabenkele
2: e bang o nana o ruke ke wa kgona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla gokela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ntate Motheo le motsaka di mashome a mabedi ha e sale ke na le bothata ba bukana ya boitsebiso. Mme ntate o se a qhwadile. Ho lokile ngwanaka ke tla e fetisa tabena. Hona jwale ke tlameha hore ke tle ke hlahe ka ho moshane se mona. Ngwana mme, re ya kae na? E re ke fete ke kopane le ntate Ntamo. Ntate Ntamo o moyeng hona jwale, dumela ntate.
3: Tau, ke le kae?
1: Ke a phela le kae ntate?
3: Ah, ke teng, ke teng tau.
1: Ke a leboha moregistara. Ke a leboha. Ke a utlwa monna o tshwere taba tsa bohlokwa, taba tsa bahlolohadi. Ebile ke kgwedi e kgolo ena ya basadi. Re fe ditaba ntate Ntamo.
3: Tau, a ke dumedise ba mamedi kaofela ba radio ena e kgolo ena ya lesedi. Ke rongwa ke MEC ntate Mbalula ka sebele. Tau, a re ka kgwedi ena ke kgwedi ya bomme. Jwale o re lefapha la hae especially bana ba etsang di-permit e leng rona e ka siting ena ya provincial regulatory entity. A re sa le botwa ke re tau, se re le provincial regulatory entity. Ka di 21 ka labohlano o santshitse taelo ya gore kaofela bomme bane ba na le gore ba ile ba bitsetsa botong o tloa kgwedi tsena tse tharo tse fetileng ba ile ba gore ba go netefatsa gore ka nnete di-permit tsa bontate ba bone ba se ba siile le bana ba siwe ka di-permit. Batho kaofela ba ile ba biletswa botong ba tla funyantswa di-permit tsa bone mane o la Kroonstad ka di-21 mosebetsi ona mogolo tla boqala mono ka past 9 mo e tabele gore kaofela province ena e phuteile teng ke mosebetsi o tshwaganaleng ka lefapha le MEC le provincial taxi council ka tlasa ketapele ya ntate Masilo. Jwale ore kaofela bahloladi bano ba ikopanye le di-association tsa bone ba o etsa ditukiso tsa o fitlha Kroonstad.
1: Jwale mpolelle mona wena ngwana mme bahloladi bana le batla o tshwara kopano le bona ke ba province of Freestata kaofela.
3: E ke ba tsholadi ba e le mora ba so ba thola ditokomane tsa bone ka mantswe a mang di-permit tsa di-operation license tsa bone motsong a bone tamo. Ba no ba e le gore ba se ba na dikoloi ba di kentse and ntse re ipitsa gobane ba tswa ba tseba gore ba tlile ofising ya ka mane go tlo etswa interview go fetisa di-permit tseno ba itse ba gore ba na dikoloi ba tle ba potlake ba tlise dipampiri tseo tsa dikoloi empa staff se kaofela sa provincial regional entity ba board re tlabe re le mono oseng gore ba di tlisa dipampiri tsa bone re tla di printa gona mo di-pamphlet dintso di-permit tsa bone tao.
1: Ke a leboha ngwana mme, pheta nako gape ke letsatsi lefe?
3: Ke Kroonstad ka di 21 tsa Agostus yona kgwedi re leng yona ena ka nako ya o qala tabe la past 9 Kroonstad mane so ne re kopa fela re ikopanye le di-ofisi tsa di-association tsa bone ba fapana jwalo re tsetsa gore ba kgone go thola dintlha tsa o fitlha le gore ba tla fitlha jwa moo.
1: Ga ko leboe ngwaneso, ke a leboha tle ntate Ntamo. Ha e le gore go na le taba tse dingwe gape tsa botlhokwa tseo ntate Ntamo a batlang gore fa tsona ngwaneso o a tseba he ke lapeng kwano. Ke a leboha.
3: Ke lebohile haholo le ntate Mbalula ke tla mo jwetsa gore o ile wa ananela kopo ya gore ke kgone go bua le wena tao. Ke lebohile haholo.
1: Re a leboha ntate. Ke taba he motlhemotle re a feta moo. Maobanyana mona go na le molaetsa o kileng ka o fumana mo ntate a sileng bana ba hae ba babedi ba banana le motho e mong ya ba o ile jwale motho enwa ntate enwa setseng le bana bana ba babedi ha sebetse ha sebetse me re ke tle ke tse tsena ke kgone ho fumana taba ena a ka potlako hobane mosebetsi wa rona o mongata ka jeno le moshane se mona okay 8 okay utlwa he okay e re kutlwe ke a mo fumana ke kgone ho utlwa gore na jwalo ka re ngolletse re ka thusa ka eng walla mohala yela ndate thapelo dumela he dumela dumela dumela thapelo monna re ya moyeng hona jwa le kutlo bothata ba ha re gone o thutsa ka pele re thuse ka pele wena thapelo he monna o moyeng hona jwa le thapelo o phetsa ntle
4: e ke phetsa ntate thuso
1: ke lebo e o re na monna ho etsa la jwa bothata keng ndate thuswa gone o thusa mo re ka thusa nteng o moyeng hona jwa le sedi FM.
4: Okay, ntate thuso, so basically ne no ka di 9 tsa e-train.
1: Eh.
4: Ka bo ba part 11 e bo. Ke la go bana le bana ba itshu ba banana le ntate wa bona.
1: Eh.
4: E le go ntate wa bona o batla o ntse ba tsena le rumo mo a ka rentang teng a re motho a ne a dula le yena o tla ntshwarela go bitsa.
1: Ska bitsa.
4: Eh. A re motho o ene le batho ba nana. Ke ke tanti ke tsa bona sono tsena ha ga go ithi ha ana chelete empa mo lekile le bana e le bosiyo.
1: Oho.
4: Eh so be ka ke ga atse ka bona tsa male bana ba ba baby ba banana e le bosiyo. Ke kopa hore ke o phe boroko. A re ho nna ho tsana ho seng o tlotlela mosebetsing wa hae HR ya hae e tla mo fa chelete ka lo ka 1.5. A go nyolo batla gombe ke ga hona bothata ke na le mokuku ka morao le tla gona hore le robale ke mo seng bana ba ye sekolong o thewele. Then the net ha khutla mosebetsing a ba ho nna atse ha ka khona ho ba o fumana tshireletso mara le ke go be ke wena ke ga mpo ke mkhuku na ba go nna eng tsho se mkhuku go fela 25 ke 25 tsa ipoele ke ka fa tshelete ha o be ke ga o na bothata di 25 tsa ipoele ha sa go tse jwa ya ba ha sa ha ha di ntlo wa nyamela o sile bana le nna jwale the following day ka 26 tsa ipoele a fika a ha fika o tle a tshwere tshelete ka lo ka 400 rand ena nko ta yona e ke ra a tshwere tsa ho ho bitse he ha o tsamaya ke moleleka nna ka ba tsang kopa a re tsa ho pa tshwere kopa se ba moleleka ke kopa hore jole ka ona kana le bana ba bedi ba bana le ena hana le tshelete ya room kopa mo tsa apa ntshi 25 tsa May hore ke tsike 25 tsa May aba bitsa a yetsa eng aba gona o patela tshelete lena a nko ba di kutlisisa he 25 tsa May before di fika ntate thuso ya ba ntate ona na o tinya batho ba bomme ka tlung ka mokukung ka moo o re bala le bona pele bana bana
1: ha
4: nna ka amogale mela e tsa ha mogalemela ntate thuso ke mo a fitlang a re khosathoela o tsama o seng ka bo mahapasase ntse re robetsa ga ba fika a bolela bana a re baneng ba mpolelela after 2 days hore yena o tsamaile ene ena wa tsamaya o lo nyala
1: ema hona teng moo o bana ke bona mabenkele ke ana antsupa jwale o sile le bana
4: o ba sile ka mkhukung ka mone ke mo dipetse ka teng
1: o lokile ntate ntho e kopang a holo gore bana bana ba thuswe ka potlako
4: e ya ntate thuso
1: ka o ke ntwe ke bana ba banana
4: e ke bana ba banana ba ba
1: di le motsa bona
4: o mong o teng e mong o fetseng ye
1: ah ke tlo khutlela ho wena metsotsong e mehlano ka pa ile shume ka mramona hore ba gone ho thusa ho rola morwalona ha a ke senye le nako ha a ksa fumane ba ka mana ka alfa pinka pelinyana ke tla be ke fetele ho monga province ka botloloa empa ke a kgolo ke tla ba fumana ke a leboa
5: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Hey, ke motho wa ntate hape. Ke ntate hape. Sile bana. Na tsamaya le bona bana bana. Gore mme wa bana bana o kae tseno a re sa di botsa re tlameya gore re tle re fete. Re sebetse ke batla gore ke tle ke tshware kgaitsedi ya ka mona, ke batla go tshwara makgotso mona, ke buisane le yena ke mo kope gore ba mpe ba thuso bane motho eno a dulang le bana bana ha a sebetse le yena e be bana ba ya sekolong ba le jwang bathong ye e be bana ba ya sekolong ba le jwang e be bana bao ba na le uniform. Huh? Yeah. Bana ba ba na le uniform. A gore ke botse mona tshwara jwa lokeke ke botse potswe ngwe mona. Mpulele mona wena thapelo. Bana ba ba na le uniform gona jwa le bana ba hlwekile ho jwang.
4: Yo ndi tshiso ho bed ha ho le cause uniform ya bana ba pushitse ka di pushing ene bana go le dieta tsaka ba pa re jersey tsaka ha bana nixing tsone ene bana le yona ke di shot ene tsena tsa sharp be ke gona ho zama mo ho mogotsi wa ka ntse ma chao ke gona ba rekela ma go gonyana a
1: matlile
4: ke ne ma ria kwana ke gona ba rekela ma khomeng pele le ke ba rekela di goals tsa hae ma so di dieta tsa sekolo tsona ke la ka bua le mistress sekolong ka labone ba re e o tla nka mabitso a bona a ngole fa tseng pandaga o tla ba fa dieta tsa sekolo. Yes, pela ntho tsho tanki di khete cause ba tsetile Maria ana ka ofela ba ya ke di khete sekolong and you think ba kena sekolo fee 6 ke dilwa Bergman so ba tswa ka 3 ba itukise ka 5 a 5 ke ba feletsa go ya sekolong
1: ah
4: sekolo ke hole so di pa tsa sekolo tsona ha di bo emong berege ha hole cause di re tsadi re ge di tabile molaleng matso mona di fetile ha bana di lang gore ha bana mix like ha ona mix e ka reng ke entsha e rege ya shebahala maneng bao just pela ke gona ba jame tlisi dihlogo gona le motho e ke motsebang ke ena a bantse a ba lowa be ke motshepisa gore tlisi ga ba ba shapo ka tšhelete ya sa ke le gona tlisi ke mofe itse so le nou ga o na nix e lokileng ntate Joso
1: mpolelele mona bana bana ga o qoqa le bona o sa ba bitse ka mabitso a o qoqa ba re mme wa bona o kae
4: o mme wa bona o tlhoke di 2016
1: o etsa jwang.
4: O tlhoka itse ka 2016.
1: O sa tlhoka hetse.
4: Ee, ntate Joso.
1: Jwale ba setse le ntate eno a fitlheng a ba sia go wena.
4: Ee, ba setse le.
1: Momamedi, mmakgwebo, rrakgwebo, wena a na le bana ba banana 10 years to 13 years. Bana ke bana. Bana ke bana. Ngwana mme ke eno a thapelo. O tswa o seng a ba thuse-thuse. Ha sebetse thapelo. Ana matla ora ka thusa ntato wa bona wile o ba sile bana bana wile ntato wa bona o ba sile bana bana o tsamaile ye re tlameya gore re bone hore na ha maemo a le tjena jwa le motho etsa jwa gore re kgone ho thusa thapelo ka mona. Thapelo hona le mo o kiletsetsang teng hona jwale ke ne ke batla utlwa jwalo ntlhaloseditse gore mo wa bona o tlhokaetse bana ba setse jo wa tswa re mosotho na bua nnete a re mmangwana o tshwara thipa ka bohaleng ya tswa re mosotho na bua nnete ha a tsho jwalo mme wa bona hayo ba setse ba le babedi kgweding ena ya basadi mme ke bana ba banana basadi le reng. O ile mmabona re reng jwalo ka tšhaba se setso ha o etsala ntho e ka reng e re sa tswa botsa ona jwa le ke ne ke botsa hore na bana ba banana ba intseng le frem fotoman hona le mong o le yena o fumana hore o bolailwe kae kae ka mona ka Soweto wa ka fefethu wa frem foto se ke bile ka banana ba bane ba thuntsweng a tswara jwa wena thola tswara jwa se ke bile ka banana ba bane ba thuntsweng jwa wena jwa ke kenya banana bana ba banyane ba babedi bana di capsule tsena tsenyenyana tse senang le uniformo tse hlokang bodieta tse tlameleng hore rekelwa dijo tse tlameleng hore dije ntate wa bona o ba sile le mothino ke a tsiba ona ngwana ngwana wa 10 years ke a tsiba ona ngwana ngwana wa 13 years me hona le tseo reng a e bodi aparo tsena a sa di apara ha sa etsa tsena mohlomo o tla ngolla mona Facebook ya le CD FM ka pound tsetsa o tla ntitsetsa e ba o kae wena mshane tso ke Bloemfontein ke kae
4: e re bodila Bloemfontein
1: o Bloemfontein ke perenge tso singa ngata Bloemfontein a butie ke leboa mshana ke leboa ngwana mme o ketile ditaba ke tlo gutlela ho wena
4: okay
1: Ai. Ereko fe mayoki.

My yoki yoki. Spona na sam. Giyagutanda. Wow! Emashoma mabedi le metso e ropong a metso tso ka morao rabo bedi ke bina pina na fela re hompo 2020 e leng pelonya ka ke atloa ha jwa le makhotso hona le khaitsedi ya ka mane le fapeng la thekolo hello e leng ausi makhotso ke sentse ke moromela ditaba tsena me se ke bile ke fumane batho ba bedi ba bararo ba re ba batla ho rekela bana bana uniform tsentsha dieta tsentsha ba ba rekele bana bana ba ikutlo jolo ka bana ba banana mme moletsa ono a ko fumanang o tswa mapoliseng a ko bona gore motaungwe phakisa ka pele o refe re ba rekele uniformo ba be batle ke rata o lebuwa ngwana mme uniformo kana go tsohle batho ba etsaba empa utlwa he batho ba uniformo monne no uniformo re o tla etsaeng e mashoma mararo metsotso ka mora gore ya bobedi o mametse le CD FM wa tswa kana ko yani Hane re santsane re na le sehlopha sa bolo mona sedentse bitswa Smote. Tso re ne re bapala bolo mona re na le sehlopha sa bolo mona le CD FM re re ke Smote ka radio tso tso ke o pula re re ke Smote re bapala le bo wa ya kgwadi re bapala le bo pula pula mothibi. Kana ko eno ko jwetsa ntwe kgolo ne re mong ne re banka bana bana e ba ba rona e ba bana ba Smote. Kana ko yeo ne re banka re ba adopta. Nerbang karba adopta reba itsetsa nthongwe ba be ba qete sekolong jolo kha ne re patalla ba ba ndikolong ka Smote ha ne re bapala kana kwa ne ya Smote nerbang karba pa ke bana ba banga tampi ba re ba thusitseng ka Smote na ko nngwe ke batla jolo ka le CD family ntse le ketika ke kinke yena mothibi ke mmemona kinke waya ke mmemona ke ba be mona ba shiman bana ba ka ba ba babedi ke di ntwana tsa katse ke ba be mo re tlo bua gore go tse rena batho ba bang mo sebetsi mba ntse eng ba itsetsa batho ba bang hona le emo le yena hona jwale o a sebetsa o dimo man ka pona ona ntse a kula matsatsi yana o la ba qeta BSc ya hae ka khona bilo la qeta le masters ya hae re le ra mo patalla ka Smote ha ne re ba pala mo tsatsi lele ke tla mo bitsa abe mona dule mona o tlo tla o jwetsa gore ke na le mangolwana a bo di BSc ke le ka patallwa ke Smote ne ke patallwa mona ke bontate Motaung le bontate Waya le bontate Pula Pula Mothibi ke le hlompha banna dilemo tsena le sedi le go tla le motsena tsa mashoma tsheletseng le metso e tsheletseng ha ne re le ka studio 22 re dutse studio 22 re bua ke re bana ke re tseng sehlopha sa bolo wa re re nta ke re mo na ke re tseng sehlopha sa bolo ke re khudisetseng ho batshehetsi bana ba re tshehetsang ke re tse plowback ho batshehetsi ya ba re etsa re ya bapala thank you ke le bua ke kholwa he ha se ke ntse mosebetsi mo kana ke se ke fumane le batho ba tla ba rekela uniformo ke ikutlwa ke le motlotlo wa holo ba re mayoki yoki Mayoki yoki. Pire manate a hulu. Re mutu tunguna. Mumamidi mutle. Wale CD FM. Kikupa usheba muna. Pili kia kai kapakai. Tika ento saka jolam. Hey. Eke. Ke tswa go balla ditaba ke tsena tsa traffic ke tswa go balla ditaba tsa traffic ke tsena ba lawu di ba ditlolo tsa molao tsa sepetepeti mebileng RTIA jwale ba kenya tshebetsong mokgatlhelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso o shebane le kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sepetepeti mebileng mona e leng ARTO Mulawa Ardo, jwalo so kadile o sebetsa bo maspaleng
ba 62 mo na le dibaka tsa tshebetso tse 43 na ka bophara re teng u thusa u rarolla ditlolo tsa hao tsa sepetepe da bonolo le ka potlako nka bohato na jwale hopola petro tsona le ntsona tla samola wa arto kitsena o fumana theolelo ya 50% ha o lefana go nya matsatsi ya 32 ka moroba o fumane faini kenya boipiletso o hanyetsa tlolo eno ya molao wa sepetepete ka potlako e tsa ditukisetso tsa gago gore na o tla kgona go lefa ka go ya ka mekgatlhelo ganyane-ganyane kgetha mokganni e mongwe e tsa kopo ya gago tsa kopo ya gago ya o tlakolwa ga ditaba tsena ka nako e khutshwane ka metla o pola o sebedisa mekgwa ya ditefo e amogetsweng ke RTIA ha o lefa difine tsa gago tsa sepetepete o seke wa qhekelelwa ha o batla dipotso tse amanang le arto o ka letsetsa 086 1 227 861 ere ke phete he momamedi e motle Ere ke pite 086 1 227 861 086 1 227 861 Kelebuwa.

si Papa Haji. Ka na ko kumusiba, liputa-puta, liyapuji. Kimbaga sige ka mamela musagi mugu. Kila ka ya kereke. Muruti wuna alite, le musagi wa. Hayo kuta musebeti, tatilele. Kafuma na aina le muna yemu. Kahopula seo mele muruti, bane mampule laso, haba nebare.

nka nako motsebango naka ke mpharanyane eo re a metsotsong e leshome le metso e metlhano gantle pele ora ya boraro mamedi ka nnete re a leboa re fumana thuso e kgolo gagolo tanki re a leboa gore e be o ile wa kore ka metsotso e semme kae fela re leboa golo mme wena ngwanaka he jalo ka gore taba tsa o di teng kao fela ebile o tlhagetse ka monaka pelenomi sepetleleng sa pelenomi jale o na le bothata ba ID ntate o sa kgwadile ke di fetisitse ditaba tsa gago ke tla tlhe ke kope a obuti mona gore a shebe bothata bona ba gago goba ke mona gore re le ntate ga a sa le monate gantle ka bophelo ke a feta jale ka jeno go gola banna gasudi happy birthday majoro gasudi executive mayor go o latlhe monako o lakaletsa katlao le matlhonolo moshanena o ka ngwathe ka mane ke executive mayor happy birthday moshaneso ko o lakaletsa matlhonolo makgotso ke a lebakise ko romeletse molaetsa le dinomoro mono mme ke a tseba gore o tlaletsa ke leboa gagolo kgaitsedi yaka

0: Kena Madibusemsimanga, Secretary ya Senenjongo Bafazi. Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka ntho tsa malapa. Re maloko a ke zaka 3-in-1 stokvel. Re fumana cashback ka mora 12 months. Re thusiwa ka tsamaiso ya mogatlo, hape re na le funeral cover e na le underwriter. Ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook, Jabulani Mole, office tsa bona di teng Johannesburg. CBD
1: 081-596-1065.
2: Durban e malala la utswe dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe kgweding ena ya August Afrika borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban e bokanya baetapele ba kopaneng ka go bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga ntshetsopeleng ya di-industeri tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhegotlhe ha dinaga tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsogo kgwebo e a ntlafala matsete a hola mesebetsi e ba teng mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang kopano ya bo 46 ya SADC setereke se le seng batho ba le bang pono e le nngwe le katleho eo re abelanang
3: semohe mothemotle hantle fela metsotso gona jwale ke robong pele ho hora e ya bararo ho renya bararo ke tabe ko tloela o tla balwa ditaba ke mora modupi a the ona bona temane Pretoria mani vus muziket matlala ntsa araba dipotso ba ntse ba mmotsa dipotso fela he o tsimola wana wani mani mo reng a ke a tlamea e bile a ke batle ho itlama ka tsedintse itseng ho bani kentse ke le magotleng a dinyewe le qwetala hae le teng le dutse mono le eme le a bua le a araba le a bua jwalo ba botse ne le bue jwalo fela he mosebetsi ntse o tswela pele komising ene kgolo ya ntate Mahlanga e robedi metsotso a ntle pele gora ya braro ka gola wa opola gore ka monga dikatsing ba itse wena monna jwale ruisa sponiseng re lekile gore re buisane le wena e kare o tla re hlola ruisa sponiseng UIF ya ka ntate Motaunga go lokile ngwana mme ke fitseditse ntate Bolofo mme go sane ke tla o fa rona go tsamaile jwa ntate thuso ke motho a tsamayang ka wheelchair ke hirile ka hara shop ha ena motlakase ke kopalin thuseng ntate o hirile ka shopong o tsama ka wheelchair Bethlehem ha jwa mmna o theo ka wena o tswa o kae la pinki kae ngwaneso are o hirile ka hara shopo ne o kopa hore ampe a thuswe o tshojwalo o tsama ka wheelchair nomoro ya ka mohala ke eo a kore ke ko letsetse ke utlwa rona Bethlehem o kae ka o letsetsa monna mala walla mo ke o bona mme ke kgola o tlankaraba a se mohe ke bona wa nkaraba dumela ntate hello wa nkutlwa ngwaneso kapa ya hana e gawile mothemotle mohlomong ngwana mme ha na data ke tla mo lekala o qetela ke gawane le yena mohlomong ha na data hle

0: tsena tsa ora ya boraro di fella mona ke gutla hape ka gaswa ditaba tsa ora ya bone re atella afternoon drive
1: ke le ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go tlhomphuwa go ananelwa le go matlafala

0: ብርገኛ ነው ይሁን ብቻ መቀበል ቢቶ ረማሁን አሁን ሰዲ ፈመ ቦና ሄ ረሙትቶ ሀምፒ ፒነነሪ ራተ ሀምፒ ዋጽበ ሙማሚዱ ላቀላው ይቶካን ረተል አፍተርኑን ድራይቭ ረባራቶ ዱለለ መንጋዮና ቋኑ ቢቶ ረማሁላ ረሙና ኡኖንጎላ ፒኔ ኡኑና ሀኔ ጋር ሀለኪ ኡባታ ጀለኪ ኡፉማን ምራቱ አቦና ሄ ሃሎ ሌቡ
1: ሃይ ቲብ
0: ሌቡ
1: ኪሻ
0: ሙናቲ
1: ካቡ
0: እምና ማፍራ በካና ለ ማ ሁኖ ፓርቲ አለ ኡንቲንግ ሁኖ ፓርቲ አለ ወለ ኪነ ከቶ ረማ ሰበዚ ካይ ካይ ኪፉማን ማሃላው ቲ ntjoli yetalle sedimo inta haholo khodinyena ya basane ke ba nebe king ke go motheno ke eng eno buang ka yona are ke mametse tshebedisano mmoho ya lebu le thuli ka mokgabelo ke re ntwe ba ke re ke nna itseng ba ke tsikinna he itse ba itse jwa ntse ba tsamaya mo tlamang
1: a ga le bua tsilane ka go bona no le monate ke wa tseba go le monate o sna ntho tsengata go go ntholi tsamela hanntle o sna le
0: a re wa tseba re motlotlo ka go bona le sedile le tshepela ba sadi mabaka thata tse ntho le yentse ya le motho a neng a ntetsetsa o na utlwe ka re ke ntwe mamela ntwe na tsa king sa le ge plan out ba jana wa ka mohana na tipetse ka teng
1: tsela ke mboko tjaji
0: mboki mboki
1: Mbakile bo le tshibla mole mo America tsa pa robile ma fela beke a monati ne gildi ka dipapading ka mqobelo isa ke tloa mona fela ka wotla soccer city e ka nati fela mono ke ne ke rekile ka tibeno yo le ke re kitla ga re mona ke ga e o batlo kenela mothana ke kitla
0: re tsalo na le ntho ngwe tsalang ka pelenyana o santse re bua ka dipapadi pele re ntlheng ya bohloko e tlo ntlhola ya ba latedi ba bolo ba rekileng dikeeper tsa bolo ba sa lokelang ho ntsha price tag jwale ke style sa morauti ha o rekile skipper sa bolo o lokela re bo le ketiste le price tag mona ha o se apere
1: wa sa le mole mole ke re go yela teng ombe
0: ke bona mosebe tsa mole rena wa ka mana ka ukhosi a skens ke re
1: skipper sa bolo wena o tlo setsa neng ke wena o rata go ntsha batho ntle o ka etsa bana
0: ntse ba blog ka price tag
1: jalo pele metse tsikele shebele metse tsela tsenka bora hore na ya bora ro me ha e metse ne he ke mo go tshogelang jalo tse ithlomempile ka gona ena Africa bo go mo le fatseng ka bophaga ka jeno go shebile bophelo bo botle
0: ba shebile bophelo ga itira ka re bone bekeng e fitileng ho ntshwa phatlalatso jalo ya hore lifula tsukire e se ile lona lifule fitang mafu a tshwanang le bo HIV le bulayang kwa no Africa bo ra me ila tshosa batho ba bangata thaba ba mfuta o jalo re e bana lifula tsukire se le le ka hudimo o feta mafu a mang a ile ngore a laya abizwang ka di natural diseases
1: ho jolo fela gaitsela motho mme he re sentse re tlobuisana jalo le Dr Mabele Mohamedi wa tsaba kere re motsepang ha holo ha re tla ho tsena jalo ka ha ile sitsebi e bile ele nga ka profession o dumela doctor
2: ho tlo ke mte drive tme le
1: re pise ngwana e sotle
2: ke tla ntle bana beso
1: Dr Tabe re buang ka yona e batla e le hlokolose haholo me ke engwe ya ditabatseleng hore ka pa mafua kwekotlang hangata e leng hore motho o tla phela ka ona moshwelela o fitla bophelo ba bofela ka bakala go bitswa chronic disease a go re fa hanyane ka diabetes re bua ka diabetes re bua ka bohloko bo jwang
2: tla bua ka netso re bua ka bohloko ba tsukere diabetes mellitus re bua ka hore mmele wa hao o sitwa ke go laola tsukere e mading a hao jola ha motho a ja dijo jo tsena di fetwa tse kire mading a gao jola nna ntikire nke hormone e bitsang insulin e tsa go mmele o gona go o fokotsa kapa o theose o laole tsikire e mading empa ha o tla le fula tsikire one is this insulin hormone kapa insulin na ha e gona go e sebetsa hantle ka tshwanelo kapa mmele ha gona go o fehle go mmele hantle ka tshwanelo ke ka hore ta bona he tsikire e mading e phagama ya go dimo gagolo e se go ke ne thontsa mmele go nore e sebetse handle ka tshwanelo mo kireng e ka baka tshenyego methapong e phalisa madi gana go ente e ya mo kireng motho go tsenya go dipio tsa ha di tla ba tshenyega ka ba tsaka ke bo stroke ka ba lefula pele le khot ke tshenyego ena la e ba kwa ke methapong ya madi go nese
0: Dr Mabele pejana re ne re tseba lefula lefuba re tseba kokwana hloko ya HIV e le tse amanga mafu a bolayang ho feta tsukire mohlomo ene le bobu emong ba boraro ka pa ba bone fela re tsatswa tshoswa ke phatlala tse re boneng bekeng e fitileng gore tsukire se le yona e ka hudimo lefulena la tsukire e se le lona le ka hudimo ka ho bolaya ho feta tuberculosis le kokwana hloko ya HIV
2: ke dipalopalo tse tshosang ga gole ngwane tsego jalo tswekere e se le yone he e ka setlhotlholong e bolang batho ba bangata mo nanageng ya rona. So mabaka a fapane ya pele ke gore wa tseyagile batho ba South Africa re ba kenya gagolo ke gore most of us re overweight ra le mekgaba e mogolo agolo and-e ke yone he mokgaba oo o tla tsega this hormone insulin ka gona gore carbohydrates tsenga ta holo mo kireng e fetwa mafura meleng ya gone be re bona re le kotseng kgolo ya gore bona le pula la tswekere e mo ke gore ga re ikwetlise ho ham bo ba gona ga re jime ka pa ga re mathe gore re tshose
1: enkeleng ga gotlhe
2: ya lebo
3: na go ntsa ka tlhelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
4: Ho ketile beke ho sna motlakase ho bani ba aisani baka ba imeditse transformer ka motlakase o seng molaong. Moradi wa ka ha gone ho bala bosiu ho bani ba aisani ba kentse ditshebeletso tse seng molaong. Tsa etsa hore transformer e imelwe e be e khume. Dijo tsa ka di a bola ho bani se hatsetsi ha se sebetsi. Ba aisani baka ba ntse ba reka motlakase ho ba rekisi ba seng molaong. Mme ba o sebedisa bohlaswa. Re phela hara bona. Mme re ba dumella ho senya mafarathatha a bohlokwa a motlakase. Re tshwanetse ho emisa seo. Tlaleha bohloko tsebe ho Eskom ho 0800-112722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.
0: Yane.
1: Mashamele motse le mong a metsetse ka morao gore ena ya boraro mo babedi ntse re buisana jalo le Dr. Oscar Mabele mme re bua jalo ka bohloko ba tswekere. Doctor o ne o tlile o e watla mona mo o buang ka taba ya gore bogolo ba rona re le ma Afrika Borwa ga re ikwetlise.
2: Go gana re ikwetlise ha se ikwetlise ngwaneso mmele wa ga o tlo eketsega tlo ba monteng ya gagolo e nngwe ke gore lefela tswekere kgona go le tsamaye ka lefutsa ka tsa batho ba bangwe o ka bona ga family leloko le itseng go thoya batho ba monana ba na le tswekere ga o legole tla iponagatsa male ga motho a tse le montse kerang bo 40 years o ya godimo ka emane lefela tswekere le teng empe ka setlhotlhong ke gore ngwaneso ga retse gantle go gang le our portions dipidi tsa rona ke metlhotlhwadi ya dipapa ga e di go di le tshebo tsho ha mbe tsa rona that is why have kana go ntse e ya ba motinya o go tsinye kgolo go ka tlala le pulena la diabetes mellitus
0: engwe ya dintho doctor le lebu ha re ne re hola re ne re nahana gore ke mafu a tshwarang batho ba baholo fela morao tse re bona trendy se fetoha doctor le se le bapalla ba tshemwe
2: e le bapalla ba tshemwe go bana ngwaneso litsina tshebiso empe ya kapa e bohlaswa ya jwala ngwaneso ke nngwe ka setlhotlholong gore batšha ba bangata ba nwa jwala bohlaswa gagolo and gape ga ba je gantle go gang like o shebangwe bogolo ba nako ke di-takeaway ke dijo tse nang ke bo di-bri ke di-chips ke dijo tse nang kereng diphosa tseng digolo gagolo ba na direng tsa gatse so if the way o jang ka teng ga bo o sa sa je gantle o tlo ipeka tsenye kgolego emane ga nako e ntse e ya le wena o tsa ba kotsenya kgolego o ba ifunela la tswekere gagolo.
1: Doctor ke motho a mo tshaki se ke na le botlhoko bona ke phela jwang le botlhoko bona hore ke se iphumane ka nnete ke le ka kotseng mme bang hape ke le motho a mo tshajena ke etsa jwang hore ke se iphumane ke na le botlhoko bona.
2: So ya pele ke hore ha ibo o nna le mathawa tse ke le letse o nyo wa haholo o bona o na metsi kgatsa kgapetsa na le mahatala o sa tsebona na o hla o kae mahla bona le rotho ha lo lobudisu mane ka bona le mathopa hlang ho se meleng wa hao ka ba yetse na mutenyo na nalang le mokhap how ya clinicing ka o ya doctoring ne ke fatse ho wa testwa for tshikire ya hao o bitse rona tshikire na e teng ka ba ha e ha e be ele teng ke le filo gona gore gona go laole ka megene fa fapaneng ga tsena nako go ke di PDC bo me reforme ne bo tlo le glucophage o la tshikire ya hao ka pa nako motho wa ikhaba bo actafene jwa jwa ho tsaka gona ke bohloko botiba ba teng bo bozwang and ha o lo go o koba ka pa ho tsa me tshikire ga handle nete fa tse ho diet ya hao e ba hantle foko tsa starch jontsa how le de fata o ke tsa di drink ke di vegetables me roho e fa papa nne jalo jalo le de fata di portions tsa how di hantle foko tsa mehlohlo ga di ya di papa plating ya how and engwe go re le tsina lona le de fata o emisa papa o foko tsa gona le tsina go hlatswa golo wa ikwetisa at least 3 times a week ka maya ono totobe ka ba o joge o fokotse mafura meleng wa hao that will go na go tsitsi o laole le fula la tsikere ka ba o qobe gore o ka ipona o le go tsenya go bona le fula la tsikere ga tsaba he melo mangata le tsina go sa ikwekise ke na tsetla ka ba go tsenya go e bona mana le fula la tsikere ngwanese
0: Dok re le bua re se phethela ntse ke shebile kwa no ha re ntse re tsa dipalo palo re sheba re tsa dipuputso ka topic ena ka ntwe re buang ka yona ka 2023 ke batho ba ka fetang 27000 ba ileng ba hlokahala me boholo ba bona ke ba hlokahala ka lebaka la lifulena la tsukiri batho ba bangata ho thwe re phela re sa tsebe re na ebe re na le lifulena la tsukiri ka pa ha rena lona me re hlokomela ka morana ako ho se ho sna ntwe ka lo e ka itswang ntle le treatment e ntle ke eng e re ka yetsa matshwao ke afi re lokela re shebe eng ho bonela hole hore hey kotsi ka re tla ba teng pele o so ipona o le ka haro yona jalo ka le bua botsitse
2: okay jela ha ntse o bona melo ha o ntse e ketse ha lo ho mokhaba o bona ga mpatsa ha ntse di ba ya ya go dilen it means he o go tsenya go le go ka ba le fulene la tsekega ha ebo dula o nyoruwe nako e kgololenyane metsi kapa dula o ntse o setsa nako e kgololenyane kapa nako go na la magatlhama o tlang ka segatlha gole ga o tsebona o tlhaga kae kapa nako go matlhwa gago a bona lerotho ga o le le bosimana ga o sa kgona o bone gantle kapana le mo tsekilongyana o bang teng kapa nako go na ntho kereng ke mathopa a dulang a tlhaga a sa fole mmeleng wa gago ka kakaretso kapa maoto a chesa kapa ekare a kare a shabogatso tsenane it means ke matshwa kana tshupose gona tsukire teng it means ha o ya tliniking kapa o ya doctoreng kapa kae netefatse gore tsukire ya tutsiwa mading a gago o shebe gona a na tsukire e teng kapa ha e be e le teng then it means treatment e tladiwe hanghang ha ko shontse ke kereng tshwane ko bomke madi a bo ba di pio ka ba tsogile bo stroke ka pekhala theke bo tsikire in essence e le teng nako nyana e telele so le tefatsa gore please le mosebetsi mana ke tsa ho tsonde kring ke di screening test le tefatsa ha lo tutswa batho mo lwana wa ya ma o tutswe gona o
1: ho no ntse ka ho bua ka ona Dr. Sashe bilense re ipotsa le go nempa he re tla tshwanela re di screening le ka nnete mme re le boa le boa o lo ka ke se le se ding yo go pile ke yona ka jene doc ke
2: le bitse ke le mna ke le buile ke
0: bula ho no fela doctor abe ke doctor o doctor Oscar Mabele ke ne re mpa fela jalo ka le nane la mse romantsi bua re tsa ba re potla ke le fela taba tsa botlhokwa re ke re di tlisi matlo re bone ka nnete ho phatlala tswa bekeng e fetileng hore di fula tsukere e se le lona le ka ho bula yang kwa Afrika bona me o ka tshuwa hona di naha tse ding wena top la ma 7 tse leng hore le fula tsukere le ka ho dimo dimo ka di percent tse ka fetse ka bang 20% rona re dutse 12% o bona le ka ho dimo empa re dutse 12% hona naha tse tsona le bo Pakistan le bo India tse mathang bo 24-25% yo

0: Skinny Saturday Vibe, Thabo Leledi, Bongani. Dumelang bana beso hle. Dumelang ke a dumisa mantsa. Ke le mametse ka qhubula 89.4. Ke le ka vision. Thank you bana beso.
1: A tsadi papadi, hore ya thella. Le Bongani Tshabalala.
2: Ke le bile a holo bana beso mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi, ho hle mo mametse mo le teng le bitso la ka ke Bongani Tshabalala.

0: Patapama. Hashtag izinja the game. Harikana ho tsa papadi ya tennis baking ina e rotswang ho yona he mabedi ho ile batho go jwa lo tlhisano ya Cincinnati Open e lelekelang e golo ya US Open e tlo thagwa ha mamara o go dingena ha ke re shebo rona be se pheto sa tse seng dibapetswe CM Jwang le tlhakore la basadi mosireletsi wa sekola e bile letswalo la hona mono America Coco Golf o ile a itseka le o qetella hapile papadi le ho ja hlotse seteng ya pele e le ha shashara Louis Miller Samsonova ka skoro sa 2-6, 6-4 le 6-1. Sena he sehlalo sa hore Coco Golf o fetela makgahlelong wa tse 30 a nale metsomedi tsa ho qetela mo a tloteana le sebapadi se seng hape se o le letswalo la hona mono America e leng N. Ali. Papadi nye nngwe sebapadi se maemong a borobedi lefatsheng e leng Linus Vitolina o phunyuile ha a ne a hlola letswalo la mane Czech Republic e leng Teresa Valentova. Svitolina o ile a hlolwa seteng ya pele ka 3-6 yaba o hapa sete ya bobedi o tie break ka 7-6 ha ya boraro ya hapile ka 6-love. Ngodisa maemo a hae mokgahlelong o latelang mo a tlo thulana jalo le sebapadi se o ile letswalo la mane naheng ya China e leng Wan Xingyu. Letlhakore la banna teng a re sheba mo America ya maemong a bolesomele na le metsosupileng Francis Tiafo o shasharile mo Italy Lorenzo Sonego ka skoro sa 6-3, 6-4 papading e bapetsweng dihora tse pedi ka ofela ebile bapetse hora e le nngwe ka ofela le metsotso e le shumele na le metsorobong mme mokgahlelong o latelang he Tiafo o thulana jalo le Lenatin mokgahlelong wa tse 30 a na le metsomedi tsa o qetela. A tshe papadi nye nngwe teng sebapadi sa mane Portugal e leng Jamie Farai o hlotse le ho ntsha Ben Shelton wa mane America ka 6-4 le 6-4 papadi nye bapetsweng nako e ka etsang dihora tse pedi le metsotso e 20 ka ofela. Makgahlelong o latelang o tlo thulana le Adam Walton wa mane Australia. Ha re kena ho tsa papadi ya hockey tlhodisano ya 2026 FIH Hockey World Cup e se thakgoile manaheng ya Belgium le naheng ya Netherlands mme sehlopha sa Afrika Borwa sa banna se hlotswe ke sa naha ya Spain ka dintlha tse tharo ho e le nngwe papading ya pele ho Pool C. Spain ba ile ba sa ba qala papadi ka noto hodimo jwalo ka ha papadi ile kgefutsong ba etelletse pele ka dintlha tse tharo ho noto e le dintlha tse keneng ka Reine e ka setana le Bastera ya hlabileng tse pedi. Karolong ya bobedi ya papadi sehlopha sa Afrika Borwa se ile sa leka ka nnete ho itseka le ho bontsha hore ke ka hobaneng ha e le bompudi ba kwano kontinenteng ya Afrika empa sa kgona fela ho hlaba ntlha e le nngwe e keneng ka Mustafa Kasim. Papadi ena he mamedi ya mafelong a fetileng a beke e ne le ya bo 90 bakeng sa mokapitene ke Diane Kasim. Ho sane he hlopha sa Afrika Borwa se shebile hore se lokisa diphoso tsa sona ha se thulana le sa Ireland. Papadi ya bobedi ho Pool C e tlo bapalwa hore nya bahlano thapama ho ya ka nako ya kwano Afrika Borwa. A thele sehlopha sa rona sa basadi le sona se a sebetsa hantle papadi ya pele maobane jwalo ka sehashaduwe ke sehlopha sa England ka dintlha tse nne ho noto papading ya pele ya Pool D. Mme papadi ya sona ya hosane le sona se lebelletse hore se tle se fetoletse ding tsa dintho le ho leka ho ntlafatsa mapalo a sona ha se thulana le sa India papading ya bobedi hona ho Pool D e tlo bapalwa metsotsong e 30 ka morao hore ya botshelela thapama ho ya ka nako ya kwano lapeng. Ho tsa papadi ya bolo re bile re dikwala hlopha sa Orlando Pirates se kgutletse maemong a o se phethetseng se le wona setlheng se fetileng e leng a pele lokong ya Betway Premiership ka morao hlola hlopha sa Chippa United ka dintlha tse tharo ho noto papadi e bapaletsweng ka mona ka Kings Park Stadium Durban maobane. Ka morao re papadi ya kgefutsong ho se sehlopha se hlabileng ntlha Gampane Lungu le bone Siema le Daniel Msendami ba ile ba hlabela hlopha sa Pirates dintlha karolong ya bobedi. Hlopha sa Chippa United ka morao papadi ya maobane sona se iphumana se theohetse maemong a bolesomelena le metsomedi ha o sheba loko ka morao hore ho wang fela ho bona le ha se sa qala ka noto e ntle haholo mme ba lebelletse hore ba tle ba lokise diphoso tsa bona papading ya bona e latelang. A ke re shebe he hore ebe tse ding tse bapetsweng hona ho Betway Premiership di bapetswe jwang le hore loko e se eme jwang re sheba tse hlano tse ka hodimo. Ka labohlano sehlopha sa Stellenbosch se hlotse sa marumo ka dintlha tse tharo ho e le nngwe ha ka Moqebelo sa Mazulu se hlotse sa Sewelele ka tse pedi ho noto. Sa Kaizer Chiefs le sa Mamelodi Sundowns di bapetse ka 1-1 ha sa Sekhukhune se hlotse sa Polokwane City ka dinthatse pedi go noto. Sa Durban City le sa Richards Bay di bapetse ka 1-1 ha sa Milford se hlotse sa Kruger United ka dinthatse pedi go ilengwe le hoja sine se qhiletsa ka mora gore ho be le sebapadi se bontshang karete e kgubedu. Athe maobane teng TS Galaxy papadi nyengwe ntlele na le Orlando Pirates le Chippa United. TS Galaxy bapetse ka noto noto le sehlopha sa Lamontville Golden Arrows. Ha o sheba loko ha jwale mamedi, Orlando Pirates ba maemong a pele ka dintlhatse supileng, Kaizer Chiefs ba maemong a bobedi ka ntlhatse supileng, maemong a boraro ke sehlopha sa Mazulu le sona se na le ntlhatse supileng, sehlopha sa Sekhukhune se maemong a bone ka dintlhatse tsheletseng, ha maemong a bohlano le ditlabotsa Milford FC ka dintlhatse tsheletseng. Dibile ya kalo mamedi tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi dimetsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bone ha di so fete le bole Thibos.
1: Le bila hule fela bongzito.
0: Ola ola.
1: Papadi ya maatla Kaizer Chiefs le Sandawana, Sandawana, Sandawana.
0: Papadi ya maatla, papadi ya monate ngwana mme. Hono bana la hlopa ka bobedi ne hledi game series hore di hape papadi yeno. Empa ke bona di bapetse ka 1-1.
1: Na 1-1 o ka re ke skose seneng se bontsha boemo ba papadi ka pa mohlomong. Hona le ba tshaisitseng fela hore ai yo bunyane re kgone ho lekanya dintlha ka pa ho ya ka mkhopa pa dine tsa makateng 1-1 ke skose sharp
0: a wa le ba dihlopha
1: di ba tsa moya ono fukela kae
0: ere ke re fela dihlopha di ba pitse
2: ono fukela kae
1: na moya ono fukela
2: ono fukela kae
1: botshabela
0: ka mogodi boneng ka
2: di e batho
1: no le pele papa di kae
2: fela o tla
1: bua tse
2: ding o tla foka empa o kekebe wa fihla ba ba o tlo foka fela re tlo fumela masankeng tsa a masankeng a tlo dula tsa di
0: empa ntwana ya
2: ntwana se senye ile
0: ba re buileng ka yona se hla se qala hore Kaizer Chiefs permission di kaus
1: amper
0: e permission di kaus hore motho no sana hana hore ka bapala ka tsile
2: o bua nnete ho bua nnete fela papa di ne le ntle ka tsile makatsang ke nnete fetse ke papa di eo me a ke bua nnete motho no na ba tsiki bua nnete ke nnete fetse ke papa di o bongani ke ne ke she bile live
0: ke
2: nnete fetse mo gaitse diaka me ke ile ka bona ho na le mo riang jwalo ka Africa Borwa.
0: Papa di nya
1: bo. Le mo le Africa Borwa. O sa ba fela o tsho ba ne ba tshisa ba de perfect.
2: No, mo no ineli. Mamela, the best team in Africa. E ne ba pala la makhosi. E felle tsimo.
1: Ke bona ba bangata. Ba bangata ba khosi.
0: Ai fela mohlomong ga ke khutla ka half pass tsa ma ke re tlo bua ka tabane. E bile e seng ka half pass ka tsone ke manta ha le sinyo le shume pele ke tshutla o reng ya bohlano. Ha itaba ya ditimalo tse sendi ba teng le taba ya go bapalana hampe ho ba patse ha itse ba tsa se ya tshwenye ha bo nka re tla ba re mba sehla ho sona le di bapaditse mmalo tse neng di lemetse
1: Afrika Borwa ha hona le VAR nka be sirena le di red card tse ka bang four
0: ke hlokometse yona ntwe hlokometse yona ntwe mme ke bone le letona le selile la phefumuluwa ka tabena hore le ikutlwa lwang ka mo ga di bapaditse na tse sendi ba petse ho fihlela ha kana ha re sheba mmapalo bo hlaswa di bapaditse ding ho tsedi
1: mushe
0: ke o ta
3: na go ntsa tlhelo bophelong mo hao e ke pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke lebile tsebile le bongzito N1 northbound ka mora fela ho Radul Avenue le pele le tlona la mmila le kwetso ka mo momedi hona le kotsi ya makoloi a mabedi re fetse re ka mona ka N1 southbound ka both avenue le teng he ka mono Painted Island e kwetswe ga nna ka kelo hloko le teng hona le kotsi e amang makoloi ka bang a mararo ka ofela ke ne go tshwagetse ga kana o reng ena kwano ho ratela traffic e bona o tsire bona ga sa di bona ga tshwaga ke tibos underscore makone at lima wala 1x hashtag ratela traffic
4: Tembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula nna la kgaso ke 88.4 gape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
0: lesedi FM ke molelwa e le shomale metse robongwa pele ora ya bona o tlo re tshwarele mo mamedi ka lebaka la setlho se rileng ra e ba le sona ka pelenyana fela le Dr O ebile ga re ya kgona gore re be topic tafleng fela ke manta wa hashtag
2: friend.

0: Audio feel like your friendship Monday. Mira umemo 086-000-3084 kapa 079-758-5066.
1: Kana no mamedi re bua ka personality clash. Re bua ka wena le motswalle wa hao. Fela fumana re di personality tsa lona ha le kopane. Hona le motswalle ye o tla fumana hore wena o motho wa gotso. Mothadi lang a ikokobeditse ka mehla le ha o bona phoso le ha o bona dintho o na le tsela e itseng e hlomphileng ya o lukisa dintho. Ah yena mamela. Mamela.
0: O mona fela. Me o bua ka tselelo ngora ya loka ka patsela e hlohlontshang ditsebe.
1: O di tlhapa. O puo dimpi. Ke personality clash. Na wa gona hore setswalle se jwalo o tsamaye o mamelle motho ya jwalo. Na ko ngwe wena ko wena ya hyper ya hodimo motswalle wa ke motho a ikokobeditseng. O tena le ka mogwa etsang dintho a rabelang dintho ka teng mona mo utlwang o batlela ba otelele je o na le ona le nthong a e ratang morao tjena wa mtlwelela
0: fela ene nako tse ding personality clash tsa le ntlong ya re le babedi ge batho ba tshwanang re na le tshiseho ya go bua dintho ka tsela itseng mme ebe ha ke o bontsha go thabo mona o phoso lwena o batlo lwena o phoso ba neng o le wa ehla ka tsela ena ka mantso ba ntsele re buang ka yona ya tshwana tsela re tsa dintho ka yona ya tshwana fela ha ona gona go bontshe mong go mona o phoso
1: na personality clash e ka etsa gore setswalle se nne se tie setswalle pele kapa e ka se ka fella tseleng ka lebaka la gore le batho ba babedi ba sa tshwaneng na o kila iphumana ona le motswalle jwalo ya dulang a o hlabisitse ditlhong ka mokgwa etsang dintho ka teng o se motho e wena bona gore ga o motho eo fela ka mokgwa etsang dintho ka teng gagologolo e re ketse motlhala motlhomong lebo mawela wa mmema surrounding ya hae motlhomong re ya habo kapa re ya hae mme re tlile re basebetsi mo re itshwere ka tsela itseng motswalle wa lebo wa beteng e o motsebang gore ona ga o no felela fela ke tlo iphumana ke phoqeile ka gare o basebetsi mmogo kapa ke tlo iphumana ke phoqeile gara batho ba bang be motlhomong ke bapala society le bona kapa re na le club le bona yeno o tlo senya o keteletsa sa roakile mongwe wa batho bana se ebile o tile thibang o a dula setswalleng se jwalo
0: a ketse ke gabedi nka dula nkeke nka dula nako tse ding ona moferefero a thi wa ntwanela o bone gore ke tshaba go jwetsa mosebetsi mona gore gantle ntle wena wa bone fela ke a tseba mogotsi wa ka re ga re dutse mane ne ntse le re shapo gore a ga wena o ile wa tswa ke ntho gore nang a seno baneng wa bone jale o sa ntwanetse ga o sa tlotse o etsa ntho wa bone
1: kana ko ngwe fumane gore e ne se ntho e wena o ne o e bona e le ntho empe ke ka mokgwa nna le wena re a naganang ka teng nna le wena re setswalle sa ka le wena re lebo le thabo se free ka level eo empa yena ga se bone se le jwalo wena o telele lebo wena kapa lebo o telele thabo
0: nekeeka ntshwarele
1: obene re bua ka personality clash wa etseba ga re o metswalle ya o teng motswalle ona wa gago wena le ena le batho ba babedi ba sa tshwaneng gohang gohang ga le arabele ka o tswana dintsong le ka mokgwa etsang dintho ka teng o dula o ipotsa motho yo o baneng a
0: go tlile jwang tle
1: a ntse jeba
0: le batho ga ba o sheba ba re thabo bathong wena ga ga batho ka o fela ya ba gotla jwang o kopane le motho enwa
1: ke motswalle wa gago ka mokgwa a buang le mosadi a e ka teng o dula o nyaruile vu
0: Me ha gone mogaleng.
1: Ha gone.
0: Ha gone mogaleng.
1: Ha gone. Ka mogwa buang le molekano wa hae ka teng.
0: O molahlela kwana.
1: O mong ka motsukotse. O ipotsa bana o gone o bua le motho je. Mara ke motswala. Na ko ngo futhela na ko mo reng na ke batlo ba buye mo mbotsina. Ha ke batlo iphumana ke le karolo ya ntse je.
0: 086-000-3084
1: kapa 079-758-5066. Ya metswalle.
0: Wa gona na o tswela pele lena ka pa mo jetso ga next shop ka pa o intsa fela ho yena motho a jwalo
1: ka lenyele ntse o itholetse
0: itholetse fela bo ga next shop ba fetse
1: sho
0: ke le kire ke a leka fela tla ntlhola me jalo ka ke tshona ke habedi ho yona e ka o sebeletsa ke keng ya o sebeletsa hona le mo eleng ho gele wena bona gore ei yo motho no a tla ntlontlolla ka ga batho wa bona o bo ha ke sabatla le na ko nyo be ka go ka le fatshe bula ke kele a sale le bona a nebe ga ke fela go tsela o go ja Lao sa e tshuma tlong.
1: Phantom spot.
0: Hey, fela ka pelong ya. Aba fikela.
1: Ai na ke.
0: O go ba jwetse.
1: Ah na ke bone. Taba personality clash ya ntlhola.
0: Mhm.
1: Ya ntlhola ke motho ya ke na letselanya na itseng ya wetsa dintho.
0: Mhm.
1: Ke pelong ya na pelo ka e golo ha golo. Ke motho ya seng a hluthwa ho so sabila jwetsa batho botse gore ka mogo a.
0: Mhm. Ha motho se sa hluthwa. Go go tsa banga nna.
1: Dro 6300 84 no di voice note ka ba kana re re ba topic ka nako me ke nana re di voice note ke hona dintseng ditlatla. Re hle re me hale.
0: Ma eng khotsa?
2: Ba go le kae?
0: Go tele ga ngwane so.
2: Ke tla tla ka phaga. Ma fa mhlambe a ke phanga mmane kwa kwa ma.
1: Ya ndi mhlambe.
2: And that the Tibo say the house table. What's the one now? Encourage house of Halimi Motorim Salo, how tell you to say, I'm not needy. Nothing else I get a hall. Negative prostate and Saloka away in Klima. Have a Tatali and Uncle Paul, the Tiger, and Retagari Harbo. Harfita, too much like you to Emila. I call Namutan after New Evening Little Quebec. Mutan after New Monana. O kavana le mosadi ke kholane la rong go mafaitso tlhopo mole o kavana le mosadi ke le rata mme wa ha e ka mona wa le ka o khalemela hey bana motswalo wa ka jwa le bana ba itsaba ba tsa ke na ka etsang ka bana re ile ka di haiki ne le ka 2006 ke la ka tswa ke le ke se ni ke la ka tswa ka potela ka ke ka
1: nabe wi
2: ka go ne bile sanka le beke sanka next ke tsakisa ke level kabe ke tsama ke tswa ga di haiki mole ke tsama ke boela Kronstadt ka gona ka bo 6 mole ke am founela e mona mafa o ka kire mona tswa ke mata ke Kronstadt e mona re mona Kronstadt e mona karai da ba ha re lo se bela ntso lana ka kana mosadi mo dilo tsa ntse lo ke tsakile ha ya ke na e mamela mata ka ke tsama ile tsela o tsiba re gona ntse ke le shapo lo wena ga tata ge bua ha o fitla
1: sure
2: ita fitla ka ne dirila ga go ga mona ka wena o so tsia ke mata ka ke tsa go botsa ke bo ntso ka bana ka kana mosadi nna ga le ke tlo tsela la ke mo tlo rwa ite ka re ke nna o tlisitse jwale o tlo ka bana le mosadi e tshelo jwalo ha ona le mtsasha
1: thank you that mhlambi
3: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tswaro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: o re tshwarele ntate mhlambe re tshwarele ha go le ntate wa ka mabenkela ile lokela re a kenene le nakwa ona nna nka tsama hantle jwa lokela ntate mhlambe le nka tsama ka nnete ka o sia mong ha ke no tlatla tlontlolle ha ke tswa ho letse jwa le so le wena baiskopo re shebelle wena
0: le ha ne ke lwanela wena
1: o lwanela nna
0: eh
1: nna ne ke sa tlo batle o ntwanele ne ke tlo bua le batho ba hantle ntho e fele ka gotse ne tsa go tlwa
0: tsa di batho ba pa ga jase
1: wena mara o
0: ya ga jo o boya khatsa
2: le o tsala mo gatse ba dikelang
0: le ga nga deso
2: a tsela ka le tsela mo gatse ba
1: amna tira ntiba
2: ah la ke le tsela yena mo tsela ya jale jale ka ba mo ha o sa khale le motho mo gatse ba le tsela mo gatse tsela o morat
0: mo
2: gatse le ka tsika ka ba ka ka le go ha o khale le motho go ja tshe dina le ke ka ba ka tlhomo ya le ka fela mantsa hore di nna ha o di tshe ya ke le botsa sa mkhala jo wa matla wa ka ho le go go le ke re ke yo le matla le ga nna mo go bitsa le nna ka teng ho la tshe le tshe ya ntle ya nna ke mo ba ka motho wa ke re ke bona le hore ntse o tswa ka yene ke na motho ona o etsa e le pele matla o ya matla ba le ara go bua ka tla ba tla ga yo
1: yo mwa thepa go utlile
2: ka ke le tsa mwa thepa
1: na ko ngwe motswaleno wa ke motho sa khalemele ke motho le ngwe lentse le tshwantseng le utlwa le la o qetela ke la ha hantsa o manya mme wa ya o manya mosadi a bua le tshwantse le momamele
0: yo
1: le tshwantse le momamele
0: aba ha o ka ikena hape le wena se ka jwang
1: eno tsebe le bua ka mpitsa ka tla ha ha o ga dula ba monate motswala wa ba le phoso nyane e tsahalang mhlomong ka phoso an ntwantsa ka pa ntwa ka nna ke tlo sheba wena go ntlisa ao go tlo mplaisa ga metswalle
0: o tsama le batho ba jwang
1: o tsama le batho ba jwang
0: moeng khatso
4: le buti bus
1: meranda
4: e mani ga re feng khotso ka mo
1: bramani
4: e ga le nye le jang ya melanda a go saba tlo go nye se ga le nye le tibose je ke sa o jongwa na mme
1: ga
4: sa ga se nye ya melala tibose
1: wa tsama
4: tsa re ke me se ba no kwa u lwela o hafa ka thupa mo ngwana mme
1: o wae bo
4: a ke le kwa la tibose empa ntotse jwa le ngwana mme o kwa lwela ke ntotse jwa ntse ga le nye le tibose
1: thank you bramani
4: thank you
1: bramani what are ke re ichebe man di personality tsa rona le metswalle rona are dule le bona mihla e 24/7 fela o ko shebo re motho ha ona le yena wa rabela dintho jwa le wena wa rabela dintho jwa hore kana kwe o le leng ka ofela le khono re le thabelane le thabisane ho be monate fikela le be le arohana o tla etsa ntho tsa ha o mo di tsa nte
0: mm
1: ha ona re le buku bitsitse mona ona le batho ba bo yemo ba o di mmona o botlo re na ba ntse be hantle ke tla ba ruta man ba ntse ba ntla
0: e bile sa ha hao
1: ai man
0: o bitsitse lo bitso o moeng khotso
5: e le ga ya o slebo le ya tshaba
0: ri de ntate
5: tengi le mako le mako ka rose nna le ka
0: ntate le mako
5: eh ha na mara nna ke a toba le mkhosi ya ka because le nna ntse ke le bile tsone nne ya ke tsa dintho tse seng right o ntlo ka ka lo tsoka ntlo ba ne a re ra rule thatana ko u fumana hore re a ka re tsa batho ba sentse le mo ka ne kra ta kere ma e se le mofu ha ke ntse phoso o bue le nna hore no mako wa wa tsantse ntlo ya right tsholo ba khotse ba ka ba tsi ba hangata ha ntse le ka go hola mkhotsi wa ka o monde yena la ba tlo botsa taba tseo mo aba ka rwa ka mme wa hae ke tla ge
0: ke
5: le kwa medipe ke re no ke o bitsa o ntse no a go tsoka ka ga ke tla fa fa sa ke tla re go go go tsho ha o tlo wa so now if ke thola fela ya o tla o le no bo tshe bo le mafo le ka ke tla ke tla ya o khomba ke ga mo ke no ha no ha ke no wa no mala ka ba fu ya o khale ga mauti khale re tsa e le motsa o re ke ga mo na fu ya o se ba go bitsa tse go teng ba rona e ke a hana mo ka bana le na mo re ja matla ke ga ke ya ka motho a tlo le la sa bana ha to tell you how to say talk doesn't break any sense le ka nna go re tsara ka dinaka ka tsweto la ke tsa po go tsena le mo yeng mona na ke phone le radio ha tsere go te mangi tsa ba ba ba ko ke na re buika e mota ha o itse ho wa tlo tla rona o se fetse ba putin go thata ntshotsho
1: no a ebra mako o buile khrot mana ka o buile burwaka
0: to gati
1: thank you I will o tse ba bana ntshwa bua mra ba khotse ba ngata ba e bona o tla etse ho ba tshosa heno ka tlung so ba tla lo ba tshosa le mhlanga le nte ene re se re thula o bana a re tla reng ko wena re tle ho wena ga thula na go mo ga thula o ba re nwa wena re ja wena mo
0: tsale motsipe o mo kenye dinar
1: o ga ntla o tsa fohla
0: tsale motsipe mo tsas ka gona
1: mo hlatse ka lena
0: ho la mvuthe le mvuthela ga bothabo e bo le motsipile be le motsipile wa bona tla ga hana na o yetsa a tsebo re na le nomoro tsa thabo a ke ke nga yetsa hape
1: e fela ntwa personality tla se tlamele re rapedise tlamele re she tlamele re shebe hore re bagotsi ba jwang bagotsi ba rona le bona ba itshebe hore ke bagotsi ba jwang rona tsantsa re shebe ntwe le hona le ntho tse o kekeng wa rata hore di uphoqe lebu ka hare ho basebetsi mmoho ka ba ka hare ho batho ba be o tsamane le bona kereke ka pa society di etswa ke nna motswallo ha ke ke wa rata uphoqahala uphoqwa ke nna bitsong la hore ke ga wa tseba ke ntjaka ke tla batlatsa bana jwang batho bana ba phela lebu hanna ke le si
0: ana ga go tla la ihlile fela ga tla be ga tla ga shebile
1: ona re tsheng ka yena ka ntse tabo phela le batho ba ba
0: ha ntse ntse ka bomo motho nna o go bo bona o ja ntse ntse ka bomo se re tshovalo ke tshovalo
1: jo
0: ke tshovalo
1: ke ga o le mohloko o kene setswalle le motho e le tshwana e ya le no tshwana 100%

0: Ke lebula holo thabo mamedi dumela. Muso o thagotse diphuputso mabapi le o hele ya haletamo la marafo wa Samankho dikwena Kroma. Haufi le Bretse provinceng ya North West. Letona la mehlodi ya diminerale Gwede Mantashe ha mmoho le bahlanka ba banga ba etetse morafo oo kajeno. Ho ele ya haletamo ho bakile hore e segetse se lebeditseleng tse lebanga merafong ya haufi. Mme ditaba di sa le jwalo ha o dikotsi tse ileng tsa tlalewa ka ha ketsalo ena e batlile ba ka koduwa e kgolo. Mantashe o dumela hore boemo boo bo kabe bo ile ba thibelwa.
1: Eskom e itumelela matsapa le thuso ya moepo a go thusa ka didiriswa tsa moepo go thibosa seretse go kgontsha badiri ba motlakase go fitlhelela popegotheo e re begeditsweng ke seretse gore tiro ya paakanyo e simolole. Ga jaana go bokete go abelela gore maemo a tla busediwa leng setlwaeding mme tiragalo eno e ka tseya diura tse mmalwa.
0: Rakgwebo ya qoswang ka teko ya polao Vusimsi Kat Matlala o tlile go tlaela komišeneng ya Madlanga ka Mantaha le ka labobedi la bekeng e e tlang. Modulasetulo wa komišene Moatlhodi Mbuiseli Madlanga o laetse gore ga e ba Matlala sa qete o fana ka bopaki ba gae matsatsing ao o tlile o tswela pele o fana ka bopaki o fitlhela ka laboraro. Matlala o tlhaeletse gangata diphuputsong tsa komišene haolo-holo ntlheng ya bana le tender ya Medicare 24 le sepolesa sa naga. O ganne o fana ka bopaki tabeng ena a sebedisa tokelo ya gae ya go qoba o itlhoba ka lerumo. Moatlhodi Madlanga o laetse gore tokomane ya karabo ya Matlala e lokela go kenyeletswa ka labohlano mme tokomane ya gae ya karabelo le dintlha tsa ngangisano di lokela gore di kenywe ka moqebelo.
2: The replying affidavit and heads of argument must be filed by Mr. Matlala at 1800 hours on the 22nd of August 2026, and the evidence leaders must file their heads of argument by 1800 hours.
0: Letona la dikamano tsa matjhaba le tshebedisano mmoho Ronald Lamola le bolela hore ho fihlella bonyane ba diperesente tse 50 tsa kgobisano dipakeng tsa dinaha tsa SADC ka ofinyana. E tlo ba letlotlo le letle ka go fetisisa bakeng sa Afrika Borwa yeo e le modula setulo wa mokgatlho ona o hlwahlwa o Afrika e ka Borwa. Ka jeno mmuso wa Afrika Borwa o nkile boemo.

0: siguro sila o sige, mantsaka naman mitsaka mga kakaiksetein, ha, kanne. Kamuana ntho ena ya negative o si, hao sa bana ba pate, batswadi ba pate bana. Empa he, kia ukwa motswadi o tsumi, maikutlo hao, a tebile ha bohloko ka seko ha. Empa ya ra phephile, phephi. Bana ba siya batswadi, batswadi ba pata bana. Ke ntate Nkosi.
1: Tibos, tibos, le bo dumela nda te bongane ka mogao ka mo. Ata tibos pine ya botshelo. Yo. E tsa go ke ja e fein. Tsara ga ntse tsa ma, ke tsa ma tlhaka go la yona mona. Ka mogo ile mona te ka teng pine yo. E ke utla ke thaba pilwa ka e. Ai ile la pine ene, pilwa ka ya thaba, ya khotsofala, go utla ke phuthulile moyeng, ke tsheo ka go fatsela ka gelaka. Me ke tsikwa le pe entry mona na. Tibos

0: Dumelang Skeem Saam Drive, le bua le Khalem Lefeka go report ntse ke na le lona mogodu Monday. Wa tseba keng ish taba e ya batswadi ba patang bana a e bohloko e bohloko. Bana ba batho ba tlhajiwa ka dithipa ba bolauwa kore wa tsa keng ga ke sa tsebe na go e tselang mo lefatsheng mona ka nnete ga ke sa tsebe go hang yo ayaya bdithabelo selebo ai man it's so painful really go painful man yo.
1: Ola ola Tibos le lebzawana ya so le mametse ka ikang ba fire so with Midlands zone 300 mogumong wa Josi wa le tsitsiwe ntshala eng fetu taba tsena di go hloko tsa matsatsinga a tsiba ihle go bulelle bana ba pata ba tswadi ile nthwe ngwe e re sa ikusi se sine go hloko a holo ka nnete ena thona le motswadi ntsa le monyanya na o pata ngwana le monyanya hai ngwana mme ho bi se le ba tshabanga taba ntse ba tsama ga bona ba tswadi ba ba pata hai mphena ba go banela fela he modimo teng ha ba tshidise ba mmile ka ofela kana le bona dithapelo tango.

Monique the layabout ba tsama tsore le Porsche ya Monique do better ra dumela rosa ne re tla gutla hape and do better me pine na ba gutlo ga lenga ka jeno era tsela afternoon drive show where su tsela manane o ohle a le se di FM meleling la ona ke le latelang la ditaba la matshoso ga tsira ka ke di bone matshila le moifo wa ba hlophisi ba sentse ba tla nka ho bea hore nga be supa bana beso ke le la ka letsa sebetso e monate.

0: tsalong eo, mme mohlankana eno yena o ntse a le boekelong mo e leng gore o thola thuso teng. Mme ketsagalo ya bobedi e tshwanang le ena re ile ra e bona motseng wa nene wa Matwabeng sontaga se fetseng kgwedi ena godimo ya netlho la matsatsi ya robong, mo ileng ra bona teng le gape mohlankana a thunya a ile gona go bolaya garebe ya gae mmogo le ena a ithunya. Jole diketsalong tsena ka bobedi re se re kopa ebile re ipiletsa re le sepolesa gore ga o na le dikamano tse e leng gore di a dukega bakeng sa batho ba babedi mo e leng gore go na le tlhekefetso teng, ga re ke re lekeng ka metlha le matsatsi gore re tlalege diketsagalong tsena mafapha a e leng gore ke a mmuso a sebetsang ka diketsagalo tsena tsa mofuta ona mmogo le sepolesa gore ba thole thuso nako e sa le teng.
1: Moporesidente wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya tswang setulong sa boetapele ba mokgatlho wa SADC o kgothaleditse SADC gore e seke ya itshetlega ka metlhodi ya dinaga di sele bakeng sa tswetsopele ya moruo. O bolela gore tikolong ena go na le bokgoni ba go fumana ditšhelete ka go mokgatlho o le monga morero e le go godisa moruo wa sona. Mnangagwa o fetisitse marapo a boetapele ba SADC mo Poresidente Cyril Ramaphosa kopanong ya bo46 e e tshwaretsweng Durban. O bolela gore o itshetlega ka ba banga go tla beya kotsing boipuso ba mokgatlho ona o tlhwatlhwa o Aforika e ka borwa.

ke lebuile ha ho le mosi wa tshwego ka hore balla ditabatsa o tsa hora ya botselela momamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke la dintla le diketsahalo tsa letsatsi ka leng lona ke la ditabala matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke mantaha go di odimo ya phato e hlola fela matsatsi le shome le metso supileng selemo ke sa odimo sa ketetse pedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng mohlophisi wa lona ke se gametse moilwa mohlaisi ke mokete monyobo me re laulalwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke siya malako me re ballwa ditabatsa hora le hora ke mosu wa tshwewe la ka lebitso ke di bone matshela ra dintla kgolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore mo president Cyril Ramaphosa o nkile marapo semmuso jwalo ka modula setulo wa SADC batho ba mmalwa ba nkang karolo wa mohantong o tshwaretsweng Durban ba ipiletsa ho ba etapele ba dinaha tsa Afrika ba kopaneng sebokeng sa SADC se tshwaretsweng ICC hore ba rarolle taba ya melata e senang ditokomane e phelang kwano Afrika Borwa hara tse ding hape mokgatlo wa Gun Free South Africa o hlahisitse ngongoreho mabapi le palo e ntseng eketseha ya beng ba dithunya ba sa ntšhafetseng dilaesense tsa bona Afrika Borwa tsena mmoho le tse ding ke tsona o ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeko go dula le rona go tlola renyena ya botshelela go isa gorenyane ya bosupa SABC News re ikemetse ha re kgethe nkukapere dumela hleme.

ya qeto ya moga wa makomonisi o busang ya uthi ba buipilaetso ba batsietse ba democracy ba Tiananmen. Pulelo ena e sa tloelehang ya Xi Jinping mabapi le diketsahalo tsa sekete magolo a robong mashome a robong le metso e robong e tla nakong yena eo puo ena go ketekang dilemo tse lekgolo tsa tswalo ya e mongwe wa baetapele bao e leng go ile ba tlhatlhama pusong e leng Jiang Zemin ya ileng a etapela pele China pelo nako ya kgolo ya yona ya moruo naheng eo.

0: Home di metsotso e dula ho ele shumele betse supileng ha jwale ka morao ho rena ya bosupa me ha jwale he re tshintsha din thomo wa medi go fetola mawa. Me re ke na o tsena tsa di indigenous games e leng tsona dipapadi tsa rona tsa botšhaba. Mogaleng kwa no mamedi sentse ke na le moetapele wa indigenous games provinceng ya Freistata Harmonious Khati team. Yena ke Vivian Mothibi. Re ke mo maletlhe tshebeletsong ya lesediwaneng ke bona bo mampodi ebile ka nnete ho sena mang kapa mang ya emang ka pela bona ba boetse ba nkile gau ena ya indigenous games of the year dikgaung tsa province ya Freistata ho dipapadi le bonono le botšhaba. Ngwaneso ke a dumedisa le maletlhe tshebeletsong ya lesedi le kae ausa Vivian?
1: Retele ka Messi Bidi.
0: Re tswile hle moratuwa o re mogathala mongwaneng.
1: Ke gathetsa ha bohloko. Ebile next ke bile ke re ke kana dikobo.
0: A ebo. A o nna ke fela ke a dumela hore le o amohelwa ka matsoho a mabedi a mofuthu ho ntse ho bile le seabo se seholo ba nenjwele le mohala ha o phomole ka mona le ka mane ntse le o mahlonolo le sebeditse. A ko dumedisa mongwamedi wa tshebeletso wa lesedi wena ngwaneso.
1: Dumelang ba mamedi ba le ratang ba lesedi FM, le bua le Mothibi Vivian Mokoena, ke le moemedi wa Harmonious Khati team e tswang motsanong o monyane wa Nyakallong Allan Rich.
0: Ai, wense Allan Rich be motlotlo ngwaneso ka tshebetso ntle ya gago le dibapadi mmogo le wena ebile o le moetapele wa bona. Fela he pele re tlo kena ditabeng ngwana ngwaneso ke kopa o tshwantse o tshware jalo ke feta ka mabenkeleng ka mona. Ha ke gutla he o kotlo re qoqela hantle ka pale ya lona, tshwara jalo fela mamedi ke a gutla.
2: Ebe mmuso wa lehae o bolelaeng ho wena le motseng wa hae. Eba le rona beke le beke lenenong la SALGA moo re tla buisana ka ditaba tsa phano ya ditshebeletso tsa masepala, tsamaiso ya tshebetso ya dihlahiswa, boikarabelo, ntshetsopele ya moruo wa lehae le ho dula o na le seabo jwalo ka moahi ditabeng tsa mmuso. Kopana le SALGA lenanong la Science and Technology beke le beke ha nako e le metsotso e mehlano ka mora hora ya borobong Mantaha moo re tla buisana ka mathata le ditharollo tse tla thusa ho ntshetsa mmuso wa lehae pele hara Afrika Borwa. O tla ho baetapele ditsebi le ho tshaba ka mose ka fetolang dintho ka teng. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le South African Local Government Association. SALGA, SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Sa dipapadi ho lesedi FM.
0: Mamedi maitu wa gona jwale he ke mampudi wa Indigenous Games Team of the Year e leng moetapele wa sehlopha sena sa Harmonious Khati team provinceng ya Freistata. Ausa Vivian Mothibi Mokoena, ngwaneso o taba tse monate tletse go boneng di etsala mafelong a na beke empa e ileng kgatlha golo taba ena ya lona ya di-Indigenous Games nakong e e fetileng le maoba mona ntse re bua le bo Thabang Morobane ore nenneneng le teng le ya tlaela ga o gore le ya nyamela dinomoro o na le ba bangwe ka mona ka Thabantsho ba tla ba nyametse ha hore ke bone se ke le bona ho di national championships ke hantle ntle lona le ipata kae ngwana eso empa re thabile ho lona ngwana mme ha ile mona re le fumano bana ho tloa mona ya pele ke a dumela ho re tla hlegele sa le morao re ne re utlwe le tshebetso ya lona le dipapading tse fapaneng di tlhudisanong jolo jolo e bile ke bua ka di tlhudisano ena ngwana eso a go re fefela ka bogotswanyane hore na se hlopha sena le ile la setheha neng me di teng di tlhudisano hla go reng la gati.
1: AMSBD se tlhopha sena sa Harmonious Khati team se tadile santsane e le bana ba bapala di school competitions ka 2014 e sa le ba emela province ka 2014 le national itse jalo dikolo mona ke re bapala ka dilemo itse ha ba se ba ba holo ba ba over 18 ka re se re thea sena sa harmonious mo ba sa kgetheng di le moteng.
0: Okay.
1: Eh and
0: manya o tlwa 2014 o fitlhela hona jwale le bile jwang leeto le.
1: Le bile thata haholo Messi bidi. Le bile thata haholo go ba nne re tlabe re soka le ditshetso tsa ditshelete jwalo jwalo. O bo shotise ya ka tlung go supporta yona team ena ya gati Messi bidi.
0: O tlhena ke fela empa he e bona fela mamello e tswala ka tleo 2024 le la hapa gau ena le ka jeno ntse le tswela pele weso le itlhomme pele ka tshebetso ya lona o ka re fela ke mohlomong wena e wetsang hore le gato la lona la gathi be le ka jeno ntse le tlokoma mohlomong bana ba bona jole tsena ba neng ba se batse ba di fono le di technology ba bang ba bona ntse ba hlolea utlwisa mona le mana hore gathi ke eng a ko mo fefela hore gathi ke eng legato la yona letswa kae ho lona go be le ka jeno ntse le sututsa ho ya huile
1: gathi e ruta bana ba rona boitshwaro le mamello ha bana ba nne ba se ba shebile di phone ha holo e bile re bana ba se ba kene le di drugs ha holo ha hona le ntwe e ba keepang busy jolo ka gathi ba di le bana ntso na ka ofela mesibidi
0: ebe he wana gato la ka hona jwale stopa sena sa lona le bakae ka ha go sona ke bone ka re ne le bahlano ha ebe ke hopola hantle ha o tsa mamono le bona
1: a re le shume mesibidi ke banana ba 4 le bashimane ba 4 banana ba ka ke na le sibongile mokwatsi nkelenyane le shogo la shwe koloti le dieketseng mosoloti ho bashimane ke na le Kenny Sithole mojale fa Sithole ene ke ile le yena le Thato Solomon le Thabo Mokoena le Tshidiso Pholo ebe ba nna manejara mokwetlisi wa bona ebe ba se bongileng ka mane le Mapaseka Montweti.
0: Okay, I hlakile gato la ka bile ke a leboa o sontso ba bitse. Ke bo mampudi batho bano le jole tlamile ba fuwe moya. Mohammed wa tsebeso wa Sedi FM a tsebo ha o bua ka setlhopha sena se hapileng gau ya Indigenous Games ho bua ka boma. Mme ke ba o hema Mohammed so ikutletse hle a o zwi yena ntse a hlalosa molemo le bohlokwa ba ho bapala dipapadi tsena tsa rona tsa botshaba. Hlakore la ditlhodisano na ngwaneso. E batla e atile ho loka e gathi na e ho lona fela ka monaka Allen Ridge ji kapo le ya di le provincing le di tlhodisano tse fapaneng bo di indigenous di indigenous games national championships thing le teng kapo ntse ba dikolofela
1: e ya di ha holo Messi bidi Free State mona ke tseba rena le hlopa se seng sa Thabo Mofutsanyane hona le se seng ka mangau le national iteng ya bapala national di province na tse 9 ka ofela di bapala papa di a gatse le tse ding ka ofela bo mgabagaba bo koko dingata
0: le di beke ha o tswana ke a ditseba ngwaneso mme ge thabila o lena hle ngwana mme ha ile mona re buisana le wena he a ko tswetse mo mamedi o re le hokae o le fumana kae le bo di social media mona ba nenjele ke ratile tabena lona gathi bana ba gona tlameile ba tsebe gathi ke ngwatsa la ne re bapala gathi ba bang ba gona ne re sa none tjena re bapala bo skipping o bona ona jole tjena motho lwantsana le mafura o ya le gutla ke a mela etla thusa ho lotlem le o matlafatsa le mmeli ya bona ba bang ba qala le utlo hore le teng mohlomong ba tsebo ba le fumana kae joang na le le bule le di trial jolo jolo re le eketse sehlopa ka pa khona le santsane le tlo e sheba le dule fatshe le bona hore na ho ya pele le amohela ba bang joang ba batlang ho ba le sia bo papa dingena gathi
1: ha jole Messi bidi re ntse re le nyaka long re khona ho tswaga bo di clinics mo go rutang batho gathi le dikolo and then ho ba ne sopa sa gone ba ba ntho ba banyane ha holo ha ho na le motho a tswang go tla bona le mong a sana le interest o sa le teng o sa batla ho kena and then di social platforms so bo ne teng teng ha re yo bona ntse re na hana hore re tla ba le social platform e one nyana ka tsa pedi
0: Ratola ka gele buila ho lona ngwane so pele ya pele ke ya dumela he re tla nne re buisana le lona marang ram mo bo di social media ha le yo bo Instagram bo Facebook jo lo jwana
1: ha re yo Messi bitch ha re yo
0: Okay, o so buile le nna ke re bula di account ngwane so batho ba tsebe ka lona e kgolo e beteng bona o tseba ma mohlomo ni di sponsor ga tla ke dikeno ba njole ke papadi tse ikgethileng tsena tse weleng hore ha le bontsha o ri hlile le itlomme pele ha holo ka tsona ke a dumela o tla ba le batho ba ba le gahleo ya gore ba kenge letso ho di hudisa le lona le ne le gothale mono ha le ya ditlhudisanong stipend is nene skene hao ya o borosola menu jolo jolo wa tseba ke o phidisana ngwane so ga di tloka ntlo tsena ke le buile ha holo Viviana Utla.
1: Eh, ke a leboha Miss Bidi.
0: Thank you, Nwaneso.
1: Thank you.
0: Mamani ke tso he di gautsa province ya Freestata re ne re buisana le mohlodi se tlhopa so e le mampudi ho Indigenous Games Team of the Year. Tsatsing la tsane he mamani re tlo ha sana no la tsa dipapadi re le dipapotseng tsa gas. Studio se se cha. Sa tshebeletso ya CDF ho neng ba sebetse monse ba bua ka so tshena se ke tso sona se kile ka dula ha o ka nnete ke shebeletse tau hantsa o tla ntso tsa tsa tume ka so ele khetlo le na ma media ho tla ke gela ole le gona ka nnete ke re tshware re ikutlise ah truly baby ha bona ha petse ba medi tsholo luka o ke haye yena ibile ka nnete ne ka re a ka ngwala buka fela se shebile tsena hantsa ga Allah ha monate taba ya studio sena se secha Jalo Hosani rilo Hassan nona la sa di papa di ka kotlologe le ka mona ka Bloemfontein di purposes tsa gaso tshebeletsong e kgolo ya lesedi FM me tebello ke hona re MC Mesifuba o tlama le rona re ke tlotlo ka holwanyane ka tshebetso ya lefapha ka kakaretso ho kengeletsa le tsona di gautsena mafelong a beke a o re tswang ho ona re sentse re sheba lo re na e be ke difetseding tsa diketsalo tse re tla bona di etsa hala lefapha mona ke la ka bona di overtime games mamedi e ne ba di tshwere hantle le bona ka matla me ho bohloka hore re ne re sheba shebe mona le mane e bile re le ka go province ya Freestata ke ba retele studiong se se cha ya ho sebetse ile le ka nete ba be ha jole tsena metsotso e ho e mashume a mabedi le metso e robong ka morao ho rena ya bo supa re bone he mamedi sportsman of the year ena gao inkuwa ke Eric Fisser I would want let mamedi ene le busuba hae ene le busuba hae monenwa a etsa makgabane ana a gothatsang wa tseba ya bakeng thotsentle tse o re di bonang dipapading tsena ka hohle hohle e gaolo tsena mamedi ke o neletse hape le hona o hopotsa ge sa bua ka tsana tsa di gao hore mafelong a beke sonta tsena sala mashomo mabedi le metsume raro phato 7:30 Mantsibuya o tla boha the 19th South African Sport Awards mehe mokotaba wa le mosena ba re crowned by greatness ba re celebrate the country's sporting champions and their achievements ha re tlisa ka kwano he le melena le monate la rona la marena ho tla tlotlwa makhabane dipapading le diphihlello tse bileng teng di khalaleng tsa rona tsa dipapadi ba re emela ba bang ba bona le boemong ba matshaba mane he mwamedi mme se ka ba fetwa hle ke diketsalo tsena le gatokganyago le Graham Richards ke bona ba tla hle ba di hase ka kotloloho ho tswa ka mona ka Sun City Super Bowl o tla di boha mane ho SABC 1 ho tloha ka 7 mantsibuya hashtag isn't just a game ka opola o CD ka mona ka mohlobo ha mpona fela o tla utlwa ntsa ka fela isn't just a game madoda o tla ba jole hle ba be di ska ba fetwa DK madigidigi litsiri o tla be a le mo ka kotlolo ho Sun City Super Bowl a re fa di ntlhagolo tsa di gautsena ho tla ba monate o so se ila ke rega ke o se ba na pere shosha se slampe ma medila bo hlame mona ke re ha o so ke na fela o so sa tshoma litsiri ha o ka be le nna ke ile ka lahlela wa le sejele ke sona ma medise tla etsa la baking ena re shebile mafelong a beke hashtag isn't just a game my daughter Na me dutlwa ge tsa ba holo sebetsa mohlobo he.
4: Le seria fan. A ke mo le.
5: Na na fela u bitswa bo ba se hlopeng sa di Springbok ke mo kotlisi rase Erasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Aven se tsantsong sa sehlopa. O bina tina ya sechaba o le haufi le Brian Havana. Lo shebella bo mampudi ba le fatshe ka o hloloa le di kakapa tsa di boke. Re ka fela coke pack e feta ba ife ena le se tsantsong sa di Springbok. O skene QR code ho kena la tshirisano. Mme o ka hapa monyetla ho o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ona le dipehelo.
4: tshebeletso e ratwa
0: le sedi mme le motse e rajole tsena re kene boxing South Africa bo haleng kwa no sentse ke na le gaitsedi ya ka le hlohonolo ra magole mme di ka opolo ge ha o di tshwere di province mme di tshwere a botintse di le thagotse mahetleng a ha o mo Clocks
6: ndile tharo ngwana se dumela
0: Hai ma tanta te di province di go bo ngwana o jaga tse thago a mo bi man One is sense kwa mo se tletse beletso nya le sedi le hlonolo ga magole a go dumedisa mamedi wa tshebeletso le sedi na go ngena o tlo go fata batse mo nate nate nate emane ke a utlwa ona le bothatanyana mona fela ke tsebe ke nana mo hlomong sa bala o wa ge jele hona le mona le mane mo ileng re tsamaintse ka ka ten network after fini poisa ke mongwa maponisa ka mona ka o wa thamba e bala ba nthusa mamedi a holo senganya ne hle mafelong a beke di ntho di makatsa wa le ntho di makatsa ha ke re tlantlantlang ke le vetse tse ding tsa ditokomane tsa ka empa ba ile ba re potlakela le maobana ke khutla blomo ne ke palame le abuti thabang ka sefofaneng ka nnete ke lentswe lena la ka lena le a mpolaisa wa tseba bo braine ke ra difofane mona re ka ofela jole mamedi ko re bona e se le taxi tsa rona ha ueng bana beso ha kere abuti o teng mona ebile ona go tswa Denmark maoba mona le ena a go sebidi ke re hela o utlwa ba re lentswe lene ke re lentswe lena le tla re bolaisa mo mamedi ke ya mo le le tsana la ape gaitse le motho ke lumisa le mo la tletse le tsonya le sedile ka ngwane heso
6: mola gaitse le motho re ba ba le tsere ka kgolo
0: a monate gaitse ya ka e mahalo na ho wa hana empa e re ke sa o tshwere tsena ge le ke re bona re tla fella kae a ko ntjetse he o so fitle o wa re thambo ha jwale
6: ke tsele ke metse la kholena ya hao ha ke ta bona lenga ya ona o wa re thambo re tsiba gore ben isi o tla fitla around half 10 jole lo tena tseleng se gale
0: ga itse re motho ne ka ke togo tabena ha ke bona o bana ha ke a gona o boha ntwa yena me itse ha inyulwa se kutlwa ho thwe world champion ya WBC hey ka go hetsa la bang jwe lentate ga magole mphedi taba buti ho hetsa la jwang itse ha o go jwetsa lo re bile ho tla ba le kamohelo ya mampudi yena wa lefatshe le banteng lena la WC ka ga tsha go tlo re fedi taba buti ho baneng le jwa lesense le qaleletse le boxing South Africa le tsa kgweletso ya go ma Africa borwa a beteng ho monate ka kang o le mampudi wa lefatshe ke a dumela e go fitla o fumane na ha e wa moetse ile ga bona mamedi o re ho ile a tsalang le dina hentse fapaneng na kon sa o feta me ke a tabena hore e seleteng kwa no Africa borwa ko re fedi taba gaitse diaka
6: no no re le go gaitse ya motho no re le motho go loka ka sa tarta ga re is federal win WBC le IBO put together the unification bout ya WBC le IBO mabunda mabedi ka nako e one
0: hai
6: re ba re kona the best ke le fatse ya le mo le ba tsholo na e go lima mo benisi wetsa history South Africa go ba me wa pele ye first female boxer ya o thola a BC title e le etla le IBO jo le ke title tse pedi ka 5A1 so ke history moment re thabile ka ofela re le ba boxing le bona ba department of sport ke bone mo le le minister McKenzie na ikentse lena a leboa so re gola go tlaba teng lena
0: ai gaitse ra motho tsena ke taba tse monate le ka nnete wena ngwane sugine le matso metsing ore mohala wa gao ga o a tlhaka empa ke dumela ke mo o leng teng moo e otla fela gaitse ra motho o fitla ka nako mang mo o teng he o swantswetsa kgweletso ena gore maaforika borwa a tle go tlo mo amogela
6: o fitla ka half past 10 ka one siwa ka sheko half past 10 o wa tabo o tla ba fitla re go tloa ka quarter 9
0: ke ka dipina. Ai se ra motho ha be tsebetswe ntle na ngwana so phepi che ne se ke re fela mpo o tla o tle ho hlakihlakile mona le mane he o tla loka ke a dumela he na kong e tlang ka tla ke re lukise le yena o ko tle le yena mona re tlo bona sekola senatsa kola tsenatsa ha itse pedi dikola tsenatsa ha itse pedi kwa no tshebeletsong ya le sedi re le buila ho le tlele tsonolo ga magole ha be tsebetswe ntle na ngwana eso. Thank you, Clay. Mamedi, ke kopa rena matso metsing haholo e seng hanyane mpa he ka bo gotswanyane o na hlea hlalosa holwanyane ka ka mohelo e mofuthu e weleng hore a ka thabela ho bona le wena o le mo Africa borwa o le teng kgweletso ke yona eo etswang Boxing South Africa o re Bernice Ferreira ha fitla ka 10:30 o wa Thambo busumbo na bakajeno e be ma Africa borwa a teng ho tlo mo amohela ba bantse di poster tse ntle mamedi tse supang hore ka nete mona ha o amohelwe mang le mang empa ho amohelwa the new world champion ke bua ka sekola sena sa World BC sempatla mabenkele ba mereke se tsena ka gutla
7: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood kgetha di nomoro le thathamo la dikitikiti tsa di draw tse akhang UK 49s USA Powerball le tse dintse ngata o tloha ka 500 fela molakamo na o ikutlwa o le lehlonolo betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
8: Sadi papadi ho le sedi FM.
5: Nahana fela o bitswa o ba se hlopensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele siya, Cheslin le Avon se tsantsong sa sehlopa. O bina tsina ya sechaba o le haufi le Brian Havana. Lo shebella bo mampudi ba le fatse ka o hloloa le dikakapa tsa di boke. Reka fela Coke Pack e fika pa ife e na leng se tsantsong sa di Springbok. O scan a QR code ho kenela tshirisano. Mme o ka hapa monyetla o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
3: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Mohlokong Bethlehem. Motse o totilweng ke ditaba tse ntle Free State le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tlo kena motjheng wa kgaso ya Lesedi FM. Ke molelwa.
8: Sadi papadi. Ho Lesedi FM.

0: Mamedi metsotso e dula ho ele shume le metse robong pele hora ya borobedi ge kopane le coach Ntabeleng Modiko santsa le tengkwano e dikhonsa le ka ho hokela Benjamin Leshuru re tlo qoqa le bona ba le babedi mabedi busumbona ge ga mo le coach Dunga. Hello coach Dunga, ke o dumisa lo mala hleng wana so tsebele sonya le sedile kae?
1: Ao sebedi ke a leboga le mona le nka moetse ka ka lerato le lekana ke sentse medi sotlhe ba mametseng ba lesedi.
0: Ngwana mme re na le wena tle le bosumbona e sa le ntse re tsamaisana leeto le na le wena um tsela e monate gakalo e o rebileng le yona empa hai ngwaneso e re makaditseng ke ena gore be Cameroon le Malawi di makgaolakgang ka bobedi ba tsona ke kopa fela o tshwara jalo ke amoele Benjamin Leshuru re tle re tsebe o kena go tsona monate ke le botsepotso tsena ka bobedi re utlwe karabo tsa lona bongwe ka bongwe re ga moele Benjamin. Benji dumela kgaitsedi yaka ke ya o molatlha e tshebeletsong ya lesedi le kae?
2: Sebedi ke a o dumedisa kgaitsedi le bamamedi kao fela le ausi wa kasi yaka ka moo.
0: O le bona bakasi e le nngwe lala
1: mazolo mazolo yei
0: alala mazolo yei ke le lebohile go lotlhe bana beso re ka dimana ka lona he bosumbona re ebile sentse re shebasheba taba ena ya WAFCON tshebetso e ntle gakalo Cameroon 3 Malawi noto batho beso ke ile ka e bona Malawi ka nnete ne e lwana tournamenteng ena fela nna ne ke sa e bone e fitlhile makgaolakgang le Cameroon sa le o ntse o buya dithato gatsi Nigeria Morocco go ile wa etsala jwang na lona le ile la makala go lokae ga e le mona ge se re bua ka Cameroon e leng bona bomampodi lekgetlho la pele WAFCON le ore na ebe go ya ka lona e bolela eng ka papadi ya bolo ya basadi kontinenteng gore be di na tseo e leng re batho ba bangata o gang ne ba sa disheba di disheba be ke tsona tse ngotseng nalane mafelong a na beke ga ke re qale ka wena coach Dunga. E yona mona.
1: U bua nne ke sala re bile ra ka ranke ha ke le ratola nne re nan le lona la ditlhopha tsena tse re di bitsang ke ditlhopha tse kgolo ka hara Afrika. Re shebile yona Morocco, re shebile yona Nigeria, re bile re shebile le yona South Africa. Empa neng he ka ba ba bona ha ba ka ba bile ba o be sa batuka. Re bua tsena na re shebile jalo ka o tshubile ba kena ho makgaolakgang le Malawi e leng le yona Cameroon. Empa neng he re tlamme re theoletse Malawi jalo ka na ha ile nya kena ibile ho ya ka ka kefu le manane a kefu ba mela le tsase ho feta dina ha ka o fela tsaka hara wa khone ba khone ka rena motho
0: e ya one is o ka tsela pe
1: se se le se ke se le le tseng ke hore wa ho pla ba hlala dinthabane be ne re bua ka bona le thema le thabitha tsa tsareke ba ho tsena ba ntse a ba
0: ebe
1: ba khone ho finyella hantle ba ipone ba se ba le mono magaola ga jwale ke bona ba ile hore mohlomo boholo ba dintho ka nnete di ka nne di shebise ho bona ho fihlela hore ba ipone ba le mono magaola ga ke tla siya ntate Benjamin mohlomo yena o tla tshwara ka Cameroon.
0: Pele re kena ho yona Cameroon ha ka lo Benji a re tle re shebe hona mona mo Ntabeleng a sa tswe a ma hore le yona Nigeria le Afrika Borwa ne le dithato hatsi bonneteng na re ka re ha re sheba dinaha tsena tse nne re shebile le final ya maobane ha o sheba Malawi le Cameroon Nigeria le Afrika Borwa ke eng o ka re mohlomong o e bone e le teng ho Malawi le Nigeria le Cameroon ena o ka reng ke yona e susumeditseng e be re qetella re bona ba le makgaolakgang ebile Cameroon le bomampodi
2: sebedi ha o sheba o bapisa dibapadi tsa Afrika Borwa le Nigeria ka kopanelo o di bapisa le tsa Malawi le Cameroon ka kopanelo nnete ya sala kore tsena tsa Nigeria le Afrika Borwa e batla le dibapadi tse batlang diphapagame ga utlwa ka gore na quality ya dibapadi ke e jwang empa ga o gopola gantle gore tlhopha tsena tse pedi Malawi le Cameroon di kene jwang mogopeng wena wa Women's Africa Cup of Nations Cameroon ne sa tlameha le obane le gore re ba teng itse ga o eketswa dihlopha tse e leng gore di tlo nka karolo mogopeng wena ke a e le gore ke ba bangwe ke se seng sa tlhopha tse e leng gore di fumana monyetla gore ba kene jale ke nagana gore pelo ka nako nngwe hopola gore na ke eng e leng gore o fitlhisitse mo o fitlhang ka nako nngwe ga go e ka talente go na le ntho tse e leng gore di bitswa di-non-talent factor tse e leng gore ka nako nngwe di o fitlhisa mo o sa goneng mo o ne o keke wa fitlha ga baneng o ne o sena tsona tlhopha sa Malawi jalo fela ba qala o fitlha tournamenteng ena ba etsa dimaaka ba etsa mesolo ka nako nngwe ke gore na le batla ga kae le batla ka mogo o lekaneng na ga ke nane Aforika Borwa le Nigeria ba ne ba di batla ba ne ba batla mogope ona ka mokgwa o lekaneng.
0: Mamedi baitibaka e ntse le coach Dunga Thabele Modiko le Benjamin Leshoro mme re lekola mogope ona wa WAFCON tsela e o tlileng o sebetseile ka teng e re kgotlela wena ape coach Dunga na setlhopheng sena sa Malawi na ena Malawi re bone banana ba babedi bao e leng bana ba motho ba ba bitsa the Chawinga sisters Temwa le Tabita seabo sa bona o kare ebile se se kae go ganneng Malawi e be ba fitlheletse magaolagang ebile ne re tseba go ke kgetlo la pele banjele e nngwe e ke utlwile batho ba ngata ba lela ka yona ke yone yone gore na tse ngata-ngata tse nang le di-experience players tse dintsi tsa tsona di bomoso mawatle Malawi kala le o fitlha WAFCON ke nae ba khone o fitla final
1: ke nnete ke nnete o se bidi ke tsapa ke tla araba ntlha pele le ngore papa se a bise ba bile le tsona ho nnete fela di papa di ene le semana se phane ke bona ka nnete ke ka ba shedisa ka ba fa maleka le ka hore ke bona ba fitse sentse shopa ho fihlela mona mo sefeletseng teng ka tsatsileng o ka utla ho pula hore di ntse di korileng ka potsa di hlabileng mareng a bona ba le babedi ba korileng ntlhate robong Temwa a fumane tse hlano Tabita a kentse tse nne mme dintlha tsa sehlopha kaofela kapa digolo tsa sehlopha kaofela ebile tse mona tse leshome le metso e mmedi jwale o ka o fihlisa gore tsena tse tharo di ile kaka tsa arolelwana ho ba bang ba teng jwale ke mosebetsi o moholo haholo ke ebile ke shele ka mokgwa ntate Love Moriri yena mokwetlisi wa bona a e leng a kgona go lekantsha sehlopha a tswellisa pele ga nne a setswellise se kgone go feletsa jalo ka ntse ba emetse dilemo tse pedi kapo tse tharo tse fetileng Tabita o ne a o ne a ba teng Temo a se ke a ba teng Malawi ga e kgone le gore e kgona go feletsa mo batho o kena dipapadi WAFCON empa gone o ka ba kile ba re ntsha ba re dudisa ka go dula ka pelo e bogoko nako ne ba bapala le tlhopha sa banyana-banyana ba bapala dipapadi tsena tsa COSASA ke mona mo e leng ba ka ba otla banyana-banyana ka ntlha tse nne go e le nngwe go bontsha tsa gore ba ikemisetse ga kakang gabedi lemong tse tlhano tse fetileng Malawi e ntse COSASA jale ke a utlwisisa gore maatla a bona ga ba se ba kopane ba se ba le babedi ke yona a ne a kgonneng gore sehlopha tsatsi lena se kgone go phonyeletsa se kgone go kena mona go WAFCON ebile se ipone ka tsatsi e fa se tsapa sa pele ha se tsa fihlang di papadi tsa World Cup le tsang.
0: Hai bana ba se taba tsa rona di monate taba nako ya rona e nyane mpa re kre fela mabenkele a khutla mona he re tlo tswela pele Ntabeleng le Benji ke kopa le tshwara jolo fele.
3: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Ha tadi nomoro le thathamo la dikitikiti tsa di draw. Tse akhang UK 49s. USA Powerball. Itse di ntsengata. O tloha ka 5 ranta fela molaka mo. Na o ikutlwa o le lehlonolo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. dipehelo di fumane ya online mo ho le tefelo tse tlwaelele.
0: Kaspina Zonke price drops ya Hollywood beds. Oka hapa siya bongsa 2.5 million rands. Besha ka thuganta ka paufita di papadinse kgethilweng tsa pragmatic play games. Manta ha omong le omong, labo bedi le labo one, ho tloha ka 12:30 ho fihlela ka 10:30 mantsibuya. Betha hona jwale. Hollywood Sports Book ke motsamaisi wa betjha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa thoma ikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Sadi papa di ho le sedi FM.
0: Mamre motle ntse ke na le coach Ntabeleng Dunga Modiko mohole Benjamin Leshogo Benji. Khaisela motho ri le mabenkeleng ke tla wena Benji na kwa gona se reme hampe e se le go be di fela metsotso pele ga ya bo gobedi. Mentse ke batla go tlo bua ka ena abanyana empa potso ya ka go qetela go wena. Ke re ke galla gore nka be ke bua le mokotlisi wa Cameroon empa ke tse ba boiphitlelo ba lona le babedi. Fela ka ba nne sentse ke tla wena ke kopa e wena ya ya ga bang. O tlhalosetsa ngwana se o re tsela e ba phunyeleditseng o tla wa fkhone ka nete bile mohlolo. Mohlolo o mong hape e bile ona wa o re papa tsa bona fela ba santsane ba qala ka tournament ba ne ba sasebetsa hantle mme uno sna motho ba bonang magaolagang a Wafcon nna ho ya ka tshebo ya hao ke eng o kageng e hlile e ya ba ganna gore e tsang gore ba gona o fetola digere ka tsene makaditse mbohle bana ba Cameroon
2: sibidi ha ba pala tournament eng we le engwe coach Dunga o tla tseba gore o soka hona le ntse sokang gore di utsa maele hantle gore o kgone go fitlha bo magaolagang gore o kgone gore o sole tournament eo gangata tlhopha tse solang bo di-tournament o tla fumana gore ba na le motlhaba dintlha e e leng gore ke ena e e leng gore o ka odimo tournamenteng ga o sheba bapadi se tshwanang le Maringa Manga ke e mong ya tlhabileng dintlha tse tlhano tournamenteng o fitlhile ka odimodimo le bapadi sena sa Malawi ga o sheba bapadi sa tournamente bo Monique Ngok ke o soka gore go bane le bapadi tse e leng gore ke ipabola ka magabane bapadi se le seng kapa tsa pedi tse tharo tse e leng gore ga o sokagala papadi ga e le gore ga e le tsamaye le gantle ba kgona go e fetola le ga e baneng ba tswa bankeng wa kgona go fetola papadi gore e tsamaye le tlhopha sa bone gangata tlhopha tse e solang di-tournament ke tlhopha tse e leng gore di na le bapadi tseo le thibathibane sa bona o sebeditse gantle agolo bigina o sebeditse gantle ka utlwile gore le ena o bititswe thibathibane sa tournament jale o tlhoka bapadi tsao tse e leng gore ke di-key players mo e leng gore ba bapala teng gore ba be ka odimo ba be bekere o feta bapadi tse dingwe tournamenteng ke ka go o kgonang gore o fitlhelele bo magaolagang kapa o hlole mogope ke nagana gore Cameroon e le a tlholelwa ke bapadi tseo tse e leng gore ga o tlhokagala di kgone go fetola papadi bakeng sa bone
0: ke a lebangwaneso
3: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
0: Mamele metso so me tlano pele hora ya borobedi ntse ke na le coach Dunga le Benji o genyana borobedi re tlo sia thapo tsena masonga mofuthu a roe cut ke ntswa ke motlong mo le kini baby bana ba so potswa ka o qetela holone jole ke le kenya khone re buile ka tabena Benji le wena coach Dunga a ke lentswe tse ke o baneng ha o no sna batho stadium ha banyana banyana ba fihle go pela hlela wena Benji
2: sibini ke nana gore ntlhatse pedi ka peleng yana fela go bua nnete fela ya pele banyana banyana ga ba sebetsa gantle go gang tournamenteng ena lemong sena Morocco ke nana gore le papano le Nigeria go santsaneng tsela e le telele ya gore go teng wa lefatshe jale batshegetsi mohlomong ga ba tšhabela taba gore ga ba sebetsa gantle go gang taba ya bobedi o tla gopola kgatiso yane ya bambanane mmane e la baka taba di gana go fela mo a neng a bolelela batsegetsi gore ga ana mosebetsi le bona gore na ba ba tsenyetsa kapa jwang motlhomong di khatiso tse tsanang le teng ke a tsela la kopatshwarelo mo tshomong khatiso tse tsanang le teng di bile le gahlamelo re na go di botsa ba bona Afrika Borwa ba bona banyana banyana jwa
0: ga itsela motho re le bona maikutlo a wena ngwana eso re coach Dunga a ikwale coach
1: ke la ka sala o le boha tshetse ba ifumane ho bona tikela ba tsho ka bile bangata ba neng ba tshetse ba nana banyana ke ele le tlo ka mo go batho ba ratang papa jene a bolo ka hara naha le ka naha bophara jwale le bona ke bala ka tsa masono e tla ba msebetsi o motelele jolo ka dingena sa tshino empa neng ga ba khotsaletsa go batla gona ho fihlella mo mabatlang ya teng e le mane em hopeng wa lefatshe
0: bana beso ke le buile a holo hle mme sentse ke re pele ya pele ka tshebetso entle le dulang le re fa yona kwa ntshebeletsong ya lesedi o fitlhela re buisana hape nakong e tlang re le buile hle
2: ke le buile sebedi ka o fela le DK le ba mamedi funaneng
0: thank you bana ba kasieng lengwe ke bana ba kasieng mamedi e ga jole tsena ke bule mohala go utlo gona wena o di bone jwang mafelong ana beke ha ke tlo laola mo mamedi ka hore ha re kene ka mona ha ke wena he ya getela mpile nthlengena ya hore ba tla ntsha maikutlo ka dife
5: letsetsa le seri ya fa mo hona jwang 086 000 3084
0: ehe ke tso he di tsamaile jwalo mamedi di tsamaile jwalo e re ke bona e boetsa lana jwalo mo di man tsamaile o kene na Hollywood bets jwalo like tsebetsang ena o qetela
3: gratiso ena o ne o ikiseditswe ke Hollywood bets phela motsotso wa ona jwalo
0: Mamedi me tsutsunya na mira go setseng go kekena ba ba hlano ba ngoka kena tabeng ke o dumedisa hle le kae Ah ya o feta ba nje na go yona ya ba le ya ka mone dumela Mamedi khotsa
2: o tsaman o feta pin tore ka bale ka mo 0169
0: ma ka itse
2: man bidiso o Cameroon wa tswa go buka kwa go le gore o be le moralo go kala nthungwe nngwe bidiso wa tswa ha o tla o sheba kwa tsa ke dumela na le khosto nga le yena a benjure ne re sa ba se chance mona mme mara fela go thata bo bogolo gore e bila ne e le monate go ba underdog a ke jwale ha ona motho o shebile mara itse di kala fela South African ntse re ba tshosa rona Nigeria ne se bua golo mara ono se nna possible Cameroon mona mme a ne jwale ya fitla mona mme bona le Malawi mona mme ke ka mogolong bo hloka go ba underdog ha ke ketela mona mme ke re fela masono no para so swana mme sapa para so sapa ntse re go batla 2-1 way bitse re go tlo position ya nya rona bana ba plate jwale ba fitlile re dutse dutse mane mo ketela
0: Kala botsa maikutlo a gaitsedi a motho re le bontate ba be di dumela
6: Hi lava
0: Re sule le ka ngwanetso
6: Lo kile wa
0: Ah mona te ke bala mang ho kae
6: Eh se le duga ma sana di 5 in petana re
0: Da le duga a go tla go utle
6: Hi na ga le go singa mona ngwana mme a ke bona re tla hantle ba tsoa se seng yena ke bona ka botla ba go be
0: Ke wa utla mapagane ba ba khutlile.
6: Ke ga mona se bidi.
0: O utlile ga weswa re mapagane a khutlile.
6: Ai ba no ba jwana se

0: kolo msimane yone lezwana utlwele na ya sundown switch ya ithaya tsenfela tshe re hlakore tshe sibidi mari ge ba tla ba ba sibidi se ga senya nako
1: ke la bila o lo gatela ka utla
0: thank you school tsa rata
1: ke nna eo ke la bila o le tla squee ba ba di motla se tsa sedi nako yona wa itse ba he mo gwa yona e jwang ge ntse le ka ne hlebo sumona le dikeledi ba dikedikele tsiri mme sentse ga ba medi ba monate mana nngwe hlala tselang kwa no tshebeletseng le sedi bona re o rata ka lerato mo ha o be le wena kuba
2: Tshebeletso e ratwang le sedi FM
1: prima ka ora ke a borobedi ke kopana le neso ngwaneso ngwaneso
3: neso e
1: Nesu ya ba ha o motle mme ke o bone wa pere sutu e gobedi o jile koto mai mo re gona a o sitse ha o kena o re stage mona ha ka re ke motlokwa
3: le nna ke utlwiletsa motlokwa o motlokwa o na le tsheseng weekend a bile a pere ko ba batlokwa ke re halala
1: e wena Ai leso re bile gatola ka sebetsang ha monate re na le lona utlwa
3: ga le bo hle bidisisa mo phumulelang ho sasa
1: thank you wena gatola ka
3: simo he mami di hege ke kopane le moifwa monya ka bakeng sa gaolo ya dikete tse thago magolo a supileng le le shumele metsi supileng la monya ka

0: ko jetse young lady ya senang mekgwa ke gona ke tlo ruta gore gobaneng ntšha ya go bala ka
1: ntlobofanetlhe watsa wena koo o santse neng o tswela pele ore ke ime mme
0: I'm telling you,
1: ore motho o rata fela go ntse o na le ntho e leng ore wa e fumana go wena wa etsa phoso kananyana fela motho o tlo ko o tla ba o llatlhela ka ntle se ka ka go ntla mokoto

0: jo ke ntse ke ya ke thaba ha ile mona ke bona le ntse le ntsohela dihlakwana
1: heish
0: ruri thapelo tsa lona ke tsone tse tlhokeng ha o le tjena na maemo ana a mpefetse baratu
1: hei mama ko ena ngwaneso gamasedi o arabela ka tsela tsotlhe ke re o tla araba a ba arabele tseo re sa di kopang go yena nneso tho tse te di etsala di tlaela
2: bathoakiso o nepile wena mae
0: ba lentsositse moloto ruri
2: ga o etsetsena
1: moeeoaokeaeaaaa molaetsa
0: ke seta o itshwara bana beso botlhe ke bone go rena ke nte ba lee ee o nampolela fela gore ba tla fitlha mo nese e segale ee o tso tswalo e ka re gore ee ba ntse ba tla le puleng
1: go tla ela teng batho ba tla nne batla ka bongata ba mokoena go tlakile gona go bontsha gore ka nnete tišhege tsholwane ke mma moratwa e o a ratwa o ratwa e le ka
2: nneteaoaeng batho principal ena ke motho wa batho ke utlwile mavise a re le bona mane sekolong e sale ba utlwa taba ena ba ntse ba kenya fela thapelo ka staff room ka mane
0: che cynthia le ene o tla ka gothale o tla thabela go utlwa tsena anyana batho ba tseng bona dijo ke eng
2: ebase
0: ba e sa le motswalo ya kena mona sepatala gazi leto gana le o suta pela tsholwane o re o batlwa mmona fela a tonne matlho kapo a mmona a bula matlho
1: ebo
2: ore manyo e ore ga se mone jang
1: ore
2: a ke utlwisise o batla
1: ka nnete le batla o bolela go taba e e tibile go fitlhela gore wa matiša ga se o phapame go fitlhela le ona jale tso nne basadi ka utlobele e ne e ntsho sa e sekampa ya ba motho wa batho o tetebetse go ebileng a ka twang a neela mo
2: mapakiso
1: ena
2: motho wa boije ke nna go gokula ga motho ke lefula
1: ka bua ka gokula nne gokula le go nwa chefu ke ntho
2: tsedi a tshwana ntho tseno
1: motho o ne ba mo fumane a le magatheng a lefu gotho o ne a tletse makweba kore a tshabeya sefatlhego sena le ka ganong ene a sa hemela
2: kaaseka nnanoga moo mamokwena ke itse go tlelelo tshela ngwanene wa motho ka digapa ga ka utlwee o
0: tshwantseoankotlang pelo
1: go tla loka go tseba mang
0: gotaleena
1: e botlhoko o feta ka
0: mogoe le bona ke bao ba ka re tloeleng dintho tsena tsa mabarebare tsholwane o ntsa okwa tse ngata di batla ee bana beso a re oeng ka mangole rapeileng tsholwane
2: kanetekapa ga dulang thapelotlhe

0: modi e ngwanana a go gothale hle ngwana ka theola moya o kwa go tloloka empa nna ke ofetse ke maketse ke ne ntse ke sa tsebe gore le wena o motho a ka ratang principal a tsholwane ka tsela e ne ke bona ngwana le ka yone ka nnete phepitlhe ngwanaka ka ofela go tlile botlhoko empa ke a o bona wena o thefoleile gona oo a modiitlhe selelo sa gago ka mola ka thapelong ko tlile sentlhomola pele o sentlhokisa botsitso o tla loka tlhe ngwanana wa
1: utlwatheola
0: moya
1: tlhea go bua nnete principala le nna ke a mo rata jalo ka mang le mang
0: etlhe jalo ka mo
1: entlwa gona jale je ai ke thefotswe ke mathata a ka a bophelo baka
0: ae ko modi
1: le nna go tla mona ke ne ke sa nagana go jalo ka ga ausimpolokeng a nthometse mona gore ke tlo gatisa ka nnete ke tlo amega ka tsela ena
0: etlhe ngwanana ke utlwisisa gantle nnana utlwa wa tsa keng go lela le gona ke pheko o ka lela ee o ntshe botlhoko bo ka tshome fela o le wena ke utlwa o seo lagolo ke a tseba go golola go ka o fodisa wa o bea gantletle ngwananaka ke ke sa utlwisise modie o bua ka gore o soliswa ke mathata a gago modi o le mokananyana o sena le mathata a ka etsang gore ebe o tlhomoile ka tsela o tlhomoileng ka yone
1: mapakiso
0: keo
1: wena ga o tsebetlhe
0: a e bodi
1: bona ke kobareka koloing ya gago ke tsebe go qoqela gantle gobane mona ka nnete go tletse batho nkeke ka gona ke nagana ke se ke qetile le nna ke fumane ntho ngwe longwe ke ne ke e batla jala ke kopare tsamaye ke kgone go qoqela
0: ele ga re nnake helek ga ke utlwisise gantle ngwanana o go go etsagalang ka bophelo bago
1: nna ga ke tsebe le gore ga ke re ke a o qoqela gona jale tsena ke qale kae
0: bua fela lokolo wa ngwanaka
1: ga motho o nagana gore dintho di a loka gobane ke mona nna le ausi sepati re entse kgotso go tshwarela mago qala tse dingwe
0: ga e bo modi go qala tse dingwe
1: yonapakiso
0: ke santsane ke omametse
1: ke re ga gona ntho e sa senyegang ko o jwetse
0: hai
1: ke re thabiso ke no boikentse sera saka ntata ya go fane le ena
0: ontshwere
1: ka dimašhini a mmenamena a ntatlhela ka ntle
0: mmapotiso
1: bona gore na mangwe le a ka kgephile jwantle letsola ka lelone le opo gona mo leopo fitlhela mobona ga ke tsebo re nagela ntle ke shapelwang
0: ore ke ga bofame mengwapo e le mengwa ba dietsabanye ka letsola
1: gaeo
0: isitse letsogo
1: letsole le leng matsogo a mabedi
0: modiei
1: wena njwetse wena e bitswang ga motho wa nka ka matsa wa mabedi ao agela ka ntle jale ka mokotla wa matlakana bone ke jwang bone diphakeng monatlhe bone menwana ya gae ke ena le manala moaneng a kene teng
0: mebeaiwenangwana
1: o ntse le botlhoko
0: modie o ntse o tsamaya ka maqeba a je a ga bofame
1: se seng fela ke ne ke le mokopa gore a seke a nkaroganya le lesea le na laka
0: monneno
1: wa batla o ntlhotha ngwana a kame mapakiso
0: anyakakang
1: ka nako gona jale tsena o iketse kare o rata ngwana eno empa kgetlhola pele a na itse ke ntshe mpa mme mapakiso
0: gona
1: jale tsena o dilo tse go nthomelela maqwetha
0: ee
1: ba nkosa mme mapakiso
0: modi
1: ba batla go nka botswadi baka ke se ka tlhotse ke le motswadi wa ngwanenwa e be yena fela ikarabelelang go yena wanka ke nte
0: jone le ga o ka ba gape ga o na mangwe ga bofane mongwe o keno ke botlanyantla a se moleko wa ka banga o bona o le gale empa modi e kutlwa ke sa golo tsebe kaka nna a ka nnete ga bofano ganting wa majogo ena majogo a mogolo wa motsoo ke ena a ka tlhekefetsa motho wa mosadi ka tsela e tshwanae kgona o le ngwana mokananyana go ena ga bofano ga se o nnya le modiei ga ke tlo dumela ga o etse e ka go o etsa footballo ya gae le gale
1: ke ena motlhekefetsi wake ntata ya bofano
0: ga a tshwanela ke gana
1: ba tseba ko jetse molato wa ka ebile fela go dumela sememo se e ntsweng ke mosadi wa gae ga a qete ene mosadi wa gae a nsusumeletsa gore ke tle le motho wa bobedi pating ya ntata ya bofano jale go thwe nnanne modiei ke tlisitse go telela empa e le bona bo nkopileng gore ke tlise ngwana ebile ke be ke tla le motho e mongwe ka seno le ke nna phoso mme apakiso
0: ka utlwa o ntshwarisa diphaipai ka utlwa ka re ke mo hloka mona ha bofani ka utlwa ka ke tshwanetse ke mo jwetse tse a di jeleng ka tlala ka bo ke mo tshware ka matsa hey bula bula bula bula bula bula first row ke a cha ke mo sita ke a cha ke mo sita a
1: le ha jwa le hleme ma patiso ha ke tsebe hore nna
0: ke tloela
1: ke manya ha ti sitseng video eno ho hle mona na marangang o tla
0: ke tlo itloela ena taba hle motitle
1: le hore mari ko re ba tshe ba mpona ke khohletse ha ka le hore nna nka mema motho ha qete ka mo shapisa ka ntate le moraha ha ke qete ke be ke hatisa ntho ya phatlala
0: le ke hana
1: ne te ke khohletse ha ka lo
0: o ka khohlala o feta ngwane wa hanye wa tsatsi bempele le morao he bonnete o di itabe no ntse bua kutlwa di sa kopane ntho tse o di bua bua ntho tse ngata tse mo kopanyang hloka ka hlohong fela ke a tia ke a hlapanya ngwanaka ke a tshepa o nkile di nepe a kere ha bofano yena ha ke tlo mo tloela jo nna o ntekane ke re le gale bo sa le gale ke tlo mo tloela yena ke a hole le yona taba ngwanana thole thole thole thole thole ke se ke nkile wa utlwa ke kopa o thole o kokobe le wena o fole ke tla kopana le yena
2: taba ena empe ya holo se fetwe ke kgaolo e latelang ka moso
3: ke tsamong ya ka ngwaneso bo modie e gaballe fele o tseye motho ga o kgothatsa tshwanetse a bue ntho e tsebetsa ga o di batlang o iutlwa o tshwanetse rere thola re le o ba galemela wa ukwa o sege ha re ke ra bua ntho e tsebetsa o di tlhokang o iutlwa o tsebe re o lematsa ka o fetise ko re reetsa temalo e feteletseng fele motho a sa segika jena bo modie e motho o ne o batlang o ntatamogolo e ke a gola le nna nka tseba olola dipale mmo ha o tsebe go lola gona he a ke ntho tsaka he nka ditheola fela gona jena ntse ke thotse ke sage a ditheo fela jale ga e be ke lokelao a ebile ke a sisa pelo e na e sise mamedi ke tsamong yaka go sa sa kgaolo e latelang ena ke a dikete tse tharo makgolo a supileng le lesome le metse robedi la monyaka nthabise mojaki le moifo ke le buile gagolo ge tla boela re fumana kgaolo ena metsotsong ye masome a mabedi pele goga ya bobedi go sane motsheagi lenanong la jwale ke nako mamedi ke tlolokela gore ke fetise mabenkele metsotsong ena e masome a mabedi ka morago go gora ya borobedi be ka moga moge ke a ditšhokela ke tlalose gona le ena la re mmogo simbona ha kgwedi ena ya phato a makwate e pepile matsatsi a lesome le metse e supileng ge tlile ge ditšhokela jang go fitlhela goreng ya lesome le nang le metso e mmedi dumela

0: Lesedi FM ke mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa setšhaba ha ke fitise ditaba tsena sireledi super healthcare ke moriana wa batho ba baholo sebetsana le bothata ba mofetse hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsi ngo hlatswa madi o be ha high blood letswe ke ke taolo le o fana ka phalo di mo ya madi le bakeng sa majana a dipio e leng di kidney stones in tsase le nyoko le o thusa ka segame sa masapo le manongeletso a wopang hape ka bosona sireledi sena se matlafatsa se sesole sa mmele wa gago ga o kula o tlhapoelo se ka boso o felela dikobong ba na le sireletsana e leng moriana wa bana o bo mososo o ntshang tshilana o ntshang lebesengwaneng ga guswa le o thusa le ngwana a nang le leleta le manyua le ngwana a kgathatswang ke letswe jaane a kula nako e kgolo le nyane o tlhatswa pelo ya ngwana o ka di fumana gotlhe Aforika Borwa le Lesotho letsa kapa whatsappele +266 6212-0662 kapa 072-0202-371 072-0202-371 sireledi super healthcare le sireletsana go tswa go bane ba dikgabane herbalist
1: Wa Maria ho kena ka potlako go feta ka moo o nahanang ka teng hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa Impa e ka boela etsa gore o otsele. Bula fenster hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya go phomola nakong ya leeto la gago. Dula o tlhapohetswe. Dula o tsepamise maikutlo tseleng. Gobane ga o ganna koloi e boima, mogatala ga o behe fela bophelo ba gago kotsing. O beha le maphelo a ba bang kotsing. Dula o fadimehile. Dula o bonagala. Dula o bolokegile. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naga la Dipalangwang.
2: E ba malala la so itukisetsa rugby greatest rivalry series mo le rato le kopana le matla buikhantsho le sebedi itukisetsa o bona ntwa ya boemo bo phaming ha banna ba ngisetsa na mahafi ka di gane tsetso te hang ba ri ngeke ke nya le balwa ha o pope di sakeng ha botle ba batla ba boma mpudi papadi engwe le engwe e tla ka segahla tackle engwe le engwe e bolala pale ha try engwe le engwe e ka fetola papadi gore o morati a tlhwatlhwa wa rugby kapa morati wa papadi sa boemo bo phaming ba matšhaba sena ke dipapadi tsa rugby sa o kekeng wa batla di o fete ena ke papadi ya di-springboks le di-all blacks houchouchete se fetwe ke rugby greatest rivalry series go sabc 2 le sabc plus diketsagalo kaofela o di tlisetswa ka motlotlo ke sabc sports
3: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo kgomo. Se teji le sa ha sa mamorato.

0: Ua,
1: tso e mashume a mabedi metso e medi ka moraho ra ya borobedi ntswaki ke manta ha o motle kgwedi ya phato wa makwatle e le kgwedi ya borobedi ya selemo sena sa dikiditse pedi mashume a mabedi a na le metso e tsheletseng kgwedi ena e pepile matsatsi a leshome le metso e supileng. Re boetse re tiane hape mantaheng ona go lena la re mmoho nna re mmoho o fitlhele go reng ya leshome le nang le metse mmedi ntswa ke ke nna monga lebitso tshebeletso ke lesedi le nanao ke re mmoho nna le wena re ya dinotong tse nne ka o fela go reng ya leshome le metse mmedi ka gitla sebidi molefe ke lebile tlhe le motlhagisi lenaneng leno la dipapadi sentse ke dinka le nna ka matso a mofuthu ke lo di bea goreng ya leshome le metsomedi fela ga ke tsamaye ke le mong go lena la re mmogo wa tseba metsotsong ye mashome a mararo ka morago ra borobedi ke lenaneo la thuto educator e seng educator development ke mananeo wa education fela re kena go lane la youth ke yona ba tshwere ditaba tse ngata tse botlhokwa kananelo motlogi o tlhophisitse ba ntse ba tlo buisana le ntate Mankind Church e leng Free State Provincial Coordinator re shebile tsena tsa IEC jalo ka o tseba re shebile dikgetho tsena tsa magotla a selegae kananelo motlogi o tlhophisitse ke neilweng kamane o tla e palama eno a ise goreng ya borobong e be goreng ya borobong metsotsong ya metlhano kilani la science and technology le tlhophisitsweng ke Thandi Tshabalala le lona leno le rekuwe ke bane ba salga a o bona o tsebe re bua tšhelete fela o kena tšhelete fela mone ke tšhelete fela jale nna ke tsere tšhelete o se ka ntsheba ka matlong ga ke no tseba o hatantlo o tlamphazamisa le gato mpopogile buile o ntse tlhophiso ya mmino ditaba ga di ballwa ke gaitsedi ya ka mosi wa tshweu ntata mma batho mamedi madume ha fele go thongwana kgotso ha lebaletsa kgotso ka metlha le matsatsi wedi welele mangwengwe sila kwa ile o tsuba thabeng re lo tswalla moseuane wa le haha bonkgono ba llela matlala matlala ba bona jwang ba shwele ditso ga di ba bona ka paka tsa majwa mabika kalala le ngwana seho ka gatsela ngwana seho gana molongwana ke re ka re ke bua le ena ga bue feta o phekole nna ke kgathetse ntshwantse tshweu le ne badimo le bone ga modimo o thabela dikgalapa bane di a buseletsana tlatla matsholo ga mmolokitlatlha metsi wa etsekeledi bakeleding go ntšhafatsa ditšhaba teng tšhaba tsena di tswa go wena mmopong ebile di tla go kgotlela go wena meagong ga ikebe lesedi be kganye e be malola lesedi le tšhabe le bana botlhe ba ga mmoloki jalo ka selemo sa rona se ise se ile sa thwasa mamedi metsotso e mashome a mabedi metso e metlhano ka morago ra borobedi ga ke letsibule lena la re mmogo ka pina e monate phokeletsong ena e ke e bonang ka pele go matlho a ka tshepotshola ga sa le yotlhe o sa ile a lesia lena lefatshe fela go sietse letlotlo lena pina ke e monate ntate

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo a metsotso ke mashomo mabedi le metso robedi pele re fitla go reng ya borobong. Haibo o na le potso bakeng sa Ntaten Chichi mabapi le sehlo sena sa rona sa free and fair elections. Etsa bonnete ba hore o ntetsa ka mona ka 086 000 3084, 086 000 3084, kapa o kene ka mona ka WhatsApp nya ka o nthumele molaetsa go 079 758 5066. Oba ka jana re bua ka dikgetho tse lokolohileng le tse hlokang le eme. Ntate Ntshetshe ke o amohela tshebeletsong ya Lesedi, dumela.
2: Ke re ke tlo gudumetse me ke ne ke gudumetse mama le botle ba Lesedi FM.
1: O phetse hantle mongaka?
2: Ke phetse hantle ga itse ya tebelo nna le tshitse hantle.
1: Re phetse ntate Ntshetshe, re ya leboa ka nnete. Ke ntse ke hlalosetsa mamedi hore ka jana re buisana le wena re shebile free and fair elections. Ha re ke re shebe ntate Ntshetshe hle ha re qala taba tsa rona rona, ha re bua ka bolokolohi e leng free, re bua ka eng dikgethong?
2: Ne ke ne di ha re bua ka bolokolohi dikgethong le yona lentswe le la le adiwa le so di bulletin lona free. Ke bona mo re bolelang hore batho bohle ba dingwe ba tla neng ka karolo le fetong ba tla neng hore ba ke ba itse jwalo ba ile o phethatsa ditokelo tsa bona, mme le o tsa bona ke ba hore ditokelo tsa bona di a ananelwa, mme mona re ka bolela ka ditokelo tsa o kgetho jwalo ka bagetsi kapo ditokelo tsa o emela dikgetho jwalo ka bomkgetheng. Ni motjemo le monyana le tukelo hore a ka nka karolo dikgethong o tla nne hore a dumelle go etsa jalo ntle le tshabo ka pontle le tshuso e feng kapa e feng. Mme ke bona mone mo re bulelang he ka hore dikgetho e ba tsona tse lokulileng ka di dumella motjemo le mong ya nang le tukelo hore a tla nke karolo.
1: Ke a utlwa ntate. Jwale ha re ke re shebe hore ho senke le hlakore kapa ho hlokaleme ho bolela eng tabeng e ya dikgetho?
2: Ho sintelisa gore ga pa ona sokale ne me ke ne re bo le hore commission ya dikgetho ka ha e le yona e tsamaisang dikgetho e tlamehile e tse bonnete ba hore e sebeletsa banka karolo bohle ka tsela e leng hore e a tshwana kapa ebile e nepahetse ho ya e papantseng le molao ya rona. Mona ho ho bolela hore ha hona hore re ka kgetholla motho ka lebaka la mmala kapa ka lebaka la bong kapa yona he hore na e be yena o maemong a seng. Mme motho le mong e be le hore ke mokgetsi o dumela hore a tla fumantshwa pampisana tsa ho kgetha tse lekanang le tsa ba bang, mme he le bomfetheng ba dumelwa le bona hore ba tle ba nke karolo ka o lekalekana le dintlha tse be le gore di amana le tshedimosetso ka tsa dikgetho ba di fuwa ka nako e le nngwe ebile ba di fuwa ka tsela e beng gore ke e tshwanang.
1: Ke a utlwa ntate Ntshetshe. Jwale ha ke re sheba rona ke eng etsang hore dikgetho tsa rona e be tse lokolohileng le tse hlokang le eme?
2: Mme ke ne di kgetho tsa rona hore re tle re re ke dikgetho tse lokileng tse hlokang le ene di ka bantse ka ntlha tsenana tse robedi tse beng gore he ke tsona tse beng gore re di sebedisa gore re tle re tsebe gore re bone ona dikgetho tsa rona ke tse lokileng kapa ke tse lokileng ebile di sena le ene. Mme ntlha ya pele ke hore dikgetho tsa rona di tlameha hore di tsamaiswe ka melao e hlakileng e tsamaisang dikgetho. Mme ya bobedi ko etsa bonnete ba hore kgetho ya mokgethi e mong le mong ke lekunutu, mme he ha ona motho ya tsebang hore na e be o kgethile mang. Mme ya boraro ke bona mo beng hore dikgetho tsa rona di tlameha hore di tshware kgafetsa, mme ho ya ka molao wa rona wa naha ya rona Afrika Borwa dikgetho di tshwarwa ka mora dilemo tse hlano, mme he ka mora dilemo tse hlano kgafetsa re ba le dikgetho. Mme ya bone ke bona mo beng hore mokgethi o tla tlameha hore a be le yona kgetho kapa yona choice ho etsa bonnete ba hore ho na le mekgatlho e beng e nka karolo e fapafapaneng hore mokgethi a tlatsebe hore a be le lekgetho. Mme ya bohlano ke bona mo be le hore he re fumana hore motho e mong le mong ya beng hore he o ingodiseditse hore a ka kgetha a ka o tla tlameha hore a dumellwe hore a tla nke karolo mme a kgethe. Mme ho ya botshelela ke bona be le hore re dumella teng he mekgatlho ya dipolotiki kapa bonkgetheng hore ba tle ba tsamaise meralo ya bona ya ho ngoka bagethi ntle le tshabo kapa le tshoso e feng kapa e feng. Ho ya bosupa ke bona mo be le hore mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng ba tlameha hore ba amohele sephetho sa dikgetho ha e ba e le hore ba na le tletlebo ka sona ba tla tlameha hore ba latele metjha e nepahetseng e be le hore e hloka hore ho be le dikgwedisano kapa tsona dintwa hore ba tle ba tsebe hore ba rarole dikaka tsa bona. Mme hona he ho etsa hore dikgetho tsa rona e be tse lokileng tse senang le ene. Mme ho ya o qetela yona ya borobedi re na le melao e ya boitshwaro mo beng hore banka karolo bohle ba ba neelwa gore na ke ba tlameha gore ba itshware jwang ka gare go tsamaiso ya dikgetho e le gona go etsa bonnete ba gore go ba le kutlwano le tshedisano mmogo mme ebile ga o be le dintwa le dikgwedisano mme dikgetho tsa rona e ba tsona tse lokileng tse senang le eme
1: re utlwang tate jalo ga re ke re shebe gore na ke melao efe e tlakileng e netefatsang gore ka nnete dikgetho tsena ke tse lokologileng le tse tlhokang le eme
2: Mwane tso, melao e ori nan li yona ebe nore ikamahanya hona hanke lidi kheto tse lukule tse nan li yene. Ya pili, ki molao te warna wa Afrika Borwa, ka ha onela ba kheti warna, kapa ba ahi warna bose ba Afrika Borwa, tukelo ya hore bate ba kheti keta pili etata, eba ete la pili, kapa etata peta ata jitabata vile za borda. Nehe, ki wana molao wapili obe nore he, ki wana obe nore utisa hore si kheto ba tse lukule tse nan li yene. Me wabo bedi, ki mwana moru fumana molao ona ota me sandi kheto ili mwana Electoral Act 73 of 1998 ne ona he ke mola o tsamaisang boingodiso ba bagetho le tsa bonete ba hore o tsamaisa dikgetho tsa naga le tsa diprofense ka nako re kabeng re itshwere mme dikgetho tsena tse seng ke di buletse di ikamagantse le molao ona o seng ke o tlhalose e le ngwana Electoral Act 73 of 1998 mme wa boraro he e le ngwana wa oketela ke molao ona wa rona o re bitsang Municipal Electoral Act e le ngwana molao o tsamaisang dikgetho tsa masepala mme ona he o etsa bonnete ba gore dikgetho tsa masepala di tsamaiswa go ya ka molao ona ebile di ipapantshe re molao ona o etsa bonnete ba gore ke dikgetho tse e beleng re di lokule ebile ga di na le ene
1: ke ya utlwang tate jalo ga re ke re shebe botlhokwa ba dikgetho tse e lokologileng le tse tlhokang le eme gona e be re ka re botlhokwa ba tsona ke bofe
2: botlhokwa ba dikgetho tse e lokolileng tse senang le ene mme ke nebe ke gore go tle go be le kgotso le botsitso ka gare go naga ya rona Aforika Borwa kapa ka gare go naga mme sena se tlisiwa ke ga re ikamaganya le melao yotlhe gagologolo re shebile melao e tsamaisang dikgetho le melao ena ya boitshwaro mme ga dikgetho e le tse e lokolileng tse senang le ene go na go bolela gore ketapele e tlabeng e kgethiwe ke setšhaba setšhaba se tla e amogela le o etsa bonnete ba gore ba e tshegetsa le gore batle ba tsebe go sebetsa ka natla gore ba tlise ditshebeletso setšhabeng mme ke ka go nako le nako re tlhokang gore re be le dikgetho tse e bene gore he di lokolile ebile ga di na le ene go etsa bonnete ba gore go ba le yona kgotso le botsitso ka gare go na ya rona kapo ka gare go metse ya rona eo re phelang go yona
1: ke ya utlwang tate jale ga re ke re sheba gona mekgwa yotlhe ya dipolotiki e amoela sephetho sa go qetela sa dikgetho Aforika Borwa kapa e tlile le sebetsa jang taba e
2: mme ke neilwe ga re tsamaisa dikgetho tsa rona ka rona ya rona Aforika Borwa re ba le batho ba ba memang ba bene gore re ke ba lebedi go etsa bonnete ba gore ba lekola gore na komišhini ya dikgetho le yone e ntse e tsamaisa dikgetho ya ka mokgwa o molao o tlhalosang ka teng mme go nana go tlisa botsitso le tshepo go mekgatlho ya dipolotiki mme mekgatlho ya dipolotiki he e tlameile gore e ikamaganye le melao e tsamaisang dikgetho mme molaong ona wa boitshwaro ba tlangwe gore batle ba tsebo amogela sephetho ga e bene gore he sephetho ga se ka letlhakoreng la bona mme ga e bene gore ba na le kgwao kapa yona le sesetheo la go amogela dipheto ba na le tsela eo ba tlameng gore ba e latele gore batle ba tsebo ntshetsa dingongoreo tsa bona lekgotleng la dinyeo la tsa dikgetho gore e tla etse bo o rarolwa mme ga e se rarolotswe gore e be go na le se seng se e tsaetseng se bone gore ga sa loka lekgotla la dinyeo le tla eletsa komišhini ya dikgetho gore e tle e lekole dintlha tseo le etsa bonnete ba gore ba lokisa diphoso moo ba di entseng teng mme ga e be ga gona le thole e tsaetseng mekgatlho ya dipolotiki tlameya gore e amogele sephetho ka ga e le sephetho se bene gore tsamaiso dikgethong tse e lokilweng le di sena le ene
1: ke ya utlwang tate jalo ga re ke re shebe gorena rona bašwa re ka thusa jwang go netefatsa gore dikgetho e batse free and fair
2: batšha ba rona mme ke ne e di gangata ke bona ba beng gore he ba kena dikgathatsong ga re tla dintlheng tsena tse beng gore ke tsa tlolo ya molao gagologolo re shebaneng le molao wa boitshwaro mme batšha ba rona ba eletswa ke gona gore batle ba tse bo ikamaganya le melao ya boitshwaro le go etseba le o etsa bonnete ba gore ba e support-a kapa ba e theoletsa gore e tle etsebe gore e kenelele setšhabeng sa rona mme ka go etsa jalo ba netefatsa le gona go maatlafatsa democracy ka gare go naga ya rona Aforika Borwa mme se seng se segolo kore batle ba tsebe gong kata rolo dikgethong nako le nako ka ga dikgetho di ba teng ka ga ena e le tokelo ya bona go ya ka molaotheo wa rona Aforika Borwa ebile e le yona tsela e bene gore he ba ka ntsha lentswe la bona gore botlhe bo le ketapele e tlatla e tlisa ditshebeletso go bona
1: ke ya utlwang tate mamedi metsoso ke leshomele metserobong pele re fitlha goreng ena ya borobong ke itse motlhomong ga e ba o na le potso bakeng sa ntate kwa ntetsetsa nomorong ya 07 079-758-5066. Ke ya ka ya WhatsApp yeo. Ka ntumela fela voice note ka bogotswane e ba mohlomong o na le potso. 079-758-5066. Ka ba mohlomong wa ntetse 086-000-3084. Ere ke tla fela ka mona ke nne go hopotsa go rentse re le kgweding ena. Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete Lesedi FM ke molelo a metsotso ke robong pele re fitla ho renya borobong. Ntate Ntshetshe ke a tsepontso le hantle ke re.
2: Ke tse ke le hantle ga itse di ya.
1: Eh, ke ntate Maxwell o na ntumeletse potso tse pedi jwa ka tlamea ke mabenkeleng. Fela ha e potso ya hae ya o katela fela o re ke ni a go botsa ntate Ntshetshe mo hore na ke di phoso di fetse ileng tsa etsana nako e fitileng. Tseo ba kekeng ba hlola hape ba ipona di etsahala kapa di iphetha hape phoso tsena. Hobane gale gale ke o kekeke o wa hlalosa mona go nana fungwana dipampiri tsa bagetsi bothoteng. Taba nne re botsa beketsa o feta gona. Hobane ha o etsala go ka maga dikgetho ebe ke hona di ballot paper di hlahang. Jolin, ona batla fela tsa hore nebe kgetlong le ha uno hla phoso mo futa o.
2: Wane so jo le ka se ke tlhalositse mekini le na bo fitile hore hona le taba ena e benore he ke ya melaetsa e benore e mafosisa ka po e benore e fosaetse e tsamayang marangrang me re le ka ka go hore re tle re tsebe hore re lwane kgahlano le melaetsa ena ka ha di ballot box tsena tse benore re di bona di ntse di hlahella marangrang ha re se re batla bopaki ka po re batla hore beng ba tsona ba itlhagise e le hona hore ba tle ba tsebe hore ba tlise ditletlebo tsena ha se hlahelle mme he le taba ya hore re seke ra ba le bonnete ba gore na ebe ka nnete go na le diphoso tse tsaetseng kapa jwang mme re leka ka go sore re eletse batho ba rona le gona gore re tle re ba tsebe gore re ba rute ka tsela eo ba tlameng gore ba e latele ga e bene gore go na le seo ba se boneng gore ga sa tsamaya go ya ka molao mme ga ke araba potso ya ntate Maxwell ga kanana komišene ya dikgetho e bile le dintlha tse ngatanyana tse e beng gore he re lekile gore sebetsane le tsona mme hangata ka nako e go tlabeng o ntshitswe ditletlebo re dumelela baagi ba rona gore kapa motho a keng a ntshitseng ditletlebo gore a tla ntshetse ditletlebo ya gae pele ore a tla ye lekgotleng la dinyewe mme ga re le lekgotleng la dinyewe ke bo rona re le komišene ya dikgetho re kareng go na le mo re fositseng teng mme ga kana re santsane re tshwere dintho ka tsela e nepagetseng ke ka go dikgetho tsa rona ka nako tsotlhe e le dikgetho tse e lokolileng tse senang le ene.
1: Ke a utlwa ntate ga re utlwa fela mamedi mo re
3: gaedi dumela tlhe le moeti wa gago ka mono ntate Ntshetshe ke ne o bua le Mzwandile Dumane ne ke botsa gore na batho ba sa boneng ba ka kgona applyela ba ka kgona go etsa kopo ya gore basebeletsi ba IEC ba tlelapeng mona ba tlo go votisa teng o kgone go vota o phuthulwile e nngwe ya bobedi ke ya gore ga ka tloa ke itšhekile fela dilemo tsena ka go fela sa letse ke votela nqa e le nngwe tse ke kgona go tlhaelela a na ga ke sa registera ga tlola bobedi na ke taba le mathata fela ga sa letse ke votela mona ke soka ke ba le mathata ke a leboa kele
1: ke a leboa ntate ke leboile gagolo ntate Mzwandile ntate Ntshetshe
2: Nne ke re ke tle ke arabe ntate Mzwandile ka gore e tlile batho ba beng gore ga ba bone kapa batho ba beng gore ba kula ga ba kgone gore ba ka tsamaya ba ka kenya dikopo gore komišene ya dikgetho e tle e tle go bona e tlo ba thusa ka letsatsi lena le e fetileng ya la gokgetho le e fetileng a seng ke a boletse gore e tlabe letsatsi la di-2 le di-3 tsa November mo re tlabeng he re etsa di-special vote teng mme ba ka kenya dikopo re tla tlhalosa gore dikopo tsa bona ba ka di kenya go tla matsatsing le la di 21 tsa September go fitlhelela ka di 12 tsa October mme komišene ya dikgetho e tlatla mme ha ntate Mzwandile a santsena boletse tjena ka batho ba sa boneng re na le tshebeletso eo re e sebedisang mekinelo e bone gore he ke bona mo re sebedisang sebediso sena se go se bitsang universal ballot template mme sona se thusa batho ba sa boneng gore ba tle ba tsebe go kgetha ka bo bona ntle le gore ba tle ba thuswe ke mang kapa mang mme sesebediso tsenana ke sona se bene gore

0: mama di fella mona di tabazina tsa hora ya bo robong ha re tya no tsa qetela tsa letsatsi le ngetsa hora ya le shome gaetse dia motho
1: ere go leboa ho lo hlemosu wa tshweu ka re ba le tabatsa hora ya bo robong mama di hlalusitse o tla ba le teng hape a re ba latsa o qetela eletsa hora ya le shome ke mongkhatlhola bobedi ke wa lenano la re moho re kena jwalo ho la thuto science and technology ka sitho ka si campaign ke hlalusitse ka re ka jeno re shebile industry ena ya bo hahlaoduri e lokela o tlisetsa toropo chelete mme ke tshwere mo councilor ga tau yena ke executive mayor wa moqhaka local municipality mme ke sentse ko amohela mamedihle lenaneo lena la gona la ka sitho ka si mo re shebanang letsela e o masipala o sebetsang ka teng jwale ka jeno ha re shebana letsena tsa bo hahlaudi gore na di katlisang di masipaleng tsa rona o ntse sa lebale gore lena lenane o la ka sitho ka si o letlisetswa ka motlohlo ke SABC education ka tshebedisano mo ho le salga

0: maemong. Go ikitlaetsong ba go se ikgalale, ba go intsha setlhabelo le go ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi, ke Molelwa.
1: A ke nnete mamedi le Sadi FM ke Molelwa fela he e ka re tlhileta ba sa ka dikakopana mona. E ka re tlhileta ba sa ka dikakopana e ka re ntate e tlhile re tla motshwara, re tla mothola, re buisane le yena. Tshebeletsong ene ya Lesedi. Ntate Tau.
2: Go tlhogetse ka le kae?
1: Ha monate le kae mongaka?
2: Ke phetse wena ngwana e seng ka utlwa wena.
1: Re phetse hantle ntate Tau ke a leboga ka nnete. Ene ka re bele ga o sokola ke re mara e. Re ke ke ga sokola ntate Tau tlhile re mofumane kwa no mohaleng. Mamedi re gone o sebedisa matshwepenene a mang ka nnete re mofumane. Ntate Tau ke a tsheponso phetse hantle mongaka ke re.
2: Ke phetse wena kgaitsedi. Ha ke batlo bua le shano. Ke santane ke phetse la fela mosebetsi wa rona lo mongata fela tjena.
1: Ke a dumela ntate. Shele rona ka nnete re thabela ba le wena kwa no tshabeletsong ya Lesedi. Lenanong la rona la Kasi to Kasi campaign. Ke ntse ke hlalosetsa mamedi hore ka jeno re shebile industry ena ya bohahlaudi. Hore e lokela ho tlisetsa toropo tjhelete. Jwale ha re ke re shebe pele ka mosebetsi wa hao ntate. O executive mayor ka mona ka Moqhaka local municipality. Hanyane fela o ka re fa ka boikarabelo ba mosebetsi wa hao.
2: O bona bohloko ba mosebetsi wa rona ko ne o re reng hantle ntle hangata ga re o hlalosa re tshwara gotlhe empa jalo ka baka la re ke re boikarabelo bo maatleng a ka le basebetsi mmogo le nna ko etsa bonnete ba gore e nngwe le e nngwe re etsang e re batlang go e fitlhelela ke e molemong wa setšhaba pele re ka nagana ka rona bonngweng ba rona. So o ka nagana gore ga o le executive mayor ke eng tse o shebanang le tsona, ke eng o tshwanetse etse bonnete ba gore ya etsagala, o sa sie masepala morago, o sa sie setšhaba morago, empa o etsa bonnete ba gore e nngwe le e nngwe ya ditabatabelo tse setšhaba se lang ka tsa go bona di a etsagala. And-e tsena ka ofela re ka se di etse ntle le gore re ikamanye le go bua le setšhaba nako e golo le nyenyana, gobane tsotlhe tse ba di labalabelang tshwanetse gore di kenyeletse ka gara ntho e tshwanang le tokomane ne rona e re bitsang ka gore ke IDP. E le goreng ke yone re tataisang for period ya 5 years jwalo ka e le gore re qala termentšha fatshe motlhomong jwalo ka ne re kena ka 2021 e kenyeletse ntho tse tswanang le ditsela, e kenyeletse ntho tse etsang bonnete ba gore re mema borakgwebo ba tlo tsetela tšhelete tsa bona masepaleng o tshwanang le wa rona wa Moqhaka. Ke tse ding tsa ntho tse e le goreng gangata nako golo le nyana boikarabelo ba rona ga re nka over dimasepaleng go thwe etsang bonnete ba gore le tlisa boramatsete ba tlo tsetela dimasepaleng go etsa bonnete ba gore setšhaba sa bo rona se thola mesebetsi bana. Ga se ka masepala gore batho ba thole mesebetsi empa mesebetsi ka ba teng ga fela re na le boramatsete ba teng ba bangata. And-e tsena kao fela ka kgona go di etsa ga fela re tseba gore tsotlhe tse e le goreng boramatsete ba di sheba nako golo le nyane pele ba tlo tsetela tšhelete tsa bona ba shebana le tsona ntho tse tshwanang le ditsela, ntho tse tshwanang le mathata a disiwa system sa lona ga masepala wa lona o sa tse bo manager di-finances tsa ona ntho tse tshwanang le tseo kao fela di a kenelela moo ke tse ding tse batlang di etsa boramatsete ba be le sisitheo to kenya tšhelete tsa bona dimasepaleng.
1: Ke a utlwa ntate. Jwale ga re ke re kene tabeng re ke re sheba gore na ke eng etsang gore masepala o mong o gogele bahahlaudi go feta masepala o mong.
2: Ya e re ke qale ka ona ona o ke leng go ona gobane nka se bue le masepala tse ding gangata mara ke ke re tlang ka mohlala o e meng ke sheba ka go rona. Ga o sheba masepala wa rona I will always tell batho ntho ya gore masepala wa rona o better positioned kore o dutse boemong bo e le goreng gantlentle. Bo rakgwebo kao fela ga e ne e le gore re etsa dintho gantle kapa re ne re utlwisisa go kao fela re le basebeletsi ba mmuso go tloa go di-general worker tsa rona go fitlha kwana go rona re le ma-councelara ga e ne ba gothwe re etsa bonnete ba gore ntho e nngwe le e nngwe re etsa ka tsela e le gore melao le melawana local government ya re dumelela. Ke dumela gore boramatsete ba bangata ba ka batlile gobane nako e golo le nyane wa utlwa nako e sale ke ikenela ga ba bua gore mmasepala wa lona o dutse botlheng, mmasepala wana o dutse duma tšhelete ke eng e le etsang ka ona e leng tse ding tsa ntho tse re reng re ntsi ga jwale tjenana re batla etsa bonnete ba gore re appointa di-senior managers tse e le goreng di tlo bala le tšhebelo pele le ponelo pele go ya ka vision le mission wa rona masepala gore ke eng e ba e etsang molemong wa baagi ba Moqhaka le o etsa bonnete ba gore ikonomi ya Moqhaka e benefita baagi ba yona ka kakaretso kgetsi diaka.
1: Ke a utlwa ntate. Jwale ga ke re shebe mmila e ne e hlwekileng polokeo le ditshebeletso tse tshepahalang gore na di botlhokwa ga kae bakeng sa kgolo ya bohahlaudi ntate.
2: di bapala karolo e golo gaitsedi yaka ene o tla utlwa ka magetlo hanga tantse re tsamaya le mona di public meetings tsa rona tsa ba re kopetse bititse balla ka ditsela tsa rona tse batla di sa gotso fatse ene le rona ra dumela gore o bona hetse na kwenye golo no tsetseng a dene ga di etsa hala o no gona o bona gore masipala la go budget ha o budget le ho maintainer ka bo etsa bone ba o hlokomela mo ile o so yentse teng ha o shebisisa handle ntse tsana le bo di sewer systems tsa rona ntse tsana le tsotsa tsere tse bone ba hore di ma emong e le hore ga go ba ha kena ka re motse ha do dilana le mathata ao ntse tsana le metsi a hlokileng di ba pala ka rola bohlokwa ba bo ra go ba tla bona mo ile hore ha ba tla ba tlo tsetela tshechaba sa mo a se dilisela ka ntse tsana le bo metsi na go lenyenya o checka ditsela mabone a rona ha drop e le lefifi o ka nahana go etsa la maemong a mo ai ha tsamaye a le safe o kgono le ntate molo motšha ngwana a o sile a buti ga ba tsamaye mo ba leng safe ene ka bo yona fela boramatsetso tse beke batho ba tsamaye a ke go batho ba getsetse ba itlalla gotlhe mona ba tsamaye ba bone ba batlo tsheba batho ba tsebe le gore na di-culture tsa rona re le batho ba batso gagolo mohlomong moqhaka ka bo yona ba tshwanetse ba kene ka gare go setšhaba sa rona ba se tsebe mara mo ba seng safe o ba thata o bona gore ba tle bo rona re le baai ha o sheba ntho tse tshwanang le tsa bo ga mmasepala o se stable boramatete ba ba le mathata o kene ka ga mmasepala ga re bua ka stability re bua ka di-unrest kapo mona mo o tlo thola motlhong baai ba dula ba ntse ba lwana ba sa kgotsofala ntho tse dingwe ke tse dingwe tsa ntho tse pushetsang bo boramatsete gole gobane ba batla go bona mo tšhelete ya bone reng ga e dutse teng e kgone go ba tlisetsa le goo le itseng mo e le goreng le yone e change-a maphelo a batho ba moo mo ba ikentseng teng and-e ntho tseo kao fela ga tumelano tsa rona re dumelelana empa go na le mo re sa kgonang feta teng go buisana le setšhaba ba utlwisise botlhokwa bo ramatsete keng ka rometse ke yone e batlang e baka mathata pakeng tsa rona le baagi le bona boramatsete o ifumane re qeteletse re ba lositse ka nako nngwe gape
1: ee ntate re sa ntse re le tabeng yona ena ya boramatsete ga re ke re sheba gore na ona matsete ana bogatlhaodi a tshegisa jwang ditsela dibaka tsa setšhaba le ditshebeletso tsa legae
2: ya wa bona hangata ntho e re reng ra dietsa ke go na le ntho tse bitsang bo di-social corporate investment ke mo re buisanang le bona gore ga batla ba tlotsetela ke eng karolo ba e bapalang go godisetsa setšhabeng ke ya pele eo le pele ba ka tlo bua ka boragwebo potlana ba rona boragwebo ba rona ba banyenyana empa go na le tsena tse re tshwanetseng go dumelelane le bona go tloa qalong gore ke karolo e tlo e bapalang e na ka gare o motse wa borona ga fela tsena le sanaano gore le batla go di fitlhelela and ga ke naane o na le ga matsete a kileng a re ena o iphapanya yona gobane ke karolo ya melao le melawana ya rona go tloa godimo o tlo fitlha fatshe mo dimasepaleng gore boramatsete kao fela o na le karolo e tshwanetse ba e bapale setšhabeng rona jalo ka mmasepala ke mo re tshwanetseng re kene teng re identifye area tsena tse regeng ke mona mo e le goreng tlhokego e batla e le golo ke mo e le gore setšhaba sa rona se batla selela golo ka ona mathata ana ke teng mo re ka ba kopang gore re kopa le tsepapise maikutlo a lona ditšhelete tsa lona maemong a tshwanang le ana mo e le goreng setšhaba sa rona se batla se na le golola le kapo se kgotsofale wa ditshebeletso tse itseng tse ba motlhomong ka ba fa re le masepala ba ke masepala yes o tlamehang go etsa bonnete ba gore ditshebeletso di ya setšhaba mara go na le mo e le gore masepala ga o na le gaelelo ke moo boragweba bana ba re ba memang ba kenang teng gore ba thusetse o bona gore masepala o a tsamaya o tswelela pele o fa setšhaba ditshebeletso ka kakaretso
1: ke a utlwa ntate re re tle fela ka mona ka mabenkeleng ntate tau ga ke gotla re tla tswela pele a kere
2: ke a leboa wena kgetse diaka
1: ke a leboa ntate
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: wa ratwa
1: a ke nnete mamedi mashome a mabedi metsotso ka morago gora ena ya borobong ntate tau ke a tshepa ntse le gantle ke re
2: ntse ke na le wena kgaitsedi yaka ke na le wena le bamamedi ba lesedi fm
1: ee ntate ga re tswela pele ntate tau ga re ke re sheba gore na ke mofuta ofe wa bogatlhaodi o tsetsa ntikuluho le megwa ya boiphidiso ya lehae.
2: Ha o ka sheba haholo re na le ntho tse tshwanang le bo Kloon Park mo e le goreng gangata nako e golo e nyane ha o ka sheba bo batho ba rona ba tlang di-tourist tsa rona tse tlang gangata di rata go buka teng re na le batho ba tshwanang le bana ba bo di-biker beke e fetileng ena fela jalo ka ke bua le wena First Lady District Municipality ne hostile kota sort of a festival mo e le goreng batho ba rona ba phayang ba etsang bo di-scampane tsena tse re tlwaetse go ithekela tsona tse ne re di bona fela le dijo fela mo e le gore re se ba kgona go etsa di-competition go bontsha gore tse dingwe tsa dintho go rona gore na re e godisa jwa ebile re fa moelelo jwang ke gotla ape o shebe ntho tse tshwanang le bonoka e ne ya rona e re nang le yone ga re ka ra e shebisa ra tsepamisa maikutlo a yone gantle ra ba le batho ba e le gore ba dula fatshe ba e planela gantle gore na e re etsetsa tšhelete jwang o ka e fumana e bapetse karolo e golo tšhentšha maphelo a batho ba borona ka ntho tse tshwanang le tsona tsena tsa bo batho ba borona ba di-tourist ba tla ipalamela dikepe ba tla travela ba move from this side to the other side o check-e ntho tse tshwanang le bo history ya rona e golo masepaleng onana bua nnete fela ga itedi ano ga o sheba go na le batho ba bangata ba ileng ba tla ba tshwarelwa mona baetapele ba rona ba tlileng re na le bontate bozeta re maabane former president of the African National Congress mokgatlhona o logo o mogolo ona ga o sheba bo mme IV ga o sheba bontate mosiwa lekota history ya rona e batla e le rich and-e ke rona fela re le baai ba mokgatlha e ka tsepamisang maikutlo go yone ga se yona fela tsa history ya Kroonstad fela ga o sheba matlwantlwang ka bo yona matlwantlwang mona o na le golo ya masepala e nang le dilemo tse 112 years ga o ya borammolotsi mane borammolotsi ntsi tse baetapele ba bangata be e le goreng ba bapetse karolo e golo karo history ya naga ena borona tse e le goreng ntho tsena ga re sa di bue re sa di jwetse batho bane history ya rona bogolo nna ke ke bone ka re ga e swabela re le batho ba batsho ga re ngwe lefatshe ebile ga re interprete fair go batho ba bangwe so ga re etsa ka tsela eo re limita mapheo a rona bane ga re kgone gore re fitlheletse itseng kapa batho ba re tsebe ka kakaretso ona re boma sheba rammolotsi ka bo yona fela ka mokgwa structure e leng ka teng rammolotsi a o e shebisisa gantle economically e ka e sebedisa e le our economic hub when it comes to ntho tse tshwanang le tsa agriculture e mo re kare re ka tseletelela teng gobane ga o sheba mobu wa bona o rich ka tsela e le gore metsi a mangata rammolotsi mme le gore ka sebedisa area eo e le mo rereng tšhelete ya rona e involva ntho tse related to agriculture particularly mona mo ka jalo ke teng kapo tsa temo ke tsona tse re ka di shebisang ka gore rammolotsi ka mona ga o sheba ka mona ka matlwantlwang re na le bothata bona ba metsi kgaetsedi empa ga o sheba the way motse wa rona wa matlwantlwang o leng ka teba go na le ene ke eleletseng batho ba bangata ba e bone motse wa tshwana le matlwantlwang o monyane empa motse wa yese o peaceful agolo gobane ke mo ke tswang teng ga ke o buelele mara e nka o bolelelang ke gore ga re di shebe ntho tse tshwanang le tsena gore na ga matlwantlwang e na le sena se e le gore e ikotla sefuba ka sone rona re se sebedisa jwang molemong wa motswa bo rona gore re godise kapa masepala rona go godisa ke tsona ntho tse rereng ga re na le batho ba tshwanang le bo di-director bana ba understandang rona ponelo pele ya rona re leng masepala ke eng ba ka kgona go ba re re tla le tataisa go tloa mona re e kwana bana ke re batla jalo ka batho ba tsebang be re nka maatla le energy ya rona re investa go bona gore re thusetseng bana rona re na le ponelo pele ena a nna ya kgonagala fapa e kgonagala ga e be e kgonagala re qalang kae go sebedisana mmogo le lona le setšhaba then reng ke utlwa moge pele so ke tsona ntho tse ke reng mo na le mane go tlhokagala ka nako nngwe go iphe nako ya go di shebisisa re tsebe gore na toropo e nngwe le e nngwe e na le eng e kile ya ba le eng re sebedisa molemong wa mang gore na qetelelong setheba sa rona se benefite jwang go yona ke yona ntho e ke nana ke a itlwisisa ka ikonomi ya kona le masepala wa rona ga etse diaka
1: ya utlwagala ntate Tau jale ga re fetela ka tlhakoreng le la bogatlhaodi ebe motlhomong re ka re bogatlhaodi bo ka fokotsa legalo la ntshetso pele jwang development taxes
2: wa bona kgaitsedi go na le ntho tse ke boneng gore masepaleng gape re tshwanetse go di lokise our bylaws dimasepala tse ngata di batla di na le bofokodi go tsone and-e ntho tse tshwanang le tseo ga re sa kgone go di lokisa le di-investor tsa rona la dikena di a kgona go kena fela ditswe mara ga re ka ra di lokisa ntho tse tshwanang le tseo ke mo re tseba gore melao le melawana ya rona ya ba tshwara and-e ba e utlwisisa re a tseba gona re ya kae ka yone ke temo ba tlo tseba gore bogolo ba tšhelete tsa bona la ba ditsetela ba tseba di bapala karolo e feo bane ka melao le melawana e re beileng e re etsa bonnete ba gore ntho tseo kao fela tse re dumelanang le bona ka tsona ba di meta ba di fitlhelela ba etsa le bonnete ba gore qetellong di fitlhelela le setšhaba sa borona
1: ke a utlwa ntate jale ga re ke re shebe gore na ebe motlhomong re ka re bogatlhaodi bo phahamisa ditšeo tsa bophelo jwang bakeng sa baahi ba lehae living costs
2: ya e batla ele tsopodinya e re ke be ka tselena however ma ema buruna abathu ba buruna ha bophile bona le ntwana e re reng ke qale ka tsela ya hore ba a hi ntwe e ke leletsweng na go kholo lenyana bona le ntwana hore ba tloa ba ya metsi e pele jana lo batla maphilo a betege ka polo batla bophilo ene ka bo yona ntwe re ba ke la mathata mathata e re phumana go kopana le ona gore a masipala o sa gone go fitlhelela ditabatabelo tse itseng kapa o sa gone go sebetsa mmogo le borago go fitlhelela ditabatabelo tse itseng tsa setšhaba bogolo ba batho ba tlo move away mo ba yang teng gobane ga o sana chain yane e re batlang ya tšhelete ya value chain mo re reng ga o reka ka mona o itlisa ka mona e tlisa ka mona e gotlela ka mona ga e le jalo mo makete o buileleng jalo dintho a di bituru empa ga re kala re sala ka kgwebo e le nngwe e sala e le yone fela gobane ke yone e comfortable boemong bo e leng gore e tlabe le o bone e end up e etsa dintho di bebima foo so ka nako nngwe ga re ba mema boramatsetse batle competition eo ka bo yona ya gore o bapalwe ka di-price o bapalwe ka di-product tse fapaneng re se re reka nako gagolo ga re sa reka nkareng ga re sa reka ditshebeletso so ntho e nngwe le e nngwe re tshwanetse re ikamanye le nako ntse re etsa bonnete ba go teka o fela ga di affecte letlole gore le kene ka gare o mmuso kapo masepala wa borona
1: ke a utlwa ntate jwale ditlamorago tse ntle le tse mpe tsa bogatlhaodi tikologong teng o ka re ke dife
2: ga ngata ntho e ke eleletsweng ka ditlamorago re ke kale ka tse ntle bogolo batho tse ntle tse di-tourist di retsetsang tsona kore di a tetela di tlisa lekeno ka gare mmasepala ebile ba ithuta ntho tse itseng ka gare mmasepala wa rona le o etsa bonnete ba gore mmasepala wa rona o a tsebagala le bona bane ga batwa ba ya ba lo bua ka ona gore mmasepala o tsena le o tsena le o tsena o teng ka gare o Freistata kapa wa Mqhaka o na le sena le sena le sena a ke re ipheng nako re le o shebang gorena ke eng tse e le gore re ka di etsa mo ra ithuta tsona ra bona bonnete ba gorena masepala na go la ya ka tse batlang di tsena tse re bakelang mathata e leng tsona tse o buileng ka tsona e leng tsempe tse e le gore motlhomong di tla le tsona ke gore ka nako e nngwe bona bona boramatsete banana go tsamaya ga bona ba bona ka nako e nngwe banka monyetla mo e le gore rona re le dimasepala re batla re na le bofokodi ba ba capitalizer mo fetelelong ba tlisa ntho tse tshwanang le tsena tse re reng ga o sheba ka gare metsi ya borona a jwala ke di-drugs fela o ipotsa gore na di tlile ka bomang mara o se ka tosheba hantle if di-safety and security measures tsa rona ne di batla di hantle ga se ga ngata ntho tse tshwanang le tse ne tlo batho ba a ke go na le bona bo reng ke di-tourist tse kenang di tswa o bona le tsena tse reng re di batla di dula nako itse go fitlhela ba tla gotlela morago mo ga bo bona so ntho tseo kao fela ga o di sheba di na le dintle le dimpe tse e le goreng qetelong ya letsatsi di affecta maphelo a batho ba borona its either negative kapa positive mara go na le mo di tlo bapala karolo go affecta maphelo a batho ba borona
1: ke a utlwa wa tseba motho e mong ntatete wa ka ipotsa gore na ebe motlhomong ga masepala o fumana bagatlhaodi ba bangata nna taba e e ka thusa go fokotsa tlhokego ya mosebetsi kapa o bona jwa mongaka
2: ke na le tumelo kgaitsedi ya ka gore e ka e fokotsa gobane a kere re bana le ke tlo etsa motlhala gore ga o etsa mokete moketeng wa gago go tla batho ba bangata batho bana ba tlo tlang ba le bangata o ka se ba jare o le mongwe o tlo tlhoka batho ba tlo o thusa o etsa bonnete ba gore ditshebeletso o di fa batho bana ba tlile moketeng gore ba kgotsofale ga batho bana ba tlo o thusang bana ba tleta go kgotsofatsa batho ba tlileng wena moketeng o tlo etsa bonnete ba ga ba leboa ka bo yona ntho ke value chain o create-ile mosebetsi ga bana ba ne ba tlile moketeng wa gago le bona ba entse bonnete ba gore ba create-ela batho ba mo ba leng teng mosebetsi so go na le ga di siane morago gaitsedi ba tlotla le rona re tshwanetse re ba amogele go se batlang ka sona le rona na le se re tlo se una go change-a maphelo a rona so go botlhokwa gore mphena ya tourism re nke serase re nkelele tlhomane e bapala karolo e golo ga fela re ka ra e tshwara ra e beya matsogo ka tsela e hantle e qetelela e fitlheletse maphelo a batho ba rona ka tsela e regeng e ka change-a maphelo a bona ya ba boga kgwebo ba bangwe ba bona ba ithuta go tswa go tsona ba bangwe ba bona e ba boga kgwebo ka baka la tsona ntho tse re tlang ka tsona ba bangwe ba bona ebile ba bona ebile go na le menyetla ka gare go yona tourism ka bo yona gore go na le ntho tse ngata tse ntse re sa di tsebe re sa di bone ka gare go yona ga re iphe nako ya go di tseba ba ya dikolong ba le ruteya e se tlo ba bona ba bapalang karolo eo etsa bonnete ba gore bona boramatsete bana ga o fela di-tourist ngwe di qetelletse e se e le bona ba ba tsamaisang re na le bo dithoka ete ka gare go metse ya borona
1: ke ya utlwa ntate tao ibile ha uwe ka bo ga kgwebo le bo mmagwebo ke utlwa ke ipapisa le nna ba ke motsha jole ke shebile ba tshaba ile ngore ka nete ke bo ga kgwebo ke bo mmagwebo ke kgola ba ka batla fela o tseba gona ebe mohlomong ke monyetla efeng e teng tabentsetsa bo hahlaudi o go ba fefela hanyane fela mothabele le sedinyana gore wa tseba nka nna ka etsa tse ke ntse ke le mmagwebo potlana ka pa ga kgwebo potlana
2: Anga ka nna ga itse di ya ka ke kire kgwebo e hohle putso go re na kgwebo re shebalwa re le bomme le bontate ba cha ho lolo ha o sheba no tsena na matsatsing re phelang hona boholo ba batho ba saetsa kgwebo ka bakala gore o na le ntlheng e ntsha ba se ba ba palafela ka maboko a bona gore nna mona le mane e tshintsha fela ena ke lukise ena ke kenya ena e le nyona ntane ke hlalosang gore boholo ba rona ba batho a re sa reka product because le product re se re reka nako re se re reka le moelelo ka moka yona product ene re reka e le nyona ntwekegeng hanga ha o ka shebisi so man product ka se tlobwa mabitso a tsona tla ka re ke ba marketa
1: ba ntate
2: ba tla be ya le bitso mo a ka tla be ya le bitso a ba re tsena le tsena le tsena ha o lo batla ntwe ha o sa reka product ya na o shebisi sandent o so batla o tseba moelelo wa ho ba ne a ngotse ntwe na ka tlase so ke yona ntwekegeng molaetsa o a fanang ka wona ke ona o rekisang go feta product ka bo yona so ke tse dintsa ntho tse re batjha ba bo rona re tlo ba kgothaletsa bane ntho tse tsa bo ka se ke tsholetse ga ke batla go di bua ka mabitso o kgona go di bona bo marandram monana batjha ba bo rona ba creative mara ana ba channela creativity e molemong wa go tšhentšha maphelo a bona economically kapa jwang e le ntho tse rereng ganyane kae kae o na le mo tshwantsheng re shift our mindset re kgone go bona gore economy ga se ntho e thata empa economy ke mo o phelang teng obane o kgona go bapale ke etsa motlhale o mongwe gaufinyana botlhaena gaetse dia ke re ga ke gopolo go na le ngwana a reka sekoloto mara ntho e ngwane o a e rekang e nyenyana ga o ba sheba bomme bana ba rona le dikgaetsedi le bontate ba rona le bosi ba rona bana ba rekisang dikolong ga kopo le bana bao ba rekang bona ba reka ka sekolong every day batho ba ba reka cash so ya o bolelela ntho eo gore o na le motho a na dutse kaekae a re ke spota potential potential ke mang potential client ka ke mang ke ngwane nwa monyenyana wa sekolo e reng ga ya sekolong every day ka kariane ya motswadi o reka mazimba o reka stocksheets seo e bolelela gore motho o na le mabone gore nthena e bona le lenyenyana empa e tšhentšha bophelo ba ka bane ga ona motlhang ke togeng e rekisitse empa ga ona lekelo so ke tse dintsa ntho tse rereng batšha ba bo rona ga ba tlwele ntho tse itseng ba focuse go yena e rereng ke yone economy because go lo batla mesebetsi kao fela boemong bo re leng go bona re le naga o batla go le thatanyana o batla go na le lesisitheo ga itse di onenete fela and ga rona re ka e amogela gore ke maemo a teng a re a tšhentšha jwang o cheke country tse tshwanang le bo China di developile ba ga di a developa because ne ba na le ntho engwe leo ba developile gobane ne ba le creative ba ipetsa gore ka se re nang le sona re tlo iphedisa ka sona the most valuable product ao ka ya China ka o fetisen ke Chinese bamboo lehlaka lena la bona fela ba etsa ntho tse ngata tse makatsang ka lo ya o bolelela ka se ba nang le sona bala ba itswetsa go maphelo a bona batlo ba tšhentšha jwang ga o sheba China e jala lelomo ka lelomo le ke yona producerne lesela le ne re lapakang kao fela ke tse dintsa ntho tse bala bare ka e ne re nang le yona re etsa jang go tšhentšha maphelo a go le rona re le batho ba South Africa ke nnana ga re ka ra gotlela morago ra shebisisa gona re na le eng motlhomo ke tla kgona gore qeteletse re iphumana mo e le gore re tšhentšha maphelo a gona obane tourism ka bo yona e re ke eng e o nang le yona e batho ba bangwe ba senang yona re batla go etse ba ke eng tseo ba tla tloa mo batle go wena basaudi ba tlo e bona ba ithute go tswa go wena ke tsona ntho tse ke re re ka shebisana mo motlhomong le setšhaba se ka bona gore qetelong ya letsatsi ona ikonomi e teng empa fela rona re tshwantse re e channele re ise mo ge e batlang teng
1: ntate tao kile boile gagolo ke thabetse o buisana le wena monga katlha wa tseba e ne se ka baka la nako ne re tla tswela pele re tswele pele re qoqe
2: ke na le tumelo kgetse ya ka maa re tla ba letsatsi le leng gape ya kere
1: ke nnete ntate ga e be kgotsotlhe
2: ke nna lebileng kgaitsedi ke leboe ba mamedi botlhe ba lesedi fm ka kakaretso ke a leboa kgaitsedi yaka
1: ke a leboa ntate mamedi ke councelor Ramasimong Tau ke executive mayor wa Moqhaka local municipality re ne re buisana le ena re shebile industry ya bogatlhaodi gore e lokela go tlisetsa toropo tšhelete mme tsena ditaba kao fela lenano lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke Kasi Thokasi go lesedi fm ka tshebedisanommogo le salga mo e leng gore ka nnete di sebeditse mmogo bakeng sa utlwisetsa lena lenane o la kasi thukasi SABC Education ka tshebedisano mmoho le Salga kwano ho lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives Thandi Tshabalala ke yena mohlophisi nna ka lebiso ke neilweng ka mane ha re kopane hape ka labone kubai
4: wa ratwa wa le lesedi FM
5: kine ile nka maniki le bile ha ho lumabidi ke metsotso e mashuma mabedi metse me hlano pele ho hora ya le shume mo haleng kwa no sentse ke na le Dr. Makwa rupo
6: rupo dumela ga ya di aga ke di jo mo di ba tsara na se se le se di khutlo zelle sa le fafe ke tsa ho ma khona so ke ha bo se ga sa di fidi mo jwana wa ntse ntse mo pele o ba ntse ma fuati ya la ga tsi Ora mogiana a go koletse wa forisa magwana tshohle se ga sa di fiki mogiana wa nyo mo tsone sa sa nne le haholo o tsatsa mari o tsisa ga masapo o pa lo ke la mesifa o tsisa haholo ha o nale botata ba o tsallana o fukutsa le go yo mo dole nga ba ri ya tsi di so golla o tsisa ga mathata a le tla o phekola le go buisi o tsisa ga botata ba mathupa di tsilisa mafu a di kuba ba le wana o tsotsa se se le nyoko mmeleng ha ba se bona se so sa le tsena se se tuna se le ntsang se mo go bohloko o tsotsa ba tlhana le botata ba mofisi tsa utsa ka le futa yohle mo mora mo tsotsa ka o ba tsikiri le ha bula di ka sa Paulo o tsotsa ba tlhana le botata ba tsenya ba tlhana le botata ba dipio mo se se o se wi tawa mo yana rona di magona tsotlhe tlhoko ya ha nga magona tsotlhe o tlhokola magupo a tsang ka botu ga ka ntse ga ka ha Mujana mokona tsotsa ke kula le banda le tso tsinini u so luma wa ka hoje e ba pale a ma bane u thola go thata bona ba khatela ma ikutlo depression ke le mujana ona u ntsa ma letse wo se ma suku wo sa ke mlo ngwana u tsa ba thwa ke ntse ma utu ba thola le thata ka sifuleng u tsa le bona ba ri ya go hantle u fedi tsa le thata bona ba sinuni e le ka ba tsela ba dipiro pain u tsa ba thwa le thata ba strong mujana o ke kula se jiso kida ase na za pekule utizabo khulu le bonta demo hulu ka mo go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go Matata a serile u serile ka matata ke na gwa go tira monati u sere di seng ka bo tira bo tira ba tlo ba sa ka ga ntwa ba u tlo ke ntwa ba ke nna ke mo ya bona wa tsara di ba di ka tlo le mafano o tlo sa ntse nya mo tlo sa mo mari mari o tlo sa ga ba go kwala ba mo ba bona le ni kwala ba ka tane ha ba ka di sele ju fuma ha ba ka be sa be ke u fuma ba go kwala ba mo ka tane mo u di sa tsara de ba u ke ba ka tane tsara de ha mo go tsala ka mo ka tamao ka se tsamorani se di tsang di tsai dan tore ne tsai na mosalo ne tsai na se ke la mbuti wa bao ne tsai na ke le tsai na chalete ke tsai na ke something ke mara ke sambu ma dima be ne ke sa se nyama ne ke sa ma somono ne tsai na le mbuti wa masuba le tsalo la hao ne tsai na le thumo tsa batho ba so ga mbogo ne tsai na le se le se lisa se ga le sena sa mafato ne tsai na le ke la strase Ne tsai nyana le a khatulwa, ne tsai nyana le tsorisa bo go tsiba maoto, ne tsai nyana le tsosa o se le ka pele, ha o ka ba o hlapa, ne tsai nyana le tsosa o ge, o re ga mona dikadi nya go tsose, ne ka mo ga o fora, e ka dira eng ga mona di, ka ba ka le tsai nyana la utlabo, ne tsai nyana mo hlolo, ne tsai nyana ke tlo mo pelo ba, mo mo ri mo mo le tsone, ha bo mo khona tsosa bo se ga tsa di fidi, ke 064 982 0967 064 982 0967 064 983 9 064 948
5: Ha ke feta ho bana ba magona tsohle ke feta ho Dr. Makwa valo ke etse je.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi ke molelo a molelo a ka molelo wa sechaba metsotso e robong pele ho hora ya leshume. Ho ringa leshume ke tla di ballwa tsa ho qetela tsa letsatsi e be ka mora mono he ke wela mogahlelong wa bogago wa nane o lena mo ke tla be re bua manollo ya dibuka. Ke la ka nyoloa le enko ba re wena ka mora mono ka nyoloa le bondwa ke ke o tshepisa ga tolaka. Ke a o tshepisa. O tse ditshepiso ke ditshepiso e se nako ng ele a gale ya bomma rona le bontata rona mme e ne baba ba tshepiswa le gate utlwe motho ka nnete a o tshepisa ntho e siko a o fa setshwantsho sa ntho e siko o e dumela e be bomma wa rona le bontata wa rona otho ba tla rekelwa terene le seporo a ko se nagane na a se mosebetsi ya kakang fela e be ba wela bomma rona metlheng eno ke a ba nagana ba sa apare moaparo ono bontata rona o thole ba pheng metlho tsena le di-calcium go sa ratwa motho go sa na le lerato e seng gore o galela motho o tsiwe ka nako eno wa motho a nako wa o rata o na tiisitse ntho eno e tswa botebong ba pelo o ratwa e be bo tswe dikgomo e seng gona wa o nka motho fela a thole go ueba ne ntse ba na le mokgwa wa go ba romantiki ka nako eno o thole o se ua polano ka mono a letlhabathweng mono a buti gala e ntse ntho tsa gae mono a kentse bosenwa maphodi tlasa letlhabathe mono o sa tshwaile sebaka ke sefe se le itsamaele ka leqala le o fitlha mono ka nako ene na ga ala fitlhile a la nna a tšhakela sebaka a se etela lokilokisa e re ga o sa porae sa ntsha senomaphodi sena sa botlolo ka ga santa ka mono sothwe thata o bona mejiki e monje ee fela go ne o le monate obane le batho ba ileng banyalwa ka nako tse o ntse ba dutse kama ka gara malapa e seng ena ya gore e be ke chata bekeng ena kgwedi e tlang se ke le o divorce kore e ka re bale re etsa kgwebo ka lenyalo mme tšhelete o seng go nyalwa ka yone gobane ga e sa le dikgomo tse maoto tse tsamayang e se le tšhelete o tlholele diputso gampe ga e ba ka nnete ga mofokeng kwa ba batlwiwe bo 70,000 o se o mo tlowelela o se o ya ga moloi moloi le wena o mo re puka 70 o se o na le bokae e thotse

Waradwa. Metsotso e tsheletseng jwa kipile ho hora ya leshome. Jwale bile moedi wa ka ntsang ho botsa ntho e nngwe mona re ntswa ke o tsebe ka nako tseno le ha o no bona kgarebe tshe e ne ntse o tla le ka boikokobetse se ntho ena o sothasotha motho o mo sothasotha mono hampe hehehe wena ke a o rata hehehe a e se ntho eno tshwantse o no bontshe botho boitshwaro jale motho o santse o mmona o ena ka nna o phamisetsa le letsoo sane o mo qala kae jale o santse o mmona santse a o jaaka dimpama jwale le bona bo mokele wa nthata wa tseba ga ntšhapa je banana ba ka butleng ga iyo ntho eno thupase lerato jale aga o ne o ka bona jale o kengwa kgoneng ena ena ga e sale o tshotsholong gore ke a o rata ngwana nna ko o batle ka nnete fela motho a ratang motho mmona le ka o thitha a sa mmatleng o tla bona a sa ntse a fa motseng ko tsena di beile thabantshukwana gore a ke o tshepise leto fela a ka diatlhoo a fiefiela ka dintshi o tsebe taba nomoro etsile fela o sa re fela o reng ka taba ka ngwanana ga e le ga mmalerato la mmatshepiso o nkenya kae ke gore o utlwa e le boikgethelo bo boima a kakang ga o re ga mmatshepiso wa mantswe a mangwe ntse le le teng o tla le bona ga nako e ntse e ya ga e le ga mmalerato teng ga o tsebe jalo monkile fela wa tseba tshubediso ke yona e ne ntse e le teng he se ba o rera mono batlhankana motlha sebibone di ikemikemisese se ka la kwetelwa mona ntse e le ba gabo o gaya-gaya moyeng mona yo mamedi ke lebohile tlhe ba re madume ntswa ke na le wena ge ntse re mametse tshebeletso ya lesedi wena sebolelo le ballo ka mono ka vepena re ka qibing ntswa ke mametse ke le ka mona ke motho a sebiti ya kwana ntate le gema ke lebohile tlhe motho a sebiti ya le ngwanena weso morex mokwena lapeng ke qwaqwa tebang o mametse tshebeletso ena ya e ratang ya lesedi lesedi ke mollela ba re setshwana re na le wena tlhe o fitlhela goreng ya o qetela ke mametse ke le Mount Fletcher moilwa lebenya ke ena mametseng seyalemoya disa ba tathedise ke lebile ka moloka vessels brown goenerag mentswa ke ekes hir bedi n 11 opat bo moeketsi e sele ka parata mpumalanga tu ekgan sammet yo bei 12 ire jeprat sammet moeketsi kwa lepe amba moeketsi mamedi ke lebohile haholo e re ke lebe ditabeng tsa hora ya leshome tse re tlatlhege dibalo ke gaitsedi ya ka mosi wa tshweu ke ye ka pine monate mono phokeletsong ya legatong popo le omile le male ba re bana ba kgwale.

0: ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Bonwamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela boikemisetso tjantjello. Ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Mamedi ke metsotso e le shumele motso o le mong ka mora hora ya leshume ntswa ke ba nna dula ho ye leshume le metso imedi ka mora hore no ya leshume ge mogatlelong wa boraro wa lena no lena la re mo mo sebile ge kena hantle manolong ya dibuka tshebeletsong ena ya lesedi wa tsema manta hatlile ge re tshwarane le taba tsena tsa manolo ya dibuka e re ke etse tsena fela ntswa ke taba tsa ka ditsebe ho tsepamela tshebetso ke ke etse tsena fela ke bone na ke khutla jwang boemong bofeng ke hate mona
1: re manolla dibuka le ntswa ke roikat motlou beso balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona lena neng la re mmoho ho lesedi FM ke mollelwa
0: a se mo he ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ha o mollelwa wa sechaba ke ke bulena ke se taba tsa ka ditsipamele tshebetso metsotsong ena le shume le mseme ga go ka mraora ya le shume moedi wa ka o teng ka kwano ntate Likitlane Reginald Mutsi ntate Mutsi dumela ntata ka
2: gozo mentswa ke le ba mamedi ba lesedi
0: o phetse jwang ntate Mutsi
2: ke phela ka mahau fela
0: ku ona fela ka nnete ke a di bona dintho ke ke ge go nka mohau gore re tsoa ga re ile ka tsoa ge le bohe taba yeo ka ofela tse dinge a ditlalatela wa tseba se re tletlebetse ruri re fue bophelo ntho e kana
2: ena ona e fetanyi
0: re phela ha nngwe ko ha o bula mahlo o bona ka nnete o bontshitswe mohau mohla mo leboa o mo leboe dintho ntso yeno ka o fetisa ebile e ka pele pele
2: ebile ho thwe pele o complain ha be o re le motho a ratang
0: ho
2: tletleba e qala ka ho leboha
0: pele e o tletleba ka morao ntate Mutsi ke boetse ke thabile ebile hore ebe o moeti wa rona tshebeletsong ena ya lesedi
2: ke na itumetse
0: taba dingata bang ka wena kore fela he ke re tla thijwa ke yona nako fela re iketle jwalo ka ke bontsha gore re lebuile batho ba ngata ba ipotsa ba o tseba ka tsela tse ding fela ge tlolene ha ba tsebe bile go na le buka e teng e ngotsweng ke wena fela pele ke tlatla tabeng tsa buka yena ye e ba nna le wena re kopane ka lebaka la yona simbona ge ke re tle kgolong ya ntate Mutsi motho yo ne ke buang le ena mo mamedi o bile le leeto mme jwalo ka motho e mong le mong go na le mo leeto la ga kapa bophelo bo qadileng teng ke batla go tla ntlheng ena ya ngwanenwa wa mmemesi le ntate Josiel Mutsi hai motho ya goletseng motsaneng o monyane ke polasi ngwana mapolasing ge ke tle ke ebe balo
2: etletlaeleantle
0: ngwana mapolasi a ke ge ba na le bonyatse ya jena ngwana mapolasing wa mesing kwa o beswa ka gapane a nkga mosi ko gore wa tseba ke dibaka tse e bang di anyatse ya mmeng mo o tswang teng ga se mo e bang o lokela batho ba bang le a ba ka o toloka fela se ka wa phela seo se ba nagana gore ga bana mapolasing ga ba botlale ga ba fitlha kae ko go utlwe motho a o nyatsa ke ngwana mapolasing eno ngwana mapolasing o na le mekgwa e metlampi ebile o rutuwe botho
2: ebile ke rata ga sesotho se re tshegetsa
0: yaum
2: se re mogale o tswalelwa lerweleng
0: ke so bone mogale wa di-pavement mo na disconti nna ke sa pheta tle o tlotlogang ngwana mo ga ke shebe ntate Mutsi mora wa mmemesi le ntate Josiele yena ya hlahetseng motsaneng o monyane polasing e nyane e bitswang Makgwati Mmalekwagete a ke re basotho ga ba tsea bile le o sothofatsa ngwana Mmalekwagete mona
2: moemaneng
0: ngwane mo le mong ntate Mutsi o na le kgolo ya hae e bang ka nako eno ga o leng monyane o kekeng wa kgona go ipona fela ga o ntse o gola o ntse o tlhalosetswa ngwana a na rata go lla jang ko go seboko sa Mutsi lona Likitlane kore ga o notho motho a na lla e se fela nkgono a na re Likitlane la matshwane le ga a shoshotsa mo ga ke re tsho kgolo ya gao je ga o ka re fa setshwantsho ka wena o ngwana go tseng ka tsela e jang ke se kutlile o fela o no le ngwana ga tang ho la seboko ke gola ne o ka nna tho sello kholo ya ha jwalo ka mothemo le mong che o so iba pisa la ho so o so tlalifile o so bona ha nna ke ngwana ditlong a ke ga o so tlalifile o so gona ipona o so ka sesefa ke ngwana ne nga bua ho luka pa ngwana ditlong ntle le se tseta tolokwa ke batsadi ho ho tse ka tsela jwa
2: mentswa ke le boetse le monyetla he wa gore ke be mona ke hlalose lo manolla tabatsiwe
0: ndate
2: ka le hlohonolo ke ngwana ho disitsweng ke ngono le ntate mohoro empa ke sa re hore ba ho disitsweng ke batswadi ba bona ha ba le hlohonolo empa ne kgolo yo e nkang bathum ba baholo holo ka mogwa o hangata e ba kgolo e reng ha o e sheba ka moraba o fite ho yona nako e telele o bonang gore a tshika mona ka nnete ke hodisitswe hantle jwalo ka ha o so tsholo ke holetse motsaneng wane wa moemaneng ka kena sekolo mono ke re ka nako tseo ebile lapeng ho na le dikgomo ho na le maruo pele ho kenywa tshebetsong lenaneo la mmuso wane wa pele gore batho ba batsho se ka ba hlola ba ba le dikgomo metseng e le mokgwa wa gore maruo ana a tsamaye mare ke re he e nngwe ya dintho tse ke la ka wa tseba ka nako nngwe o iphumana o sone go na le dintho tse o di tlhologelwang tse ne di e tsala tse se di e tsagale e ne re ga ke la ka tsoswa goseng go thwe re o gama dikgomo o seng e be o so tswa o so potlakile o tsamaya le ka maoto ga o fitlha mane
0: thutenjwang
2: le bona bo bosweu o a gatsela o santse o tsatsetse fela go akgomo e kare ya siasia go gong ka morago e o fitlha o kenye maoto mono e be jwale mofuthunyana o ba
0: tengke
2: e nngwe ya dintho tse ne re rwala dintho tse bana bona go sa utlwisiso ka di rwala empa e le gore di tlisa mofuthu empa e se dieta chair e le ka mogofela go leng ka teng jwale ke gotse jwalo motsaneng ono wa moemaneng e ne le batho ba tsebanang ka o fela motseng oo ka mantswe a mangwe motho yo molemo wa mogolo e ne le motswadi wa gago
0: ana le khamelo ho wena
2: lo a dula next door ha se motswadi wa hao bophelo go re bula ngwana jwa mo ke re motse ka ofela motswadi
0: mwana ene le wa sechaba na kontse
2: ene le wa sechaba na kontse ke ka hona ne re fana ka tlhompho hohle
0: ntate motse ire o e tshwaraganyane fela monga ka re tlo boela re fitisa bo ga gwebo metsetsong ene ma shume a mabedi ka mora rena ya le shume ha re khutla mono re tswele pele ka ditaba tsa rona
2: ke ditaba
0: ha se mo hema medi ire ke le tipa tipe ke hlae ka mane ka se mo usung hobane ka nnete metsotso ya dumela le nako hore ke hlae ka mona ke ya khutla
3: nako ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Khaleng hebal petroleum jelly itse kile ka lekhala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le mongobo bontate le lona batho ba kutang khafetsa tshepa magaleng ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng hebal petroleum jelly bane e ka bolokela tshelete ka ha etheko e bubebe e tlase e khone hang ka boleng bo hudimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng hebal petroleum jelly
5: Dumela na lady, ke nalana kwetelele ke sa o bone.
6: Dumela lerato, a go mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
5: Ah, ebo, ho tlwa neng o le queen?
6: Matsatsi ngana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jolo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
5: Ka nnete, le nna ke batla ba queen mmanyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngene e ntseng ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
6: Ho bona lo motswalle, etele le ka la bona le ha o finyana ka poto betse royalfinance.co.za.
5: Na go eng etla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
7: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumelletsweng.
0: Le sedi ke mollelwa ile metsotso e mashuma mabedi metsimbedi ka mora hora ya le shuma mabedi mona ke ntse ke buisana le ntate le kitlane mmutsi ge shebile bophelo ba hae jwalo ka sengolo sena se toboketsa tsohle ka yena o fitleletse ke mmona mo wa leng ka jeno ntate mmutsi ke boetse go amohetse hape Jwale ibile taba yena ya ho iphuthumatsa kana go tseo tsa hoseng ha go mo diqeta ho etsa mosebetsi mono inentse sekelello ya ha o le mong wa tseba motho mo bile le motho e bang kana ba hotse le yena na go tseno mme a le teng ka pasa le siko mohopolo wo o gonne o tlisa bukeng hobane o hopola wa hopola mo tswang kgolo yo ho hotse ka taba tsa motswala nna ne le motswala mang
2: ke hotse le motswala batho ba bangata na ba sa utlwisise ho fitlhela dilemong tsa moraorao tjena gore na go baneng ke ne ke le haufinyane haholo le yena bophelong botlhe ba rona gobane ke hotse le yena jalo ka ngwaneso ke kapari rasunyane mme wa hae le ntate ke bana ba motho mara re hodisitswe lapeng le le leng e le moholwane re tsamaya mmogo ho fitlhela le moraonyana tjena ha hopolwa ke Ramasidi ka nako ya COVID impani he ka nako tseo ke motho ne ke hotse le yena re le mmoho e le ngwaneso re ntshana seinong le yena mme ka mehla ke mohopola moya wa ka wa sithabela impani he tseo eo ke karolo ya bophelo ke dintho tse tsahalang impa he ke ka nako eo he mo le mokgwa o re hotseng ka teng le yo moreso re hotse jwalo ra kena sekolo hona mo primary moemaneng ho fitlhela wa tseba ye nngwe ya dintho tse motho o di hopola ne ke bolelela bana ga bankgolo gore ntate le mme wa ka a kere ke hodiswe ke ntate mogolo ka pare lenkgono mabiane jwale ntate e leng Josiel Motsi le Messi ha bana ba tla hae mwane ka Christmas ba ya moemaneng ba tswa ba le
0: velokomo mosebetsing
2: ha bana ba tla ho ye nngwe ya dintho e ne e le tamati sauce tamati
0: sauce
2: tamati sauce ena e ne tla ga e sebedisa hanyenyana ha ba le teng hona ka Christmas jwalo ho tloha mono e tla ya re tla e bona hape ka Paseka hoye hape jwale re bone hape ka mane ke kgoding tsa bo August ha ya bo October re bone se tla felela hape ka December mara ile nngwe ne qeta selemo e le gore ga se o etsela o ikopanya le dintho tse dingwe ka nako e tswang ke yona dijelello ke papa fela le yone
0: ke a dumela bane ba bangwe o tsebelela o ne o fitlha o thwe papa ke yo ngwana ka seshibo se se fateng Jwane kana go ya tamati sauce yo ha itlo e jelela papa o qhatsetswa ke nkhono kwa pa ikhatsetse
2: eh wa qhatsetswa o tla tla sinya
0: wa gegetle
2: o tla sinya o etse motho ho ka ga ntwe le o tla tla bua a ona go ga ikhatsetsa eh ona
0: o tsontsi be ka mo go ba
2: tswang ke motho a o fanya yona e se ka mogone ba tlang ka teng
0: e seng ntho e ne e tswang ke bana bona bala nke yona tamati sauce le maine ko go a etsa
2: kopanye fela go ntse o na le dishabo tse
0: dimane
2: ne le yona
0: e ne le sona sešhile
2: le yona e tsokotseya fela
0: batho ba ntete mmotsing gopotsa ntho e nngwe ke ge motswadi wa ka le bana ba ka ebile ba makala obanenke ebile sentse ke bona e ka kekentse ntho eno o bona ko gore o kekeng wa golo wa e bona jeme ga ke e jele ka jeno ko gore ntho e buang ya tamati sauce ebe wa gutla jwale gona motswadi ibile ine le mentate u thole o phewe yona papeno a esa jeme ga tsela ka dibotlolong ka mo o thole e bulwe e re khogotwe jang go go ke tsetse le ka jeno le ba ne ka khola go ba ke jele tsugugi
2: ha hona ntwe e leng gore o bona mokopu ba tsiba batho ba ntse ba mbongata ba bona gore ha ke je mokopu o seng o bane hona le ntwe e nketsang yona
0: ei ha o kudisi o
2: bane
0: o jele na go etele
2: ka qeta kgwedi ka ofela tsatsi le
0: me we le gale ke a khwala bile na go ine na ine ba wa tsuke ka po ine le o lo phela le nnye o tsate
2: wa tsuke go bona go botsa o bonso ke mangwa tsu.
0: O tla ke tsu ke ke ma.
2: Ke ma na u tla tsu.
0: Ke lwa di bi khake tsana tsena o no
2: ka ne tsa. Ke tsana tsena di kopana na mo. Ne ne jwa le tla ba di khadika tsona di gape gape.
0: Bona ke na ha. Me ba di le tsona di jelella papa
2: ngwane. Ke tsona ne di kene.
0: Go go di fura le tetebe tsa mpelo o tla itse ba.
2: Bona bana bona jwa le tete. Di di ba di aba di tsini.
0: O je o tshe na go ke ona papa ka metsi eno do ke le dipetse la pui. Fela go ke ke a ukusisa ha go ha o gate mokopu go go ha o batle le utlwa ka bona. Ke tsela e ke sa batleng jeme ke gore nkampane ha e be ke tlotsa bogotho ka yona. Ke tlo boja bo le dugugu jwa ha e ba ke lokela botlotsa ka jeme. Ke gore ke hantle ke jeme ke wa tseba ke hantle.
2: O lekane o lekane. O ipeile ha tlo lekane.
0: Ke teng ke pile go. Khasa le kholong yena ya tabatsena tsa ditaba di tshwenswe ntate likitlana ha ke tle a ke ngwane mo le mo ka pele le tla ya bo dikolong ke a tse ba ntse le ngwa ngontse le bana bana ba sekolo sa mphepapa ha mona le go ngwa ka diletsang le gutwa le mesebetsi ya hae taba ya mantlwane o ka ya o se dikele
2: o ntsa le teng
0: ga o hle mo di medisi
2: le bitswe le masichaba o ka mona ka Velkomo ke yena ka nnete he motho e ke tsene ile gore mokokotlo wa gae o la utlwa ke nna ka nako tse nne
0: a ke ke ka utlwa mantlwane mono o no ba ngwana ke wa tsaya mantlwane molemo o sa ntse a ikgethela gore nna ke ntate ebile o tsebe ngwana ga ka re ke ntateng eo o tsebe go na le go gong ka ntateng eo a la ka o bona kapa a utlwela ka gona o sa bile a kgetha go ba ntateng eo jale wena uka o no ba ngwana ore ba o pepe nako tse tsotlhe
2: bonao robala le motsheare otho ke bosia
0: so tshukokoloko ona le le mokoko mo
2: kukata ka mo ga metsotswana fela mokoko o tlatla wa tsoa o ba na ha no robala le ka ba metsotswe le shume
0: ba tsa hore mokoko wa ne ke rata o ba bona ke le dikhuku e ka gile le la tla molala se ke kokoloko ba ke ka pele ha kana ke senya ntho tse da ka o fela
2: empa o tsiba re rutile di mantlwane tseo di re rutile tsa re fa nako ya gore e be nako yo re ithabisang ka yona gona jwale bana ba rona ntho ba itsebang ke phone le TV ha gona nako yane ya go tswela ka ntle o loetsa gona logane o tsebe o tshwara eng o kopanye le eng ke re le ka nako yo ne re kgona o loetsa dikoloi ka diterata e so fa go gong gore o ka nna wa bopa go
0: gong
2: oetsa dikoloi ka diterata o tloa mo wa e ganna go jana ra tloa re tsweletse pele ka tsebo yeo ya gore bana ga re o tla re gola re tsebe go etsa go gong wa graduata ke re tlaetsa go na nnene o tla
0: boo
2: nonyolo jalo bona qeisedibiletse ba o etsa lekolo ya samannete ga o se o
0: godimempa
2: gona jale ba dula ba shebelela dithelebišene bana ba rona ya bana ba gantle
0: mme sena seo se tshong date motsi se bontsha fela kgetho ya letsatsi le letsatsi e sentse e bopa motho o tlo ba ena nakong e tlang jalo ka o bontsha o ntse o ithuta ntho re bona e lenyane matlhong a rona fela nthe ke ntho e golo go sane re bona date motsi ke eno a ona le dikgweba nthe ntho eo ya go qala ntho e ka ke ntho e kang ke papadinyana go motho e mongwe a e shebile e ne sentse e bopa se o tlo ba
2: sonaaile
0: Dede Motsi buka ke yena working on the funds to success yo ho go o bobele mohopolo wa hore momamedi ga pantswa ke ka pamang ire ke ngole buka ke dumela hona le hono na le nthwe ne o susumetsa ho etsa jwalo mme o tla hlalosa mabaka ntse a susumediseng tseo sa hore o ngole buka o no batla ile go fitisa ho ho nka dumela banna go tseding le ntse mohlomo ha le utlwa le go lekaneng fela ha o ngotse o tsebe mona ke lefale le keke la bola ho hang go go like ba ka mo ga di dilmo o so thwe ha o sa nantate le gitlane fela mona o ntso si le utlwa o nare age age abage tsusumetso ya ho ngola e tswile ho kae e ne le ha o no batla ho fitisang ka bophelo ba ho bane tsohle tse ka hare ke utlwa ke kgolo ya hao
2: ha ile hantle hore be re fihlile mo ho sona letsengata tse re ditlotseng tse ka hara buka ke ditlwelela hore babadi ba di buka ka moranako ba iphumanele tsona se ke tshofela re tse ke di sileng ke karolo ya ka mohlomong ya ho ya ho qeta sekolong sa primary le ho ya high school impane ntaba ya kgwebo ke ntshwesa le mading ho nna ba ne ke sa tsane ke kena sekolo ke la ka susumeletswa ke o bona motho mong a ya Gauteng a reka di aparo a gutla di rekisa ke sa tsane ke le sekolong ya ba ke se ke kena nthonyo ya ho kena training ke Gauteng ke reke ba kitse pedi ke gutla ke di rekise ke fumane e re mohlanki yang hape ke reke
8: ke ne ke tla jwalo ke santsane ke kena sekolo mane le bogang wa na wa ya jwalo ka iphumana ha se ke tswile sekolong taka tswa ka ha bonnete jwalo ka motho mo lomana le ditoro e ne le hore ha ke qeta dithuto tsa ka tsa matric ke iphumane ke le judge ne ke rata ntho tsa semolao haholo empaneng hobane ne sentse ke le letong la kgwebo ka kena mosebetsing ke sebeditse ho sebetsa dilemo tse hlano fela ya ba ho tloha moo se ke kena kgwebong ena ya taxi ke thuswa ke le ke rangwane wa ka makoko fentere mane moya wa hae o robale ka kgotso ke kena jwale o na le ntho batho ba sa utlwisising kgwebong ke re ha o na le kgwebo ya taxi e kgaohanye le bophelo ba gago ba ka tlong gobane ke kgwebo e
0: ikemetseng
8: wena o be mosebeletsi wa kgwebo eo e se ka re ha o tla ka tšhelete mantsi bua e nngwe ya yona e be se le reka boroto o tshwanetse gore o be yo e tlileng e be tšhelete e dulang ka thoko wena o kgole ho yona mogolo wa gago e be ona o tla reka boroto le lebese jale ntho ena ya gore re se ka re kopanye kgwebo e le ntho ya famili o etsa ntho engwe le nngwe ga ona mo o tla o isa teng gobane ga o no ba le kgolo gobane ga o no bona gore kgwebo ke ntho e tsamayang jwang jale ka tsela ya go e sebetsa ka tsela eo ya gore ga o le kgwebong ntho e tshwanetseng gore o e tlhokomele qetelelong ke gore o tshwanetse go be le profit o na tshwanetse go be le qetelelong seo se golang moo so e laetsa gore ke bokeletse gore ke be ke be le ya bobedi ke be e leng gore jwale ha o ke kwa dikganna di le pedi tshwanetse se o batle motho e mongwe a tla o thusa di ne di tsamaye di le jwalo mare ke be ke ba le thasello ya go ba ya go kenela megatlo ya ditekesi ya e ntseng gore ke nne ke nyolowe jwalo go fitlhelela ke iphumana ke le national pele ne re santsane re le go bo sapta mane taxi santsane le taxi
0: esa
8: bophelo
0: kenya tšhelete
8: ka ya jwalo go fitlhelela ke kena go tsa o bo santhako bana mare ga se ke thutse ke shebile ke fumana gore nong ntho re e sebedisang gagolo mo re le bo red taxi ke petrole ke sebedisa
0: tšhelete
8: e ngata mafure mane go feta anything else ke be ke re e se gore ke mpe ke fapoe mona se ke batla ke sebe
0: sebedisere
8: ke tloele kgwebo ena ke lo rekisa yona
0: petrolejwale
8: ya ba ke a e tlogela he ke kena kgwebong ya go rekisa petrolo ka ba lehlonolo leo hela o fumana gore ke be le kgwebo eo ya filling station ya ba ke se ke ba rakgwebo tšhe a sa hudi-hudile go tloa mane ho taxi go ya go
0: fuel retail he
8: ke mo ke na le mogopolo wa gore o tshwantse o ska wa o tshwantse o hole
0: e ska ba o so dutsi mono e go ba le garage ya o tshela mafuka o dutsi mono o botsa o fane mo mo tshwantse o tle ka ka mehopolo e mengata
8: e mengata ene re go bolela ho ha ba thata jo lo ka buka e hlalosa hore o bile le miutlwa
0: ya
8: ke bile le mathata ke ya fumaneng na go ntse ke le taxi ke bile le hlono la hore modimo a mphe bophelo le ka nako go nona le merusu ya di taxi wa tseba hore
0: batho lo go
8: le kgobong ena ha ke kena ho yona go ne go le thata hobane ke motho wa pele wa ho ba le filling station toropong e seng Welkom Freestata jwale
0: bana ba ba
8: e bile ke le motho wa motsho jwale bana ba bang ba re ha hona hore motho o ne o tlatle kgwebong ya mofutong yena se ya bona ga yetse tswa bona batho ba ebile ba banna ba tla mose ba mpolelela matlhong gore o tlo tloleya ka moga dikgwedinyana jwale re batla go nka ne re gopole re nke overhigh oboso bona o atheteese
0: ko o nonya banyegamise
8: ipotso go ebe ke tla thekediswa ke bona ba sa thekisele empa ne nka tlhokomela gore go thata o bone na ba tsamaya ba ngoka batho
0: ba
8: se ka batla go
0: tlotshelaand
8: ka lebomadima bona batho ba haiso ba batho bona batho ba di-taxi be sale ke ba sefa ke a ba utlwisitse go reka mogopolo wa ya empa neng he motho wa tswelela pele ga ntho e le go wena
0: efue ke modimoaebola o ka batho ka nneteng go nae botse ba o dikopanya
8: le ga ba tlosa ba re ba tlosa tsa le nna ne ke feta ka mona ke bone gore na ke ya kae mo ke batlang batho ba tlo nthusa ba tlo tshela mona ke ne ke ye jalo ke batle company tse ding ke le mo dimasepaleng ke ya kae kaekae go fitlhela ke iphumana gore a ka nneteng kgobo e na le botsitso ya nyolong itse ga se ke bona gore e batla e tsitsa jwale ke be ke reno ke tlositse mane mo e ne le teng ke e beile mona ke eng gape nka ka etsang gore ke nne ke tswelele pele ya ba ke kena mona mogatlholong wa construction wa tsakago ka qala le teng fatsho tabonte ya go aga DRDP mare ka re no ene DRDP a ke gore ke tlwele ganyenyana ke lo bona gorena ke hole ya ba ke holela go ya ka gong ya dipetlele ya
0: dikoloya
8: ditliniki ya ba ke holela moo mare ga ke se ke le moo jalo ka nako yane fela ka tlhokomela gore no ke a bona ka nnete mona go thata mare boholo ba tšhelete e re e sebedisang mona go aga e mane o tshwanetse o reke material o tlogaga ka one ene material o
0: duo
8: o batla tshwantse o reke samente o reke diteni o reke masenke o reke difestere o kere engwe le engwe ntho o e sebedisang ka gong o lo e reka ande ka nako ngwe o ka fumana gore tšhelete e ngata o e sebedisa moo go feta tse o di etsang mona ka gong ena ka be ke sheba kore ke tlwele e naganyana tlhe ke ye mane mo dintho tsena di rekisang teng ke ka gona ke la ka tlwela tsa go aga ka ya go lo supplya material go batho ba gagang
0: ya ga re boele gape ntate motshi re tlae ka mona ka mabenkeleng re tla gutla gape mamedi e re ke tlae metsotsong ene bašoma mabedi pele go ga lesome le motse le mong ke tlae ka mona ke ya gutla
9: Thekiso ya dithaele ya CTM e se e kadile. Ka dithaele tse ntle tse loketseng setaele se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaele tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Thekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
10: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tšhelete ya setšhaba jwang e leng tšhelete ya hao dibekeng tse latelang re tla buisana le Auditor General South Africa e leng Chapter 9 Institution e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara naha Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115. Se hlahloba ditšhelete tsa setšhaba. Le o fana ka lesedi le tšhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
11: Auditing to build public confidence.
10: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Mamedi ha ke fitise ditaba ke tsena Khanya Light and Solutions ba utlisetsa ditheolelo tsa di solar me solar system ya 6,2 kilowatt o ka ifumanela yona hona jwale ka 82,000 rand fela athi solar system ya 4,2 kilowatt yona ke 38,500 bakeng sa dintlhaka botlalo o ka letsetsa ka pa WhatsApp le nomoro ntsena tsa mohala tsa 061 761 5260 kapa 083 946 2102 083 946 2102 nomoro tseno wa diletse kapa o di sebedise ka mokgwa wa WhatsApp ke 061 761 5260 le 083 946 2102. Tsena tsohle di tsama le free installation. Khanya Light and Solutions. Together we bring light. Mamedi ke metsotso le shume le metsoro bedi pele ho hora ya le shume re ntse re buisana le ntate le kitlane mmutsi tsatsi ndena re ke re homhom ka sengolwa sena sa hai mme sengolwa seno bo netting e bile leeto la bophelo ba hai le tsohle tse bang o fitile ho tsona tsa di fihlelletseng a qala kae jwalo ka hai le taba ya leeto la entrepreneurship le leadership le legacy ntate le kitlane ke boetse go amohetse hape
2: na yume
0: e ke a bona ola o qeteletse gore ba se bakeng ire nna ke rekisetse tsena tse hahang ke rekisetse batho ba hahang mme wa bona tema
2: ka bona tema e kgolo e leng eo ke ntse ke le ho yona hona jwa le bileng ke le motlotlo
0: ya
2: ka hore ke kgobonye leng hore ke computer le di di company tse kgolo ene ye lenyaka ntse le kgolo jwalo ka tsona kapa ho di feta tse leng tsa batho ba bang haholo ba basweu mo kilinti empa ne ke batla go khutlela ha nyana potsonyane hao ya pele ya mohopolo wa ho tla mona tabeng ya buka wa tseba ha o le motho o phela hona le ntho tsontso di etsa batho ba o shebile
0: ya
2: ene kana go ngwe ha o tsebe lo hlokomela seo batho ba se bonang ho wena ke batla ho bua ka ho totobatsa hore ha ke a tloa ke bile le mohopolo wa ho ngola buka ke ne ke motho e mong o itse ho nna ke bona o le rakgwebo ana le nala ne e ntle wa o dula o hola ho ya pele o fihlela mona mo le nteka ke re batho ba ngata ba o jaja ka o bona mo le nteng kana go yuwa ba tsi mo tswa teng jwale ha motho a hlokomela hore motho yo o tswa mona o isa latsa matsile ene o fitlela mona re o tshwantsibe se molimo se re tshwantseng re se bone ho motho yona se ka nang sa thusa bana ba tlang bana ba thutuwa ba batlang kena kgwebong hore ba tsebe hore kgwebong o tsama leeto lefeng hona ha o tlwe fela o so nka tse lentsa batswadi ba one le kgwebo kapa ha o tlwe fela o so ba morui hosane o tshwanetse o be le tema eo e kgethang gore o fitlhelele moo jwale e ba ho ba le mme a reng ho nna ke tlo hlalosa ditaba tsa hae hantle nakong e tlang ya launch mare a re ho na le ntho e ke e hlokomelang ya hao ya tsamao ya kgwebo le katleho ya gago bana ba rona o ka nna etsala gore se ka ba o tseba le utlwisisa le gore na kgwebo ke eng e tsamaiso jwang o bile le mathata makae gobane jwalo ka bophelo wa
8: magau hloka go na o ile jwang go hloka go rena o yeme jwang meleto la tswela bi so ho bile le emo a jwalo a mangata bophelong ba hore ke getsemele ke eme ke itlotlore ke ke ka hona taba ya buka ile ng hore o ke bi o tsamaile ha ka ra mathata le miutlwa ho fihlella o fihlella man mo ile nteng me ka thabela he ke re ho me mathabo hlalele a tswela pele ha o so bile le mohopolong me ya ba o ikena taba ena tshebetsong ho fumana ba ditsebi tsa mengolwa ya dibuka ya tlileng ona wa tseba ya ba ona ke hlokomelang hore ho na le dintho tse ding tse ke fetileng ho tsona bophelong le kgwebong tsene ka di lebala tse tla ba bohlokwa bophelong ba bana ba bang ha ba sa ba dibala tse ntseng hore ebile ke be le mohopolo wa hore re seka ra itsisa batho ba rona bagale batho ba rona bagale ebile ke rata lenaneo lena la hao lena batho ba rona bagale o ne o ka ba le motho yo mong a tsebang ho fofa ka lefielo emagjelo petrole duru batho ba modimo ha ne ba tsebo ya fitisa
0: ba ke tla ke ona ke
8: ha ba itlise kwa no motho o tlo fela go tsiti debe le o sa luse
0: o tsiba na ha na fela ebe o ko she o ibe ke kapa ke akapa hole ha kana o ka fela zwing o bo go khutle o si mo bona bona
8: empa he ne ke se ke feta fela ka ona ka motla e mari se ke tshori ho nona le dintho tse batho ba di tsebang ho motho ona o tseba ho fedisa lefu la lepera empaneng ha a tsamaya ebe wa
0: tsebale tsebo yeno ntho ya o tsamaya le tsebo bua nnete ntateng motsi ke ne ke utlwe mme wa kare ha ba sa hola polasing thole ke polasi ya fan mamang ka mona ke ka ha ba se jone o thole o le mme a ke ne ba lema ebe batswadi ba rona ba tswela masimumo a re ho na le ntate a neng a tseba sefako kore ha ke re batho ba tsamaya ka tsebo e ba nang le yo ntate ene o ne a tseba sefako ebe kore o re ntefe ke tsebe o thiba sefako kore le ha setla ke tlo etsa gore kannete dijalo tsa ka thola se go thutha mane o thole mona se sa fitlhe a the gwalele leng lona le ka bona le thata o patala yeno a lefaro a gona taa ha se tla se go thuta o thole se baletse fela se ka nqena e ka reng hona le ntho e thibetse o thole se sa se ka nqena fela ba pa go tswe ke tirata fela so kana o bona ke ntho e makatsang mpotse tirata e pa go tseng fela ka nqena se fa go se ruthuthile dimela tsena jalo tsena a botlhoko ka mane ka ho yeno a le feeling yeno a ba bona gona le ntho e dai mosotho man jwale ke go tsa magho a mapolasi a ntse a tse ba le sosotho ba bua fela ka re bua tshe a re patala ebe yo le yeno ka nnete ya ba lefa motlane se entseng jwalo a bona le gore a le ka go nna nthwane e ne e tsala ka mona jwale motho yo ga a tsamaya ka tsebo eo ge sa se bona kopanya leng gore e bo o thiba sefako fana o sokanao
8: soka inaganela fela wa tseba ke yona nthwene e tlile go nna e entseng gore ke be le thaselo le kutlwisiso ya gore o seka wa tsamaya tsebo ya gago sena mo e fetisitseng ke ka gona ka nako nngwe ke kopanang le bana ba reng ke kopa go tsamaya metlhaleng ya gago nthute mare jwale ya buka e tla fitlhelela ba bangata gore motho a
0: utlwisitse
8: gore o e sebeletsang fela ke bue fela ntho ena ise ke feta ga se ntho e sebeletsang fela gore ga o kata o fumana kgwebo batho ba tla o bona ka kolo ye majabajaba go jwale o fitlhile a se yona eo
0: ntate motsi kgwebo e ngata ka ga lenaneo lene re ke boele ke tlae gape ka nqena re tswele pele a re gutlwa mamedi e re ke tlae mabenkeleng metsotsong e ne e leshome ke atla
12: e be o fetilwe ke thatoatsi ya lenaneo la gago la SABC Education sealemoyeng ka SABC Plus o ka boela wa mamela lenaneo lena la SABC Education kae kapa kae neng kapa neng founung ya gago ka o bula app ya SABC Plus tobetsa ho on demand ebe o kgetha radio mme o tla thola SABC Education ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao kapa ho computer ya hao o ka etela SABC Plus website ho www.sabcplus.com ebe o tobetsa ho on demand o kgetha radio mme o tla thola SABC Education ebe o mamela podcast ya kgetho ya hao ebe o bebe e o loketse mme e dula e tholagala ka nako ya gago. Molaetsena o tlisetsa ka motlotlo ke SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.
0: Mamedi e re metsotsong ene le shume pele ho ga le shume le motswedi mong ke boele re re khutlelo mo jwa ditaba dingata fela re tla bona na itlhe re di seka se ka fa ntate motsi o no wa mataba yenngwe ya ba re boela re lokela gore re fitise boragwebo ka lehlako reng lena taba ena ntse re tshotla ya gore o sheba le bana ba banyane hona le ba fitlelang ba gona ng fitla wena ba lokaki re shebane tsene ba bang ba bona ba di bakentse hole Afrika Borwa na di provinces tse go bong ye monga ke ba gona o fitla kwano fela ka sengolwa sena hona le ntwa tlo una ha se thola ebe ke ha be ile motho ana le legato le tshiseo ya ho ba le kgwebo kapa ye ba ngo kgwebo o hloka tata isetjene e se hangata ha o sa fumana tata isetjene ka utsho di kgwebo tsengata di putlame ke dumela ke gola e bile taba o hloka tsebo le ho tata isetjene ga e mogotsi a re kopanye e tshebetso le bophelo ba rona ba letsatsi ka le o sore papa pogotho a bo he mama tebotla lata ka mane ka ditshelete ke tswa isebetse o fongwa thaka mo o ntse o ikhutlisetsa mogao mme o bontsitse gore o be mosebeletsi e banka nnete o ikemiseditse ebile a ona motlho o tlo ithopa bane we ngwata ha o ka lekunutu ntse o khutlisetsa wena mogao
8: a ke tsebe we toloka handle ka Sesotho
0: e buwe
8: marketing wena kana ra ibitsa stock theft u ikutsetsa stock
0: wa ikutsetsa
8: wa o tla hola jwa u ikutsetsa
0: fela tabena ya o sebetsa ka thatha ntate mmutsi ebe mochemong ha isheba e tshwanela be kgetho kapa ka nnete ke ntho tshwantseng re e lebeletswe ke ntho tshwantse be lebeletswe kapa tshwantse be kgetho
8: wa tseba ho sebetsa ka thata ke ntho ke dumelang ho yona nna ho feta ho sebetsa smart batho ba ba bua ka ho sebetsa smart ho bana ha ho sebetsa ka thata wa fufulelo mme o ba le kutlwisiso ya hore ke ntwana ke sebeleditse ka thata ha hona hore mohlang ke tla batla hore ke bone e wile ka pa e se sa tsana le yo le molemo mpa ke sebeleditse ka thata ka kana so ho sebetsa ka thata ha isa le lintho e honna nna mme ke khotaletsa batho ka ho hlohlore wa bona ho sebeleditse ntho ka thata e bile o ifihlelletse ka thata poulelo ya ha ho yona e dula ititsitse itile mme ke yo ke engwe ya dintho tse tsang gore o iphumane o le mo o leng teng ka pele ya bobedi e bontsha gore ke bontsha mona he bukeng gore katleho ya motho ha e tswalwe ke gore o hlaitse kae o holetse kae katleho ya motho ke boitshwaro le ho sebetsa ho ka thata le tumelo ya hao ntonye o ietsang wa tsa o sna tumelo ntonye ietsa haona haona motlate mara ka o dimo tsohle o tshwantse o kenye modimo ka hare ho bane ka ntle ho tsietso ya hae le dikopotso di ietsang di karabelo tsa hae o ka iphumana o lahlehile bophelong jwale e ena ya hore o fane ka tsebo e fetile baneng ba bang ke rata le gore ka nako ngwe se ke ipoleletse gore gotlhe mo nka ka iphumanang ke bitswa ene sentse ke na le dikopo tsa mofuta o jalo o kotle o tlo ruta batho bana ka kgwebo ke hopoke tshwantsha le taba e sa le bua gale gotlhe o rute ngwana ho tswasa tlhapi hona le mo fa tlhapi ba no tla itse fela ka tsatsi le le mo sa ne belisiwe empa ha ke rata ho fella mono nna ke re o ska mo fa tlhapi o mo rute tlhapi mago bo sa felle mo o bo so mo ruta hore o ka tswasa tsengata aba sa batla market o tla di rekisa kae go be setso wa hona mo
0: heba ntate muzi ntate muzi go go kwa ntle wa le kana go ne ha mo huti tshwantse a tsebe go le tlwa le atlala
8: le atlala ene ha le tlala le kana la
0: go
8: bo yao ya qala hona
0: mo o qala o rekisi
8: ya tswela pele ne wa tsiba kgwebo ke ne ke dula ke rata ba bolela ka re ba ka ngutlwa batho kgwebo ha se di tender ke la ka kopana le motho mantse ke ha hlaula le le fatshile na ka ofela ka kopana le yena epoto ya Brussels ke ya Germany ya connector ya Switzerland a tlatsitse mabox ka pele hae mona tsa ma box ya bana tletse matsho ke re he motho ka utlwa ha bua hore ke le karata o tswa kwana bo Cape Town a re no ke ma hotletse majo fela ka rama box ya na mara ma box ya ke majo ene ke bua ka le motsa ntse fitileng tsa bo 2001 a re majoana ke ya nkile Robben Island mo Mandela na chika ding ha ntwa ba dula ba chika majo so ke ya kenya ka hara ke ya mane ke fitle ke ya puthe ke ya kenya ma boxing ke tla ka ona mona ha ke fitla mona ke ba bolela re tsa majo a Mandela a tsama ya ka dipont
0: a go bona
8: ka dipont o batho ba reka a re kona ampalamisans fofane ho tloa mona ho ya kwana ke ya khutu ke lola dama kana go ngwe se bile ke a tswa fa ba ke a tswa ka majwana le antsa le ka
0: e antsa tsa ile mo tla le bona le mo tswe ka yo le ha le a ngolwa
8: jwa le go bo go ke ntjo ya hore o tshwanetse o dule o nahana hore ke eng hape o ka yetsang ho nyolla mo le nteng ho ya pele ha hona mo tshwantse ngore ke felletse mona batho ba bua e ka senyesimane ba re the sky is the limit o ska wa bea kgwebo ya gao wa e
0: lekanya
8: ke tlo felela monao tshwanetse o be le tsona ntho tse o be le tumelo kgwebong ya gago o tshwanetse o sebetse ka thata o tshwanetse o boulele ntho o e etsang o tshwanetse o amogele maemo haeba go na le mo o tla thekesela teng o boele o tswe gape o ithute ka go thekesela gore o tshwanetse o etse gore o tsitse o seka tlhola o thekesella gape o ya pele ga nako ntse ya jale kgwebo ke ntho jalo ga se papadi ga se mponeng o tla tlhokomela kuno ya teng qetellong e seng qalong batho ba bangwe ba batla
0: goreadikwa fela jale sentse o batla go bone ka koloi tsena tse tshabeileng ya letaere e tukang ya 20 e le nngwe
8: vrpa
0: tete mosi mme utlweng yotlhe boimeng botlhe jalo ka o supa ga ya ba leeto le bobebe gagolo godima tse o tsotlhe no ntse o tseba gore motho ya o lopololang o ya phela wa tseba molepoli wa o ya phela le gore qetelelong dintho tse dingwe tse di tla loka gore ke nneng ke modimo ya tsebang go dumela go modimo go mo tshepa jalo ka go le motho a kerekang seo se re fa setshwantsho se jwang re shebile ntate mmotsi eno e re mmonang ka jeno so kereke e bopile ka tsela e jwang
8: wa tseba ga ona ntho e botlhoko jalo ka ke laka jo jalo ka bodumedi thapelo le go utlwisisa gore le mo o leng teng wa tseba le gantse re tla re gola mme wa ka gana rapela o na re ke kopela le magabunyane ya omphileng ona
0: eyatlhe
8: jale kgodiso eo ya utlwisa gore le batswadi ba o beya dithapelong e tsamaya le wena o fitlhela ga o fitlha o utlwisisa gore le wena o tshwanetse o be mo o qetelelong o tla utlwisisa gore dintho tsotlhe ka gara dintho tsotlhe ya roka metseng ke ena a o beya maemong ano mme a se bonolo ke ka gona nako tsotlhe batho le batho ba tsebang gore taba yaka le thapelo le modimo ga se contraka ke ntho e tshwanetseng gore e be teng ke na le kutlwisiso eo ke gotse jwalo mare ke batla go qetelela gape ke gore dintho tse dingwe di tsamaya le mogao le tlhokomelo le batho bo modimo a o fileng bona ke na le mofumagadi e modimo a mphileng yena e le yena e leng gore o bapetse karolo e kgolo o fitlhelela mona mo ke leng teng ka nako nngwe ke be ke tsho ke re man ebe ga e ne se yona e ke monyetseng e ka nna ba nkebe sa katloga ke bile lenyalo le tsitsitseng empaneng ge ka letlhonolo le mo modimo la mputsa ka mofumadi wa nang le kutlwisiso a nang le botshetsi bo botle mme ke mona mo ke leng teng ke ya mo leboga tshehlana ya Putin
0: 43 ya selenyalong
8: a se papadi
0: yane
8: a se papadi ke ka ona ke mo lebogang ke leboga modimo ke leboga botlhe ba bileng teng bo bankileng le karolo bophelong ba ka a ke bua ka bona mona mare boholo ba ditaba he tse dintse ke sa di buang di batla di fumana gobane buka ena he jwale ya lontshuwa ka di 29 tsa kgwedi yona ena mane Welkom ba tlo ikutlwela le se buise tlabe se le momme ha se motho fela le go tla Welkom go mo tlisa Welkom ke mosebetsi o mogolwane so sentse ke utlwisa le gore e tlabe sentse re fetiseditse letsebo bathong ba bangata ka taba ya gore ya kutlwisiso ya kgwebo bane le yena ke motho a tlhwatlhwa gagolo ditabeng tsa moruo mme boholo ba batho ba tla ikutlwela ba tla una moo ba bangwe ba tla una booking ba bangwe ke tla nne ke tswelele pele ka tataiso mo ke kopuang teng gore ke tlotlo tataisa mona
13: tate motsi ga re phetela ditaba tsenana jalo ka ga re kekeng ka nnete ba re ga ikebeng e bolweko ka o fela le nama e ntshi masapong ka o fela ke ke re go tswelela mokete ga boile le go walapa mpa o boloka nako ga mogo a seta ba go botla tse boleke a ke re le go sasa ke letsatsi ke batla go tla ntlheng ena re e kwala Sherizade be ya golo ka yona ke shebile nakong ene re phelang go yone go na le bana ba bangwe ba itepetleditseng utlweng motho a re ga ke sana mme kapa ga ke sana ntate go tlhokalelwa ke ntate ka dilemo tse lesome le metsweng bedi seo se bopile dikitlane ya fang
8: ene wa tseba ka tsela e botlhoko ka nako ya paseka
13: ke tlhokometse gore paseka e nngwe le nngwe e dula e gotlisa mogopolo ono go jalo gangata lefu le jalo nako eo ga e fitlha fela la o ka baage o bona o thabile o ka tshe ga e fitlha ge tlo bona fela phetho sefatlho sao sentse se bua gore a o ya fitlha nakwana ke gore lefu ke ntho le tseba le ka gage ke e tlhalose ga le tsebe o ka fola

0: yo ke le ka hare o tlo bone moha wa modimo
1: eish
0: ke ka hara koloi o ka le hlakoreng le tsa dikoloi tsena tse santsane le hore stulo sising ka pele ke dutse mahareng motswalo wa hae ke yena gannang re bararo koloi fitla ya hanela sporong sa treni chaisa koloi potulo o fitlela kwana mo e fitlang teng e tsholela ka thoko kotsing eo ke nna fela phunyile
1: modimo o na le o etsa dintho ka tsele mme yena motho eo a o siileng go na le ntho tse gatlo tseno ithutile tsona go yena ke la ba le mogopolo o nwa ngwane eno a ntse a gola a sa tshwaka tsepanegeng yana o ka tiisa gore a ke go ntse sheba o ntse ageng tate waka o nkile number 6 o nkile number o ntse o sheba a ke o tshwana le ngwana ga ntate wa ntse a ganna wa bona o kentse senotlo lo gata o sheba le go gata eng o change-a bang o tse ke mogo a sa ntse a ithuta
0: ke na le yena ka nako tseo ne re tswa lokisa koloi
1: bese leya monangeomona ga utlwa ene one mona
0: mona makeleketla
1: makeleketla Winbeke mona
0: makeleketla go re robeile makeleketla
1: ei
0: go loela te ya ska loka ra tsona re khutle hape
1: le khutlele morao pula ke tsena maemo a le hodimo ha matle
0: ine na ha ho
1: a ntate
0: le ke khaleile ke robetsa se re le ha ofunyane le sporo seo
1: wa bona ke bogokwana bo wa bona ka e se ka ne bona le mogwa
0: ke phaphame ka moramatsatsi a mane
1: so le ka ga spetle jwale le bongwana ba ho makala hore ntate wa ka yena o kai fela o se dikele dikiona o tisitse pe gore wa tsiba batho ba matse ba utia hana semaile fela ga theka ga ka mona wa bulida o ntso botsa fela ha batse bo ka ufa ka gabele gore o bane nyena ke sa mubone fela o hopola qetello ya dintho ha ne le qetela ne ke sa bale yena
0: re go bolelela le kunutu karolo yeo e teng ka rabuka
1: ke bo
0: ke gone go e bala ho e qeta
1: ke a utlwisisa
0: wa ne bipele ke fihla kae kae ka yona mahlo a ka sa tletse dikeledi ga ke gopola momo ke
1: tswanteno
0: e obile thata ke ka gona ke re modimo mogolo
1: ya
0: ka nako tsotlhe
1: moga wa modimo ke koetse ka nnete
0: ebile ke sona se ikokotlelo sa ka seo e sa le go tlwa o mphitlhela ka nako tseo go fitlhela gona
1: yes
0: ke ntse ke maketse fela
1: yo
0: me he ke motlotlo fela le ho rata ho leboha batho ba bileng le pono ya ho ba mo ke motlotlo ka hore ibe ke ba balehile ho fihlella mona mo ke leng teng ke motlotlo ka batho ba ileng karolo be bileng karolo ya bophelo ba ka le metswalle ya ka ke bileng le yona throughout wa tseba ka nako tse ding ha ona le metswalle ka nakong ha so o nahana gore o se o le kaekae bophelong o tla so kgetha bo metswale yane godimo
1: ya maemo ke batho ba ge o se otswe ke di-levels ga o motho eo
0: motswale wa ka ke motswale wa ka batho be ke phelang le bona ke batho be ke phelang le bona ke ka mokgwa bophelo bo tshwanetse
1: bo be ka
0: teng ga boikgomoswa bo atleise ga ke bone le bona le botlhokwa bophelong gobane motho ke motho ka batho
1: nnete
0: ebile gape e gaela ka ditshiba tsa
1: ke ka gona re bonang go ntse o na le mokgwa le tseo di etsang tsa go busetsa setšhabeng mme ke itse a re tlo teba gagolo re fetse launch ena e tlo ba fele kwa mo batho ba ka letsetsa kae ebile e sentse le le mokgwa o beheletsa buka wa tseba o tsebe motho e mong ka a sa ntse a utlwiletse o sa ntse a tlhoka buka eno ko gore ka tsela e kgetheileng go na le mekgwa ya bang ba ka ikopanya le wena ka yona molemong wa go fumana buka ebile le motlho mongwe le o tseba golongyana ka taba ya go tlo launcha
0: wa tseba ebile ka taba ya go launcha
1: eyantate
0: ke ka di 29 ke ka satrata sa kgwedi yona ena fedime ya holo Welkom empaneng ka gobane ke na le botshehetsi bo bileng teng batho ba batlang ho reka buka kitse ha re tlwele taba eo o reka fela tikete ya 350 tikete eo e tlo o fa buka eo mahala ga o fitlha moona fela o kena o tlo thola buka o tlo fumana 3 course meal o tlo mamela

0: buisane
1: se sena so buileng ka sona
0: se ke buileng ka sona
1: se ke itse ipa te mo a le nteng ke mo bone ke mang fela se ke itse ipa te mo le nteng mo ba lo inwisa ka nkgo mme ka mogho ke tlokometseng tate mmutsi buka ena ha se buka ke bona e ya ka e shebile target market ke shebile ke bona bomme bontate bo ausi bo abuti bana ba le ba itsang di business sekolong ya la ishoka buka
0: ha
1: o ka ka ka le dise ka ofela
0: e bile bona jwalo ka mogho o soila bua ka teng ho le hlono ke na le tumelo ye ho le hlono le tso le fana
1: yes
0: ke ka hona kana go boholo ba nako ke tine bile ke fitela nthong ya ho ba le regime tsi foundation ho re mpe ke sebedise yona e le yona sepalangwane sa o inkisa mo ke tla gona ho fana hantle mo ke tsang di
1: poti
0: ke ha ke batle ho bua ka dintho tse o tse ke di entseng le tsentse ke di etsa impaneng ke motho a jwalo a sebetsanang le batho ka tsela eo le hore o tshwanetse go tlisetse ha o fupere ha o sana ntho tla kena tshwanetse o etse letso tse wa nne di wetse banteng di bokeletsege jwale ke nnete o ke ke wa kgona go thusa motho e mong le
1: monnete
0: go na le mo o tla kgona
1: babedi
0: ba bararo mo o thusitseng teng o sebeditse mara ga ona e ke ba motlotlo ka yona e tshwanang le ena ya dilemo tse lesome tse fetileng e sa le ke etsa selemo le selemo o fitlhela gona jwale e leng ya go fana ka dieta baneng ba sekolo ka letsatsi la Mandela ga ke bua le wena tjena se ke fetile dikolo tse ka bang 11 mo ntse ke etsang tho teng ke bua ka pese tsa dieta tse fetang 1000 collectively ntle le dintho tse ding tse bang motho ntse o di etsa chair batho ba
1: tsebao tsebe ke sentse ke ukwa taba e na dieta e ntse gutlela mane maleko a gete mane bolekweng ko re wa tseba fela
0: ekwa
1: sepeo ke sefeng gobaneng wa tseba motsamai wa tsela ke motsebi ka nnete ga ebe o kgona go polela ngwane mong o tseba botlhoko ba o gata ka leoto na ke ntho e jwang ntate tle
0: ke botseba hantle
1: ya
0: ba o tsamaya ka leoto maria serameng
1: ntate lekitlane mmutsi ke lebohile gagolo ntate ore be moedi wa rona ko re ka re ka tloka bosi bona ka o fela šale kere wa tseba dintho di sebetsa ka nako fela ke lebohetse gore be moedi wa rona ke re ditabatabelo ke tsa rona batho fela phetatso ke ya modimo mme tswela pele ka mokgwa ntse o etsa ka teng o seke wa kgathala gobane o tla dula o fa maatla a matšha a o fofisetse godimo jalo ka ntsho o seke wa kgathala go na le ntho tse ntseng re ithuta tsona mme go na le mo o ntshitseng fela mmamedi ko ga neng ka o jwetsa ka taba tsa buka ore kgwebo ga se taba ya go shebe tšhelete fela go na le ntho tse rata tse o ka tsepamisang maikutlo ka tso tse tlo o godisa kgwebong yeno o lengwe yone mme fela ka bontshitse gore o seka shebela batho ba bantla se ore se ke le godimo o tena o le godimo moo go na le batho ba ileng ba etsa matsapa gore ba o phuse mme ga o se le mane se ka ba shebela e kang wa banyatsa gobane ke bona ba tlo o thiba ga o ka etsala eng kapa eng ka wena bophelong moo mme ke o lakaletsa katlao le matlhonono mosebetsi wa launch o tsamaye gantle ke lebohile ka tsela e kgethileng ke utlwa ke le motlotlo go ebe ke buisana le batho ba tshwana o tseye ke ntse ke sheba kere chea ge batho ba dikgwebong fela se ke nka malebe a nenneng so ile kaeka o ba tshwatlela gore hela your background doesn't determine your future wena o no bare kwa se ke o takatsang tate mmutsi banabe ka nnete o seke wa ikgalala gore na o goletse kae kapa motsaneng fela ntho e ke e tsebang ga ra kgetha gore ebe re tlaetse mo go tlaetseng teng yeno ga bo mofokeng bona lapa leno e le la bofutsaneng le hulang ka thata ga wa ikgethela fela o ka go fetola seo ntate
0: maemo o seka tshwaetswa ke maemo o tshwaetswe ke sepheo
1: sa gago
0: o shebele pele gore na ko kae mo batlang o ya teng and ga ngata leetong le o batlang go lenka go tla nne o be le batho ba batlang o yogelose ka nako
1: nngwe
0: o tshwanetse o lebohe wa tseba le ga o latlhelwa ke metswalle
1: gobane
0: motlho mongwe o latlhelwa ke metswalle
1: hona le go bula go jwalo hanga baske ke tshomo tsena ke re maru ha sipula hona le setsukutsane bophelong setlela mmang le mang mme o shebe ka moga setsukutsane seo ho setse impela hao tsentseng di le pela ho mo ke tswana tse modimo a di hloka mabakeng sa fela tsane tse fofetseng tse fo tse ile ntse a fefuwa tsa fofela dithuthubolong ska lo ditopa
0: mme ke bua yona puo eno ha ne ka ba phela jolo ka morabo mo ke sa batlung go bua ka ona ra tshwarana nka matsogo
1: ya
0: ho ya pele go bane re na le dineo tse fapaneng ne re ka iphumana re le holo bo holo le bothata ba rona ba batho ba batshukole molomo ba tla go sebeletsa khoneng ya
1: ha mme ha o gona le ke ka ona re na le matso a mabedi le leng ne le tlo nketsang ha ke nahana
0: kore
1: Ntate Mmutsi ke lebohile hle o be le bosiu bo botle bo ikgethileng ke leboetse gore ebe o re etetse tshebeletsong ya lesedi manolong ena a dibuka kore ne se se taba o manolola buka mona re koka jalo ka ntho tse ka mo o se o di koka o di pheta mamedi hebe ga wa utlwa ga ntsa dikoka je ke tse ka bukeng go na le dingwala tse fapafapane o thole motho a ngotse ka bophelo ba kgeto e koka jalo ka re koka jena go na le bopale gutswe bo novele boeng bo dithothokiso re tla nne re nne re ikotse ka tsela e ba mongwe o di o sebeditse fela mona ntate Mmutsi o buile ke bophelo botlhe ba gae mme jalo ka o ntshitse re ithutile tse molemo tse ngata ka golo ya gae le mona mo re mmona nang ka jeno ke bona ke mona mo hona le matswang teng polasi nyenyane mmale kwa re tibatse bana mo ke o ke ichebe makwati ke mona le tsebana ka la o ka ke batla ntate molo ya ona motho a sa motsebing mo no ntate molo ye lo tsama ka venetswe u ka thola batse bana swaqa ntate mmutsi ke le buile hle
0: wa tsiba ona le motho a ona le batho ba sa tsebeng lo re ha ke qala bophelo ne ke dula mokhukhu le mofumadi ha ba sheba ba bona ba bona
1: seba se bona nka jeno
0: ha ba tsebi se o ke
1: o fitile ngo sona
0: ha ba tsebi miutlwa
1: she ke ka hona o bontsitse o go tsamaile miutlweng e jwang o fitla mona mo go bona nte
0: ke tsenga de tse ba sa ditsebi mare le hlono le gore di teng
1: ka ga buka ka mona yes
0: ke tla fana motho motho a handle tla o tla itse bona hona motho a sina talent wa tsebi
1: nete
0: motho mo le mo jolo ka o thongwana o hlaile a fupere matso hona ntho e fupereng jolo ntho tsantsing hore e tsa le fela gore
1: o di sa talent
0: o pitsa lo batla o phela bophelo ba motho
1: ba motho e mo hantle
0: bophelo ba motho
1: ba wena
0: e ba wena ka bo wena o nang le bokgoni le ka mogofueng ka teng o tswelise talent ya hao pele
1: ke ka bona ha motho a ile ha hona motho a kgonang ho mo replace
0: ha yo ha
1: wa dikitlane ntswaki le ha ba neng ba ha hona tlo tshwana le wena
0: ha
1: le ka ba o ka tshwe ke bana ba ke madi a hai ha o kgona ha modimo bopile ka tsela ya hao le mo
0: How o bana o le professor ngwana
1: le ngwana o tlo ba a ebo hela bana ba ba go tintse ba tlontlolla ba go ntate we ntate wa ha e me pulpiti mana ga ga lentse a fitla mantsi ba bula mona ke hezo wena ntate mutsi ke le buile
0: wa tseba o hudisa ngwana
1: ya
0: bona recipe ya o hudisa ke le hlohonolo gore ha ebe o na le ngwana o ntsa golela le kutlwisiso
1: o ntsa o mamela la o mogalemela
0: ke le hlohonolo empa ba bang ba angwa ke maemo wa tseba ka nako nngwe nkile ka bala buka e nngwe ya ntate mong mbele ne le bishop gore maemo a bana ba baruti a affectwa ke mofuta wa bophelo bo ba bophelang o ka fumana ka nokwane ya gale ha batho ba kena ntlong ya moruti television e nngwe bana o tshwanetse ba tlowe ba ka kamoreng ba gaone le TV bane bagolo ba kereke ba teng ba tšhakile ha ke dintho tse nyane
1: tseaffectangbaanne
0: ngwana o ile sekolong batho ke bana jale sea ba batla go ba rwaka ntate wa bona moruti ena watwat ke dintho tse nyane tse amang maphelo a bona jale ke re ka nako ngwe o tshwanetse o shebe gore ke eng e etsang gore
1: ngwanenoabetsena
0: ntle go na le gore bo se gore
1: tshwantse o mojaja ke ngwana moruti ee ke a dumela ke ntse ke tsho ke re le bana bana be re bonang ba etsa dintho tse re reng di-foresights ga ona motswadi a ikgethetseng ngwana tsotsitle le gale e ne le ntle ha iyo ha ba rate le bona fela jwalo ka otsho ngwana ona le bana ba ka batlwaelang ibe u adopta megwa eno ka paliti ikulu a phelang ho yona e ka mo fetola kgebeke le balelo go ke ngwana mogudi
0: wa tseba ene bophelo bo jwalo ha bona ha bona hore ona botswadi wa hae o tsena
1: therefore ubani ba kensang
0: e bophelo ke bophelo o tshwantse o leboa jwalo ka re qadile ebile re bua o
1: tshwantse
0: o leboe nthong tsotlhe
1: yeah.
0: Pele o fana ka judgment o ko leka go tisa maikutlo o shebe gore na go e tsagalang ka bophelo ba mo kopelong ka diqeto tse ompa he godima tsotlhe ngwaneso ke leboile gagolo ke leboetse le monyetla o ko o fumaneng gore ke buele ke fitlhe mona ke buele mo mamedi ke kgothaletse ebile ke thapelo yaka gore e ka sena e ka ba leruo le tlantshetsa pele ba tlang kgwebong ba thuthua gore ba utlwisise gore o tshwanetse o sebetse ka thata gore o iphumane o fitlhile mo o fitlhileng teng
1: ntate motsi ke leboile gagolo kgabaneso
0: ke nna leboile
1: ga se mooge
0: ga e be boroko
1: eleele

0: ke mollelo.
1: Ke mollelo le Sedi FM ke mollelo. I remember mama Shelly Caesar sebeletsong ya le Sedi maletsatsi mofokeng. Ke lebile haholo ratola ka kamono ka bohlokong Bethlehem ke molaola sepitipiti hlene ke yena le yena sekolo maletsatsi re bana ba shagane mane ba ntate mofina ya nga wa bona tsatsi lena la manta ha lona he e la humano la dibuka ke hlabolle ya hona ho bana re dula re ithuta ntho tsengata tse bohlokwa re a leboa ka mosebetsi wona hle maletsatsi ga leboa hletsatso re a leboa neso e kutule thudi o itse o se ka mongola o mmona o boso o jetsa le bo polaki he yo a o thulu nqetile hle o swele mogotsi wa hae o be mogotsi ya tsa letse maqhama o sa ntsaneng ho dumeletse ya morineng lokshin sintimile ke le buile haholo gaitsedi ya ka are ke ntse ke na le wena ke lebohetse moituwa gao gona go mama Winnie Tipe a re a enana re na le wena o fitlhela goreng ya go qetela ntate Sebilwane a re ntate a tlafana ka tlhagiso leseding e ntle gagolo tlhabolong tlhalosong eno ya kgwebo re lebile gagolo dikgomo le manamane a tsona

0: re ke bone fela o ga ite ke bona mona na ho no so wetsa la bang le ngwane no wesu ntate le gema si bitia o dutse le nna ke mamotshena motlatsi Maxwell dumela mmentsa ke ke ntate mo sinine wa musia ke na le wena ntsa ke ka hle ke mana pokotswana okay mo ibe ho itala ba
1: hai mentswa kana mmetswa kana ke panda da las vandali ka extension pengwana ga mona kana na opu hai me wa ga jimmetsi ni no ngwa tlang ka ona kapini I remember mama hawa me wa ka ke go ba ba palanga o me ba bona ga batswedi ba bona gona go ba hloka gym mentswa ke ba ba tshwareng hantle na go sa le teng modimo wa sampana ba mo itse lefatsheng nna le nka o thank you mentswa ke panda de las vandele ka kana la open station pengwana
0: hili
2: tseko jile ka tsebe tseko jile ka tsebe se bodi se se ho du bua le pula bo tau ga mo mo tse ba ka tapo le ke tapo la o mino wa mona tenta me mino wa mona tmtsa le wa ka tete tse potsula e si si si sei se di family a ro ka mo le se di fema ke mollelwa ho se mele ya re a lona CFM ke molelo ke molelo
0: thank you tapole thank you tapole thank you tapole thank you tapole
3: pulele entlakalo e ke a leboga ke tata isho e matla entle le CFM ke molelo jina tsote ke tevitwa
0: ke bone mona
4: Mentswa ke dumela mo zimele mphepho mona ngena mane. Ke mametse ditaba tse monate tso ntso re bua le moeti. La ke sa utlwa le bitso la hae hantle. Mara bua taba tsa bohlokwa tshelete ya kgwebo. Raija hle mentswa ke tseba ka nna. Motho a kgone le ho safe letho. Mara ke ka baka la maemo a bophelo. Wanjole a ona mo tshelete mo ikena nteng bikinya nene e kena ka nako motho re ka motlakase o re ka dijo tse jo ntsa bana tsa o semetse ke tsene na ke dijang tsokwa mono motho o bona na pe ho joa jwang le ka tlumeng tsa ke maru e nda to u ata batsa bohlokwa mo dimo a khotswa mo tse hantle
0: amen
5: e de monta go khoso
0: ba bona he ke bona na go tsedi ka go ka isha ba fela ke go u bona ikena kana go ye ya past 11 fela wa uko u bua le ntate motaung hona tjena ka past 11 be ke botsa ka bo mogotsine le hona a kenya ntata molaetsa o tsama ka bo u ngotse hona ka yona na go ena na u ngole ntate motaung half past 12 wena monga audio yena ke ne ibile ke laba ka ithiba Jessica le Jensen ka bolo mo ka mo ke le buile ha holo ngone na go o eso go o juma N5 ke Thabo Ndlovu wa di dear Didira. Okay. Kempton Park mapuleng ga madimane ke le buile.

Mamedi wa sebeleso ya lesedi ya repe la nako entse e tsamaye he utlwe utlwa pina tse monate go na le pina kwa no pokelelong yaka e bitswang ka gore ke hard to say I am sorry mabane o na le nngwe e ne ke bapala batho bala ba bua ka yona golo e bitswang ka gore ke love hurts e bitswa ka gore ke love hurts lagato le na le utlwisa bohloko nenneng go latela ka tsela eo le leng monate ka teng tla utlwa o tla bone ka re la gaufinyane le legodimo wa utlwa he jwale nenne o tla utlwa ka gatuwe ke koloi tsamauwe ke koloi godimo jale le batla motho a itlhophang pele a kena ka gare o lona lerato e seng jale o tsebele bonate ga leqala lerato mo mamedi o tla fumana o ya mosebetsing empa o ntse o le mogaleng le motho enwa e time fele o kolotise e time fele o kolotise ha e tata o fela hape o kolotisa hape a o qeta o batla metsotso so gathetse go kolotisa o reka metsotso jwa a o re ke fo me se jwa lo tlame hore o ye mosebetsing kapa o ye sekolo kwa le sebedise jwa gwali le ka bona bona boile go seletse bana ha holo a le seletse a le seletse bana a botlhwa sa tlhagia a itlamme ka tsa lefela pele ba le qalo na ke ka hlasa sa iphotla sa hlapa se fatlo a le ba le tsela sa tlhaka tsa le a ke e le ga tlhoki thoma da tlhoka le ga tlhoki thoma da tlhoka tlhoko ja go tlwa ha eno itlamme ka tsale o tlwa ha eno itlamme ka tsale go botsaka cry for help pomana ke re ka slea

0: ele shumelemeso irbo mesoso ka mara hora ya le shumelemeso medi tsebeleso nyi rato anga le seri FM le seri FM ke molelwa wa rato wa lelwa kae ka pakae ho hle moeleng re o mamesi ena tsebeleso o re hona tinga ba sa tswabulela ntso tsa maya ha mona tele ponto wa serbo le witso la kala nnete ke pitso Barnard Tsumane ya lo tsa mamonate ntle le tshitiswa eng ka pa eng re tlo rekisa ona jwale ena pine qeta ngo fitla pele seng ke re ke cry for help ke itse ka jeno pokellong ya rona rena le mmino o monnate haholo o tlang ho thabela ya re ke rekisa mamedi he e ke atla bora matheola
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela dikgwedi tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Pele ya pele basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwi. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

Ema shume ama bedile misuru bedi misuzu kamara hora ya le shume de misu emedi. Mametse ponto wa selabon sebe le suinya le sedi. Bari gena kotsani. Tsabu chechel la kwa. Mumamedi watseba kenze ki ipotsa dipotso hore na. Ke ing ntho e etsang hore ebe batho. Ba hloile batho hakanakana. Ha holo ba sa ba etsang letho. Ke ntho etsang hore ebe batho. Ba bamba bua batho hampe hakanakana ba se ba etsang letho na wena o na le motho ya nang le lenyatso ho wena ya o buang hampe mme o ipotsa dipotso hore ebe ke entse eng ke a tseba ona ba le tjena ona le motho ya seng a ikgethetse ho tswela pele ka bophelo ba ne o kgathetse ke ho ipotsa dipotso empa hona le e mong hona jwale ya kgaleileng kapa ya dikobong ya ntseng a ipotsa hore ebe ke ne ke etse motho yo. Hona jwale tjena hona le nthwane ya hore batho ba bangata ba hloilwe ba bua hampe ka lebaka la hore batho ba bang ba bua hampe ka ba batho bao ho bona. Empa na ke hantle hape ho ka ba le lenyatso mothong hobane fela o utlwile motho yo mong a re ponto ha loka. Ponto o tje ke ne ilo tje. Ebe wena ka siya hao mo o tswang teng boemo bo bo jwang di zone mo ebe ho jwang mo phelang teng ke boemo bo ke ntho bohloko ebile ke ntho e lokelwang hore e nkelwe hlongwe ba qetellong e ka etsa hore motho a o etse hampe mme jwale ha motho a sa o etsa hampe wa utlwa se le ditlamorao tse bohloko hakakang nahana o so nsebedise ntsebiseditse ditlhago bane fela mamang o itsetse kapa fela gobane o na le lenyatso gona a na ke gobane kapa motlhomong re na le kgalefo ka roro le nna ke mongwe wa batho ba ntseng ba ipotsa dipotso gore na e be ke gobaneng e bakwa ke ntho ke gobane batho ba jalo ba phela ka kgalefo ka roro bona kapa go na le ntho tseo ba dikwatetseng ka bona ke eng e bakwa ke eng ga re ke re ipotseng dipotso le wena ga e ba o mametse gona jwale tjena o e mong wa batho ba nyatsang ba hloileng batho ba buang batho hampe a go ipotsa dipotso go baneng ke na le kgalefo e tjena nenneng ke halifiswa fela ke katleho tsa batho ba bang nenneng ke halifiswa fela ke go bona go baneng ke teneya ga ke bona ebile ke ne ke shebile ga ke bua ka taba ena ke ne ke shebile go marangrang maobane a ke ra o kena sealemoyeng mo tla bo beya senepe sao jale nna bogolo ba dinepe tsa ka ke motho ya dulang a tsheile a bososetse ya golo batho ba tseba kere jwale go na le motho e mong o re a ko pate meno kore o bua hampe mona na comment section mona mo batho ba ngwelang a le mong fela toka monwana ka gara batho ba bangata ba ngotseng ka moo e le yena fela le toka mona ya ga ke qeta go bona comment eo ke ipotsa dipotso gore e be ngwane o halefetse eng wa tsa tse ding tsa dintlo ga di batlo ko dinke ka pelo di batla fela go ipotsa dipotso gore e be motho yeo kgalefo e bakwa ke eng bona khona thukona ka sithukase utlha ka nqeng batho ba hloyane batho ba nyatsana batho ba buana hampe batho ba bang ba ipotsa dipotso gore ebe re entse eng gobaneng re lokela go phela tje re le batho mamedi wa tshebeletso ya lesedi gona jwale ke batla o mmamele ya nang le kgalefo kapa wena ya phelang ka lehloyo bathong ba bang ga golo ba sa o etsang letho ka nako e nngwe bophelong re sitwa kapa go nka nako gore re fitlhele dikatlego tsa rona kapa tse ding tsa dintho gobane kelelelo tsa rona di shebane le ntho tse sa tlamanang le gore di shebane le tsona kelelelo ya gago o ka e sebedisa hantle go ntshetsa pele bophelo ba gago go nagana ka tsela e e betere gore go sasa bophelo ba gago bo tle bo be betere ka nako e nngwe re sitwa go fitlhelela dintho bophelong gobane re shebane le maphelo a batho re bua batho hampe ga halefetse batho ba sa re etsang letho letsatsi la gago le bile jwang mametse ponto wa selebosebeletso ke lesedi ka nkano metsotso e masome a mararo ka morago ra ya lesome le metso mmedi o tla ntetsetsa go 086 000 3084 empa moo he re tlo tla re utlwa gore na o tlhoba bosilo bo mang ba sa feteng ba bararo metsotsong ya lesome le metso metlhano pele go gora ya pele re sheba ditaba ga golo tsentshitsweng ke sepolesa sa Aforika Borwa tse ngata di etsetse ke a tseba ke mafelo a beke ana a sa tswa feta mme a ene le mafelo a beke ga tseba go yo ga golo tsatsing la sonta meso mmamedi o etsala ntho tse ngata mana re tla utlwa gore na di eme jwang e be ka nkano gora ya pele empa mmamedi pele go gora ya pele metsotso e metlhano pele go gora pele re tla shebana le ditaba tse amanang jalo le baithuti
mamelo sebediswa le sedi e be ka nkane ho hora ya pele ha e fitile ka metsotso ma 10 a mararo fumana di tlabolana tse 5 tsa hora pele ke 5 a play at 1 thate pele o ka lebella batho ba bang ba tle ba o rate ba shuba ba be le metsotso re be tsotso ka bora hora ya le shubele metsubedi ke tlo onkela pele monate hona jwale pine ena e ke tlo onkela yona e bitswa ka hore ke someone to hold Dre Lawrence who is in FM e ke itse pokelong nya ka ka jeno tshwerentwetse thata tshwerentwetse monate re ya leboa mohlophisi wa mmino he a re hlophetseng ka jeno ho r a q a b la bobedi bekeng kgwedina la matsatsi a le shumele metso e robedi tsa magnete fela ha re etse jeno ba mamedi pele re ya ho yona pinena ya someone to hold tlabe ke ntse phoso ha nke ke nka o bapalla pina ya sipothola e bitswang ka hore ke ka matsatsi.

0: Dumela, dumela Ponto, a kontumelle nke ke qhobe bosiu le mme Mamorena Malokase ka mona ka Thabantsho. Ke kgutle ke tle ka mona ka dipelwaneng ho Pausi. Ke re mme Mamloi, ke qetelle ka mona.
1: Ee, dumela horoto kapo Matingela, lerapo le mathankampeng opere. Ee, ngwana ntate, wa tla e bua nnete. Ao ntate, batho ba tla o bua hampe. Wena tswela pele ka bophelo, kha o sheba go na o ya kae. Gobane ka nnete ga o kana a shebana ditaba tseo, ga ke kwa ba tswela pele ka bophelo ntate wa ka. Ke bophelo re bophelang, se re amoetse go Morena Modimo ore a ke ena fela a tsebang. Ntate ke nnete eno e buang, mafelo a beke a na le matla haholo ntate wa ka. Ga itewela ke moilwa dibenya ka moka mamfletšha mohobatsana ko o mametse maqhubung a ite 8.4. Ga ke itewele ntate horoto.
2: Taponto dumela, dumela Taponto. Bona bosibu ke bokgoba le nkgono Efa, mama Winnie Thipe, Lindenzeni Mmae, ke mme Meipone Betleleme. Tanki.
3: Ee, ela Ponto, ela Ponto. Ke Pandadala Zivandale ka kanana o kunisi buisa ka kanana o kunisi. Ka 13 extension ke ngwana la mona. A Ponto se kitse le sedi la ba thuse be di fedi ka ga se motlaka se o fedile. Mona ntse ke hema le si, ntse ke hema le dinako. Ntse ke ke ya tlwana le sedi le ga. Thank you se buisa. Ha ke Pandadala Zivandale ka kanana o kunisi. Ka 13 extension ke ngwana ntate. Ka re o renya o qetela sebui saka penya ga botsho ntate ntho di tsamaye penya ga botsho ntho di tsamaye ngwaneso. Thank you Yesu.
4: Re a leboga. O tswa Mphengwana a ke tswa ka fete le Mphengwana e ke a bona lekeshe le na le Mphengwana le lela ga e kwela bo ke tswa ona le botho ke Mphengwana pele o fitlha botho ke bo boiketlong o na le botho ke Mphengwana. Hana o thumo ha o tla thuke Mphengwana nne ke le fuputse ape gore na ba neng ho ka thwe mo phela nteng ke mo Mphengwana o go botse na sebaka sena Fixback e ba no se o thung ke Mphengwana hona le letamo motho le ne le kunya bana ba batho bana ba batho ba ne ba gangwa ke metsi pele ho qatellwa o se o thwe e ha o finyane le letamo leo ke Mphengwana ebe wena mo dula nteng ho ba neng ho thwe ke monna ha lapi ka pa ho thwe ke matlhagantleng kapa ho thweke difariking 086-000-3084 empašhene ke go ipotsa dipotso tsotlhe ko ithute nenne ne ke sa re bua ka yona ona jale 086-000-3084 tshebeletsong ya lesedi. Dumela.
5: Dumela Ponto.
4: Re teng le kae?
5: Re teng le kae?
4: Ha mona.
5: Ha mona ke bo le mo le go hente men ka mona ka tuma le pagaise. Ke rata go go sile ntate mahlatsi ka motso go go spata. Morena wa makweteng ka tau tetetisetsepekete ka nnyetheng ke leboa Ponto be letsatsi le monate bai
4: letsatsi le monate a utlwa
5: ke leboga
4: mametse Ponto wa sela bodumele
6: Ponto le kae
4: re teng le kae
6: re teng hei wa teiwa nnete ka motho hei motho hei motho a kgotsofale motho a kgotsofale nwane re jalwa re ke ne ke gobetse le motho ke letse ke sa gobala ka lebaka la motho. Ponto o bua le mme Magamogalo ka mona ka Kerekomo. Ke mme Efa le Moleboheng Tumentle. Moleboheng Tumentle ke mo utlwa ao mhle ke a gola ka seko ba ntlisetse dipompong ka seko lena monga phofu ntso tse ntlisetsa phofu ntse ke lebeletse phofu tle monga phofu ntlisetse phofu ko ganga ka bona monga phofu ka bona Mampesi.
4: Ke tla bo hopotsa.
6: Hanga ga bona utswa bitola ga esta mpesi. Nna ke esta ga monga lo hanga ga bona batho ba bedi ba fela ke batla ba bona tse.
4: Ba batla bona u siesta.
6: Ke le nna ke ngone esta ga le re ga u siesta.
4: Ke le bua ke ba bekile ke le bua.
6: O di se me.
7: Jeno le Master V. Re na le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
8: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
9: Ah. Charolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. Etlale 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
8: Master, ke fumana ho kae dile ena?
9: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontse hore o tshweretsetswa mpili.
8: Ke tla etsa jwalo.
9: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
10: Mamedi re tsere pele e ha ke re ke a leboa mo mamedi o tsebe ke a leboa ho wa jwale michini ya ka e tlo ithaka kwano ha re sa qetele ditaba dumela le seri
11: dumela pontle le kae
10: re tele kae
11: ke tempontle e khale le siko ha ona taba he e ke ke ke tlhoba bisile batho bana ke mabinda le epo ka mo le ka mo ke ke mo ma patata Ketele ka menu ka cross tsa ka mona. Ke dimeto tshaba tsa ni ponto. Thank you.
10: Re ya le boala tsa sile mona tautwa.
11: Thank you ponto.
10: Oh no ngopotse.
11: Ke ne ke ho potse shengwa na heso.
10: Ke le wa utwa.
11: Thank you ponto.
10: O ba betse le se di FM Botubela.
12: Ela ponto.
10: Re tele ka.
12: Sha buma.
10: Eh a ke tse boetsa la jwa mona ma media gore. Ke 7 thotsa ka ke 7 thotsa. Ke 7 thotsa ka mona ponto bana 086-000-0084 dumela
13: agent ke ponto
10: re tele ka
13: ke tenta tswaka
10: e ke bua le mang kae
13: o bua le tletwini ko bua ke di tsire mo fumadi rwe
10: O robetse na le yena o robetse.
13: Eh, tatwa.
10: Re ya le bo tlo ntumedise tsena a tswa tsatsile monate utlwa.
13: Thank you tatwa.
10: Mamelo ya sebeletso ya le sediki tata ga tlatla ga qetella hle ya go ntumela ke batla go nkela pina kwano. Ebe jwalo tsebe mo sebetse tsi bo etsala. Na le taba tsenga ta ke na le thotse nga ta tsetsala ne me hala ke bona ka nqena ya panya panya. Ile ba go pontone go hopo. Ke ya bona ho le se budi ha wa tla ne hore ha o qala ya le fufela kapa ha o qala ho ya dipeontse ka bona ga o tla ipetsa dipotso tse gata go ba bona taw ke ke latswa ke teng mmanta o ya la boraro ke teng apela mafelo a beke le mafelo a beke tla bentse ke le teng di a ropa la ponto wa sele bokwana tsebeletsong ya le sedi jola re tlotsa ma monate he mo me dintle le tshitiso ya eng kapa eng mpane neng he ke yona he taba e taba ya ta go phelo nne o fumana motho bo phelo ha bo botle le shemela metse supile metsotso pele re fika horeng ya pele mametse ponto wa selabole sedi fm le sedi fm ke molela wa rata wa lelo vele ke kere ha batho o khedutsi kae kae ba ntse ba re he lona le sebetsa monate he o sebetsa di hogatse pedi fela o sebetsa di hogatse thago fela wa tsama ha na ho monate ho phela o lukela ho thaba o bue ha monate le mumamedi le ha o swa ka tlungwe imetse ke mathata hao na ke ntho monate o ba leng wana ho se nka nna tswa se hantle o qabane le mme ka tlung kapa o hlaetswe ke lefu kapa e le eng pa o batla go kutlwisa bo se ba tswerane ke be ya bisebetse ke dumela gore thata ka go fetisisa bana ga o tswa jwang kapa jwang go sana tse maemo tshwantse ke mona o buela mo mamedi ha monate o tshele mo mamedi o be monate re tla go fepina he someone to hold mona ke Trey Lawrence ho le Serie FM.

polao ya ngwana ngwana na di dilemo ditlhano. Taba tsena di ntshitswe ke sepolesa sa Afrika Borwa. Jwale, profensi nyane ya Western Cape. Ho butsinyewe ya polao ya ngwana di dilemo tse hlano. Ya ileng a bolawa ka Sontaha. Mafelo ana a beke a sa tswa feta. Matsatsi a mabedi a fetileng. Ha kgwedina la matsatsi a leshome le metso e tsheletseng. Setopo sa ngwana enwa wa ngwanana se fumanwe se na le maqeba a ho hlajwa molaleng. Se le ka hare ho dustbin. Haufinyane le emeng ya mmila mane profensing ya Western Cape. Mme diphuputso di ile tsa tswela pele. Ke mona moo e leng hore monna dilemo di mashome a mararo le metso e mehlano. Le mosadi ya dilemo di mashome a mane ba ile ba tshwarwa bakeng sa polao. Diphuputso di tswela pele. Ba lebelletswe hore ba hlahelle ka pele ho lekgotla la dinyewe ka jeno. Jalo thumang kapa mang ya ka bang le lesedi hape ya ka thusa sepolesa ka ho letsetsa 086101111 ya ka bang le lesedi ka ditaba tsena hee. Ya kwe ke taba tse bohloko jwang. Ntho ebile ne se le ka hara dustbin setopo sa hae. Ke tse dinge mamedi wa tshebeletso ya lesedi tseo ke nang le tsona kwano. Ho na le monna e mong ya tshwerweng yena o tshwaretswe jwalo ho thwe o fumana le molato bakeng sa wotla. Fumana le molato bakeng sa wotla jwale o ile a fuwa kotlo. O ile a fuwa kotlo ho thwe o na o tlile motho wa hae ya dilemo di mashome a mabedi le metso e meraro yena o le dilemo di 31 mashome a mabedi le motso mashome a mararo le motso le moo. Jo jwalo fumanwa le molato wa common assault. Ka mora ho go beleketsa lo ile nyetsa la ka la tharo kgweding ya pele selemong se hodimo sa 2026. Dingata tse ntshitsweng ke sepolesa mona empa ke a tseba ebile tlase ho matsholo a Operation Chanela e a ba ntshitse dipalo tse ngata haholo. Ntle le moo mamedi a re qetela he, a ko re tle ko fe taba ke ena eo ke nang le yona kwana matsohong a ka. Ke taba tsa dithunya banna ho fumana dithunya letsatsi le tjhabang le dikelang. Bana dithunya letsatsi le tjhabang le dikelang jwa. Batho ba thunya tse ba di nka kae ba? Batho ba dithunya tse ba di nka kae ba dulang matshwarwa ke sepolesa ka dithunya tse seng molaong. Ya go bona ke di thunya fe ke di thunya fe mathata ana ha ke tsebe mamedi a hlotseng mathata mangata ka nnete re lokela ho itukisa re le batho ha o fumana monyetla ho itukise nako e sa le teng go bana ha ona tseba na o sa no tletsa lang ka wena ho mona a tona ba le tjena o ntso o feta ka diketso tsa botlokotsebe empa le leng go tholetswala mmuso le lelelele. Jwale momamedi tlasa letsholo lena la hashtag Operation Chanela. Sepolesa mane Northern Cape. Ka kopanelo la mafapha a mang a mmuso. Ba ile ba tswa ka letsholo la Operation Chanela ka Mantaha. Bekeng e fetileng ho fihleletse ka Sontaha. Jwale tlasa letsholo lena. Ho na le batho ba ileng ba tshwarwa. Ba ile ba ema le mebileng mona. Ba ile ba tsamaya. Ho na le batho ba ileng ba tshwarwa ba 8,252. Ho emiswa dikoloi tse fetang 4,000 kaofela tsa sechua. Babelelwa ba ka ba 223 ba ile ba tshwarwa bakeng sa diketso tsa botlokotsebe tse kenyelletsang ka ro qheketsa, pelelo ya ho bolaya, ho hweba ka dithethefatsi le ho utswa thepa. Ba bang ba ile ba tshwarwa ba sena ditokomane ke melata mane profensing ya Northern Cape. Ho na le ba neng tse ba batlwa ba bashome a mane le metso e tsheletseng 46. Ba neng tse ba batlwa le bona ba ile ba fumanwa ka lona letsholo lena. Mme wa fumanwa dibaka tse rekisa.

0: go tlhoke nako gore tle le itukise le qale le etse di-review le tle le qale le gege go to prepare review and prepare balang empa le se ke la ikenya tlatsa gatello go thwe ntho le ka e etsang ka nako ena se ka batla go bane o bona gore ga le busy a o nna le nthane ga ge busy jale ke lona jale ga ge busy ae go thwe wena ga o na le monyetla o kampa wa qala nthwane e bitswang ka gore ke early revision start early revision before end of term tests go thwe a sa patana golo go na le mekgwa e meng gape ya go ka ithuta dintho tse ngata online re sebedisa di-smartphone ona jwale tjena go na le mokgwa o mongata re ka sebedisang le difounu tsena tse bohlale tsa rona bakeng sa go ntshetsa bophelo ba rona pele mona ba boetse go na le baithuti ba bang ba sokolang mo mamedi jo ka tšhelete o fumana gore ao ponto o tswa lapeng le kojwana dimahetleng mme go na le ntho a ka labalabelang go etsa ga a sa phathagana gagolo go thwe go ntse le bohlokwa he gore o ka ba le di bo di part time work mo e leng gore o ka ithuta go fumane jwalo tsebo ba re kane practical experience mamedi wa tshebeletso ya lesedi go thwe ke le tlwelele go nkela fatshe di-workshop tsena tseo le di etsetswang jalo go thwe le tsamaya di-workshop di-campus workshops go thwe ka nnete go kopiwa le tsamaye di-campus workshops mme le kenele bo boetapele mona e ka sitana le mesebetsi ya sekolo e tlabetswa bo dikolong mona mona o bua ka di-event ga golo tse tswang jalo ka kgodi ena ya phato go thwe boithaopo bo botlhokwa gagolo gagolo mo sekolong ha ho lwala ka kenela jolo di community mentorship programs go bohlokwa ke tsona tseo hetse re ne re rete re di fitisetso baithuti a gore jwang ka godi ena eo re leng ho yona ya phato rena ke ntho ba ka etsang ha ho lwa ba iphumana ba le nakong yane eo ba seng tlasa gatello ya mosebetsi wa sekolo
1: Hashtag Moithuti Pele Lenaneo la re qhoba bosiu le Ponto wa Selepo go Lesedi FM
0: fa ntate o tsebe tšhaile e tsamaile nako gona jwale tjena ga e ba o kena sekolo ga e ba o no ntse o etsa kopo ya sekolo o no nkile bo gap year ke a tseba gore go ntse o na le di-tertiary institutions ditsi tse dingwe tsa thuto e phahameng mo e leng gore ba ntse ba ntse ba botsi bakeng sa gore o ka etsa kopo ya sekolo batla sekolo e bophelo bona gona jwale tjena ga ke gane mesebetsi ga eyo mesebetsi ga e le seo tjena empa go betere gore o bona le lengolonyana gore go sasa mmasepaleng ga ba re go na le learnership ke ena e batla o bona le grade 12 e ntse maths and science kapa o bo entse account o bo kgona o apply jalo ka bana ba bang o bo kgona go etsa go kopa mosebetsi jalo ka bana ba bang ke bona bohlokwa ba o ya sekolong ke nnete motho e mongwe ga na tsebo ya go ka itshebetsa a bule bogwebo ga na tsebo tse ding empa o ile sekolong go betere nna ke la ka bona gore go batla o le betere bonyane mpo o be le grade 12 fa o setho o ganne go betere a ka tshwasa-tshwasa ka di-covid mona o sena mosebetsi o le thata o tsebe a ke ra go sebetsa boradiong tsa selegae ga ngata o tla bo le moithaopi a o tla diporojeke mona tsa mmuso e le di-covid mona o tho batlwa bo di-assistant teacher motho a sebetsa ka ja bo di-4 tao ja bo di-3.5 bo di-4 tao gobane ga o ne o thwe bonyane o be le grade 12 bonyane o bo pasitse tjena o kgona gore bonyane o etse kopa mosebetsi ga ga se ka ga nkelelang fatshe re a tseba go na le ka rometse le metsana gape e gore tlha ya gangwe yona go na le bo dikolo gape tsa bosio dikolo tsa mantsiboya abet tse o kgonang go ithuta o fitlheletse boemong ba gogo o ka ba o etsa kopo ya go ngola grade 12 senior certificate ya gago ge le buisisa batho botlhe bao e leng gore menyatla e jalo ba ntse ba e sebedisa gobane tla ba tswela molemo gape go sasa le bohle ba ileng gwa bathata dikolong mo di high school mona empa ba ntshetsa dithuto tsa bona pele di TVET college-ing ba fitlha ba leletsa di NCV level 4 ka jeno ba bangye maponisa ba kgona go applya o thoka nkena di-traffic cops ka mona ba applya monyetla bonyane o teng wa bophelo gore la o sa fitlhe gola mosebetsi wa degree le bo diploma le di-masters empa tlase mona mo batlwang bo grade 12 o kgona go etsa kopa mosebetsi a bona ta le se ka reng ka ganyana ntse re kgothatswa thoela bonyaneng pege ga reng sekolong a bona ebile ntse re sa pataletse sebedisa monyetla oo mamedi re ke rekise ke tla go gotlwa mona ke 5 Play @1
2: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaos of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.

Mamedi wa sebele sale sedisa majena kwa kile shumele meso esupileng pele ho hora ya bobedi re nya bobedi ke a swa ke a tsamaya. Ha re ke re bue he ho na le motho mona o itse pa pa kwa o botse taba ena hobane e etsa hala kgafetsa. Mme re hloka dikarabo. Mohlo mo mamedi o na le tsebo ka pa boemo ba ho re o gila wa etsa hallwa ke taba e tshwanang. Ha re ke re bue he. Na ke hantle hore ha o ntse o le dikamanong tsa legato le motho fela ebe o mo jwetsa sohle ka bophelo ba hao e hona le nthotsetsa la nka roma kitchene hona le nthotsetsa la nka roma tselemetsana hona le nthotsetsa la nka ro dikamano tsa marato mona mo ile ngore o fumana batho ba bang ha ba qabana le batho ba bona ba ba jwetsa ka tsona tabatsane tse ba ile ba jwetsa ka tsona kgale. Ha ba mohlomong la mo jwetsa ka batswadi ba hao ba ilang baba ho aetsa la ngwe fumana hore o lata ka batswadi ba hao. Ha ba bona ntho tsa ditseba tsa ditsebileng ka wena ebe o lata ka ntho tsena tse tibileng tse wena o no sana hana hore ka letsatsi le leng ha kwata ka a ka dihlahisa ka pela batho ka pa ka di.

0: bua ho wena. Jwale ke batla ho utlwa mona mo mamedi hore na ke hantle. Motho enwa itseng o kopa re tle re botse potsena. O itse re kopa re se ke ra bua lebitso la hae hobane jwale o pelo e bohloko ke ntho ena hore nako ena ka ofela jwale ha o qala ba le dikgotlano pakeng tsa hae le motho ya utlwanang le yena ebe o tla dula ntse a bua ka mokgo ntatae a ilang a etsa eng ntatae wa enging a tshwerweng ke enging yena kore Mohammed jwale ke batla utlwa fela mona hore na ke hantle hore motho eo o leng dikamanong tsa lerato le yena fela o phuthulle sefuba go yena ko go bue sotlhe motho yo mongwe a ka re ee goba batho ba bangwe ga ba etse jalo go na le batho ba tshepang di-partner tsa bona batho ba dikamanong tsa ba llelang go bona empa ka nnete go na le ba bangwe ba llelang go batho ba fosetseng ba bangwe ba llela go batho ba napaetseng ba kgonang go ba beyagantle bao maphelo a bona fetoileng ka jeno ka lebaka la bona batho bano ka morago gore ba phuthulole sefuba ba ba jetse empa go na le ba bangwe ba e leng gore ba ile ba phuthulola sefuba ao 086 0303 084 nomoro tsa WhatsApp ke 079 mabedie re tle ke o tlhophe ka pelenyana mona ka dinomoro tsa WhatsApp mona fe nomoro tsa WhatsApp na ke gantle mamedi gore jwale o bue tabatse na ke gantle re nke mamedi uteng kwane dumela lesedi
1: oyeso
0: motho
1: konto ka gare o dikabelo tsa marato go na le dintho tse di tsebale motlhomongwe ga o soka le gore o ithaope wena ka jone ona o ka bua ka tsona ga fela disemo o sedisa lerato tsa dintho ke o ka dithaope o bolela morato wa maa tse di tsa dintho konto yela ka jone motlhomongwe sori kone ke batla bua bophelo ba ntate wa ka kapara ba motsadi wa ga o soka le ba ga ke tsene ka mone ka morato ka baka la boemo ba batsadi bane kena kare kantsa rato go ko o rata efeo ke ke bua life ya mme wa ka ona mme wa ka o kile a loya mama mme wa ka wa loya kapo ntate wa ka o kile a kula tshwara ke ee baka le ko nngwe ke di ka ditho wa di bua tonta ke ijetse metse ka moedi
0: e re ko o jwetse gobaneng ke ke utlwe ke tshoa
1: eya ponto
0: gobane go na le ya kgonang gore a fitlhe bophelong ba ga ona tse ba gore ga ona letho a o thuse a o late fela ka boemo bona bo gaufinyane ba o kile a o thusa o ne o sena le dieta fele ke ipotsa dipotso gore jwale teng ga batho ba seng ba phuthulola difuba golo ka taba tse tibileng e be na go napaetse
1: o gamponto lerato o batlela transparency dinnete maa se letsa dinto ponto ga dina molemo kapa ga dina molele mo ka le gona o ka di bua ka go rato la gago gobana ke tse di tsentse ke tsisa lerato ba kana kore ke a roana le wena o tlotla ntho le tsamang lerato laka ntho e tatsatsa batho gona se ka mona a le kela nna o kile a loya kapo nne o kile a bola mamma ga e gole lerato le kamela tsa lerato ntho o konto e gole tututu
0: ana batho ba bangwe ba isa botlhoko o fumana gore motho e mongwe o ile a etsagalwa ke peto gale o fumana gore motho ena o tlo jetsa motho eno a ka boemo bolena ba ileng ba mo etsagalela empa ke a leboya re rutlwa ba bangwe ba reng a utlwa
1: dankise ponto
0: mamedi uteng kwano le sere
2: ee ponto
0: re teng le kae
2: ke teng le kae ponto
0: ga monate na o napaetsedi ba go tsa di le dikamanong tsa lerato fela
2: a se ka ntsha ditaba gago fela batlhano le o sietse dingwe ka gore ehlile ke ntho e tsalang eno ga o kapa le motho wa gopotsa ntho tsa gala tse dingwa le bua go ena
0: ee
2: ee bua o itshiela le wena
0: a ko nkarabe mona gangata e etswa ke bomang e etswa ke ke boshi kapa e etswa ke bohina e etswa ka letlhakogong le la basadi kapa e etswa ke banna ntho
2: nna ke bone ka reetswa gagolo ke basadi ke bone ka reetswa gagolo ke basadi ka gore rona banna ntse re tshaba ponto mosadi wa kgona go etsa mosadi yo mongwe gore ke thotse monna ka robetse lebe mosadi yo mongwe bate monna ena ga a kgone go itsho nthoeng so nna ke bone ka reetsiwa ke basadi gagolo
0: go na le ntho o qetang go e bua ore motho wa mosadi o kgona gore a lo bua go emo a re ke thotse monna ka robetse le mamang empa lona le re ga se gangata le etsa ntho go le o bua batho mo re ntho mosadi wa gago enye
2: ee rana re a tshaba opepesa basadi gore ke re ke thotse mosadi a ka hi ga ke motho tsa gobetse le monne emong monna ga a itsho ntho ene monneng emong o swa le maikutlo monne
0: o swa le maikutlo ke a le bontate wa utlwa
2: ga e lale ponto
0: Mamedi wa tsebeletso ya lesedi ke tlo rekisa hle ke kopa o ntshwarele re tla tswela pele ka morao re ke khutle mabengileng kwano. Nomoro tsa WhatsApp 0797585066.
3: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
4: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
5: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana ho kae deal ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa. Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa kgaebana ka tshehetso ya Lesedi FM. Ke molelo.
7: Sibulipito tumane. Ponto wa selepo. Hashtag. Ha mamelwe. Ke molelo.
0: 086-000-384 ba utlwa ba reng. Dumela.
8: Ah, de bon.
0: Re teng le kae?
8: Re de ndane.
0: Ha mona.
8: Ah, nda de bon ba seng tsene fa seng a holo hle ratwa ke bo mmendi.
0: O ratwa ke bomme.
8: Ya ratwa ke bomme ha ka o bolela ka mogomma o run run run. O hloisa matlala ga to yena ka tsela eng wa etsa go ga ntwe ba go le kana ho etsa yena o khathala matla.
0: Hey, o fumana gore ne nne ngola jwetsa motho ka lenyalo la ho la gale gore na mamma nye o huila ho etsa la eng. Ebe ha le qabana pele o lata ka nyalo la ho la gale.
8: O dula o lata ga lona o da paga ba tsadi ba haula a bona jinana se tswa mo ya ba ka katela se nna ke mo buti se ke ga ya ne da so ba na ke thotsi jena go ba ba tsadi ba ba le gudu gudu be sale na go go le nyana o ye me ka mme ke ga ya se ona e
0: abu betsa o ra se ona ke le bo utlwa
8: ke ha tla ba ka e ya le bo atate
0: ke o taba mamedi e o fumana go jwala ke go tla bolela o motho tla bo motshepa go motho ke mo kantufa wa ha o fumana re so mo jwetsa ka lenyalo la haola galelo re na motho o na le jwa ndo re na eng ei le seri hallo
9: dinela ponte o ke
0: ho tele ga
9: ke hai dinela ponte e e bo khoko e bo jala a ke ke ba tsare tshe pa hale ho o ka na go mo bua di ntho tsa gale hai e buima ponte ha ke tsebe go re ke jang ka nne ka ke tsebe nna
0: ja le re thula fela ntse re ratana le bona fela
9: eh ha re thule mponto ntse go le ha re ratile ba ga tu o ba ne jale o tlo bua na ke seng ga ite and how sa tla ba monate di kamano ke la bona a ke ka nne ne ke tshepa le ngwele ke tshepa ntate di mo a tshwe
0: o wena o batla o bua wa khumama
9: eh ke santse ke khumane ponto pele
0: le tsa tsile mona tautwa
9: thank you ponto
0: mame tse ponto wa sala botume hole se di fm 086-000-384 re bua ka pa ga thole ha ba re bua re mpe re felle ka e bonyane mame di o teng kwa dume
10: ke ponto ponto e bi mantwana ntate o tsonga go le gongwana o di nga a chomphaganyana nga nako mo tseba ntate bandadalas bandala ka kana na ukunga mo tenta tindwini ni hukwe mitsa nna ke ka u bitsa
0: o ikila yo yetsa la ngwane sibile ke batla ba kileng ya ba yetsa la dumela le seri
11: he ntate pondo le ka ntate le ka ntate ha mona ntate pondo a sala bo ha ntate pondo a khona Alba mna lugu mugezi ntutu lukulosi. Enzele mtu hawa antla mwenyezi duyari ala. Hawa atla kini ntutu lukulosi bayambana. Ndungu lomwele mpe. Yukuzi bayi uya fela. Sintu ya sibutata. Andanda alba mna wana lugu mtu. Atla kugu aleta ntutu. That the bond on to the record, we have a victim. How can we enter Odo Hopozavazo? Kenda de la Hanagama, I swiss my body. The Hanagama baby that the bond on.
0: Let us see Lemonade. Mamma, you tell me. Written again.
12: All of all on that.
0: Hamana.
12: Senare tholanta a wa tsau tsula palla go pelo e sa di tirisa ha o ntate ka bona ta tsula palla go pelo ba o ka ofe ya lo tsana o tholanta to sta ba bua ntse se sa tsama mo di bua mo tse a e ba nyane lo re la ratana ratana ntate re tsela ratana ka diphirisa ha o
0: re le bona ntate
12: ke
0: a lebonda ke uta ba re ha ba la ratana ratana nyeng pa ska wa ratana ka diphiritsa ha wa meri uteng kwana ha re mongi dume
9: ke me le ponto hey wa tsiba motho ke motho ponto ha ke tsebe ka re ka ithuta ho gana motho ke motho jwang ka nnete mara la ho ka ba ithuta kana ko mo motho ha tlo ntsha mogwa wa hae ha o no tseba kana ko mo bo bua hore mohlomong wena o imetswe wa mo qoqela gore atšhe ga emane kapa ke na le bothata bo sososo nna bophelong ba ka jale nna ke bona gore atšhe se ka bua golo tlwaele go bua ntho tse ngata tshepa fela go rapela gore dintho di loke le ga o le boima se ka tshepa motho thank you, Ponto.
0: Really, boy. Wow, Catel. Misery?
13: Oh, Dimela, Julie, I'm a natural guy. I'm a natural thing. So, Julie, Uber. Hello? Dada Ponto, how is all? How are you? Motuami. By yet, a bale babid. Motuame, le motuan, 130. Kibona balin jalo bale babid. Omo ha a tseba dipaste tsa omo jetsa ka tsona omo ha omo a tswa mo a tswa nteng a ntse thotse snacks tseo dia moqhala go omo jetsa ka dipaste tseo tsa hae e etswa ke bona ba le babedi mme le ntate
0: mamedi wa sebeletswa lesedi ke sebeditse mo o ke o fositseng ke kopa tshwarelo mo re sebeditseng a ntle re pele apele sebeletswa lesedi a ke tswa bona ditheo wa dikalaneng o tla ba teng vele moloi Afrika Borwa, good morning and good night.